0: independent. Iba po yung ano niya ngayon. At saka talagang, iba talaga pag yung napaano mo po yung tamang ano values formation, mababago naman pala po.
1: Mm-mm. Na-mention niyo po kanina yung inyong baby boy doon po sa center kasi kailangan malaman kung siya ay reactive or non-reactive. Nung nalaman po na siya ay reactive, kumusta po yung bakuna niya?
0: Wala na pong ginawa.
1: Hindi
0: na rin ako bumalik ng health center kasi po medyo ang ano ko noon, may kakulangan din ng health center. Kasi since alam nila na yung nanay ay reactive sa HIV, dapat tinutupan nila yung nanay. Na hindi na nagpa-breastfeed, na hindi na nanganak ng sa bahay. Kasi dapat po noon ang isisave nila yung bata eh.
1: Pag ganun po ba, ay pwede siyang CS para hindi?
0: Yes po. Malaki po yung chance kasi na hindi naman kahit na HIV positive ang nanay. Malaki po, na very advanced na po ang technology natin ngayon.
1: Mm.
0: So pag nag-start na ng treatment ang nanay during pregnancy, malaki po yung chance na hindi po niya mahawa yung baby niya.
1: Dahil siguro din kulang sa resources si mommy?
0: Kulang sa resources at siguro hindi naging ganun kabigat yung ginawang counseling. Kasi kailangan po yung counseling talaga. Nandun yung way po niya ni para maano natin yung isang people living with HIV na mag-start ng treatment. And kailangan natin, lalo na buntis siya, kailangan natin may paunawa sa kanya kung ano yung magiging consequences ng magiging decision niya kung hindi siya mag-treatment. Mm.
1: Very informative po itong ating usapan. Kung ikaw kaagapay ay alam mo na meron kang HIV or sa kalagitnaan ng iyong pagbubuntis na laman mo na may HIV ka, pwedeng ituloy ano ang pagbubuntis at merong medical intervention, pwedeng maingatan ng iyong pagbubuntis at pwede rin na hindi mahawa sa pamamagitan ng cesarean panganganak.
0: Yes cesarean po, section. And kailangan po na hindi naka-breastfeed. And mayroon din siyang iinumin yung bata na prophylaxis po for 2 months.
1: Reactive po many years ago ang inyong baby boy. Ngayon po,
0: Ganun pa rin. Pero napatulog na po yung virus.
1: Ano pong ibig sabihin
0: siya po ay undetectable na.
1: Mm.
0: Undetectable is equal to untransmissible. So pag undetectable na, hindi na maipapasa yung virus po.
1: So, ibig sabihin kapag siya ay naging tatay in the future, hindi niya maipapasa. Mm. Salamat sa Diyos. Pero ano po yung reactive pa rin?
0: Reactive po is, halimbawa, yung newly diagnosed and nakitang reactive siya and hindi siya nag-treatment, reactive po. Yun yung result, reactive.
1: Uh-huh.
0: Pero nagiging undetectable po yung kanyang sitwasyon kapag ka po yung
1: umiinom
0: na siya ng ARVs
1: ay mga gamot
0: and may compliance and adherence po sa pagtake ng ARV, undetectable na po siya. So lifetime na po yung treatment. So hindi na siya pwedeng, hindi na mawawala si virus sa katawan, pero napatulog na siya ng antiretroviral medicine. Mm.
1: Ganon din si baby girl?
0: Yes po, ganon din po.
1: Ano yung iniinom nila? Gano'ng karami?
0: Yung iniinom po ni, before po, iniinom last year po ni boy ay 3 gamot sa umaga, 3 gamot sa gabi.
1: Ito yung didudurog?
0: Yes.
1: Ganon din si baby girl?
0: Yes po.
1: Alam nila yung sitwasyon.
0: Hindi po, si baby boy po, ever since na-diagnose siya, ay second liner po siya.
1: What do you mean?
0: Naging resistant po siya sa first line.
1: Ano po ibig sabihin?
0: Ibig po sabihin nun, ayaw pong epekto sa kanya yung mga first line na gamot. Dalawa po kasi ang klase ng gamot sa Pilipinas, isang first line po and second line.
1: Mm-hmm.
0: So, first line, maganda pa yung very responsive pa yung katawan mo sa first line.
1: Mm-hmm.
0: Maganda kasi maraming klase ng gamot na first line.
1: Mm-hmm.
0: Pag nag second line po at naging resistant ka na, wala na tayong third line.
1: Oh, mabuti na.
0: Kaya inalagaan ko po.

0: talaga
1: just
0: yung
1: as a second line.
0: Yun na po talaga yung gamot niya. And talagang inalagaan ko po na huwag siyang maging resistant sa second line. Kasi po wala na tayong gamot na third line. Hindi na po siya included sa guidelines ng DOH. Bibilhin na po yun ng kung sino po yung, bibilhin nyo na po yun sa ibang bansa.
1: Alam po ng mga bata yung sitwasyon nila?
0: Wala po silang alam. Ang alam lang po nila, namatay yung mga mama nila. Pareha silang ulila na sa nanay. Magkaiba yung nanay nila. Alam nila na matay yung nanay nila dahil hindi uminom ng gamot.
1: Mm-hmm.
0: Alam nila, part sila ng duyan. Masaya sila sa duyan. May mga kapatid sila sa duyan.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po.
1: Okay. At hopefully, no, in the near future, pag may maunawaan na nila ang sitwasyon, ay maipaliwanag rin sa
0: Yes po. Darating naman po yung oras po na yun.
1: Mm-hmm. And sa kasalukuyan po, ang mga naging challenges po ninyo sa Duyan program?
0: Sa amin, yung challenges po namin sa Duyan, dahil nga po wala po tayong support from the government, lalo na yung mga bata, dumadami po yung cases ng mga bata. Yung nutrition needs ng mga bata, lalo na yung mga late diagnosed na kailangan mabigyan sila ng tamang nutrition. Wala po tayong support po galing sa gobyerno. And wala rin pong marami yung mga children natin across the country na hindi sila maka-access ng help through LGU kasi natatakot sila na may compromise yung status ng mga bata and even kung buhay pa yung parents. Because of stigma and discrimination, nakatago pa sila sa isang box.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na mahirap na
1: alam nilang husgahan sila. Nakaka-break ng heart na marinig na itong mga bata na to may dumadaan sa discrimination samantalang wala naman silang ginalaman.
0: Yes.
1: Sa kanilang situation. And na-mention niyo po kanina yung late intervention sa bata. Gaano ka-late po yun? Like yung baby girl po niya na 4 years old, late po yun?
0: Late po yun.
1: Na-intervene yung kanina.
0: Yes po.
1: Mm-hmm. So nag-double time kayo sa inyong baby girl. Pero ano naman po yung mga affirmation po na natatanggap po ninyo mula sa Diyos, mula sa inyong mga anak at mula sa inyong family, na kasama kayo sa isang ganitong klase ng advocacy na ang tingin ng nakararami ay hindi katanggap-tanggap.
0: As a family ko, very supportive sila ever since. Kasi kahit nung may sakit pa si baby, kung ikaw isa kang nanay ng tatlong anak mo, syempre dapat ang priority mo, alagaan mo, magluto mo yung mga anak mo, diba? Pero dun pa lang po, napaka-supportive nila pag nasa hospital po ako. May kanya-kanya silang task. And even yung anak ko sa LB noon, pag umuwi siya, diretso siya sa hospital para alagaan to si baby, tulungan akong magbantay. Nandun po talaga, siguro, doon din nakita ng Diyos yung genuine na pagmamahal ng family. Kaya binigay niya sa amin yung buhay na, ngayon ko nakikita na, ano ba yung buhay ni baby? Para lang, kasi kung wala siya, hindi rin magkakaroon nitong, wala ako sa Duyan. Hindi ko rin matutulungan tong iba pang mga bata na nasa Duyan. Na isa po sa mga very fulfilling sa part ko na kahit hindi sa akin galing yung mga tulong na ibinibigay sa mga bata. Pero naka-improve kami ng quality of life ng mga batang namin. Yung talagang dying na, pero na ngayon ay very healthy na.
1: Oh.
0: Yun po yung mga success story ng Duyan na hindi mo pwedeng, na pwedeng tawaran na talagang pag binigay mo yung pagmamahal at totoong pagmamahal sa akin, ibibigay naman ng Diyos yung buhay na yun.

0: Kasama po natin ngayon sa programang Ehemplo si Ma'am Pamela Magdaluyo. Siya po ang lead convener, lead coordinator ng Duyan Program under Project Red Ribbon Care Management Foundation Incorporated. And napakaganda po ng kanyang testimony na isinasabuhay po niya yung mandato ni Kristo na love your neighbors as you have loved yourself, no? Yung panong, and how the Lord have loved her, ay ganun din po yung pagtanggap niya sa mga bata na halos sa talikuran po ng mundo. And ngayon po ay is making an impact sa buhay din ng iba pang mga bata na mayroong HIV. Sa inyo pong case, Ma'am Pam, yung pong mga bata na under ng Duyan program, meron po bang parang estimation ng age na malalaman na nila yung kanilang situation?
1: Yes po, pag kasi yung iba naming mga pre-adolescent, alam na nila yung kanilang sitwasyon.
0: Pre-adolescent, like 12?
1: 12, yes
0: po. Si baby number one yung
1: ID. Siya ngayon, hindi pa siya nagre-research eh. Pero yung iba namin, nung mga 11 pa lang, nagre-research sila. Kasi pag dinadala sila sa treatment hub, naririnig nila na may counseling doon, nakikita nila yung mga word na HIV, nagre-research sila.
0: Pag natanggap so, nila yung ganung
1: nagtatanong sila sa
0: info,
1: sa ano nila, ano po bang sakit ko?
0: Oo.
1: Kasi,
0: at saka laging may gamot, di ba?
1: Opo, yun nga. Pero very empower ang aming mga Duyan na pre-adolescent. Kasi tanggap nila and sabi nga nila, eh ano kung meron akong HIV, meron naman, may nagmamahal naman sa aming family and meron kaming sariling community na tanggap namin yung safe space para tanggapin yung bawat isa. So ito yung kaibahan ng Duyan program kasi wala kasi sigurong makikita ang isang organization na yung mga bata talagang very para lang silang magkakapatid. Tapos yung mga parents, guardians, nandun talaga yung support system. Kasi kung titignan mo, even sa family, may rejection yung sariling kamag-anak. Eh. Pero sa Duyan kasi, lahat tanggap ang bawat isa. So lahat nagtutulungan, lahat nagdadamayan.
0: Grabe, no? And napaka mabigat yung gawain na to, pero ang laki ng reward sa puso. Yung magkaroon ka lang ng opportunity to have an impact sa buhay ng bata, matanggap ng bata kung sino siya, at malaman ng bata na siya ay tanggap, siya ay mahal. Isang malaking bagay po na tulong po ninyo para sa isang mamamayang Pilipino na in the future magiging tatay siya, magiging leader siya ng bansa, and that person will also create an impact, lasting impact sa buhay ng ating mga kababayan. And Ma'am Pamela, ano po ang pangarap pa po ninyo sa Duyan program?
1: Pangarap ko po na sana po in the future matanggap na po ng community na ang mga taong namumuhay ng HIV ay hindi dapat katakutan, na sila po dapat ay tanggapin, lalo na yung mga bata po. Kasi hindi naman po nila ginusto at di naman nila gugustuhin na magkaroon sila ng HIV, lalo na yung mga bata. Na sana po in the future ay magkaroon na kami ng sarili naming center na binigay sa amin ng mga taong may mabuting puso po na hindi na kami magre-rent ng Duyan Center. At sana po magkaroon din kami, yung parang katulad, and sana po yung mga orphanage po sa Pilipinas, tanggapin din nila yung mga batang namumuhay na may HIV. Kasi po wala pong tumatanggap ng orphanage sa mga bata. Sa mga ulila naming bata, hindi po sila tinatanggap ng mga orphanage.
0: Kaya po dito na lang sila sa Duyan.
1: Kaya po, naghahanap na lang kami ng mga foster parent, yung nire-refer namin kay LACC, para sila yung mag-alaga po sa mga batang orphan na po.
0: Specialized, no?
1: Kasi marami po kami mga orphan na pong batang HIV. Sila po yung, mas maswerte pa nga po yung mga may magulang pang bata eh. Kasi maaalagaan sila ng totoo nilang magulang. Pero itong mga ulilang bata, mas masakit po na makita silang iba po yung pagmamahal siyempre talaga ng magulang. May ganda na silang kondisyon. Tapos, wala pa silang magulang. Mahirap po.
0: Kaya nga po, saludo po kami sa inyo. Dalawa sa inyong mga anak ay tinanggap po ninyo ng buong buo sa kabila ng kanilang kondisyon, sa buong Magdaluyo family at sa lahat pa po ng mga pamilya na nagre-represent ng mga foster parent na tumatanggap sa mga bata na ano, halos tinalikuran na ng ilang mga tahanan. And para po sa inyo, Ma'am Pam, paano nga po ba maging isang mabuting ehemplo?
1: Sa akin, yung pagiging isang, marami kasi nasabi natin, mababait na tao.
0: Mm.
1: Pero yung kabutihan kasi mahirap ma-impose eh, di ba, mahirap gawin. Pero yung kabutihan naman pag galing sa yung wisdom ng Diyos at galing sa puso natin, kaya po nating magawa yung bagay niyo.
0: Mm-hmm. And ano rin po ang message of encouragement niyo naman sa mga magulang na mayroong HIV, sa magulang na may anak na may HIV, at sa mga agapay po natin, kababayan natin na living with HIV?
1: Una po, sa mga taong namumuhay na may HIV, lalo na sa mga alam natin na meron tayong pagkukulang sa sarili natin kung bakit tayo naging HIV positive,
0: mm-hmm,
1: lumaban po tayo kasi po ito nga pong mga bata na hindi nila ginusto ay lumalaban sila para sa kanilang sarili.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa po, sa mga magulang ng mga taong namumuhay na may HIV, tayo po ang dapat unang munawa, tumanggap at kumalinga sa ating mga anak na may HIV kasi mahirap po yung kanilang pinagdadaanan. Meron pong buhay after HIV. Kailangan po nating iparamdam na yung pagmamahal at suporta at huwag natin silang katakutan.
0: Mm-mm. Kung ibabalik po yung nakaraan, pipiliin niyo pa rin po ba na alagaan itong dalawang mga bata o mag-iiba kayo ng daan?
1: Hindi po. Kahit po bumalik ako sa kung magkaroon ako ng second life, gugustuhin ko pa rin tong advokasya na to na binigay sa akin ng Diyos.
0: Mm. May the Lord bless you po, ang inyong pamilya at ang inyong dalawang babies. And hopefully, no, ay maging official na sila, nakabahagi ng inyong pamilya. And regards din sa buong Magdaluyo family, lalong-lalo na sa inyong mga anak na parang nahawaan ninyo ng malaking puso na sila ay tanggapin at mahalin. Sarap sigurong pakinggan, no, pag sinabi, anong bang tawag sa inyo?
1: Mama po. Mama,
0: pagka
1: Papa.
0: Sinabi, I love you, Mama. Ano, yes, talagang sarap sa puso. Ayan. At ito po ang ating ehemplo, si Ma'am Tamela Magdaluyo. Siya po ay isang licensed foster parent. At meron po siyang mga anak na living with HIV at lead convener ng Duyan Foundation. Meron ka bang kakilala ang isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi niyo po sa amin. Mari po kayong mag-message sa amin sa Facebook page, sa 702DCAS, FEBC Radio TV. At salamat sa ating programming team, si Brian De La Cruz. Salamat kay Angelica Calayag, kay Benji Mosura. Ako po si Jo Cavera Alabastro. Salamat din sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter Site. Nagpapaala lang saan man, kailan man, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na!
1: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan, narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
8: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
9: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 BZAS FEBC Radio TV at miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas na pakikinggan sa 702 BZAS AM Band at napapanood naman po sa Facebook at YouTube channels ng 702 BZAS FEBC Radio TV ay pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa ating pong 702 BZAS mobile application na pwede nyo pong i-download sa Google Play Store or sa Apple App Store ng libre po.
8: Ayan, at tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Feel Like Tapon, at gayon din yung ating protects na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, Nicole Estoy at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
9: At sa punto po namang ito ay nais naman nating pasalamatan kayo pong lahat na ating pong mga kaagapay sa patuloy na partnership ninyo sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po natin na ibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong ministeryo, maaari po kayo mag-message sa Facebook page ng 702 BZAS FEBC Radio TV at bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan pa yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa last installment, special series, ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa mga awit chapter 4 verse 8. Ang sabi po, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin.
8: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari nyo pong ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause for a break. At sa ating pagbabalik, ay tutungo na tayo sa ating napakahalagang diskusyon patungkol pa rin sa pamilyang Pilipino. Kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.
7: Tabas ng Batas!
10: Panata para sa tunay na pagbabago.
11: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
12: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
13: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
14: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
15: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
16: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
17: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belhica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
18: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
18: Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
9: Alright, so tayo pinagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
8: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez. At nandito na tayo ngayon, Attorney, sa last installment ng ating special series on Filipino Family.
9: Mm-hmm. Kaya talagang tamang-tama dahil sa nakaraang mga series, no? Itong series natin, nakaraang mga linggo ay pinagkausapan natin yung week 1, yung pamilya Pilipino, pamilyang Pilipino protektado ng konstitusyon. So nakita natin ang konstitusyon that recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Yes. Yung week 2 naman ay napag-usapan natin, anak mo, pananagutan mo, no? Napag-usapan natin ang parental authority, children's rights, at ang principle na parenting is not merely a right, but it is a responsibility. Noong nakaraang linggo, week 3, ay pinag-usapan natin sa bawat hamon ng pamilya, may gabay ang batas. So pinag-usapan natin ang iba't ibang mga relationship between spouses, parents and children, siblings, grandparents, legitimate, illegitimate children, at ang iba't pang mga remedies ng mga relationships. Kaya namang week 4, Attorney, ang ating pag-uusapan ay pamilya muna. Yan, simple-simple, no? Pamilya muna. So kung ang family talaga ang foundation of the nation, hindi ba dapat makita iyon sa mga pamamaraan ng paggawa natin ng batas, mga polisiya, national and local budgets, mga programa natin pang edukasyon, housing, at syempre mga health and social welfare programs, at yung programa rin ng mga local government units. Kaya nga ang ating central question na gusto natin tanungin, na kung ang constitutional mandate ay sinasabi ang pagpapalakas ng pamilya, paano natin isasalin ang magandang principle na ito into actual government action. Yan. So, ano na tayo? Action na tayo ngayon, di ba, Attorney?
8: At lagi natin pasisimulan sa kung ano ang sinasabi ng saligang batas natin. Ano? At in summary, ibig sabihin ng Article 2, Section 12, may duty. Linawin natin, Atty. Ha? Oo, meron ngang tungkulin ang Estado, no, sa pagpoprotekta, sa pagpapatatag ng pamilya. Pero again, pagdating sa sinasabing primary duty bearer, magulang yun. Ano? At dito sa nasabing artikulo, ano, at section, oo, ay kinikilala ng Estado yung sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic, as tama, basic, autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and life of the unborn from conception. Napakahalaga niyan dahil nga sa mga pangyayari ngayon, ano, sa ibang bansa ay tila wala nang pagprotekta, no, sa mga buhay ng mga hindi pa naisisilang. The natural and primary right and duty of parents. So kinikilala yan ng saligang batas natin. In the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. So, ito yung mga importante, no, na nilalaman nitong mga provision na ito na binanggit natin. Una, sanctity of family life. So, hindi lang basta isa sa mga institusyon ang pamilya, kundi may pagpapahalaga doon sa kasagraduhan, ano, sabi nga, ng pamilya. At naroon nga, nabanggit na natin na ang Estado ay mag-iingat, papalakasin, poproteksyonan ang pamilya. Hindi sapat na sabihin natin, oh, ang Estado hindi pwedeng sirain ang pamilya, ha? Pero dapat may positive na duty, at yun ang sinasabi naman ng saligang batas, palakasin, proteksyonan ang pamilya. Basic autonomous social institution, napakahalaga nung salitang autonomous, ano? Kasi government supports the family, pero hindi niya papalitan yung pamilya, no? Ibig sabihin, sa pagpapalaki ng mga anak, ang sinasabi ng konstitusyon natin, yung mag-asawa, yung mga magulang, ang may primary and natural right and duty over their children. Kaya parents are primary, sila ang talagang duty bearer, ang government, supporting role lang sila, di ba? Kaya, ano ba ang isa pang matindi? Sabi natin, mabigat na constitutional mandate, Attorney, dito sa Article 15.
9: Yan, mahalaga ito, yung Article 15, yung Section 1, ano? Paulit-ulit natin itong nababanggit ngayong series natin na sinasabi that the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. So, important words ito, no? Na sinabi daw, foundation of the nation. Kasi, kung mahina ang foundation, eventually, maaapektuhan ang kabuuang struktura. Diba? Yes. Kaya kinakailangan natin strengthen yung solidarity ng pamilya. Kasi ang isang polisiya ng gobyerno ay kinakailangan tinatanong ng mga mambabatas at gumagawa ng polisiya, ang tanong, nakakatulong ba ang polisiya na ito sa pagkakaisa at sa stability ng mga pamilyang Pilipino? At syempre, as sinabi rin doon, actively promote its total development. Yan, ha?
8: Holistic,
9: total development, hindi lang ito yung economic development. No? Kaya nga, bagamat ang Pilipinas ay marami tayong pinapadalang mga OFWs, sinasabi ng mga bagong bayani, pero ito ay kadalasan nagpo-focus sa economic development.
8: Yes.
9: Kaya nga, ang prayer natin balang araw ay hindi na kailangan na mga ibang bansa para lang na makapag-provide. Dahil yung total development ay kinakailangan kasama ang physical well-being, economic security, education, emotional and relational health, moral formation at yung social development. So maraming aspeto ng buhay pamilya. So mahalaga nating maipunto ito, no? That family policy should not merely be about helping families survive. Yan ha? The constitutional vision is helping families develop and flourish. Yan, di ba, Tony?
8: Ganda yan, ha? Kasi napakahalaga, no, na talaga itataguyod ang pamilyang Pilipino. Kaya nga, ang pamilya bilang sentro, no, ng mga provision din naman ng ating saligang batas, eh dapat na merong boses, ano, sa mga ipapatupad ng mga pulisiya ng pamahalaan. Kaya merong isang provision, ano, ang ating saligang batas na hindi gaano napapansin, Attorney. Bigyan natin to. Article 15, Section 3, Paragraph 4, the state shall defend. So dapat ipagtanggol daw, ha, ng Estado ang right of families or family associations to participate in the planning and implementation of policies and programs that affect them. So, hindi napapansin na meron palang gantong kapangyarihan, karapatan ang mga pamilya, maging ang mga family associations o mga grupo, no, ng mga pamilya na makilahok, actively participate, ano, sa planning pa lang and implementation ng policies and programs ng ating pamahalaan, kasi nga nakakaapekto ito sa kanila, sa ating lahat. So napakalaking bagay nito, no, itong prinsipyo na ito. Kaya kung gagawa raw tayo ng pulisiya, ng batas patungkol sa mga bata, sa edukasyon, sa sexualidad, sa housing, sa employment, social welfare, sa health, technology, and social media, dapat hindi lamang government experts ang or experts ang kausap. Ang mga pamilya ay dapat na may boses dahil siguradong-siguradong apektado ang bawat isa. Ito ay nagbibigay ng saligang batas ng pundasyon, ano, para sa isang family mainstreaming. Ngayon, Attorney, dumako naman do kasi merong mga selebrasyon na magaganap, ano, dahil nga September, ano, ay naririyan ang National Family Week. So, ano ba 'tong selebrasyon na 'to?
9: Yan. So, mahalaga na ang National Family Week, hindi lang siya normal, ha, typical na selebrasyon, no? Ang katanungan natin, bakit nga ba natin pinag-uusapan itong topic na ito for the whole month ng family? Because the last week of September every year ay itinalagang tinatawag na Family Week under Proclamation Number 60, Series of 1992. Yeah, no? So the proclamation expressly cited the Constitution and also declared the last week of September of every year as Family Week sa ating bansa. Yan, no? So, ang layunin na to ay hindi lamang para magkaroon ng mga posters, di ba? Pagpapakilala sa tarpaulin, ng mga program, mga social media post, at picture-picture with the family, at mga tinatawag na formal ceremonies. Pero yung proclamation na ito ay naglalayon and it speaks about the need to create a national awareness of the importance of the family. Wow, ganda, no?
8: At kahalagahan ng pamilya.
9: Oo, and ito ay bumabase sa konstitusyonal na polisiya ng pagpapalakas ng pamilya, yung family solidarity, at yung kaninang nabanggit na natin na total development ng isang pamilya. Kaya napakaganda, no? Kaya siguro practical question para sa bawat isa sa atin, ano? After ng National Family Week celebration na yan, ano ang nagbabago sa actual policies affecting ng Filipino family? Kasi baka naman natapos na lang sa, ayan, ha, nag-celebrate tayo, so okay na.
8: Dinunita na natin. Oo.
9: Yan. Pero
8: merong isang practical, ano, na karugtong ng paggagunita na yan, ano. Meron tayong kainang pamilya mahalaga.
9: Yes.
8: So ito ay magandang polisiya, no, na konektado sa Family Week celebration. Ito ay nasa Proclamation number 326 series of 2012 declaring the fourth Monday of September every year as Kainang Pamilya Mahalaga Day. Kaya ito ay this year nagfo-fall sa September 28. Kung kaya't meron ng direktiba, no, mula sa ehekutibo na magkaroon ng panahon ang bawat isa sa kanilang pamilya, kung kaya't around 1 p.m. ano, ng September 28 ay dismiss na, no, ang ating mga government workers and employees dahil hinihikayat, ano, ng proklamasyon na ito na magkaroon ng pagsasama-sama sa bawat miyembro ng pamilya at sila ay sama-samang kumain. Ayan. So tanongin natin, bakit naman family meal? Ano? Bakit kain ang mahalaga? Una-una, sa kultura natin talaga, di ba, attorney? When we get together or even meetings lang ng friends, hindi ba? Magandang nasa isang kainan yan, hindi ba? Nagkakaroon ng pagbibuild ng relationship and connection. Kaya, why family meal? Kasi kinikilala ng proklamasyon na ito that eating together o pagsasalo-salo provides for the family, no, for the parents most especially to stay connected with their children. At gamitin yung pagkakataong yun, hindi lamang kumain ng sabay-sabay, kung hindi magkaroon ng pagkakataong mag-usap, magkumustahan, and itindihin ang mga challenges that they face individually and as a family. Simple, no, attorney, no? Pero kung bibigyan pansin natin itong proklamasyon na ito, may importante ditong insight, eh. Sometimes, sabi natin madalas, yung strengthening ng family, yung pagkapalakas sa pamilya, hindi makinakailangan ng billion peso program. Hindi ba? Kundi sometimes it only begins with a simple meal together. Sabay-sabay muna tayong kumain. Walang araw phones, walang meetings, walang distractions. Just the parents and the children having time. Sabi nga, bonding time together.
9: Wow, napakaganda, no? So sana mag-celebrate tayo niyan, ano, this fourth Monday ng September,
8: mm-hmm.
9: yung tinatawag nating kainang pamilya.
8: Mahalaga day, yes.
9: So, pero at the same time, alam ba ng nakararami o baka hindi nga alam ng marami sa atin na meron palang tinatawag na National Committee on the Filipino Families.
8: Oh,
9: ayan, ha? Meron palang committee na yan. Minsan yung sinasabi, meron palang committee ganyan sa gobyerno po, no? So, ang National Committee on the Filipino Families, ito yung institutional mechanism na naghahanda sa National Family Week. So, under Executive Order 23-8, series of 2003, ang National Steering Committee connected with the Family Week was expanded and now has become the National Committee on the Filipino Family or NCFF. Ako nga ay attorney, naka-join.
8: Nakadalo ka dyan, bahagi ka niyan.
9: No? Oh. No, napakaganda ng composition na ito na sa ilalim din siya ng Department of Social Welfare and Development. Mahalaga ang functions na ito, no? Una, yeah. Ang formulate policies and strategies for a national program on the family. Yan, ano?
8: Yes.
9: Pangalawa is to coordinate national departments, local government units, and the private sector. Yan, ha? And also, work with civic, religious, marriage, and family organizations, mm-hmm. educational institutions, and media. At kasama rin yung undertake studies and research on marriage and family. Kasama rin dyan yung promote training for people involved in family life programs. Yes. And finally, plan, coordinate, and evaluate the National Family Week. Ang ganda, mm-hmm. no? Meron palang kayang
8: meron palang ganun.
9: Same committee. At tayo nagpapasalamat na tayo ay nakaka-join din, no, sa National Committee on the Filipino Family sa pamamagitan ng National Coalition on the Family and the Constitution, na kung saan na tayo ay kabahagi, di ba?
8: Yes.
9: Ng network at coalition na ito. So, mahalaga ito na mayroon na tayong institutional framework, di ba? Mm-hmm. Ibig sabihin, naririyan na rin yung institusyon, meron na rin tayong mga in-expect na mga programa, pero ang mas malaking katanungan is how do we make family concerns part of everyday governance?
8: Ayan.
9: Not merely family week activities.
8: Ang ganda,
9: no? Paano ba natin magagawing ang concern ng pamilya na kasama at kasali kung kinakailang front and center ng araw-araw na pamamahala sa ating bayan? Hindi lang siya once a week, once a year.
8: A year.
9: A weekly activity. Which leads us to the family mainstreaming initiative, attorney, di ba?
8: Ayan. So napakaganda nito, no? Long overdue to, attorney, no? Mm-hmm. Family mainstreaming. Hmm. Parang ilalagay natin ang pamilya doon sa, sabi mo nga, sa lahat ng mga may kinalaman sa pagkapatupad ng ating mga batas, sa paggawa ng mga batas at polisiya, no? So ano epekto nito, no, sa pamilya kung ating itataguyod ang family mainstreaming policy, no? Family mainstreaming ay nagsasabi lamang na let us put the family, no? Yung laging ang pamilya ay nasa konsiderasyon natin, ano, sa bawat government decision making, sa bawat paglikha ng polisiya, dapat inaalala natin ang pamilya bago gumawa ng mga batas, programa, regulasyon, polisiya. Itanong natin, ano ba ang magiging epekto nito sa pamilyang Pilipino? Hindi naman ibig sabihin nito, attorney, na bawat polisiya na lang o batas eh para dapat lahat mabibenepisyohan ng pamilya. Of course, gusto natin naman yun. Na lahat tayo kabilang sa pamilya na dapat pare-pareho ba ang benepisyo, no, ang pag-apply ng mga batas. Hindi naman ganun. Kung hindi, ang ating pamahalaan ay dapat na maging conscious, no? Alam nila na kinakailangan ma-assess ang family impact, no? Ano ba ang direktang epekto ng mga programang ito, ng mga pulisiyang ito, instead na parang tila nagiging afterthought na lamang yung pamilya, no? Na parang, ay, may epekto pala sa pamilya yung ganitong pulisiya, di ba? Dapat sa umpisa pa lamang ng pagtatalakay, paggagawa ng mga pulisiya programa, ay iniisip mo na ang kapakanan ng pamilya. Kaya ito ang mga posible na family impact questions natin. Yun na nga, una-una. Will this policy or program strengthen or weaken the ability of parents to care for their children?
9: Yeah.
8: Number one. Pangalawa, will this help families spend meaningful time together or magiging mas mahirap sa pamilya, no, ang kanilang pagsasama-sama o ang kanilang pagtataguyod ng kanilang pamilya? Anong epekto sa mga bata? Anong epekto sa mga nakatatanda nating miyembro ng pamilya? Nagpapalakas ba ito ng kasal, ng pagsasama, stabilidad ng pamilya? Kumikilala ba itong batas na ito o polisiya na may pagrespeto ba sa natural and primary role of parents? Nagpoprotekta ba ito sa vulnerable members of the family? Meron bang hindi inaasahan o hindi nakitang consequence, ano, ng mga pulisiya at programa sa family relationships? Kaya nga, attorney, meron tayong isinusulong na family mainstreaming bill. So ano ba itong pamukalang batas na to?
9: Yan, yaman na lamang lahat ng nabanggit mo, attorney, na kinakailangan tanungin ng mga mambabatas, policy makers, sa kanilang trabahong paggawa ng batas at pulisiya ay may nilalayan at isinusulong ang National Coalition for the Family and the Constitution na panukalang batas na nais natin sanang gawing batas na, no?
8: Yes.
9: Ito yung family mainstreaming bill, no? So ito yung isang proposal na ang core policy idea niya, na sabi mo nga, instead of asking about family impact after a policy has already caused problems, build the family perspective into policy making from the very start or from the very beginning.
8: Yes.
9: Yan. So, isipin natin ito na parang family impact lens. Yan. No? Parang salamin. No? Katulad ng salamin na kapag nagsusuot ka ng salamin, nakikita mo ang lahat ng mga bagay. Yan. No? Through the lens ng iyong salamin. Ganun din, no? Kapag gumagawa ng legislation or major government program, hindi lang dapat magkano ba ang budget dyan. Legal ba? Efficient ba ito? Economically beneficial ba? Dagdagan natin ito ng katanungan, ano ba ang epekto nito sa pamilya? So, magandang example dito, no? Ang isang labor policy may be good economically. Yan, no? Pero paano ba ito nakaka-apekto sa oras ng pamilya?
8: Yes.
9: At, halimbawa, isa pa, ang isang housing program may build houses.
8: Mm-hmm.
9: But does it help create stable communities for families? Yan, ha? Kaya pagka nagdi-design ka pala ng mga bahay, ay ito ba ay paborable magkaroon ng stabling komunidad? No.
8: Mm-hmm.
9: Ano pa? An education policy may have good intentions. Yan, no? But does it respect, ayan ha, the primary role of parents over their children? Ayan, ha? Oh, ano pa? A digital policy may encourage innovation, but ang question, does it adequately protect children from online harm? Yan, no? So, ang key principle, yes, so, kaya ang key principle dito, family mainstreaming is not simply another family program. It is a way of looking at all government programs through the lens of their impact on the family. So hindi lang siya iisang programa, pero ito ay ang pamamaraan na kung saan ba dapat tingnan ng gobyerno ang mga programa nila sa pamamagitan ng mga programa nila sa pamamagitan ng

0: Shalom pala dito yung welfare, yung ginamit na welfare dito, shalom, is bigger than just the absence of conflict. It points towards well-being, order, and flourishing. So ang gobyerno pala, hindi niya kayang isave ang families spiritually. Pero ang gobyerno can create conditions where families can live safely, work productively, pwedeng i-raise ang mga bata, pag-alagaan ang mga elderlies, magkaroon ng freedom of worship at ma-fulfill ang kanilang mga responsibilidad. So, ang good governance should help families flourish, not make family life unnecessarily difficult. Okay, so number five, at ito ang last principle, national renewal begins with what we teach next. Binang Psalms 78, for he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers that they should make them known to their children. So, tingnan nyo ang progression ha. Parents, children, grandchildren. Ito po ang nation building across generation. So the future of a nation is shaped by what one generation passes to the next. Diba, Attorney? So,
1: yes.
0: Ano ba ang synthesis natin sa lahat ng ating napag-usapan?
1: Oo. So, ang pamilya muna does not mean family is above the law. Malino yan. Hindi naman ibig sabihin din that government should tolerate abuse inside the home. Marami na tayong batas, no? Patungkol dyan sa pagpoprotekta against abuse. It does not mean every government decision should simply follow whatever parent wants, no? So, pamilya muna means recognizing what our constitution declares, that the family is the foundation of the nation, and therefore protect the family, strengthen parents and marriages, of course, protect children and care for the elderly, respect family and autonomy, protect vulnerable family members. And when government makes policy, dapat tanungin niya lagi, what will it do to the Filipino family?
0: Okay, so yan po ang ating buong series na nangyari at amin pong panalangin ay patuloy po nating ayusin, protektahan at suportahan ang ating pamilya. Kaya po sa aming pagbabalik ni Attorney Chona ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment, ang Payo di Asunto. Kaya huwag po kayong alis, babalik po kami lamang dito sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
0: All right, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo di Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang inyo pong mga katanungang legal.
1: Kaya't bigyan daan natin, ano, Attorney, ang unang katanungan mula sa ating listener.
6: Good morning po. Nais ko lang po sanang humingi ng paglilinaw tungkol sa pag-transfer ng titulo ng lupa namin. Nabayaran na po namin ang mga kinakailangang bayaran para sa pag-aasikaso ng mga papeles upang mailipat sa pangalan naming mag-asawa ang lupa. Sa paglalakad po ng mga dokumento, sinabi ng BIR office na mayroon daw po na hindi nabayarang tax ang dating may-ari. Kaya nagkaroon na ito ng penalty na umabot ng 20,000 pesos. Hanggang ngayon po ay nakahold ang mga papeles namin sa BIR dahil hindi pa raw po nababayaran ng dating may-ari ang tax. Ang tanong ko po, obligasyon po ba naming bayaran ng penalty o tax na naiwan ng dating may-ari ng lupa? Sinabi naman po ng BIR na magpapadala sila ng notice o letter sa dating may-ari upang masingil ang kanyang pagkakautang. Pero ngayon, hanggang ngayon po ay wala pa kaming natatanggap na impormasyon kung nagbayad na siya o kung naayos na po ang problema. Nais lang po naming malinawan kung kami po ba talaga ang kailangang umako sa penalty ng tax ng dating may-ari bago maituloy ang pag-transfer ng lupa sa pangalan namin. Maraming salamat po sa inyong programa at sa patuloy na pagbibigay ng legal na payo. Salamat po!
1: Ayan, medyo mahaba yung narration niya, attorney, no? Kaya lamang, ay, may ilang bagay pa rin na kailangan tayong malinawan sana, no? Kasi nabanggit niya, penalty ito na kinakailangan bayaran ng, di ba, naka-assess yung penalty na yon dun sa dating may-ari ng lupa, ano, na binili niya. At hindi nabanggit, ano kaya yung tax na yon na kung saan ay na-penalize yung dating may-ari, ano? We have to make a distinction dahil tila, no, sa ating pagbabasa nitong kanyang katanungan at pakikinig, parang walang kinalaman naman doon sa kanilang bilihan ngayon, ano? Kasi meron ding distinction doon, attorney, di ba? So, ang tanong na lamang niya, gusto ko palang mong malinawan. Kailangan bang ako ang umako sa penalty tax ng bahat ng dating may-ari bago maitransfer ang lupa sa kanilang pangalan? So that will be the main question dito, attorney.
0: Well, ang practical advice natin, iwag nyo ho muna basta-bastang bayaran yung 20,000 nang wala hong tamang dokumento, ha?
1: Hindi malino.
0: Written breakdown mula doon ho sa BIR. Ano ba yung nature ng tax na to? Number two, kailan ho ba ito? Yung taxable period, no?
1: Mm-hmm,
0: at
1: yes.
0: Ano ho yung basic tax na kailangan bayaran? Tsaka yung surcharge interest, yung penalties, no?
1: Mm-hmm.
0: At tingnan nyo na rin ho sino ho ba yung taxable na taxpayer na liable kasi baka naman na iba pala
1: record nila.
0: So kung nakapangalan niyo doon sa seller po ninyo at yung seller po ninyo ang may obligasyon na to under sa deed of sale, eh pwede niyo po siyang i-demand na siya magbayad niyan. Kaya tama rin kasi sabi ng BIR.
1: Yes.
0: Na maaari nilang padalhan po ng notice.
1: Ng notice or demand letter. Yes.
0: So kung kailangan po ninyo bayaran muna para hindi humaantala inyo pong pag-transfer, eh, pwede niyo pong pag-aralan yun, no? Isang practical option po. Pero wag ho nitong gawin na paraan na inaabot po ninyo na kayo po ang siyang
1: Yes. Kasi yung nabanggit mong isang option, attorney, na para mapabilis yung pagproseso ng transfer sa kanila. Kasi nga, hanggat merong tax liability, hindi uusan talaga yung dokumento mo dito, no? But sabi mo nga, last option na yon. Kasi ang talaga kung merong obligation to pay that penalty na binabanggit ninyo, eh syempre, eh kung yun ay transaksyon nung dati pang may-ari, eh dapat po eh siya ang magbayad noon at managot doon, ano? At ngayon, kung yun ang binabanggit mong isang option na sila yung para magpapaluwal nito, no? Eh may right naman to reimbursement, attorney, kasi... Diba? Hindi naman po pwede yung merong unjust enrichment, ano? Right. Hindi nila obligasyon, papaluwalan nila, dapat ma-reimburse din naman sila. If that is an option, ano, that they can that they will consider, ano. So bigyan niyo po kami ng follow-up, ano, mula sa inyong katanungan ito para malinawan namin exactly ano ho yung sitwasyon dahil hindi po ninyo nabanggit ano ba yung pinaka tax ano na dapat na binayaran ng dating may-ari kung saan ano po ay na-assess siya ng isang penalty. Oo.
0: Kailan, di ba? Baka naman napakatagal na pala yan.
1: Yes. Oo nga. Dapat malinawan po yan. Okay, so bigyan daan naman natin isa pang katanungan ano, na pinadala sa atin ng ating listener.
7: Good morning po. Magtatanong po sana ako tungkol sa 2-month deposit na binigay namin sa dating inaupahan naming tindahan. Nagkaroon po kami ng kasunduan sa barangay at nilagdaan namin ito. Napagkasunduan po na kapag nagkaroon na ng bagong tenant na papalit sa amin, agad nilang ibabalik sa amin ang perang ibinigay namin bilang deposit. Sa ngayon po ay wala pa kaming natatanggap na tawag o abiso mula sa kanila. Pero ayon po sa mga taong nakatira malapit sa tindahan, mayroon na raw silang bagong tenant at pinapagawa na rin daw ang tindahan para sa bagong uupa. Dahil may pinirmahan po kaming kasunduan sa barangay na nagsasabing ibabalik sa amin ang deposit kapag nagkaroon na ng bagong tenant. Gusto po sana naming malaman kung ano ang maaari naming gawin kung hindi pa rin sila o hindi pa rin nila maibalik sa amin ang pera. Nagharap na po kami sa barangay tungkol dito at mayroon na rin kaming kasunduan. Ano po kayang susunod naming legal na hakbang kung hindi nila tutuparin ang kanilang napagkasunduan? Maraming salamat po sa inyo.
1: Ayan, attorney. So, ito ay patungkol doon sa two-month deposit ano, na binigay nila doon sa kanilang lessor. Hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan doon kasi alam mo, karaniwan, inilalagay na kasi yan doon sa mismong contract of lease. No? Pero dito sa sitwasyon nila, yung kasunduan nila na ibabalik yung two-month deposit ay doon sa barangay nila iyon na yun na, doon na pagkasunduan, doon nilagdaan. Kaya't ngayong meron ng bagong tenant, ayon sa kasunduan sa barangay, dapat isoli na yung two-month deposit pero hindi pa na isosoli. So, ang tanong nila ngayon paano po ba kung hindi nila tuparin ang aming napagkasunduan, ano ba ang susunod naming legal action?
0: Yeah, napakaganda na to kasi ito makikita natin na wala pa lang, na hindi pala kawalan ng saysay yung kasunduan na ginagawa sa barangay. Ano? Dahil may napirmahan na po silang napirmahan na po kayong kasunduan sa barangay, mas malinaw na po ang inyong legal na posisyon. No? Ang pangunahing usapin po ngayon ay hindi na po kung may obligasyon silang ibalik yung deposit, pero kung paano po ipapatupad yung kasunduan kapag ayaw nilang sumunod. No? Mahalaga ho ninyong tandaan to sa ilalim ng Section 416 ng Local Government Code, ang isa pong amicable settlement na ginawa po sa katarungang pangbarangay ay pagkatapos po ng 10 araw. Kung hindi po ito napawalang bisa o na-repudiate, ay meron po itong force in effect of a final judgment of a court. Grabe,
1: may
0: bisa.
1: No?
0: Kaya ibig sabihin na to, hindi po basta simpleng pangako lamang pala yung inyong pagkakasunduan sa barangay. Ito po ay may bisa po ng isang desisyon ng
1: judgment.
0: Kaya kung malinaw po sa kasunduan na kapag may bagong tenant, ibabalik po yung 2 months deposit, ay ang maganda po dyan ay bumalik na po kayo doon sa kasunduan ninyo. No? Ang ito po ang tinan po ninyo, kung wala pa hong 6 na buwan mula sa petsa ng kasunduan, pwede po kayong bumalik doon sa barangay at mag-file kayo ng motion for execution dahil sa ilalim mo ng section 417 ng local government code, maaari pong ipatupad ng lupon ang settlement agreement kung within 6 months from the date of the settlement. Hindi niya na kailangan magsimula muli ng panibagong reklamo. Pero ito po ay lagpas ng 6 na buwan from the time na kayo nagkasunduan, ay mabisa pa rin po ito pero hindi na kayo sa barangay pupunta. Ano po? Kayo po ay paari na pumunta sa Municipal Trial Court or Metropolitan Trial Court para ma-enforce po ang inyong kasunduan. So ito po yung two-tiered enforcement process na kinikilala ng Korte Suprema. Kaya napakaganda na isang mahalagang paalala, no? Basahin po ninyo eksaktong wording ng inyong kasunduan kung nakasulat.
1: Yes. At yung date, ha? Yung date ng kasunduan.
0: Yes, no?
1: Oo.
0: At paari nyo na pong itong ipa-execute either sa barangay or sa MPC.
1: Again, within 6 months po mula noong nilagdaan ninyo yung kasunduan na yan sa barangay, oo, ang mag-enforce ay barangay. Pero pagka beyond 6 months ay tutungo na po sa MTC, METC for enforcement of the same agreement. Di ba? Ganda, no? Ang ganda talaga rin ang katarungang pambarangay natin, ano, na batas na yan. So yan po ang naging talakayan natin sa ating Payo de Asunto segment. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan, maaari nyo itong balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
0: At kung hindi po namin nasagot ang inyong mga napadala ng mga katanungan, pwede niyo pong abangan ito sa aming susunod na mga episodes. Sa mga meron naman pong mga legal concerns na gusto niyong ipadala sa amin, padala niyo lamang po ito sa aming pong Facebook page. Ngayon po, idadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan sa amin pong mga buhay, Lord. We thank you, Lord God, for the National Family Week celebration, Lord, sa amin pong mga natutunan at patuloy, Lord. Nagpapasalamat kami sa amin pong konstitusyon na nagpapakita, Lord, that the family, Lord, is the foundation of our nation. And Lord, kayo po, Panginoon, ang tunay na pong pundasyon, Lord God, ng every marriages, ng bawat pamilya, Panginoon, ng aming bayan. So, Lord, sa iyo pong mga pangako kami tumatangi, Lord, at sumasangguni. Lord, we pray na sa bawat merong kabigatan, Lord, mga pinagdadaanan na anumang mga legal problems, financial problems, relational problems, Lord, mahantungan po namin ang kasagutan sa iyo pong presensya, Lord. Give them peace, Lord, in the midst of tremendous trials, Lord. And give us, Lord God, assurance that your words, Lord God, is always true and you are always faithful, Lord God, in your promises.
1: Yes.
0: Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, YouTube, at sa 702 DZAS mobile application. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat at samahan kaming muli sa susunod na Sabado, parehong oras, parehong impilan at gayon din sa ating mga social media platforms. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung unawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
9: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
8: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
9: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
8: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
9: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
8: Ano ngayon sa'yo?
9: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
8: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
9: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
10: Pagyapo, puno na, malapit na tayo umalis!
11: Nay, ano ba yung
10: ibig sabihin ng sign na yun? Ayun po, oh, yung no jaywalking?
11: Anak, ang ibig sabihin nun, bawal tumawid sa hindi tamang tawiran.
10: Ah, ayun po pala yung ibig sabihin nun. Eh, sana po tayo tatawid niyan.
11: May mga overpass at pedestrian lanes naman, anak eh. Doon tayo tatawid.
10: Ah, doon pala. Paglaki ko po at pwede na akong tumawid mag-isa, promise po, hindi ako magja-jaywalking.
11: Wow, very good ka talaga, anak. Oh, tara na.
12: Mahalaga na malaman natin ang ibig sabihin ng mga paskil sa kalsada. Kahit mga bata pa tayo, dapat masanay na tayong sumunod sa batas. Maski sa mga batas trapiko, maiiwasan na nating mapahamak. Makakatulong pa tayo sa bansa sa pamamagitan ng ating munting pagsunod.

0: bata. Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Mic test, check. Mic 1, 2, 3. All goods na ang mic levels natin for today. TJ, Cephas, Angel, handa na ba kayo? 2 minutes na lang, mag-on air na tayo!
2: Rick! Nakakabit na po yung headphones ko! Ready na po ako!
3: Ako rin, Rich. Pero, sandali lang. Ate Michelle, naisip ko lang habang naglalakad tayo pumasok sa radio station kanina. Di ba sabi sa studio schedule natin, linggo-linggo tayo papasok dito para sa Okido Show?
4: Oo, TJ. Bawat linggo, nandito tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit mo na itanong?
3: Kasi, naisip ko po, minsan kapag maulan o kaya kapag gusto ko maglaro na lang sa bahay, medyo nakakatamad pumasok. Pero tuwing naalala ko na marami tayong listeners at nag-aabang, pupunta pa rin ako. Ano po ba ang tawag sa ganun?
5: Hindi po ba faithfulness o ang pagiging matapat? Ang pagpupatuloy sa paggawa ng mabuti at tamang bagay kahit minsan mahirap o nakakatamad.
4: Ayan, perfectly said. Angel, ituloy natin to kids kasi...
1: Standby, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Magandang araw, Okido. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat saan man kayo nakatutok ngayon sa inyong mga radyo. Ako ang inyong Ate Michelle, kasama ang ating paboritong radio barkada.
2: Hello! Cephas here!
5: Ako po si Angel!
1: Ako naman si Rich!
3: At ako si TJ! Welcome sa ating paboritong tambayan sa Himpapawid!
6: Okido, the 414 Kid Show!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
1: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
5: Kamusta po sa ating mga kiddos dyan sa Kabicolan na nakikinig sa atin through Care 104.3?
2: Magtawag na ng mga kalaro, kapatid, pinsan, barkada at pamilya at samahan kami sa isang makabuluhang programa.
1: Sa ating pangkalahatang tema ngayong buwan na Liwanag ni Jesus sa araw-araw, ang ating episode title for today ay Kaibigan ni Jesus Habang Buhay.
4: Ating tatalakayin ang kahalagahan ng faithfulness o pagiging matapat na tagasunod at kaibigan ni Jesus sa araw-araw. Nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad o disciples, hindi lang sila sumunod ng isang araw. Naging tapat at naging kaibigan sila ni Jesus habang buhay.
5: Buksan natin ang ating Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo at Marcos kung saan mababasa natin ang kwento nung simulan ni Jesus ang kanyang ministry sa lupa.
1: Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid na mangingisda, sina Pedro at Andres, naghahagis ng lambat sa dagat.
4: Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." At alam niyo ba kung ano ang ginawa nila? Agad-agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus.
2: Sumunod din po sina Santiago at Juan.
3: Tama ka, Cephas. Iniwan din ni Santiago at Juan ang kanilang bangka at ang kanilang ama para sumunod kay Jesus. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad para maging kanyang mga pinakamalapit na kaibigan at kasama sa pagpapalaganap ng magandang balita.
1: At ang pinakamagandang bahagi dito, hindi lang sila sumunod nung masaya ang panahon. Nung may mga pagsubok, nung may mga nagagalit kay Jesus, nananatili silang matapat at naglingkod hanggang sa dulo. Naging kaibigan sila ni Jesus habang buhay.
5: Napakagandang ehemplo ng faithfulness. Hindi lang ito pagsunod sa umpisa, kundi ang patuloy na paglakad kasama si Jesus araw-araw.
3: Isip ko po, Ate Michelle, Sa ating panahon ngayon, paano natin mapapakita na tayo ay matapat na kaibigan ni Jesus?
4: Good question, TJ. Sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa magulang at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, hindi lang kapag trip natin, kundi sa lahat ng pagkakataon.
6: Amen!
1: At dahil gusto nating maging tapat na tagasunod ni Jesus, dapat ay baon natin ng kanyang salita saan man tayo magpunta. Oras na para sa ating memory verse.
3: Ating buksan ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 5 verse 14. Angel, pakirecite mo sa ating mga listeners.
5: Ito ang sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo chapter 5 verse 14.
1: Mabilis at madaling tandaan, 'di ba? Para sa ating listeners sa bahay o sa biyahe, sabay-sabay natin itong ulitin sa ating radio chant.
6: Kayo ang ilaw ng sanlibutan.
1: Mateo chapter 5 verse 14.
2: Ati Michelle, kapag matapat po ba tayong sumunod kay Jesus, nagiging ilaw po tayo?
4: Correct ka dyan, Cephas. Kapag tayo ay nananatiling tapat na kaibigan ni Jesus sa ating salita at gawa, ang buhay natin ay nagiging maliwanag na ilaw na nakikita ng ibang tao para purihin ang Diyos.
3: Kaya naman mga kiddos, challenge sa ating kabataan kung paano natin mapapakita ang liwanag na yan sa ating pang-araw-araw na buhay.
6: Amen!
7: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
3: Ano ang mainit na tanim?
5: Ano po?
3: Eddie, plancha!
7: Just kidding!
1: Ano ang tawag sa matalinong babaeng manok?
3: Ano daw?
1: Eddie, hen, yo!
7: Just kidding!
4: Ano ang tawag sa langka na mag-isa?
2: Ano po?
4: Eddie, langkasama.
7: Just kidding!
2: If you have jokes, share nyo na sa amin.
5: Post in our comments, kiddos!
7: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
2: Ngayon, oras na para sa ating segment kung saan tayo ay mag-iisip.
1: Sa segment na ito, itutuon natin ang ating pag-iisip sa mga praktikal na paraan kung paano natin maipapamuhay ang ating natutunan tungkol sa faithfulness at pagiging ilaw.
5: Gusto naming hamunin ang inyong malikhaing pag-iisip at mga puso.
3: Para sa ating mga kiddo listeners na nakikinig sa kanilang mga radyo, ito ang ating challenge questions para sa inyo ngayon.
4: Unang tanong, paano mo maipapakita ang faithfulness o pagiging matapat na kaibigan ni Jesus kapag tinatamad kang magdasal o magbasa ng Biblia?
3: Ikalawang tanong, anong isang simpleng bagay na pwede mong gawin araw-araw sa bahay para maiparamdam mo sa pamilya mo na ikaw ay matapat na tagasunod ni Jesus?
4: Bibigyan namin kayo ng ilang segundo para makapag-isip. Time's up! Pakinggan muna natin ng mabilis ang sagot ng ating Radyo Barkada.
5: Ako po, maipapakita ko ang faithfulness sa pamamagitan ng paglalaan ng 5 minuto bago matulog gabi-gabi para magpasalamat at magdasal kay Jesus kahit pagod ako.
3: Ako naman, mapapakita ko ang pagiging matapat sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay araw-araw nang hindi na kailangan pa ulit-ulit na inuutusan ni nanay.
2: Ako po! Magiging matapat ako sa pagdalo sa Sunday School linggo-linggo.
4: Napakagandang idea. Kayo naman mga listeners na nakikinig sa inyong mga radyo, ano ang naisip ninyong gagawin ngayong araw? Isulat mo yan sa papel o sabihin sa kasama mo sa bahay para magawa mo agad mamaya.
2: Tandaan, we can be a faithful friend of Jesus.
6: Amen!
7: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Ate Rich, ano nga ba ang ibig sabihin ng disciple or disipulo?
1: Good question! Alam nyo ba na salitang disipulo o disciple ay nangangahulugang estudyante o learner? Ibig sabihin, ang pagiging alagad ni Jesus ay ang patuloy na pag-aaral at pagkatuto sa kanyang mga turo araw-araw.
5: Ako rin po, may gusto i-share na interesting fact. Alam niyo po ba na sina Pedro at Andres ay mga mangingisda bago sila tinawag ni Jesus?
3: Tama ka dyan. At dagdag pa sa ating trivia para sa ating listener sa radyo, 4 sa 12 alagad ni Jesus, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda sa lawan ng Galilea. Nang tawagin sila ni Jesus, iniwan nila ang kanilang mga lambat para maging mangingisda ng mga tao.
8: Amazing!
1: At para sa ating huling trivia, alam nyo ba na ang meerkat o mangingisda sa panahon ni Jesus ay nangangailangan ng matinding tiyaga at faithfulness? Minsan, buong gabi silang nag-aabang ng walang huli pero hindi sila sumusuko. Katulad niyon, tinawag tayo ni Jesus na maging matapat sa kanya kahit may mga panahon na mahirap.
4: Napakagagandang kaalaman. Kaya mga bata, saan man tayo naroroon, manatili tayong matapat na kaibigan ni Jesus.
7: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: Saan kaya ako pwedeng magtago?
1: Oh, Raiza, ano ginagawa mo dyan sa ilalim ng mesa?
0: Ah, Joel, ikaw pala! May pinagtataguan lang ako.
1: Naglalaro ka ng taguan? Sino kalaro mo?
0: Huwag kang maingay, baka makita ko ni Jessa.
1: Bakit nagtataguan kayo ni Jessa?
0: Basta, nagtatago lang ako kay Jessa. Hay nako, makaalis na nga dito, baka makita pa ako ni Jessa.
2: Oh, Raiza, nandyan ka lang pala. Bakit nasa ilalim ka ng mesa?
0: Eh kasi, nahulog ang ballpen ko. Sige, dyan na kayo at may pupuntahan pa ako.
2: Sandali, Raiza. Wait for me.
0: Sorry, Jessa. I have to go ahead of you.
2: Uy, Raiza, hintay mo naman ako.
1: Kanina nagtataguan. Ngayon naman yung naghahabulan.
3: Hey, Joel. Bakit mukhang nagtataka yata dyan?
1: Hi, Mandy. Napansin mo ba si Raiza at Jessa? Parang kakaibang kinakulis nila ngayon.
3: Oo nga. Parang iniiwasan ni Raiza si Jessa.
1: Bakit kaya?
3: Eh kasi naman, si Jessa gusto laging nakasunod kay Raiza. Kahit saan magpunta si Raiza, ay gusto ni Jessa ay kasama siya. Tapos nagagalit siya kapag may ibang kasama si Raiza.
1: Ang gusto ba niya ay siya lang ang kaibigan ni Raiza?
3: Oo, ganoon na nga. Ayaw niya na may ibang kaibigan si Raiza.
1: Eh, bakit?
3: Hindi ko rin alam eh. Kasi dati, kasama ni Raiza si Shana. Tapos, dumating din ako at nagkwentuhan kaming tatlo. Bigla na lang nagalit si Jessa at hinila niya si Raiza para mailayo sa amin si Shana.
1: Ganun? May pagka-possessive pala si Jessa.
3: Palagay ko ay nasasakal na si Raiza sa pagiging possessive ni Jessa. Gusto niya kapag kaibigan niya ay siya lang ang dapat na kaibigan.
1: Kung ako rin lang nasa kalagayan ni Raiza, ganun din ang gagawin ko.
3: Kaya lang, kawawa naman si Jessa. Wala na siyang kaibigan.
1: Jessa, umiiyak ka ba?
2: hindi ba obvious na umiiyak ako?
3: Eh, bakit ka naman umiiyak?
2: Si Raiza kasi, ayaw na akong maging kaibigan. Lagi na niya akong iniiwasan.
1: Napansin nga rin namin ni Mandy na super iwas sa'yo si Raiza.
3: Alam mo ba kung bakit?
2: Hindi, nagtataka nga ako eh. Kasi lagi ko naman siyang binibigyan ng mga regalo, ng pagkain at kung ano-ano pa. Bakit ayaw na niya akong maging kaibigan?
3: Alam mo ba kung bakit?
2: Eh bakit?
3: Super possessive ka kasi sa kanya. Ang gusto mo ay ikaw lang ang kaibigan niya. Ayaw mo naman iba pa siyang kaibigan.
2: Eh kasi natatakot ako na mawala siya. Baka mamaya iwanan niya rin ako. Katulad ng mga dati kong naging kaibigan. Nakakita kasi sila ng ibang kaibigan kaya iniwanan nila ako.
1: Alam mo, Jessa, para hindi ka mawalan ng kaibigan, dapat ay maging mabuting kaibigan ka muna sa kanila. Ang ginagawa mo kasi ay nakakasakal ka sa kanila.
2: Paanong nakakasakal?
1: Hayaan mo mag-enjoy freely ang mga kaibigan mo na makakasama din ng ibang mga kaibigan nila.
3: Mas maganda kung makipagkaibigan ka rin sa iba nilang kaibigan. Katulad ni Raiza, kung may ibang mga kaibigan si Raiza, hayaan mo siya maging masaya na kasama sila. At ikaw, pwede ka rin makipagkaibigan sa kanila.
1: Kapag ganun ang ginagawa mo, magiging mas marami kang kaibigan.
2: Ganoon ba? Pero kung hindi nila ako papansinin at si Raiza lang ang pansinin nila?
3: Huwag mo muna kasing isipin ang ganoon. Nag-o-overthink ka kasi.
1: At alam mo ba, mas maganda kung makikilala mo ang isang kaibigan na hindi ka iiwan kailanman.
2: Ha? Sino naman yun?
1: Ang ating kaibigan na kailanman ay hindi tayo iiwan o pababayaan man ay walang iba kung hindi si Lord Jesus.
2: Si Lord Jesus?
1: Oo, siya na nga.
2: Paano mangyayari yun? Hindi ba't umalis na siya at nagpunta na sa langit?
3: Pumunta na nga siya sa langit, pero hindi ba't siya ay Diyos? At ang Diyos ay omnipresent.
2: Anong omnipresent?
1: Ang ibig sabihin ng omnipresent, siya ay nasa lahat ng lugar. Isa sa kapangyarihan ng Diyos ay ang pagiging nasa lahat ng lugar niya. He is everywhere.
3: Kaya nga siya ang forever friend natin. Hindi niya tayo kailanman iiwanan.
2: Talaga? May forever friend ako kay Jesus?
1: Oo, you can always count on Him. Basta, mag-trust ka lang sa Kanya.
2: Paano ko siya magiging forever friend?
3: Una, piliin mo si Lord Jesus na maging Savior mo. Believe in Him at wala ka ng ibang ituturing na Savior, kundi siya lang.
2: Siya lang ang Savior ko?
1: Oo, siya lang talaga. No other Savior except Jesus.
3: Tapos, acknowledge that you are a sinner. Kaya nga kailangan mo ng Savior. Repent of your sins and ask Jesus to come into your life.
2: Ganoon lang?
1: Then, make Him the Lord of your life. Ibig sabihin, susunod ka sa Kanya. Gagawin mo na ang mga gusto niyang gawin mo.
2: Kaya ko bang sumunod sa Kanya? Parang mahirap yata ang sumunod sa Kanya.
3: Oo nga, ano. Mukhang mahirap sumunod kay Jesus. Ang mga disciples niya noon ay nahirapan na sumunod sa Kanya.
1: Tama. Mahirap nang sumunod kay Lord Jesus. Pero may ibinibigay siya ng mga katulong ng mga alagad niya, di ba?
3: Oo nga. May tumulong sa mga disciples ni Jesus para maging faithful followers ni Lord Jesus.
2: Sino?
1: The Holy Spirit. Hindi ba sinabi niya sa Acts 1 verse 8 ang ganito, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."
3: Kaya nga ang mga natatakot na mga disciples ni Lord Jesus ay naging courageous nang dumating ang banal na Espiritu sa kanilang noong araw ng Pentecost.
1: Yung mga disciples niya na dating may hina at madalas nagatalo noon kung sino ang greatest sa kanila ay naging mga mababait at brave servants ni Jesus. Kaya kahit na sila ay persecuted o nahihirapan noon, ay tuloy pa rin sila naglilingkod kay God.
3: And they remain faithful to God unto the end.
2: So kung ganoon pala, kaya ko maging faithful follower of Jesus. Siya na talaga ang friend ko forever.
1: That's right!
2: Hi Raisa! Kamusta ka na?
0: Hi Jessa! You're looking good. Hindi ka na yung dating parang laging takot. At hindi ka na rin sunod ng sunod sa akin.
2: Oo nga. Sorry ha, sa mga ginawa kong mali sa'yo noon. Hindi na ako ang dating Jessa na insecure at possessive kasi na-meet ko na ang forever ko.
0: May forever ka na?
2: Oo, may bago na akong friend. At siya ang forever ko. Hindi na ako natatakot na iiwan ako ng friends ko.
0: Sino naman siya?
2: Siya, si Lord Jesus. Siya ang aking forever friend. Gusto mo ba siya maging forever friend din?
0: Aba, oo naman. Gusto ko siyang maging forever friend din.
2: Kung may time ka ngayon, pag-usapan natin siya doon sa school canteen habang kumakain tayo ng lunch.
0: Game ako dyan! Looks cool!
2: Tara, let's talk about Jesus, our forever friend!

0: Okidos. Nais namin gawing best day ever ang araw ng mga Okido birthday celebrants.
1: Shout out at happy birthday sa lahat ng ating faithful listeners na nagdiriwang at magdidiwang ng kaarawan ngayong linggo.
2: Happy birthday po sa inyo! God bless you!
0: Kung merong nagse-celebrate ng anniversary at special occasions, shout out din sa inyo!
3: Ang prayer namin para sa inyo ngayong bagong taon ng inyong buhay ay maging masagana kayo sa kalusugan, kagalakan, at karunungan mula sa Diyos.
4: Samahan niyo kami sa isang maikling panalangin before we close today's program. Panginoong Hesus, ipinapanalangin po namin na punuin niyo ng inyong pagmamahal, kagalakan, at masaganang pagpapala ang buhay ng aming mga birthday celebrant sa panibagong taon na ito. Turuan niyo po ang bawat batang nakikinig ngayon na maging matapat ninyong kaibigan at maging maliwanag na ilaw sa sanlibutan araw-araw. Sa pangalan ni Hesus, Amen.
0: Amen!
4: And that wraps up another amazing episode of Okido. Maraming salamat sa ating mga loyal listeners saan man sa Pilipinas.
1: Bago kami magpaalam sa airwaves, we want to appreciate ang lahat ng mga tumulong upang mahihatid ang episode natin today sa inyong mga radyo.
0: Thank you po sa ating program partners, 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
2: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa buong World Vision Team para ating napakagandang aralin at kwentong ngayon araw.
3: Shoutout din sa aming mga masisipag na production, technical, and creative team for keeping our broadcast crystal clear.
1: Maraming salamat po kay Tito Marvelous Maloy Solambides at favorite ganda, Dashing Kuya Puyatos, Edward Baloha, Mami Wonderful Wing Lazo, Kuya Kileji the Foggy, at the Faithful Fitty at Mommy Lovely Leia Morada.
4: Mga kiddos, bago tayo maghiwa-hiwalay, ano ulit ang gagawin natin ngayong linggo?
1: Magiging matapat na kaibigan ni si Jesus.
0: At magiging ilaw sa sanlibutan.
5: Amen!
1: Ito po si TG Tagorda.
0: Ako naman po si Angel Faltado.
2: Sepa Salmasco here.
3: Rich Gabriel po.
4: At ako naman ang inyong favorite ate on the air, Ate Michelle Tolentino. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa paborito ninyong
0: Okido, the 414 Kids Show!

0: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Uy, tingnan mo, oh, wallet.
2: Ay, oo nga. Dali, buksan mo, tingnan natin.
3: Wow, ang daming pera.
4: Tara, kain tayo, saan niyo gusto?
2: Uy, bad kaya yun?
3: Oo nga, sabi ng nanay ko, huwag mo daw pakikialaman yung hindi sa...
4: Eh, hindi naman natin alam kung paano natin isasauli to eh. Kaya, gastusin na natin.
2: Uy, tama nga siya. Masama yun.
4: Ay, o sige na nga. Balik na lang natin tong wallet na ito. Mga bata, alam mo bang honesty is the best policy? Tandaan mo na laging nanonood ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Mabuti man o masama. Ginagantimpalaan niya tayo ayon sa ating mga gawa. Ba't hindi mo simulan maging honest ngayon? Tiyak gaganda ang buhay mo.

0: Alam mo ba, naunang kinilala ang 1197 DXFE Davao sa katawagang The Station with a Heart? Valentine's Day noong taong 1972 nang unang nagsahim papawid ang istasyon. Ngayon, kilala ang DXFE bilang The Good News Radio.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
4: Masayang tahanan.
5: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay at mga kapitbahay. Ito po ang inyong masayang tahanan at pagsalu-saluhan natin ang kwentuhang nakabubusog sa puso, nakabubusog sa ating mga diwa. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Akalain ninyo ngayon ang huling Sabado ng buwan ng Setyembre. At talaga namang pabilis ng pabilis ang mga araw. Nakikita natin sa mga malls ngayon, ang dami ng mga Christmas decorations at laman na ng playlist ng marami ang mga Christmas songs. Pero bago ang pagpapasko, eto po at pag-usapan natin ang iba't ibang laban sa buhay na ating kinahaharap sa ating mga pamilya, sa ating mga eskwelahan, sa ating pong lipunan. Maya-maya ipakikilala ko sa inyo ang ating very special guest ngayon po sa Masayang Tahanan. But before that, eto at dalawin natin si inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay, para naman sa mga tips sa pagmamagulang.
6: Let's talk about that moment na nasa gitna kayo ng grocery at ang anak mo ay naglulupasay. Parang wala at ang parents ang hindi dumaan sa ganyang scenario, no? The full-blown, floor-kicking, face-turning, purple tantrum. Nakakahiya, nakaka-drain, and let's be honest, it makes us want to have a tantrum ourselves. Often, our first instinct is to shut it down with a shout or to just give in para tumahimik na sila. But here is the truth. A tantrum is not a subpoena for you to attend their trial. Hindi mo kailangang makisali sa gulo nila. A tantrum is often a brain hijack. Their big emotions have overwhelmed their small ability to cool. If you lose your cool, you're just two children screaming at each other. The Bible tells us in Proverbs chapter 15, verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Our job during a meltdown isn't just to stop the noise. It's to co-regulate. We stay calm so they can find their way back to calm through us. So how do we handle the heat without burning the house down? Here are your Bibong Inay moves. First, master the pause and pray. Bago ka mag-react, take a deep breath. Ask yourself, is this rebellion or is this exhaustion? Sometimes they're just hungry, tired, or overstimulated. Your calm presence is their anchor. If you are a non-anxious presence, the fire has no more fuel to burn. Second, use time in instead of time out. Instead of banishing them to a corner where they feel abandoned in their big feelings, try staying close. Sabihin mo, Anak, I can see you're having a hard time. I'm going to stay right here until you're ready for a hug. You are setting a boundary. Yelling won't get them what they want. But you are also showing them that your love is not conditional on their good behavior. And lastly, the post-game discussion. Never try to teach a lesson while the brain is in fight or flight mode. Walang papasok na logic pag umiiyak sila. Wait until the storm has passed and they are calm. Then talk about it. Anak, when you got angry, you hit. We don't hit. Next time, what can we do with those big feelings? This is where the real discipleship happens. Teaching them to manage their spirits. Mga inay, remember, you are the thermostat, not the thermometer. Don't just reflect their heat. Set the temperature of your home with your own peace. I'm your Bibong Inay. Keep your cool, stay the course, and I'll see you at the next one.
5: Maraming salamat sa ating Bibang Nanay, Dorcas Liedo Brion, mompreneur at homeschool mom. Saludo talaga tayo sa mga parents who are very intentional in raising their children to be godly at ganun din marunong makipagkapwa, may pagmamahal para sa ating bansa. Meron pong kasabihan, we should learn to choose our battles. Araw-araw naman talagang meron tayong mga laban sa buhay, hindi ba? Pero hindi daw lahat ng laban dapat pinapasukan natin. Dahil kung bawat laban involved tayo, baka maubos at maupos tayo. Ngayong araw na ito, meron tayong makikilala, mandirigma. Meron po siyang laban na pinili niyang pasukin, pinili niyang makilahok kahit siya ay wala pa namang anak, wala pang sariling pamilya, pero nandun yung bigatin para ipaglaban ang mga kabataan, ipaglaban ang ating mga pamilya. Kasama po natin ngayong araw na ito si Pastora Jomi Sayaw. Hello, Jomi!
7: Hello po.
5: Kamusta ka ngayong araw na ito?
7: Okay naman po.
5: Alam mo, talagang looking forward ako na ikaw ay makilala in person. Unang-una sa lahat, nais kong pasalamatan ka sa iyong courage.
7: Yes, glory to God.
5: Dahil alam niyo po, si Pastora Jomi, sabi nga single siya, pero napakalaki ng puso para sa mga kabataan. Noon pong July, naging viral si Pastora Jomi.
7: Yes, yes po.
5: Dahil meron po siyang pinost na isang video, ang kanyang pagtutol sa paglahok ng mga kabataan sa Pride Month, Pride March, kasi meron siyang nakita sa isang eskwelahan. Ito po ay naging viral and she was sa iba't ibang mga reaksyon at iba't ibang mga feedback ang kanyang natanggap dahil pinili niya ang laban na ito. Pastora, pwede bang ikwento mo sa amin?
7: Okay.
5: Ano ba yung nangyari at bakit ka nag-post noong naging viral na video?
7: Sige po. So, yeah, thank you po sa opportunity na to. No? So, kaya po ako nag-post unang-una kasi yun nga po, mayroon kami nare-receive ng mga reports sa amin po personally, sa ministry namin. Meron po mga kabataan na sinasabi nila na ganito po yung assignment na pinagagawa po sa amin.
5: Ano yung mga assignment?
7: Assignment like for example, yung topic ay yung pinagawa sa kanila is how to defend the LGBTQ, the alphabet community. So sila po, dahil nga may faith sila, they have their values. No, so alam nila na hindi tama yun. So ang ginawa daw po nila, hindi nila sinunod yun. Kasi alam nila na they don't affirm that kind of lifestyle. And another thing po, meron po isa sa amin, isang mother na may pride po sa elementary school to. Pride parade sa element, opo, pride celebration. And then, sinabi niya, yung anak niya, hindi niya pina-attend. Yung anak niya, syempre po, dahil bata nga, so medyo makulit, no? Magtatanong siya, bakit hindi kami sasama sa Pride Month? Bakit sila kasama? So medyo yung nanay po na yun, Christian, may value sila. So nahirapan po siyang i-explain doon. And then, another thing po, yung pagdaan ko sa amin, may nakita kong bright flag. And then dito po, malapit sa office.
5: Saan mo nakita yung pride flag?
7: Sa isang office po ng DepEd sa lugar po namin.
5: So it's a public office,
7: yeah,
5: ano?
7: Yeah, it's a public office.
5: Eskwelahan siya.
7: Yes, yes, opo. So nakita ko yun, and then I was so burdened. Sabi ko, hindi to tama. Mm. There's something wrong in this, no? Kaya po ay nag-post ako. And actually, my intention was just to call the parents, to call the church, to call our leaders na, uy, ito yung nangyayari, pakinggan nyo kami. And ayun nga po, nag-viral na siya. Hindi ko rin unexpect na mag-viral siya. Pero mas nagulat ako nung nalaman ko yung mas deep pa pala. Mm-mm. Mas marami pa palang kailangan marinig po yung government po natin.
5: Mm-mm. So nagsimula sa isang bigatin.
7: Yes,
5: kasi
7: din.
5: Si Jomie ay pastora rin siya eh. So
7: yes, yes.
5: Talagang nakikipag-usap siya sa mga parents, maraming mga kabataan doon sa inyong simbahan. Mm-mm. So nakita mo, talagang merong internal conflict na nangyayari.
7: Yes,
5: dahil we are raising children to be God-fearing.
7: Yes.
5: At sundin kung ano yung itinuturo sa salita ng Panginoon. Mm-hmm. Male and female,
7: yes,
5: He created them. Pagkatapos, sa ating mga public schools, parang walang ibang alternatibo na ibinibigay. Mm-hmm. Kung di, o i-defend mo ang ganitong ideology.
7: Yes.
5: Papaano kung merong kang kaibigan, merong kang kaklase, na ganito ang pinipili na kasarian, hindi ba?
7: Mm-hmm.
5: So how did you handle, bukod dun sa nag-post ka sa social media, paano mo naman in-equip at kinakausap ang congregation na in-entrust sa iyo ng Panginoon?
7: Sa amin po, we are really vocal on these kinds of topics. So we don't, we say it as it is. Mm-hmm. So God created you, male and female, that's your real identity.
5: Mm-hmm.
7: And then, ayun po, yung mga youth po namin, sobrang ano sila. Actually, natuwa nga sila.
5: Mm-hmm.
7: Natuwa sila na nag-viral, natuwa sila na, although some of them nagtanong sa akin kasi yung classmates daw nila, naabot na rin nung post na yon. So parang nagtatanong sila, na-stir up na sila. So kami po, talagang nung Sunday na nag-gather kami, and then I explain about it. In-explain ko talaga sa kanya, and they are all for it.
5: Mm-hmm.
7: They are also bold na hindi sila nahihiya na i-repost yung mga posts ko, di ba? Kasi usually pag yun po, di ba, ang expectation na kung mahihiya kasi pagtutulungan sila, pag-usapan sila, pero baliktad po. So sa amin, talagang they share it, they're proud of it na wow, talagang maraming nakarinig, maraming nakaalam. So until now po, continuous pa rin po yun sa discipleship namin, and naka-assist kami sa mga youth po. Every time na may tanong sa kanila, ang sabi ko sa kanila, ibato nyo sa akin. And then I'll give you the answer, you tell it to your to your classmates. Ayun po.
5: Ang pwedeng maging epekto, halimbawa, meron tayong stand na tinake about a certain issue, ano, pwedeng may mga sumuporta at magpasalamat at sabihing salamat, Jomie, kasi kung ano yung sa loobin namin, you verbalized it and you made it public, hindi ba? Yung iba lalakas ang loob at magpapasalamat. Pero alam natin, ito ay mitsa rin para mabash, para ma-criticize. Pwede bang malaman ano yung mga uri ng bashing na natanggap mo?
7: Oh my God. Siguro tingnan nyo na yung post. De joke po. Pero ang bashing post, of course, una po, I was shocked. Kasi hindi ako sanay. I'm a private person. Hindi ako sanay sa ganitong attention. Ganun po. So, mga bashing, usually, yung message request ko na tahimik, ngayon, 1,000 na. No po, and libo-libo. And yung iba doon, halo-halo, tama po kayo. May mga sumusupport, marami nag-bash, etc. So, I was called all the names. I mean, all the names you can imagine, like homophobic, bigot, etc. No po. So, first few days, parang di ko kinakaya. Ganun. Pero I prayed to the Lord. I received confirmation from God na, no, you have to really continue this. You cannot be silent. Parang hindi dahil nabash ako.
5: Uh-oh.
7: Umiyak po ako kasi grabe ito na pala yung nangyayari. So my heart was really broken. Sabi ko, Lord, paano nangyari to? Paano nangyari to sa school namin? So yun yung iniyak ko po. The bashing, it will come na eh. So they want me to lose my job. Diba? May nakahanap ng profile ko.
5: May ganong harassment na
7: yes, nangyari. Yes, actually, meron ako mga death threats. Sabi ko, I was shocked, pero parang sa akin po, tinuruan ako ng Lord kung paano i-handle that. Na even actually our church page is also attacked. Mm-hmm. Even them, actually, mga kasama ko po, na-attack din sila. Mm-hmm. Pero ayun po, we still ano continue to speak on these things.
5: Mm-hmm.
7: So yun yung mga ilan po na kinds of bashing.
5: Kasi ang kapag talaga meron tayong na-struck na isang sensitive na issue, ano, pupwedeng may backlash na mangyari. Mm-hmm. Yeah. And we have to be prepared for that. Gaanong kahalaga na you have the support of your church, you have the support of your family. Yes. Gaanong kahalaga na meron kang community na susuportahan ka doon sa laban mo?
7: Yeah. So important kasi po wala nang ibang makakaintindi sa iyo kasi kundi sila lang. You need people that will pray for you. Mm-hmm. You need people that will encourage you, that will support you, especially on that kind of level of spiritual warfare. It's really not easy. Mm-hmm. So sobrang malaking tulong you have the same people with the same mind.
5: Mm-hmm.
7: Para talagang once na ikaw po ay nanghihina, mayroong mananalangin sa iyo, mayroong mag-encourage po sa iyo, and nakakadagdag 'yun ng lakas ng loob to really continue what you are fighting for.
5: Jomi, bukod doon sa pag-post mo noong iyong video na talagang matapang mong sinabi, ito yung paninindigan ko patungkol dito sa ideology na ito, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon, babae, lalaki, ganyan tayo nilikha ng Diyos. Bukod dito sa video, ano pa yung ibang mga actions at hakbang na ginawa ninyo para marinig talaga ng kinauukulan, DepEd and our policy makers, yung inyong hinaing?
7: Sa amin po, sa community, dun sa mga nakilala kong tao, kinonect ng Lord with the same heart, talagang we write letters. Mm-hmm. Talagang pinaalam po sa DepEd. Kasi I believe po na once na narinig po nila ito, talagang they will take action. Ang napansin ko lang, some of the parents talaga, or some of the people, they are very silent, or ayaw nila makialam, or nakikita nila, but they don't want to be named.
5: Mm.
7: Ayaw nila na mapangalan or makilala sila.
5: May takot, kasi baka maharas.
7: Yeah, yes. Mm-hmm. Meron pong ganun. Pero ngayon po, in our community, we encourage them. And marami na po actually.
5: Mm-hmm.
7: No, konti pa lang, pero I believe dadami pa na talagang ipaalam ng magulang. Mm-hmm. Sabihin po nila, ito yung nangyayari kasi we our voices need to be heard.
5: Mm-hmm.
7: Ayun po. So, yun yung sa mga isa sa practical. Talagang we encourage them to write letters. Even I myself, as a pastor, in behalf of the church. No, so, I also write letters. And actually, may mga kinausap ako. Malalapit lang po sa amin, mga organization, mga church organization, mga pastor. Kinakausap ko sila, sabi ko, can I share this to you?
5: Mm-hmm.
7: So, isa yun sa mga ginagawa ko po na they really really have to know this.
5: Mm-hmm.
7: These things and ano pa yung pwede nilang gawin practically.
5: Oh, so, yun po. So, nagsusulat kayo sa DepEd.
7: Yes,
5: sumusulat first kayo sa inyong munisipyo.
7: Yes.
5: Susulat sa mga, kasi may mga ordinances,
7: yes,
5: hindi ba?
7: Yes, yes.
5: Susulat din sa mga lawmakers natin.
7: Mm-hmm.
5: Ano yung, can you share with us some of the victories na pinayagan ng Panginoon na maranasan ninyo recently?
7: Yeah, ayun po, yung isa sa victory, yun talagang nakaabot po to sa Congress, and there are parents na really narinig yung cry nila doon, and it went viral again. It went viral again, and ayun po, that's a victory kasi I personally never thought na yun nga, on the level of bashing and all that they say na wala makikinig sa'yo, etc. So parang, Lord, imposible na. Pero yun nga po eh, kapag may kumilos talaga, merong maririnig po tayo. And hindi pa siya totally wala, pero I believe maraming ang pumagulang nagsasabi, dapat hindi voluntary.
5: Mm-mm.
7: Dapat talagang wala na.
5: Ikwento natin sa kanila kung ano yung specific na nangyari. Diba, nagkaroon ng budget hearing.
7: Yes, budget hearing
5: sa
7: po.
5: Ano to, sa Congress, yes, sa lower house. And there was one congressman.
7: Yes, yes.
5: Oo, sino yung congressman?
7: It was Congressman Robert Nazal.
5: Nazal.
7: Yes, who spoke about it. The books and the pride parade.
5: Mm-mm.
7: And it went viral. It gained national attention. So that's something na we need right now po.
5: Mm-mm.
7: No. So ay marami po, actually maraming magulang nagulat. They don't know that their children are doing pride parade.
5: Mm-mm.
7: Inside the school.
5: Mm-mm.
7: No. So ayun po, ang dami pong nagulat. na ganun. And some of them sinasabi naman, it's not a win kasi talaga namang hindi mandatory ang Pride Parade. But the pictures tells otherwise. Mm-hmm. Diba? Iba yung story sa mga picture ng mga bata na nakikita po namin sa Facebook.
5: Mm-hmm.
7: Ayun po. So, napakaganda po na nangyari na yun.
5: Mm-hmm. Ano naman yung inyong masasabi doon sa ilan na ang pananaw nila? Hindi eh, itinuturo yan para maging compassionate.
7: Mm-hmm.
5: Ang mga bata, itinuturo yan para hindi mangbully ng iba, mm-hmm. na iba ang mga choices sa buhay. Bakit mahalaga sa inyo na sa ganitong edad, mm-hmm. ay hindi mo napapasukan ng ganitong klase ng mga katuruan ang mga kabataang Pilipino?
7: Yeah, ano po, yung edad nila, they're very innocent.
5: Mm-hmm.
7: Parang these are adult concept.
5: Mm-hmm.
7: Pang matanda po ito. Mm-hmm. And this is very confusing,
5: mm-hmm.
7: for the children na hindi pa naman nila abot, hindi pa maabot ng isip nila,
5: mm-hmm.
7: yung ganitong klaseng ideology. And it's also unfair for the parents, di ba? Actually, kahit hindi naman sobrang religious na parent, mm-hmm. Ordinary Filipino parent, parang it's unfair na ito na hindi nila alam to,
5: mm-hmm.
7: na nangyayari to sa mga anak po nila,
5: mm-hmm.
7: no, kasi meron silang parental rights, 'di ba? Isa pa po, yung school should be open to discuss it sa lahat ng member ng society,
5: mm-hmm.
7: kasi this is a very sensitive topic,
5: mm-hmm.
7: very personal, and it can destroy their life, their identity. Pwede sila ma-confuse sa buhay nila, so mm-hmm. Ayun po, the school is a place of education. It is not a place of indoctrination, especially
5: mm-hmm.
7: on adult concept.
5: Mm-hmm.
7: No, and hopefully I pray na yung school po natin mag-focus sa education talaga.
5: Mm-hmm.
7: Kasi there will be our future leaders, there will be the future teachers, and ayun po, malaki yung magiging impact na to sa ano, sa society. So mm-hmm. I think as Filipino people, total lahat naman tayo gusto nating magturo ng maganda. Pero I think we need to be open,
5: mm-mm.
7: on discussion, on these topics po.
5: Mm-mm. Ito yung mga usapin na hindi madalas pinag-uusapan sa loob ng tahanan at saka ng mga simbahan.
7: Yes, yes.
5: Pero ang grupo ninyo, sa church ninyo, and other concerned parents, ano, yes. nagsama-sama kayo because it's high time,
7: yes.
5: na ang Christian voice, yeah. ay marinig din sa usaping, mm-hmm. ito.
7: Yes.
5: Ano yung naging epekto sa iyo? This is the first time na ikaw ay nag-post ng isang bagay, mm. na hindi siya preaching,
7: yeah.
5: 'di ba? Hindi yung usual na pino-post ninyo sa simbahan.
7: Yes.
5: You were talking about a very specific social issue at yan, mm-hmm. nga yung divide na nangyayari ngayon na yung iba pumapabor, dapat magkaroon ng mga pride celebrations,
7: yeah.
5: yung iba nagsasabi hindi dapat. Bilang isang follower ni Jesus, bilang isang pastora, ano yung naging impact, mm-hmm. sa iyo that now you are carrying and speaking the Christian voice sa isang social issue?
7: Yeah. Sa amin po in our ministry, we are very, very, very vocal,
5: mm-mm.
7: on different things, no? Ngayon lang po talaga na naging bold kami sa ganitong issue. Very, very important. Kasi if we will not speak on this issue, TikTok will decide, will say things, mm-hmm. about this issue. TikTok will disciple them.
5: Mm-hmm.
7: The media will disciple them. So if we will be quiet on these things, wala na po silang ibang maririnig,
5: mm-hmm.
7: na boses. So kaya magtataka tayo, bakit nag-church pero ganun pa rin?
5: Mm-hmm.
7: Confused pa rin sila because we avoid the topic. Diba? Or some Christians, ang alam na nating pang-defense, yung nasa Bible lang.
5: Mm-hmm.
7: We don't know yung logika. We kulang po tayo sa ganun. No? Hindi na natin
5: alam.
7: Meron
5: palang mga batas.
7: Yun,
5: nag-aalaga sa mga karapatan din,
7: yes,
5: natin.
7: May mga laws pala. Even ako po, sabi ko, ba may law pala tayo? So, mm-hmm. let's use this law. Diba? And ano, sabihin po natin, kasi... Yun nga po, very alarming yung nangyayari ngayon. And if we will be silent on this, then magigising na lang tayo sa isang generation na hindi na nila alam ang identity nila.
5: Mm-mm.
7: So very urgent,
5: mm-mm.
7: po yung ganito.
5: Ano naman yung masasabi mo doon sa pananaw na, nako, yung mga napaka-conservative at traditional naman ang views patungkol sa sexuality, kumbaga parang obsolete na, lumang-luma na yan.
7: Yeah, yeah.
5: Mm-mm.
7: Yeah, yan nga po yung sinasabi nila.
5: Mm-mm.
7: Pero di ba nga, modern times, same scene, different label. Mm-mm. Diba? So, sinabi lang nila na, ano na tayo, minubasa ko mga comment, parang, 2026 na. Diba? Dapat ganito na. Pero, alam nyo po, oh nga, 2026 na, same scene. Mm-mm. Thousands of years ago, different label lang. Mm-mm. No? Mm-mm. So, ayun po, kailangan po talaga, we need to speak Mm-mm. on this. And kailangan nilang malaman yung truth eh. Mm-mm. Diba? Kahit pa sabihin nila, very traditional, very ano eh. Mm-mm. But they still need to know. No? And may kita nila na bakit ganito yung design ng Lord. Mm-mm. There's a beautiful design behind it.
5: Ayun. Yeah. Pag-usapan natin yes. yung beautiful design ng Panginoon pagdating sa ating sexuality. Ano nga ba yung biblical sexuality? At bakit kinakailangan na ito ay sinisimulang pag-usapan sa loob ng tahanan.
7: Yes, yes.
5: At ang mga magulang, yung unang nagtuturo nito sa mga anak. Yan po ay patuloy nating pag-uusapan sa pagpapatuloy ng atin pong masayang tahanan. Kasama po si Pastora Jomi. Dito po sa inyong palatuntunan kung saan kahit mga difficult conversations, eh, naglalakas loob tayo na ito ay talakayin. In the meantime, nandito ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, para naman sa Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat Pastor Romel and Susan Guevara, ang ating mga kumare at kumpare na talaga namang nag-a-advocate. Umawit po tayo ng mga worship songs in our heart language sa wika na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sana sa loob ng ating mga tahanan, meron tayong time for worship, mayroon tayong oras para pag-aralan ng sama-sama ang salita ng Panginoon. Parents, tayo ang unang disciples ng ating mga anak, and discipleship should begin at home. By the way, habang tayo ay nagkukwentuhan dito sa Masayang Tahanan, ongoing po ang kauna-unahang Cross-Gen Family Summit sa GCF South Metro. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga naroroon. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga dumalo. Marami ang humahabol sana, pero wag po kayong mag-alala at magkakaroon pa tayo ng mga mini-summits, Cross-Gen Family Summit, bringing families and generations together. Mga kapitbahay at mga kaagapay, kasama nga natin ngayon dito sa Masayang Tahanan si Pastor Jomie Sayaw. Siya po ay nag-viral a few months ago dahil sa kanyang naging post patungkol sa kanyang tindig sa kanyang stand against Pride marches and Pride celebrations sa ating mga public schools, at yung pag-expose sa mga napakabatang mga Pilipino sa mga adult concepts, ano, na maaring maghatid ng confusion sa kanilang mga batang kaisipan. Pastora Jomie, baka meron kang gustong batiin sa iyong mga churchmates at mga kaibigan.
1: Shout out, testifier. Shout out po sa inyo lahat. Sa nanay ko nag-aalala, I'm safe, mother. I'm safe here.
0: Pag-usapan natin si nanay. Kasi alam mo, sa loob ng mga pamilya, ano, sasabihin lang, huwag ka nang makisaw-saw
1: dyan. Ako, madami po.
0: Oo, baka mapahamak ka lamang. Tapos sila nag-aalala.
1: Yes,
0: hindi
1: yes,
0: ba?
1: Yes.
0: So, ano yung mga bilin sa'yo ni nanay?
1: Bukod sa buray nyo na yun po. Hindi po. So, totoo po yan. Marami po talagang nag-alala. Even yung nanay ko po, number one. Mm. Actually, sabi ko sa kanya, huwag siya magbasa.
0: Oo.
1: Or kaya, i-unfollow niya na, etc. Kasi, yun nga po. So, until now, talagang super kinukuyog talaga yun ng bashers. Mm. And, pero may mga encouragement naman po. So, yun. Nag-alala talaga siya sobra. Pero, sabi ko, hindi pwede. Ito na to eh. Parang in-explain ko na lang sa kanya na ito nga yung kailangan, hindi ko pwedeng i-delete to. Kasi, ano to ng Lord? Galaw to ng Panginoon. So the Lord gives, the Lord takes away. Mm-hmm. Naalala ko nga po, may isang post, yung nag-post nung parang sa Facebook ko yun. So sabi nila parang they reported my
0: your
1: profile. Ang dami nag-report na, pero praise God po kay Facebook kasi hindi na pala siya ganun ngayon. Yung hindi na ba sa madi-delete yung account mo dahil lang sa nag-disagree ka sa opinion ng iba, ganun. So, marami nag-report, nag-ano, etc. Ang sagot sa nanay ko, yun nga, hindi pwedeng mawala. Kailangan ituloy natin to kasi naniniwala ko may gagawin ng Panginoon dito. Yun. Until now po, lagi niya ako nakumusta. Mm-hmm. Lagi niya asan ka, mag-ingat ka. Mm-hmm. Kasi akala niya nga, may mananakit sa akin. Mm-hmm. Etc. Sagot ko, don't worry kasi, protektado tayo ng Lord. Mm-hmm. Diba? And yun nga, kasama din kayo dito sa laban at ingatan tayo ng Panginoon.
0: So, importante may covering sa pananalangin.
1: Yes.
0: Importante na meron tayong strong support group or a community na talagang nagkakaisa kayo doon. Yes. Kasi nga, ang laban ay malalim at malawak, hindi ba? Mm. Bakit importante, Pastora Jomie, na sa loob ng mga tahanan natin na pag-uusapan ang mga topic patungkol sa sexuality at ideally, magulang sana ang nag-initiate ng ganitong uri ng mga conversations. Why is that important?
1: Super important. Kasi po, kung yun nga, if we will be silent sa mga ganito, hindi natin pag-uusapan yung mga topic na to. Somebody else will tell it. Diba? Somebody else will tell them. Somebody else will confuse them. Mm-mm. And kung tayo po parents, lalo na po mga Christian, diba? Kung gusto talaga natin, diba, na sila lumaki na may takot sa Panginoon, diba? Pinapanalangin natin na sana maglilingkod to sa Lord. Ngayon pa lang po, kumilos na po tayo. Kasi ang kaaway po, yun nga, this is not an ordinary fight. This is a spiritual battle. Mm-mm. No, so kailangan we teach our children, teach them what the Lord says. Mm-mm. No, iano po talaga natin, talagang sabihin natin sa kanila. Mm-hmm. No, and yung mga teachers po nila, pag may nag-report sa inyo anak, sabihin niyo po sa teachers, ipaalam mm-hmm. niyo po may karapatan po kayo sa mga anak niyo. No, and talagang wag po tayong matakot na sabihin yung totoo sa kanila. Anong sinasabi ng salita ng Diyos sa kanila. Kailangan po nila yun. Mm-mm. Kailangan nila yung maging open po kayo sa kanila. Mm-mm. No, pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi yung iba sinasabi nila, hindi ako may sinasabi ng mundo, though the world says na naku, pag naging ganyan ka, hindi ka tatanggapin ng magulang mo, etc. But that's not true for all. May mga magulang na hindi lang nila alam paano sila mag-respond pag sinabi ng anak nila na mapa, ganito ako. No, so, yun, very important po talaga. Mm-hmm. May community na ano na magtuturo sa magulang paano mag-respond sa mga ganun. And also magulang maging mapagbantay. Mm-hmm. Opo, buklatin niyo po yung mga assignment. Bro. Yes, kasi yung iba po, actually may nakausap ako, private school. Mm-hmm. Sabi niya safe kami, walang ganyan sa private school. Mm-hmm. Aba, may na-receive ako. Mm-hmm. Na picture, hindi po kayo ligtas. Mm-hmm. Dahil pag tingin mo ng libro, puro soji, puro gender ano, puro gender confusion. And ito pa, Christian school. Hmm. Christian school pa do. So, wag po tayong makakampante na porkit Christian na tayo, nag-church na tayo, hindi tayo magabantay. Kailangan po natin magbantay.
0: Ayun. Opo. Maging vigilant.
1: Vigilant.
0: Maging involved sa buhay ng ating mga anak. Alam nyo ba kung ano ang laman ng kanilang mga textbooks? Yes. Hindi ba? Yes. Alam nyo ba kung ano ang itinuturo, mga pinapa-assignment? Meron ngang yes. nakapagkwento. Mm-mm. Merong mga magulang mismo hindi Mm-mm. naiintindihan kung anong ibig sabihin ng mga flags. Akala nila rainbow. Yes. Yes. Diba? Akala nila rainbow.
1: Yeah, actually po, totoo po yan. Kasi even ako, may mga tinakong parent. At sa tingin niya po, okay lang ba ito? Oo, kasi about respect, about ano, ganun. Mm-hmm. But they don't know the real story behind it. Mm-hmm. No, it is a lifestyle that really contradict their faith values, their family values. Mm-hmm. And it's affecting their children. Mm-hmm. No po. So kahit magulang, di rin ano eh. Parang di rin, nagugulat din sila na, yan ba talaga yan? Yan ba yung ibig sabihin nun? Hindi namin alam. So, if lahat ng magulang po, malalaman nila, ito na yung nangyayari. Even, actually, this is not a Philippine problem. Mm-mm. It's a worldwide problem. Mm-mm. So, pag nakita nila yung mga nangyayari sa ibang bansa, maintindihan nila kung gaano ka-importante na makialam sila. Mm-mm. Kasi sa ibang bansa nga po, di ba, mga hormones na tinuturo ang mga bata, nagta-transition ng hindi alam ng magulang.
0: Ang magulang.
1: Ito, meron po mga bata, yung mga private parts nila, di ba, yung kinakat ng, minsan sa ibang bansa, hindi required ang consent ng magulang. So parang nasusunod gobyerno.
0: At so, yung iba dyan, nais nilang ipatupad din dito sa ating bansa.
1: Opo. Nakakatakot po yun. Mm-hmm. Nakakatakot po yun. And ngayon po, nakakatakot po yun. And ngayon po, ngayon pala,

0: your office. Kung talagang hindi po kayo mabigyan, hindi kayo mabigyan ng attention sa mismong school, bigyan nyo po ng letter lahat. Mag-email
1: yung,
0: po kayo.
1: Paano yung mga natatakot na magulang kasi grade conscious? Paano yung natatakot na, naku, baka naman tirahin yung anak ko, baka naman balikan kami?
0: They are already under attack of what? Of this ideology. So no matter whether you stay silent or not, they are already being attacked right now. So these children needs the parent talaga to be present. And don't be afraid. It's your child. Come on. Anak nyo yan eh. May karapatan po kayo. Ipaglaban sila. Ingatan po sila ng Panginoon. Hindi po sila mapapaano.
1: At saka ang magandang balita dito, hindi kayo nag-iisa.
0: Yes.
1: Meron ng mga grupo. It's really good to organize sa loob ng eskwelahan ninyo. I'm sure merong mga parents who have similar concerns, ano? Yeah. So pwede kayong mag-organize
0: and the PTAs.
1: Yung PTA pwedeng magsalita. Pagkatapos, meron ding mga grupo gaya ng National Coalition for the Family and the Constitution who will teach you ganito yung mga pwede ninyong isulat, ganito yung inyong pwedeng sabihin, ito yung mga batas that can support you diyan sa inyong advocacy.
0: Yes. Kailangan po 'yun. Kailangan po 'yung mga if you are a PTA officer, that's better. Kasi you can actually gather the parents and really mag-invite po kayo ng somebody from the National Coalition, pwede, that will really tell what's really happening. Kasi this is something na nasa batas po natin. Kailangan po may open conversation, lalo po sa mga ganito. And if kayo po ay parent, you want to be actively involved, na gusto nyo marami pa makaalam nito, you run for PTA officer. No, kayo po, tumakbo ko kayo. Nang mag-president kayo, diba, mag-secretary kayo, para talagang mas marami pong ma-inform na magulang.
1: At saka magbigay ng mga alternatives. Kung halimbawa may mga grupo ang pinupush nila ay ang Pride Parade, Pride Celebration, pwedeng ang ipush ninyo bilang PTA, bilang mga magulang at simbahan, o dapat merong Family Month.
0: Yes,
1: diba?
0: Actually.
1: Yung ganyang mga uri ng alternative solutions para hindi naman ang dating natin palagi na lamang tayong reklamo ng reklamo.
0: Yes.
1: Yung solution? Yes,
0: we need,
1: hindi ba?
0: And we need action.
1: We need action. Ano yung nakikita mo na role ng simbahan dito bilang isang young pastor?
0: Sa akin po bilang isang young pastor, sobrang importante po sa church to initiate this kind of actions. Lalo na po yung mga, kawawa po yung ating mga member, yung mga magulang po, at kawawa po yung kabataan. Di ba na hindi nila maririnig yung mga ganitong, sa atin yung mga ganitong topic. They are literally destroying themselves physically, emotionally, and spiritually. No, so it's high time for us. No, at i-gather po natin yung mga magulang, ipaalam po natin sa kanila, wag po tayong matakot. Diba? Yung iba kasi, yung iba natatakot sila, baka mawala sila ng member, baka mawalan sila ng hayaan po natin si Lord. Hayaan po natin si Lord na kumilos sa mga puso nila. No, kailangan po talagang kumilos po tayo sa ganito. So ayun po, I pray na lahat po ng mga leaders, kumilos po tayo. Kailangan po kayo ng mga magulang at kabataan.
1: Oo. So makikita natin dito the attack on our children and on our families. Talagang it's very real at nagiging mas intense pa nga Kaya kinakailangan na tayo ay magsama-sama sa panalangin, magsama-sama so that our position on this will be made very, very clear. We speak the truth in love and we continue to journey with people who might be experiencing confusion when it comes to their sexuality, hindi ba? Meron kang mga kaibigan, I'm sure, who are in that community. Meron kang mga kabataan who might be at the crossroads of their lives at hinahanap nila yung kanilang identity. How do you journey with them? Ano yung mga practical steps na pwede nating iwan sa ating mga kapitbahay ngayon?
0: Sa akin po, just be available for them. Just tell them, if you want to tell me something, I'm willing to listen. Kasi yun po yung isa sa mga
1: iyak nila.
0: Yung makikinig some of them, they're just confused in their identity kasi they don't have anybody who will listen to them. Just be available, listen to them, and ano mo yun, just share them the gospel. Preach the gospel and let the Lord move in their hearts. No, pag kailangan po nila ng counseling, be there. Kausapin mo sila. Ipag-pray nyo po sila. No, so, and then hayaan nyo po si Lord. Siya na mismo yung kikilo sa puso nila. Then, by the time na nagtanong na sila ng ganito, ganyan, kasalanan po ba to? Answer it just as it is. Kung ano po sinabi ng Bible. Kung di nila tanggapin yun, eh, sana tanggapin. Pero kung hindi nila po tanggapin, wala pa tayong mga gawa. Pero hindi ibig sabihin nun, natitigil tayo sa pag-reach out sa kanila.
1: Meron ka bang mga relationships na naputol na dahil hindi kayo nagkasundo? You don't see things eye to eye? Ano yung ginawa mo?
0: Relationship. Diba? So far naman po, siguro yung mga, actually, parang baliktad eh. Kasi yung mga friendship po dati na casual lang, parang hindi kami close, ganun. Nung nag-viral siya, kinontak nila ako and they cheer me up. Ganun po. Siguro bilang or parang wala pa ako naging case na in-unfriend. Ay, in-unfriend. Yung as in relationship na naputol because of that. Siguro mayroong mga unfollow. Yung mga ganun lang po. Uh-oh. Pero yung mga friendship na so far wala naman. Kasi all of us are really ano one in nakakasundo kami sa ganito.
1: Parang mas lumaki pa nga yata
0: parang,
1: opo, ang
0: mas,
1: pamilya
0: ano,
1: mo, di ba?
0: Parang mas dumami nga, nagulat nga ako. Actually, yung sinabi niyo po, that's my expectation. Nako, sabi ko, naku po, hindi na kami ano nito, mawala kami ng relationship, etc. But the opposite. Siguro yung mga unfollow, unfriend. Yun pa lang.
1: Sa mga parents natin, mga kapitbahay at mga kaagapay na nanonood at nakikinig ngayon, maaring kayo ay nabiburden sa issue na ito. At meron kayong gustong gawin pero hindi nyo alam kung saan magsisimula. Pwede kayong makipag-ugnayan. Yes. Ayan, dadami na naman ang mga susulat sa iyo, Pastora. How can they contact you? At ano pa yung mga paanyaya na gusto mong i-extend sa kanila?
0: Number one, you can reach me on my Facebook account. No, so hindi ko po din disable yung ano.
1: Jomi Sayaw.
0: Yes, my Facebook yung nakaping. So you can message me on that. And then let's see po kung ano yung kaya kong gawin to help you. But ultimately, it is you. No, kayo po talaga yung kikilos. But I'm here to help.
1: At ang good news din, ang National Coalition for the Family and the Constitution at saka ang PCEC Family Commission, magkakaroon tayo ng ilang mga workshops ano, para sa mga magulang. It's really high time na maintindihan natin ano yung karapatan natin bilang mga magulang, ano yung mga tools na pwede nating gamitin para ang ating mga boses ay mapansin. Kasi kung paisa-isa tayo, baka nga hindi makarating sa kinauukulan. But there is strength in numbers,
0: yes,
1: lalong-lalo na kung organized tayo at alam natin kung ano yung ating nais na ipaglaban. Hindi ito imposible dahil nakita na natin ang grupo nila, Pastora Jomi, may mga victories nga eh.
0: Yes.
1: Pinag-usapan
0: slowly
1: nga, di ba?
0: Nag-viral.
1: Pinag-usapan sa Kongreso, mayroong panibagong sulat na inalabas ang Department of Education. Ultimately, ano yung gusto mong makita? Ano ang ipinapanalangin mo at pinapangarap mo? Yeah. Hindi lang sa educational system, ano, kundi sa bansa natin.
0: Unang-una, syempre po, no, ng Pilipinas ay mag-iisang bansa na may pagkakilala sa tunay na Diyos na buhay. No, na syempre, mawala na po yung mga corruption natin and all. Diba? Kasi alam po, ang yaman ng Pilipinas, ang ganda ng Pilipinas, ang dami pong matatalinong tao, and nasasayangan ako eh. Sayang, Lord. Pero if we will just move, alam nyo po, unahin natin to, yung youth na to, they will be the future. Diba? And ang gusto po natin, ang pangalan, yung generation na hindi confused. No, the best leader are the generation who are not confused in their identity and who have a deep faith in Jesus Christ. No, so I believe po mababago ang Pilipinas, no, ng mga kabataang may pagkatakot sa Diyos at hindi lito sa kanilang mga identity.
1: Pastora Jomi, maraming salamat ha sa advocacy mo.
0: Thank you po. Thank you din
1: na,
0: po.
1: Nakakatuwa to meet very young professionals like yes, you, young pastors like you na merong napakalinaw na pangunawa sa ganitong uri ng mga issue. Maraming salamat sa laban mo. May the Lord continue to be with you, empower you, and give you the courage to make a firm stand for Him.
0: Yes.
1: Maraming maraming salamat. Tayo po ay manalangin, ipag-pray natin ang ating mga pamilya, ipag-pray natin ang mga advocates na kagaya ni Pastora Jomi na yung boses nila, yung kakayahan nila ay gagamitin ng Diyos para tumindig at isulong ang kung ano ang tama ayon sa katotohanan ng Diyos. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you Lord God dahil Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa amin. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa aming mga pamilya at para sa aming mga kabataan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, because You are bringing together like-minded individuals kagaya ni Pastora Jomi ng kanyang grupo, Panginoon. Ipinauunawa ninyo ang mga bagay na dati ayaw naming pakialaman because it is uncomfortable, it will move us out of our comfort zones and safe places. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ay kumikilos at may ginagawa kayo para ingatan ang aming mga pamilya at ingatan ang aming mga bansa. Lord, panalangin po namin na kayo ang patuloy na mag-equip sa body of Christ dito po sa aming bansa so that we will be able to speak the truth in love when it comes to gender and sexuality issues that is bringing confusion to a lot of young people. Ang panalangin po namin, O Diyos, that biblical sexuality will be discussed in our homes. Ito po ay pag-uusapan sa aming mga simbahan. At dalangin namin na ang mga kabataan na hinahanap pa ang kanilang mga sarili, Panginoon, unang-una masumpungan kanila at makilala kanila. Makilala nila ang kanilang mga sarili ayon sa pagkakalikha mo sa kanila. Heavenly Father, give us compassionate, loving, understanding hearts, O Lord God, so that we will be able to journey with the younger generation who are yet seeking for the real identity that You have given them. Panginoon, maraming salamat po. Kayo ang mag-ingat sa aming mga pamilya, higit na patatagin at palapitin pa po ninyo ang bawat isa sa amin, sa inyo at sa isa't isa. We pray, O Father, that You will bring restoration in the families represented by the different viewers and listeners today. Kayo ang nakaalam ng kanilang sitwasyon. Kayo ang nakaalam ng kanilang mga laban. Panginoon, buuin po ninyo at higit na patatagin ang mga tahanan na naririto. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastora Jomi, maraming maraming salamat.
0: Thank you din po. Thank you so much.
1: You are a blessing at ang ating mga kaagapay at mga kapitbahay ay talaga namang pagpapala sa masayang tahanan. Maraming salamat kay Ara. Maraming salamat kay Angge at kay Benjo. Pati na rin sa ating future mommy precious na editor ng Masayang Tahanan. Maraming maraming salamat sa inyo. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kung gusto ninyo ng tahanang masaya, si Jesus ang ating iuna. God bless you, God bless your family.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
2: Tahanan ng aking lahi.
3: Kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
4: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral
1: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap
2: sa bansang Pilipinas.

0: news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanman hindi niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Kwentong kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
1: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong kalusugan.
4: Magandang araw ng Sabado, kaagapay, kumusta ka? Ito po ang programang Kwentong Kalusugan, syempre health and wellness ng buong pamilya at saka managing weight. Yan din po ang ating pinag-uusapan dito po sa programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin
5: Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
4: Yes, Miss Mirna, at meron po tayong bisita ngayong araw.
5: Oo, siya ay naging pasyente natin, namin, ano, dito sa Tree of Life Wellness Center. Nag-stay siya dito ng 10 days para siya ay mag-avail ng aming programa para sa alternative approach para sa cancer care. Ang guest natin ngayon ay si Elma Novello, 58 years old from Naic, Cavite, no? Siya ay na-diagnose. Siya ay na-diagnose ng meron siyang colon cancer. So, nung dumating siya dito, ay meron siyang edema of the feet, bloated siya, may abdominal pain at hindi nakakatulog, no? Disturb ang kanyang pagtulog. Kaya siya ay ating inanyayahan para magbigay ng kanyang testimony upang ipatotoo paano siya natulungan ng Tree of Life Wellness Center. Let's welcome Elma Novello.
4: Magandang araw po, Ma'am Elma.
6: Yes po, good morning.
4: Yes po, pwede niyo po bang ikwento po sa amin yung kailan po ninyo na experience po yung mga symptom ng inyong pagkakasakit po?
6: Okay po, actually po, before yung surgery ko po ng yung sa colon po, kasi I had undergone with 4 major operations na po. Yes po. So yung first po, acute calculus cholecystitis. So February 18 po yun.
4: Ano po yun? Parang tunog mat calculus. Pero yung cholecystitis po ba may kinalaman sa anong tawag doon? Gallbladder?
6: Ano po yun? Gallbladder po. Opo. Mm. Sa gallbladder.
4: Ano pong ginawa po sa inyo?
6: Surgery. Open surgery po.
4: Inalis. Inalis opo, yung opo. Gallbladder. Okay.
6: And then, okay naman ang ano noon. Wala naman siyang yung biopsy. Okay naman. Then,
4: ano pong year yun, ma'am?
6: 2012.
4: Okay.
6: February. Mm. Exact 1 year po, February 19, 2013, yun naman po sa appendix.
4: Tinundo na rin yung appendix.
6: Opo, and then yung pangatlo po, yung po sa colon, tinanggal na rin po yung, kasi inano po eh, kinat po yung yung aking intestine.
4: Ay, yung tapos large tinanggal intestine?
6: Tinanggal na rin po yung ovary ko, ovaries and fallopian tubes.
4: Hysterectomy.
6: Kasi yun ang ano po ng doc. After that po, yung inilabas po yung ano nito eh, inilabas po yung, nagkaroon po ako ng colostomy bag for 9 months and 20 days. After that, closing of ileostomy. Kaya okay. 4 major operations po ako.
4: So
6: but
4: yun
6: it's po, good, I'm here.
4: Praise God, ano?
6: Magsi-six years na po ako.
4: Wow, magsi-60 na, magsi-senior citizen na po kayo.
6: Hindi po, actually, ano na po, ibig sabihin, magsi-6 years.
4: Ah, sorry, 6 years.
6: Na dito sa aking,
4: after the
6: sa surgery.
4: Sa colon.
6: Okay.
4: Yung, sorry po ah, yung di po ba 2013, kayo po ay na appendectomy, and
6: opo.
4: Then, ano po yung taon after po na kayo ay...
6: 2021 po.
4: Medyo mahaba yung
6: usad. Mahaba usad. Po.
4: Pero 2021 is pandemic.
6: May... Opo, during pandemic po yan. So, na-detect po ako ng 2020, pero ang surgery ko po ay May 21.
4: Ah, kasi pinaforgo po ba?
6: 2001, opo.
4: 2021. Yun po yung surgery na inalis yung...
6: Hindi,
4: 2021. Opo, ano po yung inalis? Yung intestine, small intestine, big intestine, o part of the intestine?
6: Basta po may tinanggal po yung parang bukol, tapos... nag-colostomy bag for 9 months and 20 days.
4: Okay.
6: After that po, closing of ileostomy po.
4: Yun pong bago kayo ma-surgery, ano po yung symptoms po ninyo? Ano po yung nagtulak sa inyo para magpatingin uli sa doktor?
6: Before po kasi, meron po kasi ako hemorrhoid. Opo. Tapos sabi ko, ay baka... Kasi yung aking stool, talagang nagbabloody red na siya. Na before, wala naman. Sabi ko, baka ano lang to.
4: Sa hemorrhoid.
6: Opo, sa hemorrhoid. Pero, kasi yung pag-poops ko po ay napakalimit na. So, yun po ang nag-ano sa akin na ako ay magpa-check up.
4: Pero may pain po kayong nararanasan?
6: Yung bloated po yung chan ko.
4: Bloated ganun. Lang. Other than that, walang pain.
6: Yun po, medyo may sakit sa tiyan po sa bandang kanan. Lalo na pag nakasakay sa tricycle at malubak. Ayun, parang pagaganon. Kaya,
4: nararamdaman po ninyo. And
6: siguro,
4: then,
6: opo.
4: Nung na-diagnose po kayo, ano po ang sinabi po ng doktor?
6: Sabi po ng surgeon, ng aking oncologist, kailangan ko ng operahan.
4: Na-confirm po na ito ay cancer?
6: Opo.
4: Nasabi
6: Bali,
4: po ba kung
6: na-diagnose po. Stage 3 po.
4: Medyo advanced stage na po, ano?
6: Mm-hmm.
4: Tapos, bakit po nadamay pati ovaries and...
6: Inano kasi ni Doc, there is a possibility na mag-ano siya doon. Kaya...
4: Dahil
6: nagkuhang tanong siya. Opo. Malapit kasi. So, nagkuhang tanong siya sa mister ko. Sabi, total, hindi na naman mangangana kami o misis mo. Nag-wave siya. So, yun.
4: Diniretso na lahat.
6: Opo. So,
4: parang nakatipid pa po kayo.
6: Opo, kasi sabi, kailangan kumuha daw po ng OB,
4: sample.
6: Sabi. Opo, sabi, pero kaya ko yang gawin. So, nag-wave na lang po ang mister ko kasi para less siguro, hindi ko po alam after na na-operation ko, saka ko nalaman yun
4: Then, after po ng surgery po ninyo, sabi nyo, nag-colostomy bag kayo, yung parang lalabas, magpupoop kayo sa plastic,
6: Yes po, opo.
4: For 9 months, buti 9 months lang.
6: Opo, pasalamat nga po ako sa kay Lord.
4: And then after po nag-close surgery, siguro for para mag-heal yung intestine niya for time being. Kaya may colostomy bag. And then 9 months po, no? Tama? 9 months
6: Opo.
4: And 20 days. Medyo matagal din. Tapos po after noon, ano na po yung naging state po ninyo ng kalusugan after the surgery ng 2021?
6: Umayos naman po siya kasi I am a teacher before po Nag-early retirement lang po ako kasi wala pa akong 60. Nag-early retirement po ako ng July 1 lang po.
4: Of this year?
6: Opo, kasi sabi ko I needed time for myself. Graduate na naman pareho yung aking anak. So bago ako pumasok sa Tree of Life, sabi ko, attend ako ng graduation muna na ni Bunso ko.
4: Ano pong course ng anak niyo?
6: Yung panganay po, BS Psychology. Yung pangalawa po, si Bunso, ay MedTech po.
4: Puro science course ang mga anak po ninyo. And so bago po kayo nag-decide na mag Tree of Life, ano naman po yung na-experience po ninyo?
6: Bago ako mag Tree of Life, very weak po talaga ang aking body. Tapos hindi po ako makatulog. I cannot walk on my own. Bloated lagi po ang aking tiyan. Tsaka namamaga po yung paa ko.
4: Ito po ay na-experience ninyo ngayon lang after the many years of surgery?
6: Noon pa po, opo. Noon pa po.
4: Ano pong sabi ng doktor po ninyo ba yung cause ng bloatedness and edema?
6: Kasi yung bloatedness, limot ko na po kung ano yung sinabi.
4: Pero parang ano yung ko para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, para bang kinakabag, parang may hangin sa loob.
6: Lagi pong parang busog parang.
4: Parang
6: as si Doc Jansen parang nasabi kailangang paggalawin daw ang mga bituka ko, kaya binigyan niya ako ng gamot 30 minutes before akong kumain.
4: So yung domperidon.
6: Yung domperidon.
4: Okay. So nung pumasok po kayo sa, before kayo pumasok, hindi kayo makatulog, tapos namamaga na yung paa siguro dahil hindi nakaka-circulate yung tubig sa katawan or kung ano man po. And okay. Then, yun po yung condition po ninyo.
6: Yes po.
4: What made you decide po na pumasok po sa Tree of Life?
6: Okay. So, my sister Eden told me, sabi niya, ate, may nakita ako sa FB. Yung Tree of Life, sabi niya ganun. Try natin kaya to. Kasi siguro naisip din ng kapatid ko at saka ako nga rin na kahit na yung sa mga surgery na yon, sa mga chemotherapy with IV, oral chemotherapy and other meds, patuloy na tumataas ang aking CEA, yung carcinoembryonic antigen test. Yung tumor marker, yun lagi ang aking inaabangan eh. Kasi nagmahigit 400 siya. Pinakamataas ko dati, ang normal po noon sa kagaya ko na non-smoker ay 0 to 3. Yun po ay mahigit 400.
4: Ang taas
6: so,
4: na.
6: Very alarming na po talaga. So, hoping po na ngayong October 3, maging okay po yung aking mga lab test.
4: Pero, kumusta po yung pamamaga ng paa nyo, yung bloatedness, yung hindi makatulog?
6: Okay. Ano, nag-stay po ako doon sa Tree of Life. Doon ko po na yung aking feet ay unti-unting nagsasubside na po yung pamamaga niya. Nung umuwi ako, parang may konting-konte, pero after that, nawala na. Okay po. Then, yun na, yung I cannot walk on my own. After 10 days, I can't walk on my own sa steps. Kasi dito sa bahay, I needed help from other members of the family. Kasi talagang very weak talaga ako eh.
4: Kaya yun, nakaakit po kayo sa terrace. Nasa terrace po kayo, di ba? Kanina, nasa ground.
6: Dito po, terrace po sa baba.
4: Baba.
6: Yung taas, medyo taas po ng konti yung room.
4: So, ibig sabihin, mobile na po kayo.
6: Opo. Ayun po. Tapos yung bloatedness ko po, umano na po siya. Lumambot na po yung tiyan ko. Kasi pag bloated talaga, pag hinawakan mo, matigas eh. So may part lang na parang medyo matigas kasi siguro na andoon yung lymph nodes, ang ano ko lang. Kasi may nakakapapo akong bukol pa rin. Pero I'm hoping po na unti-unti eh, ito ay magiging okay po. Basta positive approach lang po. I wanted to be positive in all aspects of my life.
4: And pag ipapacheck nyo rin naman po ito, ano ma'am?
6: Yes po.
4: Miss Mirna, ano po yung mga treatment po na binigay po ng Tree of Life kay Ma'am Nove, Ma'am Elma?
5: Binigyan siya ng syempre ang pinaka ano natin yung IV mega dose vitamin C. Ito ay para mag-boost ang immune system niya at saka ito ay antioxidant. So high dose ito at naka-IV siya. At binigyan din natin siya ng, hindi siya kinolonics eh, para linisin ng colon. Pero siya ay kinofi enema. Nilabatiba siya para matanggal ang mga toxins. At siya ay binigyan din namin ng rectal ozone, nagsasend ng oxygen supply para sa loob ng katawan upang ma-oxygenize ang katawan dahil we believe na pagka ikaw ay according sa research namin, kapag ikaw ay highly acidic, maraming mga food na hindi nadadigest at nalalabas dahil nga sa nangyari sa kanyang maraming operasyon, ay nagiging acidic ito. Pag acidic, hindi nakakapasok ang oxygen supply sa katawan. So siya ay aming binigyan ng rectal ozone o sinasend namin ng oxygen supply ang kanyang katawan. At binigyan siya, pero yung amin dito ay breathing therapy, dinus namin siya, at binigyan namin siya ng whole food plant-based diet na kinakain niya na puro walang meat, walang process, walang chemicals, lahat ay all natural. At of course, marami tayong tinatawag na binibigay natin ng jade mud para ma-arrest ang kanyang mga aches and pains. Tapos yung binigyan din natin siya ng mga supplement, halimbawa pagka hindi siya makatulog, binigyan namin ng ear acupuncture at mga chamomile tea sa gabi at magnesium sa bago matulog para makatulog siya. At binigyan siya, so ito ay symptomatic ang mga, lahat ng mga symptoms na nararamdaman ng pasyente ay ating ina-address. And para sa bloatedness niya, acupuncture ang ginawa natin sa kanya. So lahat ng ito ay na-address natin yung mga symptoms na nararamdaman ng pasyente, especially yung panghihina niya. Dahil sa ginawa natin ito, may kadosa vitamin C na busang kanya immune system at yung juicing therapy na create tayo ng alkaline environment. So all these things, 12 modalities na naibigay sa kanya, may herbal, may juicing, lahat ng IV therapy. All these things ay nagsama-sama, 12 modalities para suportahan ang nararamdaman niya. So ang cancer is like fire, kapag umusok sa kailangan ng pagka wildfire na kailangan ng maraming bumbero. So marami kami modalities na pinag-isa upang labanan ang cancer. Meron pa kami tinatawag na biosapper, sinazap niya ang mga fungus, parasites, through a machine, ano, makikita mo na naglalabasan, palalabasin doon ang mga fungus parasites. At, of course, meron din tayong ginawa sa kanya na food detox. Lahat ng ito ay upang sa ganun ay mga more than 12 modalities, ano, merong jade mat, merong infrared, all these things ay para malabanan ang sakit na cancer. Kaya ang pasyente ay, ang goal natin ay palakasin, pataasin ang immune system para may panlaban sa cancer. At kinakakain natin ng tama, we starve cancer cells to death upang sa ganun ay mamatay sila dahil di natin sila finifeed ng pagkain nila. Anong pagkain nila? Processed meat at sugar. Dito, wala finifeed natin siya ng mga pagkain. Hindi nila pagkain, kaya sila ay nagugutom. Kaya we start cancer cells to death. Kung nasa man yung cancer cells, yun ay nangangamatay upang sa ganun ay nangangamatay sila upang sa ganun ay ma-flush din natin ang toxin sa pamamagitan ng juicing therapy at coffee enema. Yan ang mga ginawa
4: okay.
5: namin sa
4: kanya. Opo. Thank you po, Ms. Mirna. And very clear din, ano, just like what you've mentioned sa mga previous episodes natin sa Kwentong Kalusugan. Kapag colon cancer or may concern sa colon, hindi po siya advice na may colonics. Opo, hydrocolonics. Opo. For the reason na,
5: siyempre, pagka ang colon mo, tulad na naoperahan na siya, may sugat pa doon, o kaya pagka may colon cancer, kasi bawal ang colonics na may bleeding, may great tendency na mag-bleed weak ang mga linings ng colon. Kapag binomba mo pa to, baka po may pumutok doon, so ina-avoid natin yun. Kaya bawal ang mga ang colonics sa mga may sakit na colon cancer.
4: Okay. Thank you, Ms. Mirna. And Ma'am Elma, during the time
7: po,
4: kayo po ay may dalawang anak at happily married naman, very supportive ang inyong husband. Eh, during the time po na kayo ay nasa lowest na state po dahil kayo ay merong na-diagnose na cancer, ano po yung naramdaman niyo po noon at saan po kayo humugot ng lakas?
6: Ah, okay. Before po, nung nalaman ko yun, noong November 18, 2020, based doon sa biopsy report, after 3 days ko pa nasabi sa aking dalawang anak, sabi ko, hindi pwedeng hindi nila malaman kasi aalis ako, magpapagamot ako, ganyan, ganyan. So, nung sinabi ko, anak, may sasabihin ako sa inyo. Sabi ko, deserve nyo tong malaman kasi anak ko kayo. Sabi kong ganon. That time, hindi ako naiyak, pero sila nag-iiyak. Sabi ko, don't worry, maraming mga modern approach ngayon, modern technology, na pwede natin gamitin. So, I'm very happy po, grateful na nakilala ko po yung Tree of Life. Ma'am Mirna, thank you so much po.
4: Mm-mm. Pero
6: kasi
4: yes, ma'am. Pero ma'am, going back dun sa ano sa sinabi po ninyo na wag silang mag-alala. Pero kayo po ba bilang pasyente, ano po yung mga worries ninyo? Syempre, bilang nanay, ipapakita natin strong tayo. Huwag kayong mag-alala, pero deep within, ano po yung mga alalahanin po ninyo?
6: Okay, I am a strong person talaga ever since the world began, hindi po. Ever since po. Ngayon, syempre po, naging strong po yung faith ko kay Lord na talagang I needed to be positive. Kaya at the age of 53 po ako, kasi ako na-detect yun sa colon, stage 3. So doon ko po na ano na may talent po ako sa painting.
4: Ah,
6: hindi naman po sa pagmamalaki, opo. May talent po ako sa painting na before sa mga papel-papel, scratch paper lang ako naggagawa noon ng mga drawing at nilalagay ng kulay. But then again, yung aking kapatid na si Eden, sabi niya, ate, bili lang kita ng mga gamit talaga, lahat, kompleto. Sabi ko, wala akong ibang choice kung hindi gamitin to. So, acrylic paint po yung gamit ko. And aside from that po, nakakapagawa po ako ng bahay kubo miniature.
4: Wow!
6: Opo. Bala ko nga gumawa, pagbalik ko dyan sa Tree of Life, kahit 5 days lang, bibigyan ko si Ma'am Mirna.
5: Hi, thank
6: para
5: you.
6: Maipakita sa inyo, ganun eh.
4: So, na-i-channel po ninyo yung grief, yung halo-halong emotion sa art, nakatulong sa ang arts po sa inyo,
6: yes,
4: no,
6: po.
4: Ma'am? And last na lang po, Ma'am Elma, ano po yung message ninyo sa mga currently mga mommy na na-diagnose po sila ng cancer and alam po ninyo yung pakiramdam na yan, how can you encourage them?
6: Okay, sa mga mommy and mommies out there, o kahit hindi pa mommy, so, in-encourage ko po kayo na don't lose hope. Lagi may pag-asa po. basta have faith in God. Tapos, we need to be happy every day. Kung tahal ba tayo nagalit ng umaga, pagdating ng gabi, you need to reflect kasi at the end of the day, kailangan peaceful na yung mind mo. Kasi actually po, nagkalaman-laman na po yung aking pisngi. Kasi nakakatulog na rin po ako ng maayos. Siguro dahil sa anxiety rin, mga inumin, mga gamot. Kung tayo man halimbawa may anxiety, may depression, don't hesitate na i-share ito sa mga kaibigan, members of the family. Kasi nakaka-at-is ng inyong lalahin. Kasi kung dadalhin nyo lang po yan sa puso nyo, makaka-apekto po sa inyong kalusugan. So, thank you so much, Tree of Life. Thank you din kay Dr. Janssen, kay Ma'am Mirna, at saka sa mga staff po doon na very approachable po talaga sila.
4: Thank you po, Ma'am Elma. Thank you po sa inyong time to share your testimony kung gaano po kabuti ang Diyos sa inyo at yung availability po ng technology at ng medicine nagsanib-sanib para po kayo ay magkaroon ng maayos na pakiramdam. And we are praying for your complete healing po. Ma'am Mirna, ano po ang contact details po ng Tree of Life Wellness Center?
5: Matatawagan kami sa 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. At landline, 8776-3742. Again, 8776-3742. Tawag na kayo at kami ay nagbibigay ng libreng konsultasyon kung kayo ay mayroong nararamdaman o kaya umatend kayo ng aming mga health seminars na aming kinakandak once a month. Tumawag lang kayo para alamin ito sapagkat ang aming pong adikain ay matulungan kayo at mabigyan kayo ng kaalaman para kayo ay maging malusog to live long, free of diseases.
4: Thank you so much, Ma'am Elma and Ms. Mirna. Yes. Dito na po nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan. Paalala po namin, pangalagaan po ninyo ang inyong kalusugan dahil po yan ay biyaya po ng ating Panginoon. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
5: Po si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
4: Hanggang sa susunod po na episode ng programang ito. God bless you po!
1: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
1: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
1: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong Kalusugan.
7: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
8: Kamang-kamang ha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
1: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
8: Hanggang may lumimig, hanggat ako ay mayroong tinig.
1: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila,
9: Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
0: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
10: Batok!
11: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
10: Batok! Lahat ng the best, pasok!
11: Batok!
12: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Muli, ito po ang programang Patok. Ako si Brian De La Cruz, kaagapay ang himpila ng 702 DZAS ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay pwede mong mapanood sa pamamagitan ng ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio, TV o di naman kaya mga kaagapay. Kung gusto mo kami makasama mula umaga, tanghali hanggang gabi sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. At syempre sa mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan ng kanilang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Patok. Ako si Brian De La Cruz. Syempre mga kaagapay, sa unang bahagi napakinggan natin ang istorya ng isang guro, lalo na ni Mr. Arky, na ang kanyang buhay bilang sa usapin ng pagtuturo ay mahirap. Dumaan sa iba't ibang racket, dumaan sa iba't ibang uri ng trabaho. Pero sabi nga nila, kahit sa sobrang dayo mo ng trabaho, makakaranas ka talaga ng, sabihin natin, ng sakit. Oh. Ito ang iba't ibang nangyari sa kanya. At ngayon, ibibida na natin ang kanyang negosyo. Muli mga kaagapay, ang kasama ko po ay ang owner ng TP Toasted Pastillas. Walang iba mga kaagapay, muli ko pong ipinapakilala si Mr. Arkin Rodil. Magandang tanghali sa inyo, Sir Arkin.
13: Magandang tanghali din, Kuya Bray.
12: Yan, kanina nga lang, Sir Arkin, no, doon sa ating unang episode na pag-usapan natin ang buhay mo, mm-hmm, kung paano nagsimula, mm-hmm, at syempre nakat ang ating istorya sa isang owner mismo ng isang pasalubong center. Uh-huh. Sige nga sir, ikwento mo sa akin ang kwento ng pasalubong center na ito at paano kanya nakilala.
13: Kasi sa Tagaytay, since nga tinatry na namin i-market yung product namin eh. And dahil malapit kami sa mga pasalubong center sa Tagaytay, nagpasa kami sa lahat ng mga may pasalubong center sa Tagaytay.
12: Mm-hmm.
13: And biglang may nag-text sa number namin na, "I'm interested in your pastillas." And doon niya sinabi na, "I'm Cecilia." Doon, so, to confirm, tinawagan namin si Ma'am Cecilia.
12: Ganyan yung mga moment na, scam ba to?
13: Oo, medyo skeptic kasi kami kasi hindi namin ine-expect na magugustuhan ni Ma'am Cecilia yung product namin.
12: Ah, yung owner pala talaga.
13: Yes.
12: Oh, okay.
13: Kasi lahat ng mga branches ng mga may pasalubong doon, nag-send kami ng letter, tapos nagpadala kami
12: rejected
13: ng free taste. Sa iba, wala kaming response. Ilang follow-up kami, wala pa rin. Pero,
12: ilan yung sinendan mo nun, sir?
13: Siguro give or take mga 4 to 5 na pasalubong center. Mm-hmm. Iba't ibang ano yun, ownership.
12: Mm-hmm.
13: So, doon sa Cecilia's Buko pa yun, pasalubong, nung nagpasa kami and nag-order si Ma'am Cecilia, di namin ina-expect talaga na may magandang opportunity na mag-o-open sa, na may magandang opportunity na mag-o-open para sa TP Toasted Pastillas.
12: Mm-hmm.
13: And she asked for exclusivity. Actually, meron kami naman na nasimulan na ibang pasalubong shop na, mm-hmm, nagsisimula pa lang din.
12: Mm-hmm.
13: Pero since she asked for exclusivity, so,
12: being
13: syempre, market niya, mm-hmm, siya lang, sa kanya lang kami hahanapin.
12: Mm-hmm.
13: Diba? So, magandang strategy din siguro yun ni ma'am para yung foot traffic, pag hinanap yung pastillas, sa kanya lang mabibili.
12: Mm-hmm. Mm-hmm. So, sir, noong mga panahon na yun, syempre, sabi mo nga, balikan lang natin, sir, yung sorya, from free taste, mm-hmm. di ba sabi mo, may mga bumibili naman na, uh-huh. medyo na ibebenta mo rin sa online, and at the same mm-hmm. time, nagkaroon ka ng mga proposals sa iba't ibang Pasalubong uh-huh. Center. At syempre, no, shoutout, ano ulit, sir, pangalan?
13: Cecilia's Bukopay and Pasalubong.
12: Ayan. So, ngayon, sir, nagkaroon na ng kontrata mula rito. Sir, ano yung pinakamalaking tulong na naibigay nito sa TVs?
13: Nagkaroon po kami ng traction sa mga turista sa Tagaytay. Mm-hmm. Kasi since sa Tagaytay po based usually yung mga kanilang branches, mm-hmm. hindi po kami sobrang nahirapan na mag-market ng product. Kasi once na sinabi mo yung kanilang Pasalubong House, alam ng mga turista na dinadayo talaga yan. Mm-hmm. And hindi kami nahirapan i-move yung product. And dahil masarap yung product namin, and alam, proud kami na that's our own recipe, kaya masarap siya talaga. And hindi kami nahihirapan na maghanap ng mga bibili. Kasi na maghanap ng mga

0: Actually, tama ka. Kasi mm-hmm. si Mrs., ang gusto niya, magkakaroon ng retention or recall.
1: Kala ko gusto niya dahil... ibang pangalan pa. So, may pinagdaan na ba bang ibang pangalan to?
0: Ah, wala na.
1: Ah!
0: Direct yan na. Basta mm-hmm. pagka kasi sinabi mo na Toasted Pasillas, gusto namin ang retention, dapat tipis.
1: Ah.
0: Kaya naging tipis mm-hmm. Toasted Pasillas mm-hmm. yan. Mm-hmm. And, yun na nga, nangyayari ngayon is, kung ano yung pinicture out namin years ago, 2023 kasi kami nag-start, kapag ka sinabi ng Toasted Pasillas, ang retention, ay tipis, gusto ko tipis.
1: Mm.
0: Which, yung pag-attract pa lang namin dati na gusto namin pagka sinabing Toasted Pasillas, dapat tipis, is manifesting pa lang kami dati, ngayon medyo, yan nangyayari na.
1: Humble, no, medyo. Pero kasi mga kaagapa, yun yung pinakamahalaga sa branding itself.
0: Exactly.
1: Lalo na yung napakabilis ma-retain. Kasi di ba, uh-huh. parang ano yun eh, parang di ba napakadaming brand. Di ba sabi, pag sinabi nating spaghetti, ang naaalala yung isang fast food restaurant.
0: Exactly.
1: Pag sinabing manok, yun agad din yung naaalala. Kaya napakahalaga talaga kaagapa, nung pangalan ng negosyo natin ay nare-retain. Mm-hmm. Nahalaga yung negosyo natin ay nasasabi mabilisan sa labi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi di ba nagiging word of mouth kapag mm-hmm. mabilis yung naibibenta, lalo na sa merkado.
0: And gusto ko lang ma-share, nag-start lang din kami home-based.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagsimula kami sa konting orders lang up until, ayan, medyo dumadami na ngayon yung orders mm-hmm. namin. Mm-hmm.
1: Sige nga, sir, kwento mo naman sa akin, magkano yung capital na simula nyo? At dun sa capital na yun, ano yung mga nabili nyo?
0: Ah, actually, nag-start kami noon sa 1,000 pesos na capital hanggang umabot sa 10,000 pesos na puhunan.
1: Mm-hmm.
0: And then, habang nakakabenta kami, pinapaikot lang namin ng pinapaikot yung puhunan namin na nag-start kami from 1 to 10,000 hanggang sa, ayun, lumalago yung nagiging puhunan namin. Tapos may naisisave pa kami na kaunti.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, yung gaya nga na nabanggit ko kanina, kung paano yung lifestyle namin dati, ganun pa rin naman. So, wala kaming lifestyle upgrade. Kung ano yung kinikita namin, lumaki man or lumiit, press pa rin yung pamumuhay namin.
1: Mm-hmm,
0: kaya
1: mm-hmm.
0: isinisave namin yun for business expansion in the future.
1: Mm-hmm. Ang ganda ng prinsipyo, mga kaagapay, no, na kung ano yung kinamulaatan mong buhay. I mean, hindi mo naman sinasabing ginugutom mo yung sarili mm-hmm. mo. Pero kumbaga parang kung titignan natin sa malayuan, napakagandang prinsipyo. Kasi nga, di ba, the more na nagdadagdag tayo, okay, dahil sabihin natin, parang, sige, bili tayo ng ganito, mag-venture na kaagad mm-hmm. tayo sa iba't ibang pagkakataon. Kumbaga parang wala namang masama doon sa pag-iisip mang mabuti. Kasi isa, totoo yun eh, yung pagiging risk takers talaga, madami siyang nangyayari. Pero ang magandang prinsipyo dito, yung parang, sige, kalma lang tayo kung ano yung nakasanayan natin dito lang. At nagpapakita ngayon yun, sir, sa mga negosyong nagagawa mo na minsan yung consistency mm-hmm. sa pagiging, alam mo yun, sa pagiging simple lang, yung mm-hmm. consistency sa pagiging dito lang, nakakarating ka ng malayo,
0: exactly.
1: nakakarating ka ng dahan-dahan. Ang mahalaga naman is dire-diretso yung pinapangyarihan mo. And sir, sa loob ng isang araw, 'di ba, sa loob ng isang mm-hmm. araw, na-estimate mo ilang pastillas yung nagagawa mo?
0: Ang target namin ay nasa 300. Pero 'yun, isang flavor lang. 300 packs ang target namin sa isang araw
1: ng isang flavor.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So kung sakaling mag-a-add kami ng ibang flavor, let's say gagawa kami ng ubi keso, mababawasan yun ng 100 packs. So, 200 lang yung classic na kaya namin gawin kasi maproseso gawin yung ubi keso or yung iba pang flavors.
1: Sige nga, sir. Ibaba na natin. Magkano ba ang tipis at saan ito nabibili?
0: Ayan. So, meron tayo kasing 7 flavors.
1: Ayan. Dami na ang flavors. So, paano yan 700 ginagawa mo?
0: Ay, hindi kaya. Since teacher ako, naging strategic kami na on a certain day, ito lang yung flavor na gagawin namin. So, kasi
1: paano
0: dati,
1: kunwari may nagre-request?
0: Ipinipa-pre-order namin para nakaschedule siya, para mm-hmm. hindi masisira yung calendar namin.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kasi yun yung naging struggle namin nung nagsisimula kami. Sobrang overwhelmed kami na, uy, may umu-order ng choco brownie fudge, may umu-order ng ubi queso. So kami, gawa ng tingi-tingi per order, kung ilan lang yung order niya. So doon kami natatalo sa manpower and doon kami natatagalan. So we come up to the strategy na, what if per day natin gawin yung mga flavors ng pastillas? So, doon, medyo naging maganda yung flow kasi mas nagiging mabilis yung process namin dahil kung ano yung una namin ginawa na classic milk sa, let's say, Monday, Tuesday, classic milk lang kami. Then, Wednesday, Biscoff kami. Yan. So, naging strategic kami para maging maganda yung flow
1: mm-hmm.
0: ng paggagawa ng flavors ng pastillas.
1: Oh, kasi pito eh. Kumbaga,
0: ang kulang
1: eh. Mm-hmm. Aso bali sir, yung manpower, kayo pala na misis mo.

0: Meron naman na kaming mga empleyado ngayon, mm-hmm. pero since nga proseso siyang gawin, kinukulang pa rin kami sa manpower. Hindi pa kami makapagdagdag ng tao kasi una, maliit yung area pa namin, and at the same time, hindi pa kaya ng costing.
1: Wow.
0: So, mm-hmm. very crucial kasi yan eh. If ever magdadagdag kami ng manpower or mag-hire kami ng panibagong tao, would it affect the costing ng exactly. product namin? And since ayaw namin mako-compromise ang anything sa quality ng product namin, so, kung ano muna yung kaya namin just to give the best for our customers.
2: Mm, grabe, no? Kasi kung sa titingnan natin kaagapay, meron tayo mga business owners na, hindi, sige, ano, labanan natin. Sayang yung kita. Pero iba talaga pag ang nilalaban mo yung quality.
0: Exactly. Mm-hmm. Ayaw kasi namin na masira yung impression ng mga... Kasi first impression last, di ba? So, paano kung unang beses ka pala makakatikim? Eh, nasakripisyo yung quality. Mm-hmm. So, hindi na uulit yan eh.
2: Mm-hmm.
0: Kaya kung ano yung recipe namin on the first day, up until now, yun yung pinapractice namin.
2: Hmm, siguro, sir, one thing na ina-admire ko sa'yo, hindi ka nanghihinayang dun sa kikitaing malaki. Pero oo. Hindi mo, kasi ani, kumbaga, ang mindset mo kasi, ito lang yung kaya namin.
0: At saka, namuhay ako sa Chinese mindset na maliit kita, pero pag pinagsama-sama mo, malaki yan.
2: Kahit tubong piso. Lugaw, di joke.
0: Ang hirap kasi nung one time, big time, na malaki na tubo mo, tapos, konti na lang yung magiging sales after.
2: Mm-hmm.
0: So, sa amin, kahit peso lang ang profit namin, pag inipo namin yan in a month basis or at least in a quarterly basis, malaki na rin siya.
2: Mm-hmm, mm-hmm. At sana lahat ng mindset, no, ganito. And syempre, sir, naway dumating yung pagkakataon na alam mo yun, hindi lang dumami yung product ng mga flavor ng products mo, kundi dumami din yung mga, alam mo to, yung manpower mo mismo, and at the same time, di ba, yung kikitain mo. So, bale sir, pag ganun, dumarating talaga sa punto na parang meron kayong flavor of the day, no? Ito lang talaga eh.
0: Yes po, mm-hmm. na kagaya ngayon, since nagkaroon po ng surge of inquiries sa Facebook page namin, ang available lang po ngayon is the classic Milky and Biscoff.
2: Mm-hmm.
0: The rest of other flavors po namin, hindi pa namin makommit kasi yung mga pending orders po namin from July, pinupunuan pa lang namin up until this August po.
2: Mm-hmm, mm-hmm,
0: kaya yun yung isang naging way namin para makontrol namin yung or malimit namin yung supply and malimit din namin yung mga umu-orders.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ayaw namin na ang dami ng orders magtatanggap kami. That could lead into disappointment.
2: Yes. Diba? Totoo naman. Pero, sir, in ano-ano ba yung flavors ng TP? Sige nga.
0: Meron tayong classic milky, ubi queso, biscoff, cookies and cream, choco brownie fudge, mocha, and milky strawberry.
2: Yan. Sige nga, sir, magkano yung range ito? At meron bang mga grams? Kung paano, meron bang mas maliit dun sa mga ano na bibili natin?
0: Actually, yung iba papa-customize na mga minis para sa mga pang-souvenir.
2: Mm-hmm.
0: Mga customized stickers mm-hmm. siya. Pero dito, for classic milky, that's 130 pesos ay, SRP.
2: Mm-hmm.
0: And then for ubi queso, mocha, choco brownie fudge, cookies and cream, yung apat na flavors na yon, sila naman ay 160 pesos.
2: Mm-hmm.
0: And yung pinaka-premium namin, the biscoff and the strawberry, sila naman is 170 pesos.
2: Grabe, abot kamay, no? Parang kahit estudyante kayang bilhin.
0: Oh, napag-iipunan yun ng mga estudyanteng dumadaan sa tindahan namin. Kahit elementary yung mga dumadaan sa amin. Kuya, pwede bang pabili ako? Wala bang estudyante discount? Siyempre, dahil yung...
2: At talaga, yung pa-student discount ka?
0: Nagbibigay din ako kung ano yung binibigay kong reseller's price sa mga resellers namin.
2: Mm-hmm.
0: Estudyante discount, ka-level na rin nun. Siyempre, mga estudyante yan eh.
2: Mm-hmm.
0: Alam natin na galing tayo sa academy na yan. So, yung heart natin is para sa kung ano din ba yung kaya nila.
2: Mm-hmm. Sige nga, sir, ano na yung kaibahan ngayon? Sige nga, para sa kaalaman ng kaaga.
0: Mm-hmm.
2: Ano yung kaibahan ngayon ng pagiging isang empleyado sa may-ari ng negosyo? Ang tanong ko dito, mas madali ba?
0: Mas mahirap?
2: Mm-hmm.
0: Mahirap na fulfilling din. Kasi, kagaya ko dati, ang handle ko, mga estudyante. Ngayon, handle ko mga empleyado.
2: Mm-hmm.
0: So, kung ano yung ibang mga practices na pwede kong i-adopt para sa mga empleyado ko, ginagawa ko. Yun nga lang, let's say may mga absent na empleyado, ako yung kailangan mag-take over para sa absent.
2: Kala ko naiinis kay.
0: dumarating mm-hmm. sa point na ganun kasi tao lang din tayo. Mm-hmm. Let's say, puyat, pagod, and may absent. May mga disappointments din. Pero, gaya ng... Ayoko kasi maramdaman na nakaka-degrade kasi pag pinagalitan ka ng employer eh.
2: Mm-hmm.
0: So ako, being an employer, ayoko na mararamdaman yun ng mga empleyado ko.
2: Mm-hmm.
0: So kinakausap ko sila na maayos.
2: Mm-hmm.
0: Kung ano yung kayang i-pacify na hindi ma...
2: Na hindi pupunta doon sa conflict.
0: Exactly. Mm-hmm. So, inaayos ko na.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ganun namin pinapahalaga ng mga empleyado namin.
2: Mm-hmm. Ilan na ba ang empleyadong hawak mo?
0: Currently, meron po kaming 5 empleyado.
2: Mm-hmm. At bali sir, sa operations ikaw, tapos si Mrs.?
0: Si Mrs. naman nag-aasikaso sa mga legalities.
2: Oh.
0: Like, mula nung nag-aayos ng sa permits, pagpapi-BIR, DTI registration, lahat ng mga prerequisite para magkaroon ng business, si Mrs. ang nag-asikaso.
2: Mm-hmm.
0: Doon kasi siya magaling. Yun yung forte niya.
2: Mm-hmm.
0: Up until din sa pag-ayos ng FDA, yan, siya lahat ng, ng pag-aayos na yan.
2: Mm-hmm. At ikaw naman pag-aayos sa operations.
0: Yeah. Pati sa mga deliveries ako.
2: Mm-hmm. Grabe, no? Iba talaga yung power ng mag-asawa. Naniniwala ako na... Ano to na, ang perfect companion sa isang negosyo is yung mag-asawa talaga. Kasi nakikita mo yung kahinaan ng asawa mo eh. Tapos nakikita mo yung strength ng asawa
0: mo. At saka kailangan namin lagi ng validation.
2: Mm-mm.
0: Bago kami magkaroon ng, sa decision making, kailangan muna namin ng mabigat na discussion bago namin i-pursue yung isang bagay na gagawin namin.
2: Mm-hmm.
0: Like for instance, may gusto kami i-purchase for the production. Gagawin na ba namin agad yun or... delayed gratification muna.
2: Mm-hmm.
0: Pag-ipon mo na yun, pag may extra na lang talaga. So, doon nagkakaroon kami ng pagtitimbang na kung sino yung mas may conviction ng pagkakasabi or sino yung mas may way yung reasoning niya, siya yung masusunod. Which is, mas maganda kasi in terms of stress din naman dahil handling business is very stressful.
2: Mm-hmm.
0: So, may kaagapay talaga. Ayan, kaagapay sa pagnenegosyo.
2: Yeah, at di ba napakahalaga din talaga na may katuwang tayo.
0: Totoo.
2: Aminin natin yung katuwang kasi ito yung nagbibigay din sa'yo. Kahit pa paano ng relief sa mga ginagawa mo, relief na kailangan mong gawin, relief na dapat mong pagtuunan. At syempre, napakahalaga na may nakikinig sa'yo.
0: At saka ang sarap na... yung half ng burden, may nag-aasikaso na.
2: Mm-mm.
0: And ikaw, yung other half mo... ikaw naman yung mag-aasikaso nun.
2: Mm-hmm.
0: So, very fulfilling sa pakaramdam na, oops, ito yung task ko. Ito lang gagawin ko.
2: Mm-hmm.
0: Pero if ever naman na mayroong mga instances na kailangan, siya naman na mag-take over. Let's say, hindi maiwasan, magkakasakit ako.
2: Mm-hmm.
0: So, andyan naman siya para mag-take over ng business.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Grabe, no? Saludo sa inyo, Sir Arky, no, na dating guru lang, di ba? Na ngayon, may-ari na ng sariling negosyo, nagpapatakbo ng sariling, let's say, magiging kumpanya din to pagtagal ng panahon at hindi lang isang negosyo. At salamat po sa pagbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan po natin. Ngayon, Sir, ang tanong ko ito, ano yung challenges na pinagdaanan na ni Tipis sa maikling panahon at ano yung pinaka-natutunan nyo dito?
0: Ang isa sa pinaka-challenging part sa amin is yung manual na paggagawa.
2: Mm-hmm.
0: Na paano namin imi-meet yung demand. Kasi currently, not to brag but to inspire, nag-trending kasi yung isang video namin sa social media.
2: Mm-hmm.
0: So, dahil nag-trending, what comes next? Maraming inquiries, maraming orders.
2: Mm-hmm.
0: And hindi kami totally prepared for that.
2: Mm-hmm.
0: And dahil nga limited lang yung resources namin, limited lang ang manpower, limited lang din ang budget, kailangan namin mag-set ng cut-off. So, isa yun sa naging challenge namin kasi napapagod ang mga empleyado namin, napapagod din ang pati yung pagre-repack. Kumuha na rin kami ng tagre-repack sa mga online selling platforms namin eh.
2: Wow.
0: Kasi dati, ako lang yung nagre-repack noon kasi konti lang naman eh. Biglang so to happy na nagkaroon ng surge nga ng orders. So, kinakailangan ko mag-hire.
2: Mm-hmm.
0: Instant yun, bigla ako naghanap ng iti-train ko.
2: Mm-hmm.
0: And, ayun naman, nakapagbigay na rin ako ng trabaho sa kanya and he's very happy dun sa na-share ko na work para sa kanya.
2: Mm-hmm.
0: Kaya itong pag-prosper ng Tipis Toasted Pastillas comes with a big challenge as well.
2: Mm-hmm.
0: Dahil hindi dahil yumayabong or nagiging masagana ang negosyo, wala nang problema.
2: Mm-hmm.
0: Dun nagsisimula ang problema kung paano mo imi-meet yung demand sa mga orders.
2: Mm-hmm, mm-hmm. At siguro masasabi natin, ito yung pagsubok na masaya.
0: Oo, exactly.
2: Kasi kumbaga parang, hindi siya, challenging siya in the way, pero alam mo na, kapag nalagpasan mo, ay alam mo yung kita na panagdaraanan mo. And at the same time, no, sir, na ilang beses kang nagbabanggit ng mga resellers.
0: Mm-hmm.
2: Paano po ba maging isang resellers ng TP?
0: Ayan, napakaganda na iyong
2: go
0: question.
2: Go ahead, sir, invite mo yung mga kaagapay natin, paano ba maging reseller?
0: Mga kagapay, para sa mga gusto mag-resell ng aming Tipis Toasted Pastillas products, kailangan mo lang bumili ng minimum ng 30 packs any flavor combination na yan, pwede ka na maging reseller and magiging maganda na yung profit margin na makukuha mo from our reseller's package.
2: Magkano naman, sir, yung 30 packs na yun?
0: Let's say, for instance, bumili sila ng Classic Milky 30 packs.
2: Mm-hmm.
0: So, from 130 SRP, magiging 110 na lang yun.
2: Oh.
0: And ang maganda niyan, pwede sila mag-take ng profit margin ng at least 10 to 15 pesos on top of our SRP.
2: Mm-hmm.
0: Para may tubo rin naman si reseller, yes, na maganda, mm-hmm, di ba? So, kagaya pa rin ng Chinese mindset, kahit konti ang tubo nila, pagka pinagsama-sama, malaki pa rin,
2: mm-hmm,
0: yan.
2: Mm-hmm. So, sige sa sir, paano ba nun? I mean, online ba to? Or ano to? Kailangan ba namin pumunta ng mismong TPs para magkaroon tayo ng negotiation sa reseller? Paano ba?
0: Ayan. Sa mga gusto mag-reseller dyan ng TPs o San Pasillas, pwede kayong mag-visit mismo sa aming main branch sa Luksuin Silang, Cavite, o di kaya pwedeng mag-inquire sa aming mga online platforms, and at the same time, pwede namin siyang ma-ship via J&T. Pwede ba magsabi
2: na? Mm-hmm, go ahead po.
0: So, sa mga gusto mag-reseller dyan, pwedeng mag-visit kayo sa aming main store sa Luksuin Silang, Cavite, or pwede naman mag-inquire online sa mga online... Sorry.
2: Go ahead. Thank you, sir.
0: Pwede magbanggit ng Facebook and
2: TikTok. Sure, pwede.
0: Okay. So, sa mga gusto mag-reseller dyan ng aming TPS San Pasillas, pwede kayong mag-visit sa aming main store, and at the same time, pwede rin kayong mag-inquire sa aming online platforms kagaya ng TikTok at saka sa Facebook, na kung saan pwede rin naman kayo mag-order sa amin sa Shopee or at the same time sa TikTok Shop.
2: Wow!
0: Ayan, dami pwedeng orderan. And pwede rin kami mag-ship via J&T.
2: Mm-hmm. At so, sa lahat ng platform na meron kayo, basta i-search lang ang
0: TPS Toasted Pastillas.
2: May contact number ka ba, sir?
0: Yes, nakalagay lahat ng information doon. Pwede kayong tumawag sa cellphone number, and pwede rin naman mag-email. Mm-hmm. Nakalagay din ang email namin. And pwede rin direct message sa Facebook or TikTok Shop.
2: Mm-hmm.
0: Although, nagkakaroon ng delays ngayon dahil talagang sobrang dami na inquiries, but we're trying our best para keep up sa kanila.
2: Mm-hmm. At syempre, yun naman yung dalangin natin sa mga kaagapay natin, mm-hmm, na magkaroon sila ng sariling pagkakakitaan kahit, uh-huh, sa loob ng kailang tahanan. And sir, sa mundo ngayon na it's a digitalization,
0: mm-hmm,
2: sir, gaano nakahalaga ngayon na ang negosyo ay mayroong social media platform?
0: Ay, extreme yung... masasabi ko na sobrang kailangan na siya.
2: Mm-hmm.
0: Necessity na rin yung pagiging... necessity na rin yung pagkakaroon mo ng appearance online.
2: Mm-hmm.
0: So, kailangan mo mag-show up, mm-hmm, pero hindi mo kailangan mag-show off. Okay? Mm-hmm. Kasi yung digital marketing na ginagawa ng aking media team, shout out sa aking napakagaling na media team na students ko before.
2: Mm-hmm. Sino?
0: Si Topher at si Denzel. Ayan, mm-hmm, shout out sa inyo, Topher and Denzel, na napakagaling talaga sa video marketing.
2: Mm-hmm.
0: Sila kasi nag-handle ng social media namin.
2: Mm-hmm.
0: And lahat from pag-video, sa editing, mm-hmm, up until posting, sila yung, mm-hmm, nag-aasikaso na lahat niyan. So, it's very important kasi it builds reputation to your business as well as branding to your product.
2: Mm-hmm.
0: Importante kasi yan dahil lahat ngayon nag-spend ng time sa social media. Maraming mga Pilipino, pagka pahinga mo or pagka uwi mo, okay, scroll ako. Eh, kung ikaw ay may business and pin-remote mo siya sa online platforms, syempre, kahit sabihin mo na nagsisimula ka pa lang at maliit yung chance na may makapanood, yung isang makapanood na yan na magkaroon ng curiosity,
2: mm-hmm,
0: and biglang mag-order. So, once na matikman niya yung product mo, mm-hmm, and magustuhan niya,
2: mm-hmm,
0: tuloy-tuloy na yung magkakaroon kayo ng engagement. At tuloy-tuloy na yung algorithm ng mga online social media platforms, sila na mismo yung magbibigay sa public niyan.
2: Mm-hmm. At syempre, dadami din yung nakakakilala. Kaya nga, siguro to nga yung sinayang mo, sir, no, necessity na talaga ang pagkakaroon ng social media platform kasi, mm-hmm, pagpapakita ito na yung negosyo mo nagkakaroon ng reputation,
0: mm-hmm,
2: ng dignidad, at nakikita yung pagyabong ng pagninegosyo.
0: Oh, tsaka ang sarap na matatakam sila sa mga videos na ginagawa ng media team namin.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kasi hindi mo pa natitikman, ma-feel mo na agad na, ay, teka, parang masarap to.
2: Mm-hmm.
0: So, yung idea pa lang na yun, dahil we're selling food product, pastillas, and alam natin na hindi pa nila natitikman, gusto namin iparating sa public na masarap ito, a must try.
2: Mm-hmm. At ayun naman talaga ang produkto ng social media sa atin. Mm-hmm. Kaya naman, sige po, Sir Arkin, sa huling pagkakataon na lamang po, ano, mm-hmm, po ang payo nyo sa mga kapwa nyo naging guro na nais magkaroon ng sariling negosyo?
0: Ayan, sa mga kapwa ko guro na hanggang ngayon ay nasa departamento pa din, pwede kayong magsimula as part-time business or pwede nyo naman siyang isabay habang nagtuturo kayo. Pero wag nyo agad bibitawan ang inyong pagtuturo.
2: Mm-hmm.
0: Kasi importante na meron tayong regular na pagkakakitaan and masarap talaga kasi magturo. Part yan ng passion natin eh. Pero in terms of sa mga pagkakakitaan, maganda rin na magkaroon tayo ng side hustle na once na maramdaman nyo na, ay siguro ito na yung calling ko. Or at least siguro, ito na siguro yung papatok sa public and kaya kong i-full-time to, kailangan mo mag-risk. Mm-hmm. Kailangan mo lakasan ang loob mo.
2: Mm-hmm.
0: Dahil you'll never know if you'll never try.
2: Yeah. At yan nga, kaagapay, ang nakasama po natin ulit ang owner po ng Tipis Toasted Pastillas. Muli mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Teacher Arkin Rodil. Maraming salamat po sa inyo, Teacher Arkin. Yan, kaagapay, grabe, no? Napakagandang istorya para sa mga kababayan po nating guro, para po sa mga kababayan po nating naghahanap ng pagkakakitaan, para sa mga kababayan nating napapaisip, ako'y isang guro pero makakakuha kaya ako ng negosyo? Naniniwala ako, kaagapay, dahil po, yan po ang istoryang pinatunayan ng ating kaagapay. Kaagapay, may tanong ako sa iyo, na-inspire ka ba o nais mo nang kumuha ng dessert sa pagkakataon na to? Kaya naman po, bago tayo magtapos, kaagapay, pasalamatan ko lang muna po ang aking pong nakasama sa broadcast, kay J-Best Mancho at syempre po sa kaagapay natin na si Kuya Benjo Musura. Kaagapay, muli po, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ito ang patok. Ako si Brian De La Cruz.
1: Pop. Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
3: Patok! Lahat ng the best, pasok!
1: Patok!
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
8: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
9: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyoserye ng taon, ang Noli Metangere.

Ansulat na ito. Ang sulat na ito ay totoo na napakabigat na pasanin ko ngayon. Hindi kaila sa akin ang pag-uugali ng matandang babae niyon. Gagawin niya talaga ang kanyang bantas sa akin kahit anong gawin kong pagpapaliwanag ay hindi niya iintindihin. Basta ang kanyang utos muna ang dapat sundin. Ah, wala nga akong magagawa kundi ang hamunin ng Alperes. Pero papaano? Kung murahin ako ng Alperes at kagalitan ako, kung matagpuan ko ang kanya na asawa, sino ang papatol na magiging padrino ko? Ang Cura ba? O si Kapitan Tiago? Ah, sana hindi ko sinunod ang payo ng matandang Victorina niyon. Pwih! Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nagpagamit ako sa kanya. Sino ba nagturo sa akin na magyabang, magsinungaling, at magsamantala? Oh, ano na laman ba ang sasabihin ni Maria Clara? Oh, ngayon ko na pagtanto na namahirap pala naging kalihim ng lahat ng mga ministro. Mabuti pa'y pumunta muna ako sa kumbento. Oh, totoo nga pala wala akong makikita dito sa dagat. Nasaan na si Enrico? Enrico!

0: señor, señor, saludo ba tayo, bababa? Nandito tayo sa plaza. Nakatulog po yata kayo.
1: Nga pala, naka-idlip pala ako. Sa labis na pag-iisip sa sulat ng Doña Victorina niyon. Kuchero.
0: Ano po yan?
1: Dahan-dahan lamang ang patakbo, eh?
0: Ha?
1: Diyan. Diyan na ko bababa sa simbahan na yan, ha? Para na.
0: Sige ba? Ha! Papaano po? Ako na lamang po ang magsasabi kay pareng Enrico na ihatid ko na kayo dito sa bayan.
1: Si?
0: Pupunta ako na ho siya.
1: Kuchero, ha?
0: Papa.
1: Heto na ang upa ko sa'yo, ha? Ako'y bababa na, ha?
0: Sige ba? Tila malalim ang iniisip ng senyor na ito. Hindi magkahanda o gaga sa pagbaba ng karitela. Itanong ko nga kay pare. Siguro binigo ng kanyang dinidigawan. Kawawang Kastila.
1: Anong tinitingin mo pa dyan?
0: Sige po! Yeah!
1: Pronto! Marahil siguro, napansin ako ng kutserong iniisip akong malalim, eh. Ay, dapat talaga hindi ko na sinunodan utos na matandang donya na yon. Mabuti pa'y umuwi na lamang ako at magpahinga. Para pagkagising ay mapag-isipan ko pa ito ng husto.

0: Maganda na po sa iyo, Parisal, be. Ay, mabuti po, nakadala ulit kayo rito.
1: Oo naman, kailangan ipagdasal ang may sakit mong Senyorita Clarita.
0: Ay, ganun po ba?
1: Oh.
0: Eh, siya nga itong dapat na ipagdasal eh. Dahil siya nga itong namamayat at namumutla. Sa palagay ko, may sakit ang Franciscanong Coronet. Paumanin po, ay, maiwan ko na po kayo at tutuloy ko lang po ang aking ginagawa sa kusina. Tuloy na lang po kayo sa salas. Sige po.

0: Ginoong Alfonso Linares. Ah. Di yata't nag-iisa kayo.
1: Pare, Salvi? Kayo po pala eh.
0: Ako nga at wala nang iba. Ah, nandito ba si Don Santiago? Umalis ba siya, Ginoong Linares?
2: Magandang araw, Pare Salvi. Mabuti naman at napasyal kayo. Isang karagalan ko ang mahagka ng kamay ng isang kura. Tanda ng aking pagbati. Pare Salvi?
0: Pagpalain ka ng mga poon ng Espanya.
2: Salamat.
0: Tayo na! Doon tayo sa bulwagan magkwentuhan. Meron akong ibabalita sa inyo. Ikatutuwa ninyo ito.
2: Talaga.
0: Tumanggap ako ng mga sulat sa Maynila na nagpapatunay na totoo ang ibinalita sa akin ni Ginoong Crisostomo Ibarra kahapon.
3: Si Crisostomo ibinibida ni Pare Salvi kay Itay. Mamaya na lang ako magpipiano sinang.
4: Oo nga. Baka makaistorbo tayo sa kwentuhan ni Pare Salvi, Tio at Linares.
3: Oo. Tayo na.
0: Wala nang problema. Nakaalis na ang sagabal. Sa pangyayaring yon ay aking napag-isip-isip na mabuting tao naman pala si Ginoong Ibarra. Hindi pala siya mapusok na sa aking pagkakaalam. Marunong naman pala siyang mag-ayos ng mga gusot ng mga pagkukulang niya. Hindi pala siya dapat nakapuotan. Alam kong nakikinig ka, Maria Clara. Dahil ang aming pag-uusapan ay patungkol sa iyong katipan. Kahit na ang iyong ipinakikitang kilos ay kunwari ay di mo pansin at ikaw ay nakatuon sa iyong pagtugtog ng piano at nakikipagkwentuhan ka sa iyong dalawang kaibigang dalaga. Hindi siya dapat kasuklaman kung din na nga lamang kay Pare Damasoy.
1: Pare Salvi? Si Pare Damaso po?
0: Si Pare Damaso nga ang nagsabing hindi niya papayagang dahil ninong siya sa binyag ni Maria Clara. Datapwat, inaakala kong magbabago siya ng pasya kung hihingi ng paumanhin si Ginoong Crisostomo Ibarra. Yun na lamang at maayos na ang gulong ito.
3: Tataang, papasok na po ako sa aking silid.
2: Sige, Isha. Magpahinga ka na, anak. Pare Salvi, papaano kung hindi patawarin si Crisostomo ni Pare Damaso?
0: Sa pangyayaring yan ay si Maria Clara na ang bahala. Alam kong madali silang magkaunawaan ng kanyang ninong. Kumpisor naman ng inyong anak na dalaga si Pare Damaso.

0: Kung sakasakaling makipag-ayos si Don Crisostomo kay Padre Damaso, at si Padre Damaso naman ang hindi pumayag na makipag-ayos, kung ayaw niyag patawarin si Don Crisostomo, aba, problema ito.
1: Kung magkagayon man ang pangyayari, ay bahala na si Maria Clara kay Padre Damaso. Tutal, si Padre Damaso ay kanyang kompesor. Ngunit, may palagay akong magkakaunawaan sila.
0: Shhh, Padre Salve. Ah. Si Don Crisostomo dumarating. Ah. Huwag ka na maingay, Padre Salve.
2: Magandang araw po sa inyo, Don Santiago. Padre Salve.
0: Magandang araw.
2: Don Alfonso Linares.
1: Magandang araw naman.
3: Magandang araw din sa iyo, Don Crisostomo.
4: Padre Santiago, narito na ang inyong merienda.
1: Don Crisostomo, Ibarra. Huwag po ninyong pagtakhan ang aking katuwaan. Ngayon-ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Ikinukwento ko kina Don Santiago at Don Alfonso Linares.
3: Ganun po ba? Maraming salamat po. Paumbanhin po. Lalapitan ko lang po si Sinang.
0: Sige, Don Crisostomo. Para salve, Don Alfonso. Halika at magmerienda na muna.
1: Sige.
0: Hamong hindi na makisali sa ating kwentuhan diyan si Don Crisostomo. Halika, magmerienda tayo.
1: Sige.

0: Sinang?
1: Saan ka ba naroon at ngayon ka lang nagpakita dito? Maghapon kang wala. Alam mo bang naguhulaan kami na Victoria at ng kung ano-ano?
0: Siya nga ba?
1: Kasi naman, kanya-kanya kami ng palagay. Kung saan nagtutungo ang mga kaluluwang kahahango lang sa purgatorio.
0: Maaari ko bang malaman kung ano-ano ang inyong mga palagay na yan, ha, Sina?
1: Hindi yan ay isang lihim. Hindi ko maaaring sabihin sa'yo.
0: Oh.
1: Ngunit sasabihin ko na ito sa'yo kapag nagkasarili lang tayo, malayo sa kanila.
0: Sabihin mo na sa akin ngayon. Bakit? Galit pa ba sa akin si Maria?
1: Ewan ko. Ngunit ang sabi niya ay lalong mabuti pa raw ang siya'y limutin mo. Tapos si iyak. Ano ba yan? Iyak ng iyak ang pinsan kong yon. Ito naman kasing chewing ko. Ibigay ipakasal sa binatang ng kastilang yon. Yun. Ganyan din ang ibig mangyari ni Pari Damaso. Isa pang pahamak ang kurang yon. Mga kastila talaga. Problema. Mabuti na lang, tisoy ka.
0: Galit pa marahil si Maria sa akin.
1: Pero kaninang umaga, alam mo, nag-uusisa ako sa kanya kung may balita siya tungkol sa'yo. Alam mo naman, maraming alipores yan. Si Insan na maaaring mag-espiya sa'yo. Biniro ko kasi kung may nililigawan ka ng ibang dalaga. Akalain mo bang sabihin, maano na nga? Tapos sabay iiyak. Balino yata itong katipan mo, Don Crisostomo.
0: Sinang, sabihin mo na lang sa kanya na sana naman ay makapag-usap kami ng sarilinan, ha?
1: Na sarilinan?
0: Oo.
1: Alam mo bang sinasabi mo, ha, Mama?
0: Alam ko, Sinang. Mag-uusap kami ng kami lang dalawa.
1: Mahirap
0: sa... Magpapaliwanagan sa isa't isa. Kaya sabihin mo sa kanya yon, ha? Ha?
1: Mahirap sigurong mangyari yung pinaplano mo.
0: Bakit?
1: Gusto na ngang magpakasal ka sa iba. Pero sige, sasabihin ko. Susubukan kong kausapin siya. Pero di ako nangangako na papayag yon.
0: Maraming salamat sa'yo, Sinang, ha? Basta maiparating mo lamang sa kanya na gusto ko siyang makausap. Oh, sabi mo sa akin, kailan ko malalaman ang sagot? Sana ngayon na rin, ha?
1: Don Crisostomo, marahil hindi ka nagmamadali niyan, ano? Parang hindi mo ako inaapura.
0: Sinang...
1: Bukas, magsadya ka sa bahay namin ng maaga. Hindi maaaring mag-isa si Maria. Ayaw ni Maria na mapag-isa, kaya lagi namin siyang sinasamahan. Kaya kasama kami bukas ni Victoria.
0: Sige, salamat, Sinang. Oo, oh, sinangulog ka ng langit sa akin talaga.
1: Ginawa mo ba akong bulalakaw? Sige na. Bukas ng umaga sa bahay namin.
0: Inuulit kong pasasalamat sa'yo. O paano, magpapaalam na ako kina Don Tiago at Pare Salve. Gusto ko nang magpahinga para makatulog ng maaga.

0: Labig! Ay, ang labig na sibo na hangin. Tanda ito na nalalapit na ang buwan ng Disyembre. Dito tayo maghihintay sa mukha na ng sementeryong ito. Para aninag natin ang mga paparating.
1: Ginaw
0: talaga?
1: Tama ka nga eh. Unti-unti na ngang nalalaga sa mga daon ng puno ito eh. Ayan oh.
2: Kasama.
1: Nagkalat ng mga dahon na yan. At napapalis ng aligabok sa daan.
2: Tama!
1: Pinubo ko sa lamig!
2: Pasensya, ako!
0: Haya na pala, hinihintay natin. Ano? Nakausap mo ba si Elias?
2: Ano? Hindi ko nakausap, pero alam naman.
0: Bakit?
2: Kakaiba ang tao yung. Kasyado siyang maingat. Ngunit, malamang, malamang siya. Siya ay isa sa ating kapanalig. Dahil nagtas ng minsan ni Don Crisosto ang kanyang buhay.
1: Dahil nga dyan, kaya pumayag ako eh. Si Don Crisosto mo ang nagpadala sa aking asawa sa Maynila upang doon siya gamutin ang mga mediko.
2: Hey! Ano ba plano natin?
0: Ano nga ba?
1: Eh, akong sasalakay sa kumbento.
0: Ha?
1: Para singilin ang mga kasamaan ng mga kurang yan.
2: Sige! Kung ganun ka, binirman eh, lulusog din sa kwartel upang sabihin sa mga gwardiya sibil na ang aming ama ay may mga anak na lalaki.
0: Eh, mga ilan ba kayo? Kasi,
2: lima! At ang limang katao ay sapat na. Sabi ng alila ni Don Crisostomo na kami ay magiging 20.
0: Ganun ba yan?
2: Oo!
1: Ano? Okay, maingay.
0: Bakit?
1: May tumarating. Tahimik!
2: Sige ako.
1: May naaninig akong anino. Shhh! Tahimik!
3: May sumusunod sa akin. Sinusundan ako. Baka kwardiya sibil ito, ha? Nagsinungaling kaya sa akin ang sakristang mayor? Ayun ang pintuan ng libingan. Punta ko kaya. At palagay ko, nandun na sila lahat. May mga aninong gumagalaw eh. Sila na marahil yun. Mga kasama! Kayo ba?
4: Ikaw ba?
3: Oo! Sandali lang, maghiwa-hiwalay tayo. May sumusunod sa akin. Maganda balita. Bukas, tatanggapin ninyo mga sandata. At bukas ng gabi tayo sa salakay. Tandaan ninyo, ang isisigaw ninyo ay Viva Don Crisostomo Ibarra. Sige, kumakanta kayo. Sige, binusan nyo. Yan, dito. Dito ako magkukubli. Dito ako magkukubli sa uka ng pinto ng sementeryo. Para makilala ko kung sino ang sumusunod sa akin. Dito. Kita ihi.

0: Sabi sa akin, dito raw ang tagpuan. Tila nahuli yata ako nandating. Pero may palagay akong babalik sila. Ha? Umaambon pa yata. Teka, may uka ang pintuan ng libingan. Ah, doon. Doon ako sisilong. Yan. Tama-tama. Dito ako sisilong. Ang dilim naman dito. May tao. May tao pala rito.
1: Sino ka?
2: Ay! Sino ka rin?
0: Hindi ko makilala ang taong ito.
2: Sino ka?
0: Sadyang madilim. Sino ka? Anong ginagawa mo dito?
2: Naghihintay ako ng ikawalo ng gabi. Oo. Kasi bala kong makipagsugal ng baranga sa mga patay. Kasi ibig kong magkapera ngayong gabi. Ikaw, ano naman sa dyan mo rito? Sino? Sino ka? Sino?
0: Tulad ng pakay mo, gusto ko rin magkapera ngayong gabi.
2: Ha?
0: Tama ka.
2: Mabuti at may makakasama ako. Ito, may dala akong baranga. Kapag tumugtog ang kampana, maglalagay ako ng albur. Sa ikalawa ay galyo. Ang mga barahang gagalaw ang siyang barahan ng mga patay. At hindi dapat nating agawin sa kanila kahit sa pamamagitan ng tagaan. Teka, ikaw, may dala ka mang baraha?
0: Wala.
2: Ha? Eh kung ganun eh, paano ka makikipaglaro sa mga patay?
0: Madali na yun. Kung papaanong maglalagay kayo sa mga patay, ay maghihintay akong sila'y maglagay rin. Yun ang baraha ko.
2: Hindi ko kilala ang lalaking ito, ha? Nga, teka, paano kung ang mga patay hindi maglagay?
0: Ano ang ating magagawa? Ang pagsusugal ay di dapat nagiging sapilitan sa mga patay.
2: May armas ka bang dala? Wala akong naaninag na sandata siya.
0: Naaninag ko na ang taong ito.
2: Wala kaya danda ng sandata. Paano?
0: Bilat sa mukha. Hindi ko siya kilala.
2: Paano ka makikipaglaban sa mga patay niya kung wala kang dalang sandata? Hindi wala kang baril o patalim man lang.
0: Sa pamamagitan ng mga suntok.
2: Ito?
0: Mas matangkad ako sa'yo. Eh, dalawa tayo. Kaya natin siya.
2: Ngayon ko lang naalala ng mga patay ay di pala tumataya sa sugal kung dalawang tao ang nandito. Sa isang tao lamang sila makikipagsugal. Problema ito kapag nandito tayong dalawa.
0: Ganun ba? Pero ayokong umalis dito. Kailangan ko ng pera.
2: Hindi lalo na ako. Ako man, matindi ang pangangailangan ko ngayon. Kailangan bago magumaga. May pera na ako. Pero teka, may naisip ako.
0: Ano yan?
2: Bakit hindi na lang natin ito pagsugalan? Sugalan natin!
0: Sige.
2: Kung sinong matalo sa ating dalawa, siyang alis.
0: Tuso ang isang to. Palibasa, likas na sugar.
2: Oo, no?
0: Ito kayo walang alam.
3: Kung tinatanong mo ako, sige. Sige, maaari.
2: Sige. Kung gano'n, doon tayo sa loob ng cemetery ito. Doon tayo sa ibabaw ng nitsong yun, oh.
3: Sige, nakikita ko.
2: Teka, may dala ka bang Casa Fuego? Posiburo. Tara, doon tayo. Para maumpisa na natin ang sugal.
3: Sige.
2: Malapit na mag-alas 8 ng gabi.

0: Mabuti naman at tumila na ang ulan. Bigla na lang kasi yung umambun eh. Oh, buti tumigil na. Oh, dito. Dito. Dito tayo sa nichong to. Oh, sige, magkiskis ka na ng posporo. Teka, teka. Sagabal itong ano eh. Sa lakot ko eh. Mm. Oh, dyan ka muna ha. Yan. Ayan, dito ko lalagyan sa lakot ko. Sa ibabaw na nechong ito. Dito ka muna ha. Ah, siya nga pala, dito tayo magsusugal.
1: Magkikis-kis na ako ng posporo. Nahaninag ko ang lalaki ito. May pilat siya sa mukha. Pero matangkad ako sa kanya.
2: Ah, sige, uumpisan ko na magkikis-kis ng posporo. Na magiging ilaw natin. Ang ilang tuyong siit. Ayan. May mga siit na ako.
0: Ba, naaninag kong taong ito ah. Mas matangkad siya sa akin. At hindi ko siya kilala. Sino kaya siya?
3: Teka!
0: Sa gabal rin itong kalansin ito sa ibabaw na nito eh. Dapat dito, alisin ang ganito ah. Alisin muna natin. Diyan ka! Oh, alisin mo naman yung mga kalansay sa tabi mo. Dito tayo maglaro ng bala sa ibabaw.
2: Oo. Sige. Umpisan mo na yung pagbabalasa ng baraha. May kaunting liwanag na tayo dito.
0: Oh, sige, babalasahin ko na. Sige, yan. Yan, sige ha. Kailang balasahin na gusto. Baka sabihin mo, dadayain kita eh.
1: Dami sinasabi yan. Na
0: matalaga. Umpisan natin ha. Ito ha, ilalatag ko na ha. Ayan. Ayan. Oh, sige. Saan ka tate ha? Sa alas? O sa kabayo?
2: Sa kabayo ko tatay.
0: Ayun!
2: Umpisan mo paghugot sa baraha.
0: O sige. Ito ha. Sige. Unang hugot sa baraha. Hup! Huwego! Wala ah. Diba? Kalawa. Alas! Yun! Panalo ko! Talo ka! Ngayon, iiwan mo na akong mag-isang maghanap buhay dito sa mga patay.
2: Alis na ako.
0: Malas ka, kaibigan. Paalam. Nakaalis na siya. Nawala na siya sa karimlan. Wala na akong naaninag. Naninong gumagalaw. Oras ba? Ha? Tunog lang ka pa na? Ikaw walo na ng gabi. Sino kaya ang lalaking yun? Ang mabuti pa, makapag-antanda na at makapagdasal.
4: Far East Broadcasting Company Radio Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Rainier Pamintuan, Bog Sinchonko, Alan Santos, Beck Sinchonko, Lawrence Rojas, John Gomez, at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa.
5: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
6: Come on, come on, come on, Diyos,
5: hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
7: Mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
5: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo a cappella. Sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!

0: maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
1: So mga mommies, take note of these reminders.
2: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
3: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
4: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
5: Welcome, welcome once more dito po sa ating last Wednesday, Saturday, Wednesday ang lahat ng araw, ano po? Kasi nakakatuwa po tayo ngayon, no? Kasi meron tayong watch later, ayan. So welcome po tayo sa atin pong pagsasama-samang huntahan patungkol sa graceful. Kung kumulang grace talaga ang atin pong edad bilang mga aging. And ngayon, mangyayalam po ay ating mga kakahuntahan na share na share ang kanyang personal experience. Happy birthday! Welcome sa ating guest Miami, no? Kasi soon she will be 60 years old. And samahan niyo po kami sa inyong pakikinig over 702 DCAS AM Bando. Di kaya naman po, baka kayo ay favored ng ating Wi-Fi connection, mga internet connections. Kayo po ay very much welcome to view us over FEBC Radio P. At ang lahat ng yan, dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, ito, na-miss ko itong kasama natin na ito for some months, no? But she's now back and buhay po niya ang ating pag-uusapan. We'd like to welcome si Mom Shitin. Hello, Mom Shitin. Miss you. Parang ilang months tayo hindi magkasama. How is your buhay-buhay? You look so good. Yeah, gagabok mo.
6: Oo nga, buhay-buhay is great, Mommy. Kasama na rin yung aking buhok, no? Minsan pag may mga bagong pangyayari sa ating buhay, ang unang-unang nadadamay nga daw, sabi nila, yung buhok natin, di ba? Kapag, minsan kapag may, kunyari may masaya ka, o kaya naman may mga challenges, parang para lang ma-face natin kung ano yung mga yon, naghahanap tayo ng pwedeng mabago muna sa ating physical na outlook. Diba? Mm-hmm. So, yung buhay-buhay natin ay nagdidepende ang ating buhok.
5: Ako lang naman, parang hindi na nabago ang buhok kong tuwid na tuwid. Yung iba nagpapareban, mga ganyan. Ako naman ay sobrang nakapagsak. And pinangatawanan ko na hindi ko na siya kinukulayan. Especially these days, ayan, ako, hello po, ano, kasi sa aking mga kasama last, I think, noong 12, no? Sila ay talaga naman na mga maputi na ang buhok. Oy, alam mo ba, yun ang aking bagong ministry kayo. From being mommy-mommy, abay, nag-i-speak na ako ngayon sa mga senior. At ikaw, malapit ka na doon. Yan ang pag-uusapan natin.
6: Yes, a few days away.
5: Yes,
6: from being, a senior.
5: Oo. And yun nga, I realized, alam mo ba, mula nung pumasok tong 2026, nakailan talks na ako about yung maputi na ang buhok ko and I will buy. Parang ganyan, ano? So, buti na lang salamat sa wisdom ng ating Panginoon. Kasi kumbaga sa isang cake, naiiba-iba yung trimming na binibigay sa akin ng Lord ng wisdom para ma-swing-swing ko ba yung topic na yan. Kasi maputi na ang, kahit maputi na ang buhok ko, I can buy. Yan.
6: Wow! Yung, kinakantahan mo din ba sila? Kinakanta niya din ba yan?
5: Well, last 12 yun, nagpakanta yung ano, yung mga leaders, tapos naghawak-hawak ng kamay, yung mga, alam na yung kanta natin ng kahit maputi na ang buhok ko, tapos mag-asawa yan, no?
6: Yes.
5: Na-miss ko tuloy si Pastor Clem, kasi lagi yan nagpapaganyan, yung through the years naman siya, di ba, no? Through the years, yun. So, nakakatuwa, no, itong aking pag-uusapan in terms of your life. Ayan. Ikaw ngayon na i-interviewin ko on the spot.
6: Wow, what a privilege naman po.
5: Kasi nga, tayo po, no, na mga pumapasok dun sa tinatawag natin senior year, no, na meron na tayong dagdag na citizenship, no, senior citizen, di ba?
6: Oo. Ayan lang.
5: I beg to disagree doon sa mga nakalagay na mga ano doon, mga shadows, di ba? may nakatungkod, parang ano, wag naman tayo isama sa mga ganong klase, di ba? Kasi hindi naman ganoon, di ba?
6: Actually, natatawa ako kasi oo nga, ganun ang representation ng senior. Kapag pupunta ka sa line, tama yung sabi mo, mami, tatlo yung mga figures na makikita mo. Buntis, naka-wheelchair, nakatungkod. So yung wheelchair, PWD, yung buntis, yung pregnant, tapos tayo nga pala ng mga senior, nakatungkod na. Paano kaya pwedeng baguhin yun, ano?
5: Oo nga. And then, ang isa pa, like you, no, looking at you, parang sasabihan ka pa ng mga gwardiya dyan kapag pumasok ka doon sa ikangalinya ng senior. Sabi sa'yo, excuse me, pang senior yan. Ay, naku, flatter. Kasi nung bago ako nagiging 60, ako 12 years na pala akong 60. Parang ang bilis sa panahon, ano? 12 years ago, ay ganoon. Oo, parang 12 years ago, ay ganoon. Oo, parang

0: Yun, parang talagang ano yun, blooming. Yan, okay.
1: Wow.
0: So, pag-uusapan natin na iyong buhay-buhay ngayon. But before we go to your dream, yan, dream ang pag-uusapan natin. No? Eh, tanongin muna kita, ano ang feel mo ngayon? How does it feel that I'm getting to be senior now?
1: I'm looking forward to it. Unang-una grateful ako sa life na physical life sa age ko na binigay ng Panginoon. Mami, alam mo, kaya excited ako sa age ko. Siguro this is something very, syempre very personal to me. At pag iniisip ko, parang very emotional kasi I lost my mother when she was only 32 years old. And now I am turning 60. So sabi ko sa Panginoon, Panginoon, salamat po for giving me, leading me thus far, giving me this life na thankful ako dahil sa aking palagay, ano, ay na-enjoy ako ng mas matagal ng aking mga anak kesa ako na na-enjoy
0: Yes.
1: ko yung mother ko. Kaya kaya excited akong maging 60, excited akong tumanda kasi parang yung buhay na nakat short sa aking mother ay dinagdag ng Panginoon sa akin at ito yung bonus na lagi ko maming pinagpapasalamat sa Panginoon at sinasabi ko to sa mga anak ko na gusto kong mag-celebrate ng birthday ko every year kasi yun nga, na, ang word ko sa kanila, na-outlive ko yung edad ng aking nanay.
0: Ay, oo, yes. So, and ang isa pa, no, yung parang siguro looking forward mo na sana mo, bakit wala pa akong apo muna, ganun ba?
1: Oo, yan ang hindi ko din, well, yan, hindi pa siya kasama masyado sa equation kasi nga, yung mga bata, dahil late din naman ako, kung yung mother ko, kinuha ni Lord, 32 siya, ako naman, nag-asawa at the age of 32 pa lang. Kaya,
0: Okay.
1: imaginein mo, yung mga anak ko, hindi pa sila sa marrying age dahil estudyante pa rin sila hanggang ngayon. Kaya, hindi
0: Yeah.
1: muna siya kasali. Ang nasa isip ko ngayon, nawa lahat sila ay talagang makapagtapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang, kung ano man ang gusto nilang gawin, basta makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral. Yun ang aking pinapanalangin at nilulook forward to naman.
0: Yan, wow. So ngayon dahil ang ating mga usapan ay may kinalaman sa yung new light, new entry into this new path, no? Kumbaga, ibang road that you are going to step on, ay pag-usapan natin yung salitang dream. Yan. Huwag na natin i-plural para sakto lang tayo na lima, okay? So, the dream speaks of something that you are looking forward and you are looking also behind, di ba? Kasi sometimes, pag sinasabi natin na dream, parang lagi naka-forward. However, there are portions of our life that we also consider na yung dream natin, yung parang lilingon ka, wish ko lang. Parang gano'n, di ba, no?
1: Yes.
0: Or, sana hindi pa matapos, di ba? So, you are connecting yung paglingon mo dun sa future. Okay, so let's start with, of course, ano ang desire? Letter D. Ano ang dine-desire mo doon sa iyong pagpasok sa senior year? Like, nakita ko, no, yung celebration mo ng iyong birthday. You have three words there, eh. Parang
1: Yes.
0: something sweet, something full of wisdom. Ano pa isa? Treasure ba isa?
1: Treasure, oo.
0: Ay, galing na memory ko, ah, na-memorize ko.
1: Yes, oo. Oo, yung wise. Tama, mami. Yung dinidesire ko for this coming new season of my life ay patuloy pa rin akong gamitin as a guide to my children kasi nga very, sabi ko nga very personal yung pagtanda ko. Napakahalaga ng age sa akin. At ang I am praying, I am desiring that my children will really have a deeper relationship with the Lord. Siguro nga, no, kung iisipin natin yung dream, sometimes yung mga dinidesire natin, maraming, when we were younger, when I was younger, it was more of material things. Yun ang i-desire. Sana magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng sasakyan, maging maganda yung trabaho ko. Pero ngayon, wala na ako sa estadong yun, whatever it is that I have.

0: have in my life, ano man ng material things that I have ay sapat na. At kaya ang dinidesire ko na lamang ay maging magpatuloy yung aking kalakasan, maging clear lagi ang aking mind so that I can be a good guide to my children. Hindi na sila bata, but I believe dahil sila ay still living under my wings, no? Kasama pa rin
1: Lahat silang dyan pa.
0: Lahat sila nandito pa, ay ang dinidesire ng puso ko ay magpatuloy sila sa paglago sa Panginoon at maging mabuting mga tao. Alam ko mababait naman sila, but they could be better. It could still get better for them. Yun po.
1: Yes, oo. So, I'd like to pick up yung sa desire mo, and ito po, no, para sa ating mga kasama na magsi-60 or baka nag-60, no, in the previous months, no, dahil ito pong pagpasok sa 60 years old ay it's a mixture of ang saya mo kasi nga 60 ka na, meron ka ng discount, ayan. Meron ka ng privileges in terms of mga priority lines, mga ganyan. So, yung desires daw, tama yung sinabi mo, kaya ako pinipick up na it's not more of accumulating.
0: Yes.
1: Kasi gone are those days, no? Yung tinatawag natin, mag-iimpo ka, mag-iinvest, mga ganon. This is a season na yung desire daw ng mga, yan, going to senior and elderly living, ay more of living legacies, yan. Yung mga
0: Yes.
1: sinasabi mo na sana ay yung mga bakas, di ba, no? And the more that we look into the senior years, parang mas nare-realize natin na paikli talaga ng paikli, di ba, no?
0: Mm-mm.
1: Like in my case, sabi ko 72 plus 5 fingers or be 7, ilan na yan, no? 77, parang ganyan.
0: Mm-mm.
1: If I add, okay, so parang 82, parang gano'n, ano?
0: Mm-mm.
1: So, another ganun ba bang set? Pwede ba dalawang tinitingnan ko, no? Si 20
0: uh-huh.
1: years, no? So parang pag tinitingnan ko, wow, like ito, recently this month, a very close person sa akin, suddenly died, no? Parang wala lang, no? Parang 2 days before, kakachat pa siya, ganyan, ganyan. Tapos yun, dinala lang siya sa hospital, after 3 hours, he's gone.
0: Mm.
1: Diba, ganun kabilis, no? And yun, we are looking forward. Ito namang mga sinasabi ko na yan ay related dun sa R. Kasi we started with the desire. Yung letter R naman ay realization. Gaya nung sinabi ko, we are realizing that in this life, kumbaga sa isang, yan, okay, let me use this ballpen. Kumbaga dito sa ballpen na ito, hindi na ganyang kahaba yung life natin. No? Kagaya ng ink niya, nandito na. Di ba parang
0: Oo,
1: ganyan?
0: ubos na, yes.
1: So, ito na yung ink niya, no? Paubos-paubos na. Same is true sa ating mga seniors, di ba? Kasi ito na, wala na to, empty na tong kabila na to, napas na natin, eh. So, yun, ano yung mga realizations mo? Like, realizations, ano yun? Like yung sinabi ko, short life, yan.
0: Yeah, alam mo, realizations ko as I turn 60, ay, life becomes simpler for me, and I am becoming more content with what I have. At ang na-realize ko din, it's not, in so many ways, like having friends, we are not really after having a lot of friends, but we are only wanting to have those who are true, those who are real with us. So before, when we were younger, we would want to be with a lot of people para marami tayong mga kaibigan nga, yung social circle natin. Pero ngayon, one or two is okay. At na-realize ko pa as I turn a year older and enter into this senior citizenship, yung ayoko ng, parang ayoko na ng drama din pala. Yung naghahang on sa mga, kunyari, yung mga sama ng loob, yung mga tampo, yung mga ganong things even, kasi hindi naman yun makakadagdag sa ating unang-una, sa ating health, no? At maging physically, it affects us also. It doesn't make us look good. So, Simply put talaga, mami, my operative word that I realize is simple is better. The simpler, the better. I am not aspiring for anything anymore that might complicate my life. Pero kung ano man yung makakatulong pa para mag-improve ako sa aking paglilingkod sa Panginoon, sa pagiging, sana magiging pagiging mabuting asawa at mabuting nanay sa aking mga anak. Those are my main concerns now. So I'm realizing that I am downsizing. Hindi na ako yung nage-expand. Because I'd like to add lang, madalas kong sabihin before, when I grow up, eh di ba, we met 58 years old ka nun, mami. So ako
1: Oo
0: na,
1: nga, tagal na eh.
0: oo. So ako mga 14
1: Hindi
0: years
1: tayo
0: ago, no?
1: magkakilala.
0: So ako mga 14 years ago yon. Sabi ko, when I grow up, I want to be like you. Pero there's only one, Mami Bessie. And I am realizing, hindi ko pala kaya yung ginagawa mo. Na-realize ko. So this is one of my realizations na I can only do so much. So kung hanggang dun lang yung kaya ng katawan ko, ng isip ko na gagawin ko, yun na lang pala. And I will not be aspiring for something more na hindi ko naman, yeah, hindi ko kaya. And there could only be one, my Mommy Bessie.
1: Okay. Alam mo, nakakatuwa yung sinabi mo sa realization. Habang tayo ay umidad, tapos yun na nga, di ba, ginaganyan-ganyan ko, tapos pinahigita ko yung ballpen. So, we only have shorter days, no? Yan ang isang matunay na realization. And with that shorter days, isulit na natin in terms of, sabi mo nga, mas simple. Mas hindi maraming kung ano-anong pressure, di ba? Tapos yung sabi mo nga, madali, tinatanggap mo na yung mga bagay, yung kung bagay, eto eh, masaya na sa kung ano pa. And then like yun, I know you always say na, oh, I like to be like you when I reach that age, di ba? And iba-iba din naman kasi yung tinatawag nating calling, no? Kasi kung yan yung calling mo, one of the realizations natin pag nasa edad na talaga tayo ng senior is to accept more things na nung bata tayo, parang nilalaban pa natin. Have you realized that? Kasi bata eh, no? Parang nilalaban mo yan, pipilitin mo yan, gano'n. But yes, we reach this age na ito yung beginning, no? Diba, yun, ito yung mga ginagawa nga. Yes, oo. Maraming yung pumapansin sa akin na parang ang dami kong ano, ang dami kong ganap sa buhay.
0: Dami mong ganap,
1: and,
0: mami.
1: and the energy that the Lord has been giving me, like ngayon, ano? So, hello po dyan sa aking mga kasama kaninang umaga dyan sa lugar ng Kabanatuan. Grabe, ang dami-dami nila, no? It's the association,
0: oh,
1: Auntie Amne, no? So, mga kababaihan na ang aming inaral ay mirror, mirror on the wall. Parang ganyan, ano?
0: Wow, oo nga.
1: Parang inaral namin yung Imago Dei. Wow, ang lalim.
0: Wow, okay yan na.
1: Pero nakalagay doon yung open my eyes, open my heart, di ba? Open my mind para talagang maging flourishing ang buhay ng isang babae. Daming babae, no? So, hello po sa inyo. Sana hindi lang nandito, no? Kasi minsan pag nahiginig, oh, yes, no? Parang wow, talaga okay. Pag lumabas na, wala na, no? Di ba? Tapos picture ng picture ng mga slides, di ba? Eh, nung araw, ang joke yan. Sa handout, tanggap, tago, tapon. Eh, ngayon naman, anong picture, store, delete. O, di ba? Parang kanilang. Okay, so, ang ganda, no? So, we have the letter D, desires. From your desires connected to the realization. So, ito din. Of course, one of the things na talagang unang nararamdaman natin when we get into the senior year, yung physical. Physical, di ba? At saka, syempre, yung mga hormonal changes natin, no? Parang there are times na parang gusto mo matulog ka na lang ng matulog, o di ba? But there are times na parang, yung parang nakukonsumi ka rin, di ba? Ayoko na yan. Parang gusto mo mag-isa ka naman, di ba? So, how do you resolve this? And we will label that as your energy boosters. Parang ano yung mga iba, umiinom na ko ano-ano para sa energy boosters. But I'd like to ask you, of course, being in the ministry and a pastora at that, inner energy booster mo. Of course, the Word of God. Pero aside from that, ano pa?
0: Ako yung unang-unang energy booster ko ay yung pagpupunta sa spa, tapos yung pagpapamassage. Opo. So whenever I feel so tired already, parang used up na yung energy ko, I still find time for myself going to the massage parlor, tapos yung sa spa, and then yung self-care, nagpapamanicure, pedicure. At nag-decide din ako na as I turn 60, ay magpupunta na rin ako sa gym. Kaya mag-e-exercise na rin ako, mami. Kasi kasama din yung sa self-care dahil nung isang araw nga, no, as I have decided, and then narinig ko nung isang araw, tumataas na din yung aking sugar. So maganda din daw na nag-e-exercise para makatulong yun, para hindi magpatuloy yung para maging maganda yung daloy ng dugo, yung mga muscles, no. So that is looking forward to doing yung pag-e-exercise, yung pagpunta sa gym. But right now yung energy booster ko, yung pampasigla ko talaga ay ang pagpunta ko sa salon, sa parlor para magpa-massage at magpunta sa mga sauna, ganyan, para magpa-body scrub and all.
1: Suma total, pag sinalansan ko lahat yung sumasabi mo in terms of energy booster, ang spelling niyan ay me time,
0: time,
1: me
0: yes.
1: Care. Ayan, di ba? Kasi as a senior, hindi natin dapat i-neglect, no? Pabayaan yung ating sarili, no? Na bigyan natin siya ng me time. Kasi mas marami na tayong time. Did you realize na marami na tayong time ngayon?
0: Oo. That's true. Ang dami ng time. Katulad nga nung kasama din sa sinabi mo, yung paglalaan ko din ng panahon dahil sa me time, no, yung self-care ko, yung tulog. I really find time to sleep whenever I could. Merong mga araw na wala akong gagawin kundi magre-relax lang ako, manunood at saka matutulog. So yun, may mga me time din naman ako, contrary to what other people think. Akala nila dahil marami akong ginagawa, marami din ganap sa buhay ko. Kalahati lang naman yan, no, ng mga ganap sa'yo. Pero I still find time to watch my favorite shows. I still find time to relax and get some sleep. Afternoon naps, ganyan.
1: Okay, yung ating pinag-uusapan na me time ay kanya-kanya po yan. So, ang challenge natin sa ating mga listeners and viewers na mga gracefully aging ay hanapin niyo po yun. What makes you really delighted? What makes you really parang, yung ganyan, ano? Parang satisfied ka. Parang nape-perk up ang iyong sarili, natutuwa yung isip mo, di ba? Nagre-release ka ng mga happy hormones. Alin yun? Kasi like in your case, yung mga sinabi mo, sa iba, pwedeng iba naman yan, di ba, no? Titigil lang sa isang work, di ba? Or manunood lang kung anong program, no? Or maglalakad sa park, di ba? Or baka pupunta sa isang coffee shop, pwede rin, no? So, kung ano man yun, or maglalaro ng pets, o di ba? Marami tayong ganyan, di ba, no?
0: So, paplantita, plantito, di ba?
1: Yes, So, ano man po ito ay ang sinasabi namin ni Ma'am Shitin, ayan, as energy boosters, napakahalaga po na meron tayong bahagi ng ganung buhay. Kasi ang isang maganda na tingnan natin as we go into the senior years ay yung hindi nakamukha nun na parang sobra yung, di ba? Yung ako ang talagang tonto, ako yung parang walang 8 to 5. Yung hahabol ka ba? Although matagal na akong wala nun, but when I went also into the ministry, parang nakulong din ako sa ganun eh. I have to be in the office ng ganitong oras, kahit ministry yan, di ba? And then, I get off ganitong oras, ang dami-dami ng ginagawa, ano? So, ngayon, that wala nun, although mas marami akong ginagawa, pero naka-spread siya. And I can manage it. So, yun. Okay, dahil napag-usapan natin yung mga me time, eh syempre, no, ang kaalinsunod niyan ay yung tinatawag nating alignment of priorities. So if you are now going to talk about your priorities, sabi mo, di ba, hindi mo na priority yung accumulate. So what's your priorities? Okay, can you rank para, ano, mag-usunta, tatlo, lima, ilan?
0: Oo nga, no? If I'm going to rank my priorities now as I turn 60, given naman na yung priority natin ay yung ating relasyon sa Panginoon, no? Number one yun. Number two ay ang aking family sa aking priority. Dahil binigyan din ako ng pagkakataon ng Panginoon na maglingkod sa Kanya as a pastor. So yung aking ministry bilang isang pastor ay priority ko din. At yung aking ministry na isa pa sa missions, kasama na din yung aking self-improvement sa aking priority, yung aking pag-aaral. Gusto ko pa rin matapos yung aking tinatapos na thesis para naman ako'y maka-graduate din, hopefully next year. So, yun po yung mga gusto kong bigyan ng importance sa aking buhay ngayon as I turn 60. And I know that the Lord will help me in arranging all this. Hindi sila, siguro yung first two, yun yung aking talagang non-negotiable yun eh, no? Yung relasyon sa Panginoon at saka yung aking pamilya. Tapos, susunod na yung aking pagsiserve sa Panginoon. But then, I still also, as I serve the Lord, gusto kong, meron pa rin naman ako nagagawa bilang isang senior. Excited akong gumraduate, mami. Gusto kong matapos ito para sabihin ng mga bata, pag gumraduate ako, di ba? 60 years old, gagraduate ako. Tapos yung mga kasabayan ko, nasa 25, 28, 30 years old. Kasi mga bata lang sila, kalahati lang sila ng age ko. So, yung mga ibang makakakita, sasabihin nila, ay, pwede pa rin palang mag-aral kahit matanda na. So, that's what I would like to think, no, in terms of my priorities, na mag-serve pa rin as an inspiration to others.
1: Okay. Diyan sa mga sinabi mo na alignment of priorities, ay na-observe ko na connected sa desires. Kasi po, sa ating buhay as we enter into the senior years, yung ating mga ninanais na gawin o maganap sa ating sarili, ay ano po ito, no? Nakasalalay po doon sa ating paghahanay, no? Ng ano ba yung ating gagawin. Ano yung uunahin natin, ano yung bibigyan natin ng fuller time, no? So that yung eto mga desires natin, atin pong maa-achieve. So yun po yung isa dito sa aming mga gusto na imungkahi, no? Kasi may mga nakikita pa rin ako, no? Or natin alam, no? Hello po, kung kayo ay aming kasama dito po sa ating Moms at Heart, ay we would like to parang encourage, pag-isip-isipan. Kasi po, yung pagpasok natin sa senior year, ay hindi po ito yung taon na parang I retire. Parang ganyan.
0: Yes.
1: matanda na ako. Ganyan. Yan yung sinabi ko ng last ano, ng 12. Yun ang biro ko sa kanila. You know? Kasi parang vibe, di ba? So, kasi when you say that you vibe, it came from the word vibrate. So, ganyan.
0: Yes.
1: So, biniro ko sila vibrate. So, anong po ang nagbabibrate sa atin? Bagamat yung iba po sa atin talaga nagbabibrate yung kamay, tawanan sila.
0: May tremors na.
1: Tawanan sila nga. Nagsusulot ng karayom talaga po ngayon. Nahawak ng tasa, di ba? Nagbabibrate. So, tawa sila ng tawa. So, yun po ang isang dapat ay aayusin natin. Huwag po tayong magre-resign sa buhay. Na i-dedicate natin kasi matanda na tayo. Eto na lang tayo. So, kung ikinahon mo yung sarili mo, di ba? Alam mo nyo po, eto, no, I'd like to share this kasi pinag-uusapan natin yung alignment of priorities. I'm teaching a group of, eto talaga mga bata ito. And these are mga bata na nasa children's ministry. Alam mo naman children's ministry, di ba, no? Parang, ano yan, batang kara, pinahabol-habol, naglalaro ng bata. And isa sa kanilang parang ine-explore ngayon is how are they going to parang expand yung kanilang mga volunteers daw. Kasi nga, parang, siyempre, as bata, di ba, mag-aasawa, very busy, no? Nandun sila rin sa gather-gather, face lang, past face lang, no? Alam mo, nakakagulat. Ang kanilang mga nakuha volunteers are the senior citizen. Yung mga may edad na. O yung mga may edad na, sila yung, parang, ang laki ng gulat nila na, wow, sila yung mga nag, top of the list ng mga new volunteers nila ay mga senior. So yun po, no, let's not put ourselves na kasi eto na lang ako, ganyan. Kasi ang dami natin pwedeng gawin. Kung ayaw natin ng medyo yung madaming ikanga, yung bawa, ayaw natin ng physical na nandoon ka sa bata, eh di nandoon ka sa intercessors ng mga bata. O di ba? Nandoon ka while the classes of the children are going on, nandoon ka sa isang corner, no? You're praying for the teacher, you're praying for the children, di ba? You're asking the Lord to make miracles, no, sa buhay ng mga batang ito, di ba? And that's a ministry, di ba? O meron kang parang ini-encourage dito sa church, no? Yung tatapikin mo, like, kumusta ka? Parang ngayon ka lang ba dito? O parang ilang beses mo na dito, di ba? So, ang daming po pwede na po ating gagawin. So, let's align our priorities and let's not put ourselves in a box. Of course, ito yung last natin. Ito yung sabi ko, nalilingon ka, di ba, no? Kasi as we contributed so much ideas patungkol dito sa desires natin, sa ating realization, energy booster, yung align na ang ating priorities, yung M naman natin, parang ni-reserve natin sa memories. Wow, merong kantang ganyan, di ba? Hindi ako marunong kumanta, mahilig lang akong makinig ng music. Pero alam ko may kantang ganyan. The memories, okay. Why did I ask you about memories? Kasi po, ayon sa mga psikolohiya yan, yun daw pong mga, take note ha, hindi lahat ng memories, the good memories yan, that we have stored dito sa ating hibla, hibla ng ating brains, no? Ay, pag napukaw niya, ganda ng mga Tagalog, napukaw, nagising siya, it perks up, no? Nabubuhay yung ating kanga, kahit ka may edad na. So what is it in those memory bank mo that will, you know, light up your face? Your yes, ano yun?
0: Alam mo yung I started with me saying na as I turned 60, I am honoring my mom. Nagpapasalamat ako for the many years that God has added to my life na surpassing her age. So, connected pa rin yan yung memories ko sa aking nanay. So, every time I hear songs that we used to sing together, every time I hear songs that she used to sing for me, masaya ako at the same time, ako'y nalulungkot kasi naaalala ko yung nanay ko. Pero ito yung nagbibigay ng inspiration for me to become a better mother to my children.
1: Yes.
0: Dahil ito yung gusto kong iwang legacy sa mga anak ko. Minsan niniisip ko, pag nawala na kaya ako, ganun din kaya ako maaalala ng mga anak ko. Pag may narinig silang awit.
1: Yeah.
0: Ano? Pag may narinig silang song, sasabihin nila, ay, this is my mom's favorite song. Kaya siguro yun yun. Yun, mommy, whenever I hear songs about the songs that my mother liked when I was growing up, yun ang nagbibigay sa akin ng strength to go on and becoming a good mother to my children, because these were the times that we had good times together. Kasi 11
1: lang ako nung nawala si mama.
0: 11 lang ako nung namatay siya eh. I was only 11. So itong mga awit na to, ito yung nagdudugtong sa amin dalawa.
1: Yan.
0: Yun.
1: Mukhang nga natiri ay kutuloy ang ating kini-interview hindi na kanina masaya
0: but these are tears of joy because these are things that makes me sabi ko pa ulit-ulit, no, hindi ko sinasabing good nanay ako pero marami ako na learn from my mother na just by remembering her. And there were even times that you would see me wearing big earrings, yung mga hoops. Kasi ganun din yung mga sinusuot niya. And I tell my children, kaya they know, when they see big hoops, nung Christmas, binilan ako ng ganun, ng mga earrings na ganun kasi. Sabi nila, my mom likes that kasi
1: Okay.
0: her mom liked those earrings. So
1: So
0: yun, ma'am, is siguro yung memory.
1: na-encourage kami. Okay,
0: my
1: so
0: memory would be
1: for
0: about
1: our
0: that.
1: last reminder sa ating mga kasama, what word or phrase, no? It's not a sentence. Parang encouragement sa ating mga kanga ay going to this senior cruise. Anong pwede mong sabihin? It's a word or it's a phrase, no? That you can tell sa ating mga senior para yan. Ano yun? Before we wrap up.
0: Resilience.
1: Ah,
0: Ang
1: okay.
0: naisip
1: That's a
0: ko,
1: good word.
0: as we grow, as we get into this senior years natin, kailangan flexible pa rin tayo. Hindi natin iisip, resilient tayo, no? Yung pwede ka sa mainit, pwede ka sa malamig, pwede ka sa may ulan, pwede ka sa tagtuyot. Yung parang ganon, as we grow older, kasi marunong na sana tayong,
1: Makibagay.
0: by this time, marunong na tayong
1: Makibagay.
0: mag-adapt, marunong na tayong makibagay sa kahit anumang uri ng sitwasyon. Hindi po ako naniniwala sa kasabihan na, ay, magagalitin na yan kasi matanda na eh. O kaya, ay, maiksi na ang patience niyan kasi matanda na. Madami po ako naririnig na gano'n. Pero sa... Oo, yung... Opo, sana hindi ako makitaan ng gano'n na. O kaya, masungit na yan kasi 60 years old na. Diba? Sana
1: Oo,
0: hindi... Oo, sana hindi ganon. Pero maging flexible kay bata, kay matanda, yung kausap o yung mga kahalubilo, matuto pa rin pong makibagay at marunong pa rin pong mag-adjust. Maging resilient tayo sa anumang sitwasyon na kakaharapin natin.
1: Exciting, no? Okay, so I'll be looking forward soon to your party for your senior entry into the senior year. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shitin. Ang saya talaga ng huntahan kapag very personal ang ating mga usapan. Pero sabi nga po, there's more, wait, there's more. Siyempre, hindi natin kakalimutan mula sa ating Heartbeat Mom. Welcome sa iyo, Mami Weng De Rosario, para sa Heartbeat Portion.
2: Purihin ang Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin. Sunod-sunod ang hindi magagandang balita na kinasasangkutan ng mga kabataan at ito ay nangyayari pa sa loob ng paaralan. Sobrang nakakalungkot ang mga pangyayaring ito. Isa ang malinaw na dahilan. Mayroong pagkukulang sa paggabay sa mga bata sa loob ng tahanan. Mga mamshies, pwede pang bumangon at gampanan ang ating tungkulin bilang magulang. Kung hindi po ninyo alam kung paano mag-uumpisa, lumapit po tayo sa mga taong close sa atin at makapagbibigay ng guidance at higit sa lahat, tumawag po tayo sa Diyos. Sinasabi sa James 1:5, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ang tahanan ang unang lugar kung saan dapat matuto ang mga bata ng tamang values, paghubog sa kanilang karakter, at kung paano gumalang. At kahit sa murang edad ay pwede na rin ituro ang kanilang responsibilidad. At higit sa lahat ay magkaroon ng pananampalataya at relasyon sa Diyos na lumikha sa kanila. Napakaganda po ng tagubili ng Diyos sa ating mga magulang. Sabi po sa Efeso chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Kung susundin lang natin ang mensaheng ito ng Diyos, ay tiyak na maiiwasan ang mga karahasang ating nababalitaan. Kung nais nating baguhin ang ating lipunan, kailangan po talaga nating umpisahan ito sa loob ng tahanan. Ang lahat na makikita, mararanasan at matututuhan sa atin ay maaaring magkaroon ng malaking impluwensya sa kung anong uri ng tao siya magiging paglaki niya. Anong uri po ba ng lipunan ang nais nating magkaroon tayo. Depende po ito kung paano tayo magpapalaki sa mga susunod na henerasyon ng ating bansang Pilipinas. Sama-sama po tayong ibangon ang moralidad ng ating bayan. Masarap pakinggan ang magkaroon ng masayang tahanan, mabubuting anak, matatag na komunidad at matatag na lipunan. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa pamilya na ipinagkatiwala niyo sa amin. Gabayan niyo po ang bawat magulang at bigyan niyo po kami ng wisdom upang mapamahalaan namin ang aming pamilya na naaayon sa pamantayan ninyo. Sa gayon po ay magkaroon kami ng lipunang matatag. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Maraming salamat sa iyo, Mami Weng. Naku, ang tagal na rin nating magkasama, like yung kaninang kausap ko si Ma'am Shitina, no? And thank you dahil patuloy tayo na nagsasama-sama dito nga sa ating programang Moms at Heart. Maraming pong salamat sa inyo mula sa inyong Mami Becerios. Kayo po ba ay aming nakasama? Nakinig po ba kayo over 702 DZAS AM band, of course. Beat ang PM radio kahit saan makarating dahil siya ay may battery. Ayan. And sakto, wala na pong pipihit, just one station. Or baka naman nakita nyo ang aming mga looks. Wow, looks of 60s, yan. 70s, yan. At kayo po ay nakakonek over FEBC Radio. At ang lahat ng yan ay made available dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa inyong Mami Becerios, never forget. Ayan. So, ikakaayos ng ating mga pusong ina, ilagak natin yan sa kamay ng ating Panginoon.

kagandang pwede nating ibigay sa ating mga anak. Ano po yung ating sincerity in becoming a better parent for our children or to become better parents to our children. At kagaya po ng ating nabanggit, hindi naman sapat yung kaalaman eh. Palagi nga naming sinasabi na paminsan po ang problema, yung kaalaman hindi mag-translate sa kasanayan. No? Yung bang, alam nyo naman, paminsan pagka meron tayong mga pag-aaral, ang utak ng tao, alam ko na yan. At paminsan po, dahil nga alam na, di ho ba? Ang nagiging problema, akala yung kaalaman sapat na. Kailangan yung kaalaman maging kasanayan. At hindi po madali yan, magkaiba ng struggle yan. Dahil yung matuto ay ibang level, yung pong iyong natutunan ay maging kasanayan or to be put into application ay iba na namang hamon po yan. Kaya talagang mabigat na bagay po yan. At pangatlo, at yan nga, ito, kaya tayo nandirito, kasama natin itong mga, kasama natin sa ating fatherhood journey, no? Makakasama nga natin ngayon si paring Dennis Espike, makapapakinggan nyo mamaya, na-miss natin siya, at syempre si paring Allison ko. At importante yung meron kang kasamahan eh. Nung nakaraang linggo, ako po ay nagsalita sa isang church na first time kong napuntahan, pero yung lugar medyo pamilyar kasi naalala ko, nagbibisikleta ako dun nung araw at mataas po yung lugar dyan sa may San Jose, sa may papuntang Likaw-Likaw. Nako, nung na-introduce po ako dun sa lugar na yon, mga ilang beses din namin binalikan yon. Talaga namang bukod sa malayo, talagang mataas, no? Yung mga taga dyan, alam mo nila yan. O kaya yung mga siklista o nagmumotor, alam nila yan. Hindi simple ho ang terrain dyan. Ngayon, kaya ako naisingit yan dahil malaking bagay po yung merong kang kasamahan na nagbibigay ng motivation, assurance, and mga tao na yung mga technique na alam nila kung paano po umatake ng ganong mga paakyat, paano yung mga dadalhin, saan pupunta, saan magpapahinga, kailan. Yan po, sobrang importante po na meron tayong mga tamang tao for that particular purpose. Ang nakakalungkot nga paminsan, pag wala po yung ganyang uri ng mga tao sa ating buhay, mapapansin mo, una, malungkot yung journey. Pangalawa, minsan meron na tayong mga mali o kakulangan, hindi pa natin na itatama kasi nga wala namang accountability eh. So, importante po yung accountability, importante po yung pag merong kang tanong, may makakausap ka tungkol doon, and because you are like-minded, most likely, pag nagsama-sama kayo, yun ang pag-uusapan nyo. So, itong mga pare natin dito, di ba, marami tayo. Nakasama natin sila paring Manny Manansala, of course, ang ating mga mainstay, paring Allison ko, paring Dennis, paring Mark, ang inyong lingkod. At may mga kasama pa po kami na when we get together, ang aming pinag-uusapan at ang aming binibigyang tuon ay itong fatherhood. At napakalaking bagay po, no? Kayo ho ba, bilang isang magulang, meron ba kayong mga tao na maituturing po ninyo na sila yung kasama ninyo sa inyong parenting journey? Di po ba? Abay, kung kayo ho ay merong mga hobbies, kung meron po kayong mga hilig, di ba, malaking bagay na meron kayong kaparehas mag-isip. Yung bang yung priorities nila, nag-a-align sa priorities nyo. So basically, napakalaking bagay po. Kaya as fathers, kailangan meron din tayo niyan. At yan nga po ang binibigyang diin natin dito sa ating pag-aaral sapagkat magiging mas matagumpay po tayo as fathers kung meron po tayong tamang tao sa ating buhay. Di po ba? Mga tao na makakasama natin sa ating paglalakbay, sa ating journey as fathers. Now, para po sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, ang ating bibigyang diin po is how do we develop itong moral authority? Malaking bagay po ito kasi paminsan ang problema po, yung mundo natin litong-lito sa mga pamantayan eh. Di ba? Para bang sino ba susundan, sino ba pakikinggan? Alam nyo, ang daming boses ngayon eh.
At

0: bilang tao, parte ng ating, sabihin na nating kahinaan, eh usually naghahanap tayo ng mga papanig sa gusto natin. Totoo yan. Kaya minsan pagka may mga humihingi ng advice, pag merong mga, yan, yung mga humihingi nga ng payo, eh usually po, yung mga paghingi ng payo, kailangan discerning ka din dyan eh. Merong mga sincere na humihingi ng payo, eh maniwala ho kayo, meron din naman ho na hindi naman talaga naghahanap ng payo, naghahanap ng kakampi o papanig doon sa gusto niyang mangyari. Ang masakla po, may mga pagkakataon na pag ang iyong narinig, eh, panig sa gusto mo, yun na lang ang tatanggapin. Of course, obviously, eh, hindi naman ho tama yun, di po ba? Kaya kinakailangan po ay talagang maghanap tayo ng mga parents who would be authoritative. Eh, ang problema, how do you become authoritative? Kasi ang problem po niyan, eh, kadalasan po, bago pa man tayo magsimula, marami na tayong kamalian at kapalpakan eh. Naalala ko nga yung isang kausap kong magulang, sabi niya, alam mo, pastor, bilang anak, ang dami kong pasakit sa aking mga magulang. Tapos ngayong magulang na ako, para bang ang feeling daw niya, wala akong sasabihing maayos o matino dahil ang dami ko ng sablay, di ba? Eh alam naman ng Panginoon yun eh. So, ibig bang sabihin, we are now hopeless, helpless? Wala na ba tayong pwedeng gawin dahil ganun na nga ang kalagayan natin? Obviously, the answer is no. Meron pa ho tayong magagawa. Kaya nga, itong pinag-aaralan po natin ay patungo doon sa direksyon na iyon. Isa pa, kaya ho mahalaga yung authority na ating ma-regain dahil kahit anong ganda ng ating gustong mangyari, kung ang ating mga anak ay hindi naman din susunod o maniniwala, alam nyo, parang ano eh, mas lalong masakit sa kalooban eh, di ba? You know what to do, but your children do not want to follow you. And that is truly a problem. Kaya ang malaking challenge, ang malaking hamon po para sa atin is actually to make sure na bilang mga magulang, eh, nandyan po yung ating authority. So we always say na yung authority po, napaka-importante dahil yan po ang susi para mabigyan direksyon ng pamilya at para tayo din po ay kanilang pakinggan. Now, dahil nga kadalasan hindi alam ng mga magulang paano i-regain to, minsan dinadaan natin sa takot, di ba? Pagagalitan yung mga anak, so they would listen because of fear, pero ang problem po, pagkatakot ang nangibabaw, pag malaki-laki na ho sila, wala na hong epekto yung pananakot natin or baka nga mamaya, eh yun pa ang maging dahilan para malayo ang kalooban nila sa atin. O yung tinatawag na behavioral compliance na ang ibig sabihin, sumusunod lamang sila hanggat nariyan tayo, pero pag talikod, pag hindi natin nakikita, naku, nagbabagong pagkatao na. So, ibig sabihin po, hindi rin tama na yung takot ang mangibabaw. Imagine mo, sa kagustuhan mo, napakinggan ka ng mga anak mo, ang naging kapalit naman ito, yung magandang relasyon dahil ang lagi nilang naiisip, takot sila sa'yo. Di ho ba? Eh, hindi tama, at hindi dapat. So, kinakailangan mabago po ang ganung pananaw. Now, pangalawa, may mga times po na hindi naman takot. Minsan naman, pinapakita naman natin, nagpo-project tayo ng image na hindi naman realistic. Yung bang gusto nating i-project na kaya ako karapat dapat sundin kasi matalino ako, magaling ako, hindi ako nagkakamali, wala naman hong ganun. At alam ng mga anak natin yon. So we always say, sa the world needs a father. Palagi nga nating sinasabi sa the world needs a father, ang ating posture o the way we show up and present ourselves to our children ay hindi po yung perfection but sincerity. Malaki ho ang kaibahan niyan. Kasi pag sinabi nating sincerity, ang idea po niyan is that I want to become better. Can you help me? Yan po ang idea niyan. Gusto ko mag-improve. I want to become better. Can you help me? So, ang impression na nakikita ng ating mga anak is that we are not pretending, We are not asserting something na hindi naman totoo sa ating buhay. And we do not utilize fear. Rather, we enjoin them. We welcome them in our lives to help us become better. So now they see, Daddy, parte kami ng ikatatagumpay mo bilang tatay. Yun pala yun. So sa halip na isipin nila na ano ba tong tatay ko, ang daming kapalpakan, kahinaan, kakulangan. No. Ang nakikita po nila, Daddy, gusto namin maging parte. At bahagi po niyan is we have to be saturated by the Word. Salita ng Diyos. Na ang ibig sabihin po, nakikita na hindi tayo nag-iimbento rito. We go back to the Word and we point them to the authority of the Word. So in other words, we become co-students with them in studying the Word. So nagpapailalim tayo sa salita ng Diyos and we want to saturate ourselves with the Word of God so that our children, when they seek wisdom, they do not see and get the wisdom of man, but rather they would get the wisdom of God through His Word. Yung mga anak natin, pagka humihingi ng gabay, ang nakikita nila is that hindi ka nag-iimbento, you draw from your limited knowledge, hindi po. But they see that you are equipped by the Word and you are saturated by the Word. And through your modeling, they would know this is the way to move forward by going back to the Word of God. Ganun po. Kaya napakaganda, hindi ba? Na walang pagpapanggap, walang pananakot, kundi talagang pagnanais na tayo po ay makita ng ating mga anak na masunurin sa kalooban ng ating Panginoon, lumalakad sang-ayon sa nais ng ating Diyos. Ganyan po. Kaya mga kapatid, we continue to invite you na samahan kami sa mga pag-aaral na ito. At hindi lang yon, join the World Needs a Father movement. Pwede niyo pong puntahan ang ating Facebook page, The World Needs a Father Philippines, or you can go to the international website, theworldneedsafather.com, and then pwede niyo pong tingnan yung mga ongoing activities, and at the same time, marami pong mga resources downloadable for free. Opo, for free. Yan. Puntahan niyo po yung website, okay? And for upcoming trainings, you can always check our local Facebook page, The World Needs a Father Philippines Facebook page. At sa pagkakataong ito, nais po nating madinig ang wisdom naman at hamon na ibibigay sa atin ng dalawang pare natin, paring Dennis Espike at paring Allison ko. Pakinggan natin sila.
1: Blessed weekend po sa inyong lahat, mga kapatid. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programang Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Ito po si paring Dennis at nagbabalik muli sa ating pong talakayan ngayong hapon. And we are discussing yung isa sa mga pillars ng fatherhood, which is conferring identity. So part 1 po ito ng topic natin on conferring identity. The power of a father's voice. Alam po ba ninyo na napaka-importante at napaka-makapangyarihan ang boses, ang mga salita na sinasambit po ng isang tatay? Alam po ninyo, if we look at the account on sa Gospels, no, sa Matthew chapter 3 verse 17 and Matthew chapter 17 verse 3, ito po yung baptism account of Jesus as well as the transfiguration account. At ito po ang powerful words na sinambit po ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. This is my son, in him I am well pleased. So after the baptism of Jesus, the sabi po dun sa Bible, when Jesus arose from the water, the Holy Spirit came in the form of a dove, and a voice from heaven was heard. So it was the voice of Father God saying to Jesus, "This is my son." So very, very powerful words. Imagine po ninyo na ito po ang inyong naririnig sa inyong tatay. Ako, my dad passed away years ago. And base po dito sa nalalaman ko, sa napag-aralan ko po dito sa The World Needs a Father, na napaka-importante po yung affirmation ng isang tatay. And how I long to hear the voice of my father saying, "Dennis, I love you. Dennis, I am proud of you." Na naririnig ko sa aking tatay and nakikita ko yung itsura niya that he is indeed proud of me. He loves me. Na nakikita po yung saya sa kanyang mukha. And imagine saying this to your children. So kung kayo po ay may mga anak, araw-araw po ninyo yung sasabihin, "Ikaw ay aking anak." Kunyari sa aking mga anak, I would tell my children I love them. So kunyari si Ethan, is panganay ko po siya, "Ethan, I love you. You are my son." Si Sean, yung pangalawang anak ko, "Sean, you are my son and I love you. I am pleased with you." At yung aking daughter po si Lara, "Lara, you are the beloved of your dad." Diba? "I love you, anak. Daddy loves you very much. And I'm proud of you. And you are my daughter." Tandaan mo yan na ikaw ay anak ko. Tandaan mo yan that you are my son. Tandaan mo that you are my daughter. And I am pleased with you. So these are powerful words that can shape the life of your children every day. Alam po ninyo, I realized, lalo na po sa mga trainings, when we do trainings at we talk about affirmation, and affirmation has to do with words, and ang pinag-uusapan po natin ay identity, pero kailangan pong ma-articulate yung identity ng ating mga anak. At napansin ko po when I ask, pagka tinatanong ko po yung ating mga participants about how they affirm their children, or kung na-affirm ba sila ng kanilang mga tatay or mga magulang, and malimit, parati po nilang sinasabi na hindi masyado or hindi. I realized na minsan, ako rin personally, when I was starting out as a parent, as a dad, na parang kuripot po ako sa pag-affirm. Kuripot po ako sa pagsasabi ng "I love you." At ito po na na-realize ko, it was because kuripot din yung tatay ko sa pagsasabi po ng mga salita na to. And these are powerful words na pwede po nating sabihin sa ating anak that can confer identity. So the power of the father's voice na siya mismo. And if we look at the story po sa Bible, sa Matthew, ito yung pinag-aaralan po natin. Sinabi po ni Father God ito kay Jesus when he was about to start ministry. So wala pa po siyang napuprove. At sinabi niya, "I am pleased with you. You are my son. You're my beloved son." Sa ibang mga translations, "You are my son whom I love. In him I am well pleased." So these are powerful words from the Father. And sa Transfiguration account, sinabi po ni Father God kay Jesus the same things. "You are my son. This is my son whom I love. In him I am well pleased. Listen to him." Meron siyang authority. Makinig kayo sa kanya. So imagine this powerful scene from the gospel. People heard the voice of God the Father, the creator of the heavens and the earth. At sinasabi yun kay Jesus, who was known to be a carpenter's son, anak ni Joseph the carpenter, the incarnated Christ. Imagine saying this sa inyong mga anak araw-araw. Alam po ba ninyo that the greatest need of everyone, the greatest need of every child, mga teenagers, mga bata, is the need to belong. The need to be part of the family. And that is why makikita po natin sa mga deprived sa conferring identity. Kumbaga, hindi po nila narinig sa kanilang mga tatay. Sometimes the parents would say, "Love kita anak." Pero pag pumalpak, "Hindi kita tinatakwil na kita. Hindi ka na parte ng pamilyang ito." Di ba? So, parang ano, kontra-kontra yung mga sinasabi. One day, sasabihin, oh, you're very precious child. I love you. Salamat. You're a blessing. And then, pagka nagkamali po yung bata at na-frustrate po yung magulang at nagalit po yung magulang, ano po yung sasabihin? Ay, nako, wala kang kwenta. Lumayas ka rito. Hindi ka namin kailangan. Diba? So, nakakatawa. Pero nakakalungkot. And that is why marami pong mga kabataan, because of the greatest need to belong, the greatest need to be accepted, eh sila po ay sumasali po sa mga fraternities, sumasali po sa mga gangs na nagbibigay sa kanila ng affirmation, nagbibigay sa kanila ng mga ng identity. Kaya po napakalakas po ng identity confusion, ng pressure ng mga kaibigan, which causes identity confusion. So minsan, ang ating pong mga anak, mga kabataan po, eh, humuhulma doon po sa nakikita po nila. So kunyari, gumagaya po sila sa kanilang mga kaibigan, na yung mga kaibigan din nila ay gumagaya sa mga iba't ibang mga influencers na nakikita po sa social media, maaring mga celebrities, maaring mga vloggers, maaring mga content creator na nakikita nila na wow, napakaganda nito. At maaring yun ang nagiging sanhi ng identity confusion or ng conforming to the ways of the world. So pakikibagay po sa gawain ng mundo, because our children, the young generation, the next generation is trying to figure out, where do I belong? So they are actually seeking for someone to confer identity, and dapat yun po ang role ng isang tatay. Which is pinakita po sa Bible, God the Father doing that first. Kumbaga, first thing na ginawa niya bago pa po sumabak sa ministry si Jesus. Alam po ninyo, bago pa sumabak sa eskwela ang inyong mga anak, kung maliliit pa lang sila, i-confer nyo na yung identity. Anak, mahal kita, whatever happens, kung ano man ang grado mo, ano man ang academic performance mo, dahil anak kita, mahal kita. Diba? Kung makikita po natin dun sa account po sa Gospels, wala pa naman pong na-prove si Jesus. Wala pa siyang mga success, wala pa siyang mga miracles, hindi pa siya wala pang nasabi na nagpagaling siya. He changed the water into wine. He multiplied the bread and the fish para pakainin ng 5,000 or more than 5,000 people after he was preaching. He was about to start his ministry. And sometimes, ang ating pong tinitignan sa ating mga anak ay yung performance nila. Sulit ba yung aking binabayad na tuition dahil yung anak ko ay matataas ang grado? Sulit ba yung aking sakripisyo bilang tatay? Nagtatrabaho ako araw-araw at mabait yung aking anak sa bahay. Siya ay masunurin. Siya ay masipag. Siya ay maalagain. Sulit ba yung aking susumikap sa abroad at makikita ko yung aking mga anak na magalang? Sometimes, ganun po yung ating line of thinking. Dati, ganun din po ako. Minsan, nakabase po ako sa grado before. Kung mataas ang grades ng aking mga anak, happy ako. Pero, you know, conferring identity, when we speak it and we live it and we are pleased with our children, yung words natin are so powerful that it is life-changing. So kung titingnan po ninyo, the way God confers identity is actually adoption. He wants you to be part of His family through Jesus Christ. Pinapakita po sa atin as our primary identity is the spiritual, yung identity po natin, which is, if you have a relationship with Jesus, you are saved. You are loved. You are victorious. Meron kang purpose. You are a masterpiece created in Christ Jesus for good works. You are accepted in the Beloved. You are chosen. You are sanctified, united with Christ. You are free, you are glorified. So ito pong mga pangungusap na to, makikita po natin sa Bible. No? So there are declarations in the Bible, and I want you to share these declarations with your children. No? Sa Genesis 1:27, sinasabi yung identity natin that we are created in the image of God. So sabihin natin sa mga anak natin yun, that they are created in the image of God. That you are His own chosen treasured possession, 1 Peter 2:9. That you are chosen, handpicked, set apart by God, sa Jeremiah 1:5, Ephesians 1:3-4. You are treasured, Deuteronomy 7:6. You are precious to and honored by God, Isaiah 43:4. You are loved by God, 1 Thessalonians 1:4, John 3:16, for God so loved the world. You are loved beyond compare, 1 John 3:16. You are worth dying for. Alam nyo, ang Panginoong Jesus died for us. No, sabi dito sa Romans chapter 5, yet when we were sinners, magkaaway kay God, Jesus died for us. So you are worth dying for. We are forgiven. We are a new creation. We are set free. We are not a slave of sin. We are the child of God. We are clothed with Christ. We are hidden in Christ, seated at God's right hand. That's our spiritual position and identity. We are ambassadors of God. We are victorious. We are gifted for good works. We are heirs of glorious inheritance. We are secured for all in eternity. Alam po ninyo, pag naintindihan po natin itong mga declarations na ito sa Bible, Old Testament, New Testament, about God telling us who we are. As God sees us, that we are His children, loved, accepted, we belong to His family through Christ Jesus, magbabago po yung ating isipan, magbabago po yung ating direksyon ng ating buhay. And I pray that you too will share those verses from the Bible, for the word of God is forever settled in heaven. Totoo po yun. And the words of God, when released, will not come back empty and void, and it will accomplish everything it's set to do. So it will change the life, unang-una yung sarili mo, buhay mo, and then the life of your children. So I pray that the words that you speak will speak life, will speak hope, encouragement, and confer identity po sa inyong mga anak. God bless po, and I'll turn you to Paring Allison for our devotion. Have a wonderful weekend.
2: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong Paring Allison. Kapag yung nakikinig sa ating pong programang Parenting and Relationship Enhancement o Pare. Kung maalala niyo po, itong mga nakaraang linggo ay mahabang panahon ang ginugol po natin, no, sa pagpapaliwanag patungkol po dito sa establishing moral authority. Now we will move to another responsibility of the father, which is conferring identity. At sa ating pong paksa ngayon ay tatalakayin po natin the power of a father's voice. Hindi lamang po mahalaga ang boses ng isang ama, kundi makapangyarihan ang boses ng ama. Papaano po natin ito makikita at papaano po natin ito ipapaliwanag upang maunawaan po ng bawat isa? Sapagkat kailangan po nating tignan sa gantong aspeto na ang isang ama ay meron daw po siyang unique opportunity upang magkaloob ng tamang pagkakakilanlan sa kanyang anak. Ipinagkakaloob po ito at ipinamumuhay ang pagkakakilanlan. Sapagkat kung mapapansin po ninyo sa bautismo, no, ng ating Panginoong Jesus, no, ay dito sa tagpo pong ito ay meron pong narinig na boses mula po sa kalangitan, no, na ang sabi doon ay, "This is my beloved son." Napakahalaga po ng kung papaano ang Diyos Ama ay nagkaloob ng pagkakilanlan sa ating Panginoong Jesus sa kanyang bugtong na anak. And this is the biblical pattern of Father affirming our Lord Jesus Christ. At ito po ay makikita po natin na ang sa kabuuan po nito na ang mga magulang po, lalo-lalo na po ang mga tatay, ang mga ama, no, mga haligi ng tahanan, tayo daw po ang mga builders ng identity. Tayo po ang bumubuo, lumilikha ng pagkakilanlan. Kaya't magandang simulan po natin ang ating pong pagtatalakay nito, bagamat nauna na pong pinaliwanag po sa atin ni na paring Jeb at paring Dennis ang bagay na ito. Why children naturally look to parents for answers about themselves? Ang mga bata ay nagtatanong paano ako pinanganak, paano ang buhay o ano ang kahulugan ng buhay. Ang mga ganitong mga katanungan ay hindi lamang po ito nagmumula sa curiosity, kung hindi nangangailangan din po ito ng masusing pagtugon, sapagkat meron po silang nais na maunawaan, no, patungkol sa kanila pong buhay. At ang mga magulang, lalo na po ang ama, katulad ng atin nabanggit, ang siyang nagkakaloob po nito. Halimbawa na lamang po, am I love? Mahal ba ako? Diba? Maaaring sabihin ng salita na mahal mo ang iyong anak, at wala naman siguro magulang na magdi-deny sa katotohanan ito. Ngunit kung paano po tayo nagsasalita, kung paano po tayo gumagawa o ginagampanan ng ating pagiging magulang, lalo na kung tayo po ay stress out, ay kung minsan ay para bagang hindi talaga napatotohanan ang mga salitang mahal natin ang ating mga anak. O kaya naman mahalaga ba ako? Mahalaga lang ba ako kasi masipag ako? Mahalaga ba ako kasi mataas ang grado ko? Ang mga bagay na ito ay magandang maunawaan sa isang malalim na pagpapatunay o pagpapakita sa pang-araw-araw na buhay. Kaya ko ba, di ba? May mga bata na marahil sa sobrang kakulitan o kung ano man mga dahilan, we always criticize our children. Kaya nga po, dahil po dito ang nangyayari ay nagtatanong siya sa kanyang sarili, marahil hindi ito na-verbalize, kunit ito itinatanong niya, may kakayahan ba ako? Am I really capable of doing something? Sapagkat parang konting kibot, may mali, konting kibot, nakasira, parang konting kibot, parang hindi malinis sa bahay, etc. Alalahanin po natin, no, ng ating mga anak ay dumadaan po sa bawat season ng buhay, at meron po silang natututunan po dito. Nawa ang mga natututunan nila sa paglipat nila sa bawat panahon ay nanggagaling po sa atin. Tama po na ang atin pong nailalapat sa kanilang mga aral. May lugar ba ako sa tahanan ito? Do I really belong? Diba? Kung minsan papansinin niyo po yung mga anak na ang tawag ay middle child, yung panganay talaga naibuhos ang labis na pag-aalaga at pagmamahal. Dumating yung pangalawa, bigla na sundan ng bunso, di ba, ng ikatlo. Kaya, siyempre, dahil ito ay sanggol pa, mas na ibubuhos pang oras doon. So, the tendency was, yung sa gitna ay medyo, I would say, napapabayaan. Hindi naman po sinasadya. Kaya, kuminsan, kapag hindi po tayo aware or conscious dito, maaaring magtanong ang bata, do I really belong to this family? O kaya naman ay yung comparison na tinatawag nila, na hindi ka kasing ganda ng ate mo, hindi ka kasing talino ng kuya mo, alam mga ganito mga bagay, hindi lamang nagtatanong sa kanila na kaya ko ba, may kakayahan ba ako, kundi may lugar pa ba ako sa pamilyang ito. Ano ang magiging, masasabi na ano ang magiging, ano ako, no? What am I becoming to? Kasi, parang sa pagtingin niya sa kanyang assessment, re-evaluation, parang loser siya, lagi na lang mali ang kanyang ginagawa. What am I becoming to? No? Nagiging ano ako? Kaya before children develop their own identity, they often borrow their understanding of themselves from the voices around them. Tayo po ang siyang nagkakaloob po nito, sapagkat hinihiram po nila ang pangunawa mula po sa mga boses na nakapaligid sa kanila. At ang mga boses na ito ay pinagkakaloob po, no, ng ating pong mga magulang, lalo-lalo na po muli ng ating pong mga ama. Ikalawa po, giving a child a name versus giving meaning to that name. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang giving a name, halimbawa, Allison, no, yun ang pangalan ko. It identifies a child, no, sapagkat kung maraming mga tao dyan, how would we identify each other? At isa po dito ay pangalan, no. Ito. Ah, si Allison. Ah, ito si Jebo. Ah, ito si Dennis, di ba? Alam po natin yon. Ngunit, ang mahalaga po dito ay hindi lamang pagkakaloob ng pangalan, kundi pagkakaloob ng meaning, no? Sa pangalan na ito, kung papaano po nagko-communicate po ito kung ano ang ating paniniwala sa taong ito. Halimbawa po, pag sinabing Allison, it identifies kung sino ako. Ngunit pag sinabi natin si Allison ay courageous, no? Si Allison ay mapagmalasakit. Si paring Allison ay he can learn from his mistakes. He can always be he can always bounce back. He is resilient, no? Ang mga bagay nito ay hindi lamang nag-identify kung sino ako, but it becomes my identity formation. Yun ang bumubuo sa akin pong pagkakakilanlan, and it builds me up, no? It builds a person up. Kaya't mahalaga na makita natin dito that a name tells a child what we call them. Our words help tell them who they are. Ulitin ko po. A name tells a child what we call them. Our words help tell them who they are. Ikatlo po, tingnan natin. Words that build identity versus words that damage identity. Pag sinabi nating mahal ka, mahalaga ka, madali kang matuto, responsable ka, maari mo gawin ang mga bagay na tama, you have the capability, you have the power to do what is right, no? Versus dito po sa bagay nito, ikaw isang mangmang, wala kang halaga, you amount to nothing, no? Katulad ganyan yung amang tamad, di ba? You are a disappointment, ikaw ay isang kamalian na dumating sa buhay ng pamilyang ito. Yun po yung mga identity damaging words. At iiwasan po natin ito. Because the important distinction is correct the behavior without condemning the person. Kung minsan, di ba, sa ating kagustuhan na magtama, nagbo-border na tayo, kadalasan nga lumalampas pa nga, hindi lang borderline eh. Hindi lang magpag-criticize, kundi talagang we really pull down and destroy a person's identity, lalong-lalo na po ito sa ating mga anak, kasamahan po marahil sa simbahan o sa opisina, lalo na kung ikaw isang boss o isang supervisor, pag-ingatan po natin ang ating po mga salita because it carries a lot and heavy, weighty words that can damage emotion and identity of a person. Ika-apat po, mahalaga rin po, nabanggit na natin kanina, yung you are statements children remember. You are what? You are fill in the blank. Ibig sabihin, children may forget a particular lecture, but repeated statements about who they are can become part of their inner voice. Naku, napakahalaga daw po nito. Kasi imbes na sabihin po natin that you are a failure, di ba? Ay maari po natin sabihin, ano po pwede natin sabihin po dito, no? Sapagkat kapag paulit-ulit na binabanggit ang isang bagay ay nagiging totoo, no? Pansinin po natin, nagiging totoo po sa kanya. Kaya nga po, imbes na sabihin natin you are a failure, you fail this time but you can learn and try again. Kasi maari naman natin po talaga sa katotohanan piliin ang atin po mga salita na sinasabi. Imbes na sabihin natin you are a failure, nagkamali ka but you can learn and try again. Failure is not a permanent thing. It is just a pause, no? And you can continue and recover back. Pwede natin sabihin na, imbes na sabihin natin, you are selfish. That choice was selfish, yes. But you can choose differently next time. Ibig sabihin, meron laging pagkakataon na ayusin, isaayos ang mga nagiging gawi po natin. At yun po ang tungkulin ng isang magulang upang hindi lamang po itama, kung hindi ipinapakita ang tamang pananalita at ang tamang pagkilos upang maging modelo po tayo, no? Sa ating po mga anak. Bisa sabihin, ikaw problema ka dito sa bahay na ito. But instead of saying that this behavior may be, yes, it is a problem and we need to work on it together. Lalo na po sa panahong ito, ang dami po man na babalitaan natin mga kabataan na para bang madaling masulsulan ng over social media, no? nagiging mapusok, no? Dahil ba ito sa mga internet and digital gaming? Eh, maganda pong makita na ang magulang po ay naroroon sapagkat ang sasabi nga nila, any changes sa behavior ng bata, we should be able to be quick to notice this and help them out mula po sa kanila po mga pinagdadaanan. Naroroon din po yung communication. Kung minsan nagsasalita na yung bata sa pamagitan ng text, eh kaya lang hindi po natin masyadong sineseryoso, no? Meron na po mga messages sa atin, no? Via our private messaging. Pero nababaliwala natin kung minsan dinadaan lamang sa ngiti, sa mga tawa, sa biruan, ngunit may bigat pala yung mga statement na yon. We should be careful to really understand and listen to those words. Maybe we are hearing what they're saying, but we're not actually listening. At tignan po natin yung environment natin sa loob ng bahay. Are we really creating that environment upang malaya po sila makapagbigay ng kanilang saloobin sa atin? Mahalaga rin po ito. Kaya nga po, isang prinsipyo na atin po pinahawakan under this, no, you are blank statements are behavior is something a child does. Identity is something a child believes they are. Wag po tayo magpalito po dito. Behavior is something a child does. Identity is something a child believes they are. Sa panghuli na lamang po, why correction should never destroy identity. A child needs boundaries. Alam po natin yon para hindi po sila mapariwara, no, mapahamak. But there's also another thing aside from boundaries. It is a sense of belongingness. Correction should communicate what you did is not acceptable, but you are still loved, valued, and part of this family. Kapag ganun po ang nangyari, the goal of correction is not only to make a child feel small, it is to help the child become whole. No? Kung minsan nanliliit o we really demean a person, no? Sa ating pong mga salita, and we should not do that. A father does more than correct a behavior. Tumutulong po ang ama upang i-build po ang identity ng kanila pong anak. Dumako po tayo dito sa ating pong devotional. Matatagpuan po mula sa Matthew chapter 3, 16 to 17. Matthew chapter 3, verses 16 to 17. Ito rin po ang binanggit natin sa panimula. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were open to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. Verse 17, and behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Sa mabuting balita, ganito po ang salin. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Alam niyo po, dito po sa bautismo ni Jesus, ang Diyos Ama ay nangusap. Bago pa lamang si Jesus ay nagsimula sa kanyang pampublikong ministeryo, ay sinabi ang mga katagang ito, "Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos." Even before his public ministry, wala pa po siya pinapangaral. He did not perform a miracle yet or accomplish his mission. But the Father said, "This is my beloved Son." Doon po nag-uugat ang prinsipyong ating pong pinag-uusapan. At pinapaalala po sa atin itong foundational truth that our identity comes before our achievement. Nawa po sa ating mga anak ay dito po nagsisimula. Hindi po sa kanila achievement, kundi sino po sila sa atin. At ang meaning behind that name ay atin pong talaga namang ipinagkakaloob sa kanila. It gives them a secure sense of identity kapag ganito po ang nangyari. Kaya ang ating pong pagmamahal sa kanila, my love for them is not dependent on their performance, never. And because we love them, we will help them become the person God created them to be. Kaya nga po, mula po sa pagiging beloved, mahal na lubos, kinalulugdan na lubos, is na doon po yung sumusunod po doon, it will lead to their identity sa kanila po pagkakilanlan. Mula po sa identity, it leads to purpose. And from purpose, it leads to mission. Kung minsan nagsisimula tayo doon sa mission eh, hindi natin naintindihan na nagsisimula pala yon doon sa ating pagtanaw, sa pagtingin sa kanila that they are beloved son, no, not based on whatever they have achieved already in life. Sa panghuli na lamang po bilang refleksyon, what do my children hear from me? Mga kaibigan, mga tagapakinig, ano ba ang mga naririnig ng ating mga anak mula sa atin? Ano bang malimit natin na isasambit sa kanila? Marahil napakagandang paalala ito. Not only through my words, but through my presence that tells them, you are indeed my beloved. Nais ko po mag-ukol na isang maikling panalangin sa ating pong pagtatapos. Ama, dakilang Diyos, Ama, turuan mo akong mahalin ang aking mga anak sa paraang nagbibigay sa kanila ng pagkakilanlan, kapanatagan, karunungan at layunin sa buhay. Tulungan mo akong kilalanin at tanggapin kung sino sila habang ginagabayan ko sila tungo kung sino ang nais mong maging sila. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ito po ang inyong paring Alison. Marami pong salamat sa pagsama niyo po sa amin. Hanggang sa muli po, maraming salamat po.
3: Pare, parenting and relationship enhancement. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

Kaagapay, anong pagbabago sa buhay mo ang pinaka nahirapan kang i-embrace? Hey Kaagapay! Another Saturday! Nakasama kita ngayon at syempre samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at inspirasyon dito sa Inbetweens. Nasaan ka man ngayon, kung ano ang iyong pinagkakabalahan Kaagapay, kung ikaw ay nasa bahay or nasa biyahe or nagpapahinga lang matapos ang isang mahabang linggo. No, salamat dahil pinili mong mag-tune in at makasama ko dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Taboa, at welcome back sa panibagong episode ng Inbetweens. Alam mo Kaagapay, napakabilis talaga ng takbo ng mga araw, hindi ba? Parang kailan lang, Monday, no? Lunes, tapos eto na naman tayo, nasa weekend na, Sabado na naman. Kaya kung pakiramdam mo, pagod ka, or kaya loaded ka, overwhelmed, dami mo bang ganap sa kaliwat kanan, or marami kang iniisip, okay lang yan. Ang mahalaga ay nandito ka. At sa susunod na oras, samahan mo muna ako habang sabay nating pinapahinga ang ating mga puso't isipan, no, kahit saglit, 'di ba? Essential 'yan ang pagpapahinga. Huwag nating ipagkait sa ating mga sarili ang rest. At syempre, sa mga oras na ito, sina-shoutout natin ang mga kaagapay nating nakikinig na sa mga oras na ito. Nasaan ka ba ngayon, Kaagapay? Nasa radyo ka ba? Or nasa Facebook? O kaya naman nasa YouTube ka? Or gamit mo yung 702 DZAS mobile app. Ano man ang platform mo, Kaagapay, paramdam ka naman, nasan ka ba ngayon? Comment ka sa ating streaming. Ano ang ginagawa mo ngayong Sabado ng hapon? Ano bang perfect gawin kapag Sabado ng hapon bukod sa pagpapahinga? Kasi minsan, di pala minsan, madalas, linggo-linggo, ang pinaka ginagawa namin tuwing Sabado ay ang maglaba. Ikaw ba Kaagapay, anong pinagkakaabalahan mo tuwing hapon ng Sabado? Naglilinis ka ba? May general cleaning ba sa inyong tahanan? O kaya naman baka naggagala ka sa mga oras na ito? Nasa biyahe ka? Or kasama mo ang iyong family? No? O baka nagpapahinga lang habang ginagawa mo kaming background ng hapon mo?

abot na abot ninyo ang mga programs na hatid ng DZAS. At syempre kung first time mo naman, ikaw mismo kung first time mo ang aming bagong kaagapay, welcome na welcome ka rito. At dito nga sa programang In Betweens, may lugar para sa'yo dahil dito pwede kang makinig, pwede kang matuto or ma-inspire at makaramdam, no, na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Kaya kaagapay, kumuha ka na ng paborito mong merienda, mag-relax ka lang muna dyan at samahan mo ko sa isa na namang meaningful na Sabado ng hapon. Ito ang In Betweens na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

0: Hey Kaagapay! Welcome back sa Inbetweens at kasama mo pa rin ako, ang iyong best friend on air, Abcy D. Ferrer Tabua, at kayo'y nakikinig na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Alam mo Kaagapay, kung may isang bagay na sigurado sa buhay, ito yun. Ito yung magbabago at magbabago talaga ang buhay. Change is constant. Minsan, excited tayo sa change. Excited tayo sa bagong trabaho or bagong school, bagong opportunity. Pero minsan, hindi natin pinili yung pagbabago. Gaya na lang na bigla na lang may taong nawala sa buhay natin, lumisan, or may plano na hindi natuloy, may opportunity or pinto ang nagsara. Or may bagong chapter na hindi ka pa ready pasukin or lakaran. At ang hirap noon, 'di ba, kung iisipin mo. Kasi kahit alam mong God has a plan, hindi ibig sabihin noon na hindi ka na masasaktan. May mga pagkakataon na gusto mo na lang ibalik 'yung dati. 'Yung dati mong routine, 'yung mga bagay na nakasanayan mo na, 'yung dating mga tao sa buhay mo. Yung dating version ng sarili mo na pakiramdam mo mas simple ang lahat. Pero ang tanong, paano kung ang dati ay hindi na talaga maibabalik? Paano kung ang invitation ni Lord ngayon ay hindi na bumalik? Kundi magpatuloy, mag-move forward. Kung ikaw kaagapay ang tipo ng taong nahihirapang mag-let go o kaya naman may pagbabago sa buhay mo na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin lubos na matanggap, I think makaka-relate ka sa letter sender natin ngayong hapon. Ito'y mula sa kaagapay natin na alam niyang faithful si Lord pero aminado ring nahihirapan siyang yakapin yung bagong season na ibinibigay ng Lord sa kanya. So, sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang sulat.
1: Dear Inbetweens, itago niyo na lang po ako sa pangalang Katrina. Nahihirapan po akong i-embrace yung mga pagbabago sa buhay ko. Lately po, ang daming nagbago. May mga tao na hindi na bahagi ng buhay ko. May mga plano na hindi natuloy. May mga bagong responsibilities na kailangan kong harapin. At kahit alam kong normal lang yung mga pagbabagong ito, nahihirapan pa rin po akong tanggapin. Alam ko namang may purpose si Lord sa bawat season, pero mas madali kong maramdaman yung lungkot kaysa sa excitement sa bagong chapter. Paano ko po ba tatanggapin ang pagbabago ng may mas bukas na puso? Maraming salamat po.
0: Thank you so much, Katrina. Una sa lahat, thank you. Thank you for bravely sharing your story, yung pinagdadaanan mo sa mga panahong to. Salamat din dahil naging totoo ka sa nararamdaman mo and hindi madaling aminin talaga na nahihirapan tayo, no? Na dumadaan sa mga pagbabago ng buhay natin. Feeling ko maraming kaagapay natin yung nakaka-relate at same sa pinagdadaanan mo. Kasi kung tutuusin, walang nagtuturo sa atin kung paano magpaalam sa isang season. Diba? Wala naman, mayroon bang crash course patungkol dun. O kaya, hindi naman tayo tinuruan or tinuturuan kung paano tanggapin na may mga taong dati mong kasama araw-araw, pero ngayon, memories na lang. Or hindi tayo tinuturuan kung paano i-process yung mga pangarap na hindi natuloy o yung mga plano na akala natin, yun na talaga. Pero iba pala ang direksyon na inilaan ng Lord. At aminin natin kaagapay, exciting naman talaga yung change kapag choice mo. Pero kapag ang pagbabago ay dumating ng hindi mo inaasahan or hindi mo pinili, parang ibang usapan na yun, diba? Minsan parang gusto mo na lang sabihin kay Lord na, Lord, pwede po bang ibalik na lang natin yung dati? Yung dating nakasanayan ko, yung dating routine, dito sa comfort zone ko, kung saan ako komportable, yung bang parang buhay na kabisado mo. Pero madalas ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong yakapin yung new season ay dahil mahigpit pa rin yung kapit natin dun sa old one or dun sa luma or dun sa kasalukuyan. At yes, wala namang masama roon. Normal lang talaga na makaramdam tayo ng lungkot, normal na mag-grieve tayo no, sa mga bagay na nawala. Kasi even Jesus wept. And ibig sabihin nun, hindi kawala ng fate ang umiyak dahil may natapos na yugto ng buhay mo. Pero kaagapay, kapag ang Diyos ang nagsasara ng isang season, hindi ibig sabihin na tinatapos na niya yung kwento mo. Baka nagbubukas lang siya ng panibagong chapter, panibagong yugto sa istorya mo. Minsan kasi sobrang nakatingin tayo sa nawala. Hindi natin napapansin yung mga bagong ginagawa ng Lord sa buhay natin. Dahil nakafocus pa rin tayo dun sa kahapon. And yes, normal na maramdaman natin to. Hindi ka nag-iisa. Pero hindi natin kailangang maintindihan agad ang bawat or mga bagong bagay na nangyayari sa buhay natin. Or hindi mo kailangang i-rush yung sarili mo na maging okay agad sa panibagong season na yan. And hindi mo rin kailangan na pilitin yung sarili mo maging excited kung ang nararamdaman mo talaga ay nalulungkot ka. Parang nilolong mo talaga yung nakaraan. Pero habang unti-unti nating iniiwan na or nile-let go na yung dating season, hayaan natin na si Lord yung humawak sa kamay natin papunta dun sa susunod. Kasi ang Diyos na kasama natin noon, siya rin yung Diyos nasasama sa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Siya rin yung mauuna sa'yo. He goes before us. Kaya kung ikaw to kaagapay, yung pakiramdam mo parang ang daming nagbago sa buhay mo ngayong taon. Maybe sa aspekto ng relationships, sa trabaho mo, sa mga pangarap mo, career mo, or even sa family mo, mga responsibilities, at pati ikaw, pakiramdam mo, parang nag-iibang tao ka na rin. Ito ang gusto kong ipaalala sa'yo, na hindi lahat ng ending ay pagkawala. Minsan, yan pa yung ginagamit ng Diyos para maging beginning mo, maging simula mo. At hindi dahil nagbago yung season mo, nagbago na rin yung pagmamahal ng Lord sa'yo. Dahil habang nagbabago ang lahat, sa paligid mo, one thing remains the same. At yun ay yung faithfulness ng Panginoon na never, ever magbabago. At marami pa tayong pag-uusapan kaagapay patungkol dito kung paano ba tayo mag-let go ng may peace sa ating puso, paano natin yayakapin yung bagong season kahit may fear pa rin tayo. At paano tayo magtitiwala sa Diyos kahit hindi pa malinaw yung mga susunod na mangyayari. Kaya naman, samahan mo ko hanggang mamaya. In Betweens, we'll be right back. Dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Hey Kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. At welcome back sa Inbetweens. Ngayon ngang hapon, pinag-uusapan natin ang isang bagay na sigurado tayong lahat talaga idadaan dito. And that is change. Diba? Pagbabago. Ito, madalas natin ito marinig, diba? Change is the only constant in this life. At totoo naman, pero kahit alam natin na normal ang pagbabago, hindi ibig sabihin na madali itong tanggapin. May mga pagbabago na masaya, yung chill lang, happy. May mga pagbabago naman na matagal mong ipinagdasal. Matagal mo siyang ipinagpray, iniluhod sa Lord, matagal mo siyang hinintay. Pero, meron din mga pagbabago na hindi mo hiningi. Gaya ng goodbye na hindi ka handa. Or plano na biglang nagbago. Or kaya naman yung season na akala mo tatagal pa, pero natapos na pala. At tulad nung kwento ng ating letter sender, kaagapay may isang verse na gusto kong i-share sa'yo. Ito'y mula sa Ecclesiastes 3 verse 1. There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. Hindi sinabi ng Bible na lahat ng season ay magiging madali. Bawat season ay may purpose. Kaya kung nahihirapan tayong tanggapin yung mga pagbabago, gusto kong ibahagi yung ilang reminder. Week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. Nagpapaalala lang, God is with you even in the in-betweens.

0: Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for Chikahan, Tawana, Namamaysamang life lessons. In-Betweens, 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Isa sa atin ay nilikhang sa diyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Alam mo ba na 4 na beses nang nagsagawa ng kasalang bayan ang DZAS? Ang una ay sa panahon ng Heartline noong 1980, kung saan 3 batches ng mass wedding ang isinigawa. Ang ikatlo ay noong 2011 sa tulong ng programang Tawag ng Karunungan, kung saan 24 na pares rin ang naipakasal.

0: Sundin mo ang sariling puso at kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
1: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
2: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
3: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
4: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon!
6: Mga kaagapay, our guest is a former player of the La Salle Green Archers and also a champion coach of the UAAP team, no? So women's and men's basketball team, and now an assistant coach of the Magnolia Timplados Hatchets sa Philippine Basketball Association. Let's all welcome Coach Juno Soler. Hi, Coach Juno.
7: Hi, Coach Jojo. Thank you for inviting me in today's interview.
6: Yeah, alam mo, Coach Juno, no? Sa mga nakikinig, mga kaagapay, no? Si Coach Juno, noong college player pa lang siya sa UAAP, no? Sa Green Archers, napapanood ko na siya kasi I was an assistant coach sa UP no, no? Kay Coach Jolly pa. And we played our team. We lost twice. Yung second game namin was a close game. We wanted to win so much na natalo kami in the dying minute.

0: himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawak kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihes, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, o, papasok sa church. Magkakantahan ng malakas. May palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, syak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
1: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: God is able. From disability to possibility.
4: Kumusta po kayo mga kaagapay? Welcome na muli dito sa ating programang God is Able. At kami po ay nagpapasalamat dahil meron ulit tayong panibagong guest na alam po natin na kapupulutan natin ng inspiration at encouragement. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook Live ng 702 DZAS at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Napapanood at napapakinggan sa FEBC Radio TV. Welcome po ulit. Ako si Raquel Camulandong.
5: At ako naman po si Peggy Lotto. Ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming i-message at tumawag sa smart number 0999-223-5675 at ang aming pong globe number 0916-296-6620. Maaari din po kayong tumawag sa landline ng 865-433-22 local 401.
4: Hello, Peggy.
5: Hello, Ate Raquel.
4: Wow, ganda ng ating studio.
5: Hello.
4: Ano?
5: Kuya Joseph.
4: Yeah, no. May i-welcome tayo dito, ano. Starting today, makakasama na rin po natin ang isa pang host ng God is Able program. Pero hindi naman po siya bagong broadcaster dahil matagal din po siya nag-broadcast sa FEBC station sa Bicol. Yan, welcome po natin si Kuya Joseph Landong.
6: Hello. Magandang umaga. Good morning po sa ating lahat.
4: At pwede rin tanghali, pwedeng gabi. Yeah,
6: pwede rin magandang tanghali, gabi. Depende sa kasalukuyang kinalalagyan ninyo. Kasama po tayo sa God is Able International Foundation at kami po ay welcome po namin kayo sa aming programang ito.
4: Yan. Peggy, di ba, bago tayo nag-i-introduce ng ating guest, pinapakilala muna natin kung ano ang God is Able. Na-mention na po ni Kuya Joseph ang tungkol sa God is Able International Foundation. Hindi lang po tayo program, tayo po ay isang foundation, isang ministry. Kaya ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano po ang mga major na ginagawa ng God is Able. Baka gusto mong umpisahan sa family camp, Kuya Joseph.
6: Okay. Sige. About the family camp, actually po ang God is Able ay mayroon tayong annual family camp na ginaganap po ito most of the time sa buwan ng May. At ito po ay pagtitipon or gathering of families and individuals na may kumbaga affected ng disability. Isa po itong platform namin para po maabot po natin yung mga pamilya na may mga concern sa kanilang mga kapansanan ng kanilang miyembro ng pamilya or yung mismong parents, whoever na meron pong disability. Naway, ang goal po namin through this family camp ay mabigyan ng kapahingahan na konti at least for 2 days or 3 days yung mga kapamilya na 24/7 nag-aalaga ng kanilang mga kapamilya na may kapansanan. Isa po yan sa mga ginagawa po natin through family camp.
5: Mm-mm. At meron pa rin po kami, bukod sa family camp, no, meron po kaming tinatawag na gift of mobility. Ito po ay nagpa-partner po ang God is Able sa iba't ibang Christian churches in the whole Philippines. Well, hopefully in the whole Philippines. Kasi as of now, we have some in the provinces like Mindoro, we have in Zambales, meron pang mga ganun, pero we operate mostly dito sa NCR po. At kami po ay, bakit po kami pumapartner sa mga Christian churches? Because we want to share the love of Jesus. At isa pa po, yung gift of mobility po ay ito po yung mga binibigay namin na wheelchairs, crutches, canes, walkers. At ito po medyo unique yan ang pagbibigay, no, Ate Raquel? Kasi this is actually for the, yung size, pinifit po namin sa tao, dun na, yung kung anong nararapat na sukat para sa kanya. Kaya po hindi rin po kami basta-basta nagbibigay on that aspect. Makikita niyo po yan sa guest namin ngayon kung anong itsura ng wheelchair. Yun po yung meron.
4: Yan. Salamat, Peggy. At dahil po sa sinabi ni Peggy, nagkaroon po kayo ng queue. Ano? Kasi baka po ikaw ay isang pastor ng church or leader ng isang local church at nakikita nyo na meron kayong puso para sa mga may kapansanan. Pwede po kayong mag-reach out sa God is Able International Foundation kung kayo po ay gustong maging partner. Ayan. Sabi kasi ni Peggy, yung distribution natin ng mobility devices ay through our partner churches. Ayan, meron pang isa pong major program na ginagawa ang God is Able. Ito po yung tinatawag nating capacity building. Ang tawag ay building lives together. Ito po ay mga seminars, conferences, mga simple talks, no, tungkol po sa disability. At ito po ay isa ring course in partnership with the Asia Theological Seminary. Malapit na po ulit na magbukas ito. Kaya kung interesado po kayo, ha, abangan nyo po ang mga posts sa God is Able page natin for details about the course. Naku, malaking bagay po yan. Kami ay batch one. Kami po ni Joseph ay batch one, yeah, ng Building Lives Together.
6: Yan. Sino, October na yan.
4: Oo.
5: So kayo, batch one natin naman. Yan.
4: Batch three na. Oo, Peggy. Okay, so yan po ang God is Able. Siyempre, meron pa rin po tayong mga ginagawa ano na iba. Pero yun lang po ang gusto namin bigyan kayo ng idea sa ministry ng God is Able. Ayan, excited na ako. Ito ay produkto ng Family Camp. Ang guest natin. Tama, Peggy?
5: Family Camp.
4: Family
5: Wheels
4: Camp.
5: For the World.
4: Ang Wheels for the World. Oo nga. Oh, yan.
6: Natin yung Wheels for the World.
4: Oh, ang Wheels for the World ay kasama sa Gift of Mobility, yes, di ba, Peggy? Mm-hmm.
5: And that happens every year.
4: Yes. Sige, introduce na natin ang ating guest, no? Sino ba mag-introduce sa atin?
5: Ate Raquel.
4: Okay. Oo, siya po ay na-meet namin sa Wheels for the World. Ito po ay distribution ng wheelchairs and other walking devices through our partner, ang Johnny and Friends. And siya po ay isa sa nakatanggap ng wheelchair na customized. Ito yung nasabi ni Peggy kanina, customized. Ano? Kasi talagang sinukat, matagal na inayos para lang maging fit na fit sa kanya. Welcome po natin sa episode na ito ng God is Able, si Vladimir Medina. Hello, Vladimir.
7: Hello po, magandang araw po.
6: Kumusta ka?
7: Mabuti naman po.
6: Okay.
4: Mm-hmm.
6: Thank you at nakarating kayo dito sa ating interview for today's program.
4: Mm-hmm. Ayan, Vladimir, nakikita ka ngayon sa camera, ano? Ayun. Vladimir, pwede bang malaman ng ating mga listeners and viewers kung ano yung iyong kondisyon? Ano yung disability?
7: Ako si Vladimir Amadeus Felisco Medina sa Pasig City po. Pinanganak po ako na may tinatawag na may rare condition na tinatawag na osteogenesis imperfecta or brittle bone disease. So ang nakapag-aral naman ako po, tas dahil may mga supportive na mga parents po ako, tapos yung sa community din namin supportive sila, tapos mga na-encounter ko po na yung mga naging classmates ko, naging mga supportive po sila. Yung regarding sa programa ng programa po na nabigyan din ng wheelchair. Maganda. Para sa akin po, maganda. Maganda siya kasi ang goal kasi is maging mag-participate yung mga persons with disability sa community. Hindi lang siya limited sa charity-based model. Kasi meron tayong tinatawag na charity-based model na ang tingin, ang perception sa mga persons with disabilities ay parang object of charity. Pero kapag ka sa tulong na

0: Brittle bone disease po.
1: Brittle bone disease. So, nung pinanganak ka, ganyan na?
2: Kailan po yun kumbaga nag-manifest o kaya natuklasan o na-diagnose yung condition mo? Kailan yun nalaman?
0: Rare condition po yung...
2: Oh, pero mga ilang buwan ka pa lang or taon bago nalaman ng parents?
0: Kasi nasa sa bawat 22,000 na katao, may isang...
2: Isa?
0: Bali, hindi pa nga ako halos nakakita ng...
2: Iba na may ganong
0: kagaya
2: condition.
0: Kagaya ko na, uh-huh. Na ano na...
2: So rare talaga.
0: Face to face, parang ganun.
1: Mm. Oo. Actually, Ate Raquel, doon sa kanya, yung condition niya, pang second na nakita ko ikaw. Kasi meron sa somewhere in Antipolo, sa mahabang parang, ganyan din po sa kanya. Maliit din siya, pero yun,
3: itsura na. Ano ba yung Peggy? Pag pinanganak ba, meron na agad niyan?
1: Excuse me po.
3: Oo. Nung, pinanganak ka?
2: Pinanganak ka, gaano katagal bago nalaman ng mga parents na meron kang ganong condition?
0: Yung kasing, yung kasing doktor ko ay balipinsan din ng daddy ko yun. Mm. Orthopedic doc. Tapos, yung simula pagkapanganak ko po, nalaman na nila na may osteogenesis imperfecta po ako po.
2: Okay. So, since birth, nalaman na. Oo. Dahil nga may relative silang doktor.
3: Oo. Hindi kami mga doktor, Vladimir. May idea ka ba? Ano ba ang cause niyan? Bakit daw nagkakaroon ng brittle bone disease?
2: Na-discuss ba sa inyo ng doktor kung ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng ganong...
0: Rare condition siya. So, madaling ma-fracture yung mga bones ko po. Tapos, kumbaga, basa ko rin, yung kagaya ng sa akin, parang type 4 siya na osteogenesis imperfecta. Kasi meron ding parang yung ano nila, appearance.
2: Similarities. May pagkakahawig-hawig. Okay.
0: Parang ganun po. Pero yun sa akin kasi po, yung pagganto yung
2: face, yung feature.
0: Shape ng head, tapos uh-huh. Yung maliit po, ganun. Type 4, very rare. Okay. Mas rare din po.
1: Type 4?
2: Type 4.
1: So, ibig sabihin, pati yung shape ng mukha mo, kasama yun doon sa sa condition mo?
2: Pati yung height daw. Yung, kumbaga yung size niya.
0: May isang, parang author siya na kagaya ng sa case ko. Ganito din siya, kagaya ng sa akin. Si Sean Stephenson. Po. Yung na-research ko din po.
3: Nung lumalaki ka na, Vladimir, no, siyempre nagkakaisip ka na, nagkakamuwang ka na. Nagtanong ka ba, bakit ganito ako? Ba't hindi ako makalakad?
2: Meron ka bang mga ganong tanong nung bata ka pa? Bakit ganon ang kondisyon mo? Hindi ka ba nagtanong bakit nung habang lumalaki ka? Bakit ganito?
0: Siyempre normal lang din naman na magtanong po tayo, pero... bali, hindi naman kasi siya ipinaramdam ng mga magulang sa akin na yung kumbaga binibigay din nila yung mga pangangailangan para hindi ko maramdaman na siguro na iba yung condition. Tapos yung mga bata doon sa amin na nakakalaro ko, hindi naman may mga part na halimbawa, naglalaro sa labas, hindi ko siya magagawa. Pero yung sa ibang mga laro, mga bagay, nakaka-encounter din ako. May mga questions din ako, pero hindi siya na e-emphasize dahil hindi siya ganun ipinaparamdam sa...
2: So, ibig sabihin, dahil supportive yung mga... surroundings mo, yung kumbaga yung parents, yung mga kalaro, hindi ka naman nakaranas ng mga pangbubuli o pang-aasar doon sa mga kalaro na yun.
0: Sa inner, kumbaga sa inner circle ko po, hindi siya hindi naman siya naging problem po. Pero halimbawa sa, siyempre yung

0: yung perception sa outside siguro, ganun. May yung parang iba yung tingin, ganun. Pero hindi naman, kanba sa school, hindi naman siya, may mga, siyempre normal lang din naman na parang mga siguro tuksuan, ganun. Pero hindi siya umaabot sa point na
1: masakit.
0: Masakit na bullying. May physical na ano. Kasi naging kaibigan ko din naman yung mga classmates
2: at hanggang ngayon. Yeah. Okay. Makakatuwa.
1: That's good. Oo.
2: Community kinalakhan. Very ano, supportive, napaka-positive nung kanilang nung kanyang karanasan bilang bata.
1: Pero ikaw, syempre ikaw yung mismong merong ano no nandoon sa katawan na yon na merong disability. Ikaw kumusta? How did you feel na syempre lumalaki ka na, you know that there are limitations. So paano mo to pinaglabanan sa sarili mo? Emotionally, physically,
2: kumbaga pinagtatagumpayan yung condition na ganyan dahil meron kang limitations.
0: Hindi siya gaano nagiging problem po, ganun. Hindi ko na iisip
2: masyadong kakatuwa naman.
0: Tama
2: no?
0: Po ba?
1: Oo.
0: Kasi ano po, kagaya nga po nun, binibigay naman ng mga magulang ko sa akin yung mga pangangailangan ko po na para hindi ko ma-feel na yun nga, negative.
2: Yeah.
0: Na mga dapat maramdaman ng ano. Pero siyempre, may mga questions din tayo na gano'n. So, ano naman yun eh, medyo philosophical naman yung ganong mga pagtanong na tungkol sa bakit sila ganon, bakit ako ganito, tapos yung concept na siyempre Catholic, naniniwala tayo naman sa kay God, so yung mga concept na natatanong mo rin kung bakit sila ganon, tapos ako ganito, tapos anong purpose, ganun.
2: Mm-hmm.
0: So, sa tingin ko, sa ano naman, kapag ka tinignan mo yung ano mo siguro, yung buhay mo din, siguro marirealize mo din kung bakit na ano yung mga bagay, kung bakit ganun yung mga bagay-bagay.
2: So yung realization mo ba ay you think mayroong purpose pa rin ang Panginoon sa kabila ng ganyang kalagayan?
0: Meron po.
2: Okay.
0: Ang natapos ko nung college talaga ano, business ad, Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. So sa tingin ko kasi kapag ka kasi purely public ad ba, mas ano, wala yung kumbaga, mas flexible kasi ako pag nasa management side, may yung options ko magiging flexible po, tapos yun nga yung pagkatuto naman kasi dapat continuous process siya, kaya tuloy-tuloy lang, hindi lang siya dahil sa work o sa ano, sa career path. Dapat ano, tuloy-tuloy kang natututo kasi yun yung way mo para matuklasan yung mga bagay-bagay at ma-improve yung sarili mo po.
2: Wow.
1: That's nice. Kasi hindi, parang ikaw yung isang example ng PWD na ayaw mo,
2: hindi tumitigil, ano?
1: O, tsaka ayaw mo na wala kang ginagawa kasi gusto mo na para sa sarili mo ay umunlad, no?
2: Yes.
1: Hindi lang para, yung improvement kasi mahalaga yan eh. Pero, no, na-feel mo ba na yung ikaw habang, kunya, nag-aaral ka, na-feel mo yung mga, syempre may mga body aches yan. Paano pagka, ano ka, yung sinusumpong ka ng body aches? Kasi alam mo, meron akong kakilala na ganyan. Sabi, kahit lang nakatayo sila, pak, biglang mapuputol yung buto. Kahit wala kang ginagawa. So have you ever felt that? Nung punya, nag-aaral ka. Meron ka bang ganong incident sa buhay na yung buto mo nabali?
0: Parang mga challenges sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Meron nga magandang parang quote na nabasa. Sabi, diamonds cannot be perfected without friction. Same din sa man cannot be diamonds cannot be polished without friction. So, yun ding mga tao, hindi din sila mag-i-improve o magiging maganda, magde-develop kung walang mga trials at saka mga challenges. So, ayun siguro yung...
1: Nakakatuwa.
0: Kumbaga, depende kasi sa perception.
2: Depende sa mindset. Napaka-positive ng mindset ni Vladimir.
1: What suffering means, no? Hindi magiging mahalang diamond kung hindi ito dadaan sa
3: Oo. Maraming mga tao, walang disability, walang challenges, Vladimir, pero ayaw mag-aral. Pero sabi mo, we should not stop learning. Hindi nagtatrabaho. Ayan, na-mention ni Peggy, trabaho. Ikaw ay may trabaho, di ba? Pwede bang pakisabi mo sa amin kung saan ka nagtatrabaho? Ano ang trabaho mo?
2: Pwede yung pakisabi kung saan ang trabaho mo ngayon sa kasalukuyan? Ano yung trabahong kasalukuyang meron ka sa government? Sa PIDAW ba ang...
0: Ano
2: ang kasalukuyang... position na ginagampanan mo?
0: Ang position ko po sa PIDAW po. Pero hindi po ako hindi po ako official representative sa ngayon kasi ng PIDAW na sa pagpunta ko po dito. Pero ayun po, ako po ko kasalukuyan ng Disability Affairs Officer 1 po. So,
2: wow. So part kayo one. Ng... team ng PIDAW, kumbaga, Disability Officer.
0: Officer 1 po.
2: Officer
3: ano
2: one.
3: Ang ginagawa mo as Officer 1?
0: Sa ngayon po, kagaya kahapon, nag-handle kami ng celebration kung paano in-execute namin yung mini-sports fest, ganun po. Tapos, sa akin minsan pinapahandle yung mga online may team kami doon po. Bali, may dalawa po ang kasama sa team na nag-handle ng sa online application sa Facebook page ng PIDAW. Tapos yun nga, may mga letters, may mga inquiries na kailangang sagutin po. Sinasagot po namin.
1: So ikaw yung sa application, yung process ng application online at saka yung letters na kailangan.
0: Yung kasing application na ng PWDID application. Ang Pasig City PIDAW kasi may tatlong paraan ng pagproseso ng ID. Application. Merong through online, merong through barangay. Yung through barangay kasi may 30 barangay sa Pasig po. Bawat barangay may either PWD office or help desk. So ayun yung through barangay, ipapasa sa PIDAW at ipoproseso. Meron tayong walk-in na dumedirekta sa PIDAW ang pasa. Pero syempre, 'di ba, nasa na tayo, nasa modern age na tayo. So yung service dapat nag-a-adapt sa technology. So meron tayong online through email at saka sa Facebook page din. Pwede silang mag-apply online. Tapos, yun nga lang, yung releasing talaga, kailangan nilang kuhanin sa PIDAW po. Or, minsan, may mga applicant na nagpapalalamog, kinukuha nila, inapakuha nila doon sa
2: courier.
0: Ay, pwede ba sabihin yung brand?
3: Nasabi mo na.
2: Through couriers, so.
3: Oo. Vladimir, nakakatuwa ka. So, ang trabaho mo pala ay full-time? It's a full-time job? Anong araw ka pumapasok?
0: Ang opisina po ng PIDAW ay originally from Monday to Friday, supposedly 8 to 5, tapos nabago siya ng 7 to 4 kasi di ba nag-adjust ang government dahil yes. Sa problem sa traffic. Tapos ngayon, dahil sa oil crisis daw, may mga opisina kasama ang PDAW na naging 4 days a week.
1: So that's Monday to Thursday ka na lang?
0: 7 to 6.
1: Ah, nahaba ah.
3: 7 to 6, Monday to Thursday.
0: Kumbaga, kompleto mo pa rin yung 40 hours a week.
2: Yes.
0: Ginawa lang 4 days a week siya po.
3: Gano'n ka nakatagal nagtatrabaho sa PDAW? Gano'n ka nakatagal nagtatrabaho sa PDAW?
2: Ilang years ka nang nag-work sa PDAW?
0: Nagsimula, kasi pagka-graduate ko po ng 2013,
2: okay.
0: May mga ano ko eh, yung parang freelance ng sa online ano din. Tapos may yun nga nagkaroon kami ng sa family namin nagtitinda ng mga damit po ganun.
2: Online tapos, din 'yon. Online din yung
0: hindi po sa hindi. Bahay, yung RTW.
2: Okay.
0: Tapos po nung 2013 po, mga December, nagkaroon ng election sa barangay namin ng mga persons with disabilities. Nagsimula ako as volunteer, as president nung association na sa ng PWD sa barangay. Then eventually, naging federation secretary ako nung 2015. Tapos hanggang sa binuo yung opisina ng PDAW, na yun nga, sinulong din ng mga ng grupo na mabuo. Kasi supposedly, dapat bawat LGU mayroong
2: PWD.
0: Persons with Disability Affairs Office. At meron guidelines sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office na nasunod ng Pasig City naman po. So yun nga, nagsimula yun. At 2015 pala, since di ba mga volunteer, may mga pinupuntahang mga lugar, ganon. So, yung karamihan ng mga opisyalis, out of the pocket minsan dahil volunteer sila.
2: Mm-hmm.
0: So, may kailangan silang i-represent, ganon. So, ang nangyari na nagkaroon naging coordinator, PWD coordinator. So, halimbawa, bawat barangay, may mga coordinator sa ng persons with disability. Tapos, usually 3 yun, pero hindi siya na-complete. Tapos, noong 2018, sinunod yung batas na 2018, pinasa yung batas, pero wala pang opisina.
2: Mm-hmm.
0: 2019, noong panahon ni Mayor Bico na, nagkaroon na ng talagang opisina ang PDAW. Tapos, ayun, yung newly established na PDAW na yun noong 2019. Kasama ako dun sa mga nakasama doon.
2: So, regular yung status mo doon. Okay, may civil service.
3: May follow-up question ako, Vladimir. Kasi, bukod dito sa trabaho mo sa PDAW, sabi mo, nagkaroon ka ng mga freelance na trabaho. Paano ba nag-a-apply ang isang PWD? Kasi palagay ko, tanong din to ng iba, no, na gusto kong magkatrabaho, pero paano ba ako mag-a-apply?
0: Ano lang siya, ma-freelance na part-time din. Ano ba? Mag-handle ka ng Facebook page, ganun. Tapos, ang client mo nun kasi, usually abroad, kasi freelance. Ano siya, virtual.
3: Ang VA, no? Pero sinasabi mo na may disability ka.
0: Minsan nalalaman naman po nila, pero hindi naman kasi siya mahalaga din na information sa kanila. Kasi yun ang usually na nagiging problem ng ibang employer na kapag nalaman na. Lalo na sa mga work na kailangan mong pumasok.
3: Mm-hmm.
0: Diba? Ang employer, kapag kasi nabing PWD, minsan na nagkakaroon ng
2: parang pagka-alinlangan.
0: Pero kasi, hindi naman yung disability dapat yung tinitignan doon,
2: yung capability. Oh, ayun, tama.
0: Yung capability.
3: Grabe.
0: Kasi at the same time, kaya ka nga nag-apply doon dito.
2: Yeah.
0: Hindi dahil sa... Tapos, ayun nga po, bali kapag ka ganun, dapat yung mga persons with disabilities kasi nakaka-adapt na sila sa
2: technology.
0: Kasi yeah, ayun yung way natin para i-break yung barrier
2: tsaka kahapon
0: sa employment, sa ano.
2: Yeah, naalala ko kahapon sa isang discussions namin, meron talagang mga batas na binibigyan ng opportunity, employment opportunity ang mga persons with disability.
0: Actually, dapat
2: may batas tayo
0: ng 1% dapat ng
2: yun. So alam mo yun,
0: ng mga manpower, empleyado.
2: Oo.
0: Ay
2: nasa sektor ng PWD.
0: Persons with disabilities. Yes. Pero, siyempre, hindi naman ibig sabihin na PWD ka, dapat tanggapin ka, dapat akmaran yung
3: kakayahan. Yes. May question ako, kasi sabi mo 1%. Yung 1% ba na yan, nag-a-apply lang sa LGU or sa buong Pilipinas, dapat 1%? Or sa isang lokal lang na ano?
0: Ano po?
3: Yung 1% ba, nag-a-apply yan sa buong Pilipinas or sa isang lugar lang, yung 1% na yon?
0: Pero supposedly, parang sa kumpanyang may 100 employees, supposedly isa doon.
2: Nationwide yan, I believe, yung
0: pero,
2: batas.
0: Sa government, tanda sa Pasig, lampas 1%.
3: Wow!
2: Yun.
3: Wow!
2: Discretionary kasi yun eh.
3: So you can go beyond 1%. Basta ang required ay 1%.
2: Saka mag-qualify.
3: Qualify.
0: Yung minimum. Pero pwede pang tumaas naman. Pero ano naman eh. Marami namang mga successful na ano,
3: PWD.
0: Kusyante na mga ano. PWD sila. Do minsan, hindi naman na de-declare na o hindi naman nila parang sinasabi na PWD sila. Pero, ayun nga, persons with disabilities. Yung iba din naman na, lalo na yung mga nasa management level, mga doon.
2: Yeah. Oo.
3: So ano no, Vladimir, sa ikaw, sa kaya ka nagkaroon ng ganyang kakayahan kasi unang-una yung suporta ng pamilya mo.
2: Napakahalaga.
3: So gaano ba kahalaga ang suporta ng isang pamilya para sa isang PWD?
0: Ang ano kasi natin. Siyempre, 'di ba, ang lalo na ang sa mga may problema sa mobility. Siyempre, may mga limitasyon ka. Yung suporta ng magulang mo o mga nasa community mo, ayun yung magbe-break ng barrier para makapag-participate ka. Meron nga akong nabasa din na isa na sabi, paano daw kung yung gamot sa cancer ay nasa isang bata na hindi kayang i-afford yung education. So ganun din yung concept ng sa pagiging PWD. Paano kung yung potential niya hindi mo tinitignan dahil ang tinitignan mo yung
2: kakaya, disability.
0: Disability niya, hindi siya makapag harness yung ano niya, yung kakayahan na mas makakontribute siya kung hindi nagiging supportive yung society, hindi nagiging accepted yung ganong
2: very clear yung message mo na yon, na yung support ng family napakahalaga para ma-develop yung potential despite nung merong kapansanan ng isang bata.
3: Hindi lang family, pati yung local government unit
2: where you live. Yung community.
3: So grabe pala talaga, Peggy ano, and Joseph, na pag nagtulungan ang family and community, pwedeng gumaan ang buhay no, ng mga may disability.
2: Yeah. Alala ko yung kasabihan na it takes a village to raise up a child.
3: Yeah.
2: Napakaganda nun.
3: Tawag dito, may tanong pa ako eh, kasi
1: anong sabi mo nga yung ganyan. Pero ikaw, kasi ikaw, ang nakikita ko siya, parang malakas ang loob mo eh. Diba?
2: Saka kasi, confident siya.
1: O, confident ka.
2: Very
1: kasi.
2: Confident.
1: Pero paano yung mga PWD na hindi ka, hindi kunyari, hindi ko sa kino-compare po, yung parang hindi mo kagaya yung confidence na syempre, iba-iba tayo ng level of confidence. So how, ano yung gusto mong ano sa kanila? Kasi iba talaga yung confidence mo. Iba talaga, sabi mo, yung wala sa yung nambuli masyado. Kasi, tsaka sabi mo, tinutukso ka. Pero, alam mo yung ano mo kasi, yung taking part mo doon sa tinutukso ka, parang sa'yo normal lang naman na may mga nagtutuksuhan kayo eh. Diba? Ganyan yung ano eh.
2: Hindi niya tinitake seriously yung mga ganong issue.
1: Napaka, ano mo talaga, yung bang okay na okay yung kumpiyansa mo. So,
0: pero hindi naman ibig sabihin na ano, purely positive yung ano.
1: So dumaan ka rin sa...
0: So halimbawa, halimbawa may isang basag na baso sa harapan mo, tapos may isang ano, huwag ka mag-focus doon sa isa, para hindi mo siya isipin masyado. Doon ka mag-focus sa isa para hindi mo siya gaanong maging problema. Kasi kung paproblemahin mo yung isang problema na hindi mo naman kayang solusyonan,
2: yeah,
0: hindi ka makakagawa ng mga bagay na
3: ang galing. Vladimir, masyado akong naku-curious talaga sa'yo kung paano ka pinalaki.
1: Mga quotations.
2: Hindi napaka-ano eh.
3: Well-read.
2: Yeah.
3: Oo, well-read ka.
2: May kinalaman talaga ang support.
1: Oh, wait. Oo, kasi diba, ang iyong ano, Vladimir...
0: Russian.
1: Oo, Russian. Russian yan eh. Vladimir Mozart. Diba?
3: Vladimir Rachmaninoff.
0: Yung Vladimir ko kasi po, kinuha talaga yan sa... Kasi may pagka-activist din kasi ano, Vladimir, kay Vladimir Lenin sa USSR, sa Russia. So, hindi na ano yung background niya. Pero, yun nga, kay Vladimir Lenin. Tapos, ang daddy ko kasi nagtuturo ng piano. So, kay Amadeus.
1: Yeah. Mm-hmm. Napaka-powerful ang mga binigay sa iyong pangalan.
3: Well, you're living up to your names. Buti na lang dalawa yung pangalan mo. Kaya double-double talaga yung accomplishments mo. Pero curious talaga ako, paano ka pinalaki ng magulang mo? Parang bakit ka ganyan ka-confident? Pinaramdam ba nila sa iyo na parang wala kang kapansanan? Paano ka nila in-encourage, in-inspire sa panahon na siguro nahihirapan ka? Paano yung
1: ang galing
3: ka
1: kasi, kagaya niyan, sabi mo, oh, may basong basag. Doon ka dito ka sa hindi ano, di ba?
2: Parang sinasabi niya simply, Miss Peggy, yung problema, huwag mong problemahin. Ang tingnan mo yung solusyon.
1: Tama naman.
3: Diba? Oh, paano ba? Paano ka pinalaki ng mga magulang mo?
0: Yung, sa tingin ko, yung usual na pagpapalak. Hindi ko kasi masasabi dahil hindi ko naman nakukumpara yung yung paano nila ginawa yung pagpapalaki sa ibang mga tao, sa pagpapalaki sa akin. Kumbaga, halimbawa, ano, ibigay parang analogy. Kumbaga yung isang blind since birth, hindi niya alam kung ano ang
1: itsura ng mundo.
0: Itsura ng mundo o pakiramdam ng isang sighted na individual. So, hindi niya makukompare. So, halimbawa sa deaf, di ba? Minsan may mga deaf na ipinanganak silang deaf. Hindi kapag ka pala sinabing deaf, hindi ibig sabihin na hindi sila nakapagsalita. Minsan, nakapagsalita sila pero hindi sila nakarinig. Kaya hindi nila alam kung paano minsan ano yung mga ano words na mga... So, ganun, parang ganun siya. So, pero hindi, kagaya nga na sabi, hindi naman ibig sabihin na hindi ko ako nakakaisip ng mga negative na mga ano na. Hindi, hanggat maaari, huwag mo na lang problema yung mga hindi mo.
1: Mm-mm. Question, sabi mo, hindi naman talaga, oh well, talaga naman tama ka doon na hindi maa-avoid na ang isang tao ay nakakapag-isip ng mga negatibong bagay. Kasi kombinasyon talaga yan eh, nasa mundo tayo. Pero paano mo ito, inaano sa sarili mo, minamanage mo yung sarili mo? Kasi punya, nag-iisip ka na, nandun ka na sa pag-iisip ng mga bagay na hindi na okay. So, paano ka punta dito sa positibo? Anong ginagawa mo?
0: Sabihin ko, kagaya lang din ng ibang mga, lalo na nung sa mga kabataan, may mga distractions tayo na pwedeng, usually, pagbabasa ng mga libro, ganun. Tapos, pag mga computer games, mga ganun. Hindi mo siya, imbis na mag-focus ka sa mga negatibong bagay, ilaan mo na lang sa ibang bagay yung isipan kaysa mag-focus ka nang mag-focus doon na hindi mo naman madaling makukontrol din naman yung mga bagay-bagay. Kumbaga isipin na lang ng iba yung mga gusto nilang isipin. Ikaw, intindihin mo yung mga nasa within your control. Kumbaga yung sarili mo.
2: Very positive talaga yung perception at saka yung mindset ni Sir Vladimir.
3: Vladimir, ano ang nararamdaman mo kapag, or ano ang naiisip nararamdaman mo kapag nakakita kang isang person with disability rin? Ano ang nararamdaman or nararamdaman at
2: or
3: naiisip
2: parang,
3: mo?
2: Parang wish mo sa kanila or parang ano yung parang gusto mong sabihin sa kanila sa mga ibang PWD?
0: So ang perception ng society noon sa mga PWDs ay mga kumamahiginang bahagi ng society. Yeah. So ang ginagawa niya, binibigyan lang nila ng binibigyan hanggang maging kalakihan nila 'yon at maging 'yon yung reality nila.
2: Mm-hmm.
0: So sa analogy din, yung sa Philippine politics, bakit maraming mahirap tayo na mga kababayan din kasi yun yung ipinapalaki sa atin na mentality na bibigyan ka naman namin,
2: but umasa lang
0: magsikap. Dapat hindi ganun yung maging mentality nila, pati hindi din ganun yung mentality ng iba sa community. Mm-hmm. Dapat ang goal natin is yung i-develop yung well-being ng bawat isa. Yung kasi yung pagtulong sa kapwa, may dalawang pwedeng maging epekto yan.
2: Okay.
0: Pwedeng makatulong ka para mag-improve yung well-being ng society, pwedeng makatulong ka para hindi ka makakatulong. Ang perception man, nakatulong ka, pero ginagawa mong dependent yung PWD. Sa case ng, sa God is Able, binigyan nyo ng wheelchair sila. Halimbawa, ang goal nun, dapat magkaroon sila ng improvement sa well-being nila. Maging productive citizen sila ng society. Ganun.
1: Makapunta, kasi like for example kami, we are a faith-based organization. Mm. So kaya namin binibigyan ng wheelchair. Well, gusto po namin na first and foremost pumunta kayo sa simbahan. Kasi we are a faith-based organization. Para alam mo yun, kasi we know that the holistic approach is not just about the material, di ba? It's also, hindi lang siya temporal eh. There is also the spiritual being na kailangan So kami, well, because we are in there, kaya din kami nagbibigay ng wheelchair.
0: Pero may parang parable na di ba? Yung binigyan ng, parable of the talents. Ba
1: uh-huh. Isa pa hindi, yan.
0: Imbis na, gumawa siya ng paraan para mapalago yun.
2: Yeah.
0: Hindi naman niya itinago.
2: Binaon niya pa.
0: kumbaga, siguro, dapat tayo, gumawa din tayo ng paraan para ma-improve yung well-being natin. Huwag yung itatago lang natin yung mga bagay na ibinigay sa atin. Dapat ini-improve natin. So, kagaya ng ganun, sa mga PWDs din, dapat i-improve din nila yung sarili na. Hindi naman negative yung pag-improve sa sarili.
1: Alam mo.
2: Ang nakaka, actually, ang naglalaro sa isip ko habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Sir Vladimir is, paano talaga natin gagawin despite na, siyempre, may mga condition sila, minsan talaga hindi naiwasan na negative ang kanilang perception, pero yung pagbibigay natin ng mga mobility, gift of mobility, yung mga devices na yan, katulad ng wheelchair, sana maging very clear din talaga sa kanila na yung motivation natin, yung goal natin is maging positive yung impact niyan sa kanila.
1: I think na it's not going to be clear unless you really make it clear.
0: Yes. Ang kagandahan
1: do it really with actions and learn to say no.
0: Sa pagbibigay po ninyo ng wheelchair, talagang inaakma ninyo yung sukat sa mga pinagay. Kasi meron kasi tayong mga nagbibigay ng, actually, mga nagbibigay
3: pwede
0: lang.
3: Pwede natin sabihin.
1: Mga lalaki.
2: Yung mga basta lang gustong
1: parang
2: magbigay.
1: Parang kasha dalawang Vladimir.
0: Masabi lang na
2: nagbigay.
0: So, tumulong. Hindi siya makakatulong dahil lalo na ganito. Yung posture ng isang tao, kapag kamali yung ibinigay mong assistive device. Lalong makakasama pa sa kanya. Tapos, hindi din niya magagamit yon. So, hindi siya magiging, hindi ma-achieve yung goal na maging, ma-integrate siya sa community, maging productive siya, lumabas siya sa society. Paano siya magiging productive citizen kung hindi akma yung wheelchair? Kaya yung mga ganitong programa kasi, para maging, mas makakatulong talaga. Kasi nung nag-distribute kayo ng assistive device, talagang sinukat niyo talaga yung sa mga kasama natin na nandoon po. Talagang inalam niyo talaga yung pangangailangan. Hindi lang kayo nagbigay ng random ng assistive device documentation, parang ganun.
2: Yes.
3: Oo, Vladimir, dahil nakasakay ka ngayon, bahay mo na yan, ano, yung sa wheelchair na nga.
2: Na ng kanyang katawan.
3: Na ibigay sa'yo ng Wheels for the World, ano, yung program nga ng God is Able through our partner, ano, ang Johnny and Friends. Sabi mo kanina, sana yung mga ibinibigay na device ay ginagamit para mas mapaganda. Ngayon, ang tanong, paano ba sa'yo? Ito po, kung nakikita nyo sa camera, ito po yung talagang kinustomize para lang kay Vladimir na wheelchair. Ano ba ang benefits ng or ang kagaanan na ibinibigay sa'yo ng wheelchair na yan ngayon? Ano ang kagaanan? Yeah. Anong gaan?
2: Anong benefits ng kasalukuyang wheelchair na meron ka?
0: Ang assistive device kasi nga, kagaya natin, sinabi din natin, makakatulong siya para ma-break yung barrier of participation sa society. So, yung pagkakaroon ng akmang assistive device na hindi lang randomly nagbibigay ng assistive device, ibig sabihin, talagang nakatutok kayo sa purpose na maging active sila sa society.
1: Tsaka alam mo ba, hindi kami nagbibigay pag may wheelchair pa na tama sa kanya. Kasi I remember, we went to a house of, ano, a PWD we visited. Naku, nakita ko yung mga wheelchair nakasabit. Sabi ko, bakit po nakasabit yung mga wheelchairs? Sabi, wala raw silang malagyan. Ah, hindi na kami nagbigay. Kasi may mga nakasabit na. Sabi, gamitin niyo po muna yan. Kasi, no, the mentality, but it's good na ikaw po, no. Wala ka. Ayan, napakaganda ng mentalidad mo.
0: Sinasabi natin na charity-based model. Kasi, may mga tao kasi talaga na, yung iba, yung talagang, nagbibigay sila. Yung iba kasi nagbibigay lang sila, para lang masabi na nagbigay sa iba. Nagbibigay sila dahil, iniisip din nila, nakakatulong sila, pero hindi nila tinitignan yung side na akma ba yung ibinibigay. Yung kagaya na sinabi natin kanina, di ba, na dapat is inaanon din natin yung tinitignan din natin na hindi lang charity based model of thing. Tas yung iba kasi nagbibigay lang para ma-feel good sa sarili nila, nagbibigay sila. Yeah. Hindi nila
3: feel good.
0: hindi nila intention na talagang purely yung makatulong. Self-centered
2: pa rin yung pagtulong.
3: Vladimir, kasi yung wheelchair na kung nasaan ka ngayon ay customized yan talaga, sinukat yan para sa iyo, akma talaga sa iyo. So komportable ka, 'di ba? Diyan. Pero nung naghihintay ka na sinusukatan yan, sinusukatan ka, gano'ng katagal ka naghintay para ma-release sa'yo yung wheelchair na yan? Kasi grabing sukat,
2: nung
3: diba?
2: Nung kinustomize ito, mga ilang oras ka naghihintay noon nung nandun tayo sa Pasig.
0: Gano'n po, ano?
2: Gano'ng katagal? Ilang oras?
0: Matagal po siya kasi talagang inaral kasi.
3: Oh.
2: Ayun.
0: Sinukatan. Ano yung nag-aayos po.
2: Oo.
0: Talagang tinatanong ka talaga nila kung ano. Tapos
3: kung comfortable ka.
0: Sila yung nag-cut nung
3: foam.
2: Yeah. Yung mga caution.
0: Tinatanong nila kung comfortable ka ba. Hindi. Kagaya nga nang sabi natin kanina, hindi nagbibigay lang ng wheelchair para masabing nagbigay lang ng assistive device.
3: So, na-appreciate mo ba? Hindi, na-appreciate mo ba yung process even though you've waited that long? Oo.
0: Ganun naman dapat kasi talaga. Dapat inaaral talaga mabuti. Talaga matagal siya. Mm-hmm. Kung talaga may passion ka dun sa
3: wow.
0: Sa gagawin mong pagtulong na nakapokus ka dun sa kung ano yung purpose mo. Hindi yung kagaya nga na sinabi natin, hindi yung para gumanda lang ang pakiramdam mo dahil
3: or obligatory, ano?
2: Yeah.
0: Masabi lang na nagbigay ka, gano'n.
2: So, may tanong ko lang, sa pagpasok mo ba, nagagamit mo itong wheelchair?
0: Ito
2: yung every ginagamit. Time na pumapasok ka?
0: Ito po.
2: Wow.
3: Galing naman. Oo. So, hindi ka online pala, no? Talagang face-to-face. Pumupunta ka sa on-site ka sa trabaho on-site. Mo. On-site ka sa trabaho mo, ano? Pupunta ka talaga doon. Tinan nyo naman po si Vladimir, naka-strap yan, ano, syempre, para wag mahulog si Vladimir.
0: Halapit
3: si Vladimir.
0: Yung bahay namin sa
2: workplace.
0: Ang nagpapatagal lang talaga na problema din sa buong Metro Manila.
2: Traffic.
3: Oo, nakatapos ka ng master's degree mo. Ano, may bala ka pa bang mag-doctorate?
0: Eventually.
2: Wow, grabe.
3: Akin na lang yung ibang kaka. Pwede pa bigay mo na sa amin.
1: Pwede bigay mo sa amin yung tiyaga mo.
2: Kakatuwa.
1: Pero ha, you know, bibihira po sa, lalo na ang liit niya, di ba? Tsaka, I could just imagine yung bone pains mo minsan pag ina-attack ng pains, di ba? Kasi
2: may
1: pains yan, di ba, sa mga bones.
2: May times ba na masakit ang bones mo dahil sa condition na yan?
0: Ano, pagkamalamig kasi.
1: O yun. Oh. So ito ngayon, masakit ang lamig eh.
2: Dito sa studio, malamig.
0: Pati ano din, kapag ka, nasagi, ganun.
2: Oh.
1: Ah,
0: o kaya na out of balance.
2: Ayun. So talagang kailangan ng kanyang.
1: Tsaka talagang kailangan that the wheelchair is really right for you kasi naka sa'yo.
3: Sakto.
1: Diba? Naka-strap ka, tapos eksakto sa'yo. Diba? Meron din namang space, no?
2: So imagine, kung hindi natin siya nakakausap, ang presumption ko or assumption ko sa kanya, wala siyang pain.
3: Pero meron.
2: Pero dahil alam natin yung condition na yon, now, may idea tayo na doon sa mga nakikinig, na maging kahit, halimbawa, nakipagkamay siya, kailangan gentle tayo kasi baka ma-press natin masyado yung grip.
3: Butol. May ganun
2: lumagatok ang buto.
0: Dati, lalo na po dati, madaling nagkakrap.
2: Oo.
3: So siguro ito ang tip natin, ano, dahil tayo ay nasa Disability Ministry, Peggy and Joseph. Ang tip natin, kapag ang isang tao po ay nasa wheelchair, wag natin basta Hawak ka, yeah. Magpapaalam. Ano, paalam. Kasi alam to ni Peggy. Permission. Sige, ikaw mag-explain, Peggy.
1: Papaalam po kayo. Oo. At huwag nyo siyang kakausapin ng nakatayo kayo para hindi siya nakaganito. Kailangan nyo pong umupo.
2: Kami, yeah.
1: Oo, at mag-eye to eye sa kanya.
3: Oo, meron tayong...
2: Saka yung common na kakausapin yung kasama pero hindi kinakausap.
1: Nakakapagsalita po sila. At huwag na huwag sasabitan ang wheelchair ng kung ano-ano. Because that is part of their body. Yes. You respect their body. Yun, yes, po yun.
3: Oo, kaya huwag basta.
0: Pero ano, yun, yeah, din ang perception ng marami ding mga kasama ko na naging advocates na hindi dapat yun. Pero ako minsan kasi sinasabitan ko.
1: Ikaw yon. Pero yung...
2: Oh, sarili mo yon.
1: Oo, yung ibang
2: pero
1: tao.
2: Pero yung iba, lalapit sa'yo eh. Makikipag-usap sa'yo, sasabitan ng kanyang payong.
1: Tsaka yung sasandalan na ganun. Magpapaalam po talaga tayo kasi parte ng katawan na nila yan eh.
2: Yes.
3: Oo. So, dahil katawan nila yan, eh maingat tayo. Na maghahawak-hawak ka, no?
2: Safe
3: papaalam. Oo. Vladimir, grabe ang na-learn namin sa'yo talaga. Nakakatuwa, ano, kasi nakita ka lang namin doon sa Wheels for the World, pero ang lalim mo pala. Ang lalim ng iyong perspective. Grabe kang ka-inspire, parang...
1: At ayaw niya ng charity case model.
3: Oo nga, that's it. Yun talaga, ang lakas ng impact, no? Na let's not see yung mga persons with disability as case of charity na kailangan kaawaan. Pero gustong-gusto ko yung sinabi mo, no? Na yung iba, bigay, na parang pinapa-feel pala sa mga may disability na talagang ang charity ako, ito pala talaga, dapat, yeah, nangihingi lang ako, naghihintay. Pero binago yun eh.
2: Dapat ma-break talaga yung binago ganong...
1: But I think, alam nyo, siguro, system. Kasi depende rin sa pagpapalaki talaga, no? Kasi it's part of ano where you grew up.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ako yun din ang nakita ko eh. Kasi nga yung pamilya niya, hindi sa kanya pinaramdam na siya ay na walang kapasidad. Kung hindi, ang dami niyang alam eh.
3: Oo nga.
0: Meron nga, ano, kasi nag-attend din kasi ako ng mga online training, mga ganun. Yung nakaparalyze sila, ganun. Pero nakakapag-work sila online.
1: Talaga?
0: Nakahiga nga din na. Nakapag-work naman sila online. So, hindi...
1: Ano yan eh? Nangyayari yan sa mga other foreign countries, no? Other foreign countries yan eh, di ba?
2: Dito ba yan sa Pilipinas? Sa Pilipinas?
1: I'm sure hindi.
0: Sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas?
0: Pero yung client niya, probably abroad.
1: Oh, yun naman pala, merong mga ganyan eh. Mm-hmm. Di ba? Baka naman
0: kaya
1: po...
0: Kaya po sabi natin na yung technology natin ngayon, i-utilize.
1: I-utilize para sa mga PWD, ano?
3: Mm-mm.
1: Kasi maraming PWD. Like, for example, yung mga OTSM, mga level 1, level 2, they could function as, ano, like, they could think. They just guide them well.
3: Mm-mm. Oo. Vladimir, dahil ang dami na naming natutunan sa'yo, pwede bang isa-isahin ulit natin para lang makatulong sa mga persons with disability? Ano, pwede bang malaman kung paano mamuhay ang isang person with disability? Kasi ikaw, pinapamuhay mo na yan. You know? Paano ba maging productive and fruitful ang buhay ng isang person disability? Paano maging produktibo at mabunga ang buhay ng isang person with disability?
2: Maging makabuluhan ang buhay. Tama. Paano maging makabuluhan?
3: Oo. Paano ba maging makabuluhan?
0: Yung question ng pagiging makabuluhan ng buhay, hindi lang siya sa mga persons with disability. Nasa perception siya ng...
2: Dapat ng lahat.
0: Ng lahat.
1: Oo, tama yan. Tama ka naman dyan.
0: Yung purpose ng buhay ng tao. So, madidiscover mo yan sa... sarili mo, tapos dapat hindi ka negative yung parang mawawala ng pag-asa na lang na ganito na lang.
1: Tsaka mas more of yung kilos, no?
0: Tsaka
1: maging parte ng solusyon.
0: Sa paligid. Yeah, dapat i-motivate din yung mga PWD. Hindi makakadagdag sa
3: Ng pagbabasa, pag-add ng, you know, karunungan.
2: Yeah.
3: And that's very important. Mm-hmm. Vladimir, dahil wala na tayong time, ipag-pray ka namin, ano?
1: Mm-hmm.
3: Oo, kasi alam natin na yung mga skills, mga talino, yung confidence mo, lahat naman galing sa Panginoon yan. Ano? Yes. Hindi galing sa atin yan. Lahat yan ay pahiram. Kung ikaw ay confident, kung ikaw ay nakakatapos hanggang sa iyong postgraduate studies, it's because the Lord is so faithful. He's so good and He loves you so much. Ano, Vladimir? Kaya ipagpipray ka ni Kuya Joseph. No? Sige po, okay. Samahan niyo po kami tayo as we pray for Vladimir.
2: Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa buhay ni Vladimir Panginoon na amin pong nakausap ng marami-raming oras Panginoon o minuto sa pagkakataong ito at na kilala po namin siya ng lalo pa malalim ang kanyang perception at maganda ang kanyang perception sa buhay. Yung kanyang mindset, Panginoon, ay sadyang napaka-positibo. At nawa, Panginoon, gawin niyo po siya patuloy na inspirasyon sa mga hindi lamang sa mga nasa sektor ng may mga kapansanan, bagkus maging yung mga magulang, Panginoon, na may mga kapansanan, naway ang mga kanyang nabanggit na mga salita o mga bagay na po pwede pong gawin bilang mga magulang upang maging supportive sa kanilang mga anak ay tumimo po ito sa aming mga listeners sa oras na ito at sa mga makikinig, Panginoon, ng program na ito. Lord, I pray for this man. Thank you for his life, Lord. Salamat sa kanyang napaka-positibong pananaw sa buhay at sa kanyang yung kanyang passion, Panginoon, na matuto pa sa mga bagay-bagay sa buhay upang maging model, Panginoon, sa mga taong may mga kapansanan or challenge naman sa mga tao na maging walang kapansanan subalit walang gaanong ginagawa para maging magandang contribution ang kanilang buhay sa society. Lord, I pray that you will continue to bless him, bless his family. Salamat sa kanyang mga magulang na nag-aruga, nagpalaki sa kanya ng mayroong napakagandang value system, Panginoon. I pray, Father, that you will continue to bless him and bless his family and continue to strengthen the relationship po sa inyo bilang source ng kanyang mga talento, source ng kanyang mabuting pag-uugali at pananaw na napaka-positive, Panginoon. I pray that you will continue to minister to him peace, joy, and gladness. Despite ng kanyang physical condition, meron po siyang napaka-gandang pananaw sa buhay. Gawin niyo po siyang pagpapala sa mga kapwa namin, mga pamilya na nasa sektor po ng kapansanan or persons or families with disability. We thank you, God, for his life and his family. Salamat, Panginoon, kay Vladimir sa kanyang oras sa araw na ito na kanya pong isinair at binahagi po, Panginoon, through this program ng God is Able. We thank you, God, and we continue to speak blessing unto him and his family. And this we pray in Jesus' name. Amen.
3: Salamat po for praying with us for Vladimir. Vladimir, maraming salamat. Nako, isang episode na naman po ng God is Able program ang natapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa FEBC Radio TV. Mga kaagapay, thank you. And syempre, sabayan din po tayong napanood sa FB page and YouTube channel ng 702 DZAS. Ito po ang programang God is Able, servisyong PWD. Kami po ang inyong mga kasama. Ako si Raquel Camo Landong at ikaw naman ay si
2: Joseph Landong po.
4: At ako po si Peggy Lotto, together with our FSL, si Liz Ballesteros. Kami po ay nagsasabing
3: from disability to possibility. Thank you, everyone. Maraming salamat.
5: God is Able, from disability to possibility.
6: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
8: From warm and sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Napakabilis tumakbo ng panahon, patapos na halos ng Setyembre, Setyembre 26, aba sa susunod na programa natin, Oktubre na natin maru.
3: Yes,
8: napakabilis.
3: Yes.
8: At dito sa Estados Unidos ay napakainit, at sa Pilipinas yata medyo nag-uulan. Tanong natin kay Pastor Romy, kano klima ngayon sa Pilipinas. At salamat sa Diyos na ang kanyang biyaya ay laging sagana. Kamusta ka, Ate Maru? Lagi kong nais kamustahin ka.
3: Yeah, okay. And thank you. Alam mo, every day is just a blessing from the Lord. Health-wise, ako palagi na panalangin, Lord, sige naman, Lord, take care of me, please. The food that we eat, ganon, yung mga activities. But then, God has been so good. God has
8: yes.
3: been Kaya binigyan din tayo ng mga magagaling na mga doktor dito, no, sa ating mata, sa ating katawan. So thank you Lord for those blessings.
8: Amen.
3: Balik natin ang ating guest last week. Nako, nag-enjoy tayo sa kanyang kwento. Napakarami. Mula sa bundok ng Baguio pababa sa Tanay.
8: Wow.
3: Grabe, Pastor. And ang ating guest, ibalik natin, composer, singer, and pastor at the same time, Brother Romy Valle.
8: Praise the Lord.
9: Hello.
8: Magandang
9: mabati. Hello. Magandang araw, magandang panahon, magandang pagpapala sa lahat.
8: Amen. Sige po, Setyembre dyan, Pastor. Ano po ang klima sa Pilipinas sa gantong panahon? Agosto, Setyembre, nag-uulan po ba?
9: Oo, madalas ang ulan eh. Nababasa yung bubong.
8: Sabagay, nababasa lang naman ng ulan, yung mga pinapatakan na yan. Pero huwag kayo mag-alala, natutuyo din yan pag sikat ng araw.
9: Buti na lang, may cycle.
3: That's right.
8: Si Pastor Romy, sarap interviewin eh. Parang at home ka, salita ang mosiko. Talagang patindating niya, talagang mosiko eh.
3: Correct.
8: Pati yung ano niya, no? Excited ako marinig yung kanta niya ngayon, actually.
3: I know. Kasi okay. isang kanta na parang tumatakba sa mind mo, because there is a play of words, no? Play of words din. So, maganda. And I'm so excited to hear the whole song din sana, if we have time. But then, ipakwento natin kay Pastor Romy kung paano niya na-compose itong song na to. Ano bang naging inspirasyon niya? Bakit na-compose niya itong kantang Si Bading Naging Badong? No? I'm sure a lot of
9: Badong yan, Badong.
3: Ano?
8: Oh.
9: Badong.
3: Badong, okay.
8: Ano so, bang balak natin, Ate Maru? Pakakanta ba muna natin kay Pastor para marinig natin? Sinisingap okay natin.
3: Pwede na yun. Acapella na lang.
8: Acapella na lang. Ina-adjust natin yung microphone niya. Hindi natin magagawa setting eh.
3: Sige.
8: Pero gusto mo hamuhaw ng gitara, Pastor, for props. Maganda din. Sabagay, nasa likod mo, dalawang naka-cello yan nasa likuran mo. Baka gusto mo sila na makumpanya. Do you have a guitar, right, Pastor? Para at least eh, baka para nasa key, ha?
3: Oo,
8: nakikita ko magaganda akorde ni Pastor eh. Nasa silip ko from here.
3: Wow.
8: Talagang folk na folk ang kanyang mga korde. Okay, Pastor. Here it is. Yung composition ni Pastor Romy Valle.
9: Yeah. Bago ko kantahin, ang background nito is tumugtog ako sa isang Christian parang cafe, praise cafe sa may Mabini. abang galing ako doon sa church, doon lang yung church nung dati yung Jesus Ring sa main appeal. Abang naglalakad ako, nakakita ko ng mga gandang babae. Grabe, gaganda nila, puputi, yung mga islit nilang gambewang. Pero nung papalapit ako, na nagulat ako, may mga Adam's apple. Kaya may naglaro sa akin na kanta. Na napaglaruan ko yung bading. Ano kayang ano nito? Ano kayang counter nito? Eh di naalala ko yung badong. Yung badong galing sa salitang Salvador. Mm-hmm. Yung Salvador, yes. Ibig sabihin nun, savior.
8: Right.
9: Mm-hmm. Tapos yung badong is matigas. Mm-hmm. Yung bading malambot. Eh di ginawa ko yun. Tapos kinonsulta ko do sa mga pastor doon sa church na

0: sakop yun yung kahit na yung mga drug addict, mga lasenggo, mga sugarol, pati yung sakop nila, yung mga homeboy lahat na binago ng Panginoon yung mindset nila. Kasi sabi ko, itong the great reset nitong mga tao na to. Kasama ako dun sa ano na yan. So sabi ko, magandang testimony to. Tapos kinanta ko siya. Tapos habang naglalakad ako, nasa bit nung paglalakad ko yung ano, yung tugtog. Yeah. Jang, jang, darang, jang, jang, jang, jang. Ang saya ko pa, nakikita ko.
1: Oo.
0: Tapos yeah, ginawa ko yung kanta. Bating, bating, bating, bating, binago ng Panginoon. Dating, bating, bating, bating, alanganin ka hapon, lalaki na siya ngayon.

0: Tama sinabi. Tama sinabi ni Pastor Romy na nabanggit niya. Ano mang klaseng buhay meron tayo? Noong nakaraang dalawang Sabado, ang in-interview natin ay Sister Rose. Yun ang kanyang buhay, talamak na, sugarol,
1: yeah,
0: talamak na talagang napakatindi ng kanyang pagkakagumon sa mga bagay na hindi maayos. Tandaan natin, critical lang tayo sa isang klase ng lifestyle. Pero alam niyo ang totoo niyan, lahat tayo ay palpak sa harapan ng Diyos sapagkat lahat tayo pinanganak sa kasalanan. Ang ating mga unang magulang si Adan at si Eva na magkasala, pumasok ang kasalanan sa mundo. Kaya lahat tayo basag, wasak sa harapan ng Diyos. Subalit pagka napunta tayo sa ating Panginoon, tulad ng sinabi ni Pastor Romy, pangalawang Korinto 5:17, sino may na kay Kristo, yun ang game changer eh. Tayo nagiging bago nila lang at kaya tayong baguhin ng Panginoon at kaya niyang bigyan tayo ng panibagong pasimula sa ating buhay. Magandang kanta, Pastor, at malaki ang saklaw niyan at salamat sa magandang tema at punto ng awitin. Taas ang boses mo, Pastor. Bilib ako sa iyo. Talaga
2: yeah, tanong ko. Oo nga. Nahirapan ako eh. Kasi ang aga eh.
0: Ah, okay.
1: But anyway, Pastor, I know pag kinakanta mo itong kantang ito ano sa public, ano naman ang effect sa mga taong you know may problem sa si kung sila bading o whatever na may problem sila, paano ang effect nito after you sing the song? Lumalapit ba sila sa iyo at sabi, Pastor, ano ba yung kanta mo or what? Or alam mo, Pastor, iniisip ko eh na
2: ganun pala. Ganito yung mga yan, naalala ko yung mga feedback eh. Yung mga gawa ng one time na concert kami, kaya sa dulo ginagawa ko na ano, lalaki na si, nagsisigawan yung mga tao, yung mga audience, iba-ibang pangalan. Lalaki na si, sabi ko, ba't may ibang pangalan? Ganun, sasigawan sila. Tapos nagsisigawan, sinisigawan yung mga katabi nila. Ang saya. Sabi ko, ay, ganito pala talaga. Sabi ko, oh, di. Tapos ako tatapusin, whatever, lalaki na si, badong, gano'n. Enjoy na enjoy lahat. Na bumalik sa akin, nung ginagawa ko yung kanta, nakita ko yung response ng mga tao, lalo na sa mga

0: resort o kahit sa mga nasa kalye, yung hindi nakikinig, nakinig kasi kakaiba siya.
1: Yeah, yeah.
0: Walang gumawa ng ganong kanta even sa secular o sa worldly.
1: Correct. Mm-mm.
0: Na nagawa lang ni Glock 9 yung sa Serena, pero yung sa kanya is nag-glorify pa nga yun eh. Kasi dahil nga meron siyang anak ba o kapatid na ganun.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa akin kasi merong transformation.
1: Amen.
0: Yung bading, yes, na naging bado.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga, may mga nag-respond naman. May mga napuntahan akong lugar na lumapit sa akin na na nagustuhan nila yung kanta at sila yung mga bading. May isa nga, sa, nasa Samar ako, may lumapit nung pagkatugtog ko yung sa radyo, lumapit sa akin. Eh, lumabas, napakita sa akin, sabi niya, Pastor, tingnan mo, oh, dati akong naka-duster ngayon, oh, tingnan mo, naka-pants na ako.
2: Ganun.
0: Ayos, di ba? Tapos yun, nandun ako sa may Masbate, may tumanggap kay Lord. Sabi niya, Pastor, gusto ko maglingkod kay Lord. Sabi ko, ano ba ang desire ng puso mo? Gusto ko maging pastora. Hindi ka nagbago. Pastora pa rin. Tapos maraming ano, marami hong nangyari. May mga nagpapatotoo, may nag-i-email sa akin, may nag-chat-chat sa akin sa Messenger. Gusto nila yung kanta. At ang pinakamatindi ron, kilala niyo si Vin Santiago, ni-record niyo yung kanta.
1: Oh, yes.
0: May record niya yung kanta. May kanta siya. Tuntua siya doon sa kanta. Nakasama ko sila Tunet. Nag-enjoy rin sila.
1: Mm-hmm.
0: Pati sila Pani, nung boyfriend.
1: Oh, yes.
0: Nag-enjoy.
1: Yes.
0: Tapos may marami pang mga ibang mga naging Christian na natuwa sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero may iba naman na nagagalit. Kaya ibang mga pastor na o dati silang, o pastora sila na sabi, huwag kakantahin yan ha. Eh sabi ko, sinusunod ko naman kasi anduda naman ako sa programa nila. So okay lang. Nakita ko naman, nakarating ho ako ng bundok ng Tanay. Yung wala nang signal, dalawang ilog yung tinawid ko.
1: Wow.
0: Pagdating doon, may tumanggap kay Lord na nagpa-pre-over sa akin. Bating ho. Sabi ko, layo na nitong lugar na to. Walang signal. Meron pa rin kadulad mo. Pero yeah, ngayon, nandito na siya sa church at isa na siya sa mga asheret.
1: Oh, ganda. The effect.
0: So marami. Pero ang downside ng iba, kasi nga, dahil nga yung, alam niyo naman dito sa atin, isinusulong yung Soggy Bill. So maraming, maraming humaharang.
1: Mm-hmm.
0: Tapos maraming nagbe-message sa akin, bro, bakit wala ka dito? Ikaw ang dapat, ikaw ang kailangan namin. Sabi ko, tigilan niyo ako. Gusto niyo ba akong ma-firing squad dyan? Kasi sa mga Christian, okay siya, tanggap. Pero pagdating doon sa iba, hindi natin alam yung kalooban ng iba.
1: Oo, tama.
0: Marami hong nagalit sa akin. Pati may mga ibang artista na may kapatid silang gano'n.
1: Mm-hmm.
0: No, nagalit sila na, bakit mo kinanta yan? Bakit? Eh nung kinanta ko yun, nandiyan ako sa APBC, sa Karuata, patuwan-tuwa sila. Sabi, grabe yung ginawa mong kanta, naingit kami doon sa ginawa mo. Sabi nila, Bin. Ikaw na nakaisip nun. Sabi ko,
1: yes.
0: Eh, wala eh. Nakita ko lang yan talaga eh. Sabi ko, may mga Adam's apple eh. Nagawa ko, pinaglaruan ko lang yung pating ba doon. So, hindi ko akalain na ano. Kasi, naalala ko nung hindi pa ako Christian na naginip ako na kumakanta ako sa isang malaking venue, parang ultra o whatever.
1: Mm-mm.
0: Ang kinakanta ko tungkol sa bakla o tungkol sa
1: Yeah.
0: Hindi pa ako Christian nun.
1: Pero
0: naalala ko yun. Tapos nung kumakanta na ako sa ultra o kumakanta ako sa Cuneta, naalala ko parang ito yung panaginip ko na enjoy yung mga tao dahil doon sa kanta na yun. Kaya lang ang isa pa sa mga downside eh, yung pagka nakikita ko badong ay bating lalong lalo na yung kirk dyan sa FABC kasi ginawa niya ng ano, ginawa niya yung storya doon, Santa Ana kalang lagot yung storya.
1: I see.
0: So,
1: see,
0: sa kaibigan ko yan, yung ano yan, yung kapirasong tao, yung
1: si Jerry Peñalosa. Ikaw talaga.
0: Oh, kasi sabi, oh, natin si Batong, sabi ko, galing talaga nitong kapirasong taon na to. Yeah. Eh, magkaibigan ho kami. Siya oh, una yeah, ko naging yes. kaibigan niyo sa APBC.
1: Na oh, yes, sa yes. Oh, oh. Sayang hindi tayo
0: nag- siya yung una nagpatugtog niyan. Mm. Ng Batong sa APBC.
1: Talaga.
0: Na maraming nagulat, eh, ang programa gabay. Tapos pinatugtog niya yung Badong.
1: Gabay, gabay. Devotional eh, yun sa umaga.
0: Oo nga, tapos pinatugtog niya yung Badong. Nagalit sa kanya, Jerry, ano yan? Eh, ando si Uncle Paul o si Pastor Paul Mortis.
1: Oo, oh, si Pastor
0: sila,
1: Mortis.
0: Tapos sila, Beth.
1: Oo, oh, oh, oh,
0: eh, si Mortis. Jerry Antec. Oo, yan. Tapos pumutok, kaya pumutok yung kanta. Tuwan-tuwa yung mga nandudo sa mga transmitter. Ay! Tapos madalas sila mag-request. So yun ang istorya nun dahil doon sa kay Jerry
1: yeah.
0: na pinatugtog niya. Mm-hmm. Eh, enjoy na enjoy.
1: So, mm-hmm. Pastor, bring us to your present ministry right now. You're handling Ikwan. Meron kang church na hinahandle ngayon.
0: Opo, may pinagkatuwala sa Lord. Yung sanctuary. Tanay.
1: Sa Tanay, I see.
0: So, ito ay branch ng mga sanctuary sa Hong Kong. Na pinamumunuan ng isa rin papuri na si Bong Hermosa.
1: Ah, si Bong Hermosa. Yes, yes, yes.
0: So ako ho yung pastor dito sa Pilipinas naman.
1: Ah.
0: Mamahandle ng mga pastor dito ng isa.
1: Oo.
2: Mm-hmm.
0: Kaya bawal sa amin ang sintonado.
2: Pero alam nyo, pagdating natin sa kabilang buhay, ano, lalo pa pagka isa sa mga extrapolations na narinig ko, pagdating natin sa after the sa resurrection, ano po, tayo bibigyan ng Panginoon ng ating nilwalhating katawan na ang ating magiging ministry ay ang umawit ng papuri sa Panginoon. Wala na raw flat, yes. Wala na raw out of key. Mm-hmm. Sa panahon na yon.
1: Mm-hmm.
2: Pero maraming salamat sa ating Pastor Romy
1: Valle
2: sa magandang patutuo. At lagi namin pinapaabot sa mga tagapakinig natin ano po, na ang binibigyan punto natin, binibigyan din natin. Ang pagbabago ng Diyos, kayang baguhin ng Diyos. Kahit tayo, una, kahit tayo iligtas ng Panginoon, ano man ang ating sitwasyon sa buhay. At minsan naiisip kasi, na dapat eh meron ka napakatalamak na kasaysayan bago ka maging epektibo sa pagbibigay ng iyong patutuo.
1: Mm-hmm.
2: Pero kahit na isang taong sabihin nating walang malinis ang kanya record sa harap ng tao, ano po? Lahat pa rin tayo makasalanan sapagkat tulad ng sinabi sa Biblia, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Subalit ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay kaligtasan sa ating Panginoon. At pag tayo lumapit sa Panginoon, tulad ng magandang talata na nabanggit natin last week, sino man na kay Kristo ay bagong nilalang niya. Alam mo ba, sa kabutihan, Pastor Valle at Maru, ano po, sa mga manonood natin, ang do your word study, yung salitang ginamit ni Apostle San Pablo sa salitang bago, therefore, if anyone is in Christ, he or she is a new creature. Ano po? Yung salitang new doon, napakaganda ibig sabihin natin Maru, Pastor Valle. Alam mo ibig sabihin nun, bagong hindi naluluma. Kasi pag may bago kang kotse, pwede luma na yan. Meron kang bagong gitara, bukas, luma na yan. Pero pag nasa Panginoon, kasi ka naluluma. Ibig sabihin ni lagi kang sariwa. Tulad ng biyaya ng Panginoon, tulad ng sinasabi sa Panaghoy, ang kanyang biyaya ay bago araw-araw. Yes, mercy, his faithfulness ay laging bago yan araw-araw.
1: Mm-hmm.
2: Kaya huwag niyo kakalimutan mga manonood, mga tagapakinig, ang Diyos ay mabuti at kaya niya iligtas sino man, kaya niyang baguhin sino man. Lahat tayo ay binago ng Panginoon. Dating buhay na malayo sa Panginoon tungo sa buhay na nasa Panginoon. At tayo bago nila lang, bagong hindi maluluma. Lagi tayo sariwa sa Diyos. Salamat sa Diyos.
0: Hallelujah.
1: Wow.
2: Ati Maru, may announcement ka po. May announcement
1: yes,
2: ka.
1: Yes, yes, yes. Sa ating mga tagapakinig, kayo po ay palagi maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. And then, you tell a friend about our program.
2: Mm.
1: And makakapakinig kayo ng mga testimonya, mga patutuo, mga buhay na binago ng Panginoon. Mga kwento na may kwenta. Yan na ngayon. So kayo po ay nakikinig sa ating program We Can Do It at ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Corona del South Cotabato, ang ating programa We Can Do It ay mapapakinggan sa DXKI 1062 tuwing Huwebes ng gabi, alas 6. Okay. So maraming salamat po sa mga panalangin ninyo, mga inspirational thoughts na pinapadala ninyo sa amin. We are so blessed to have you and listening to us every Saturday. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming sa ating special guest, no?
2: Amen.
1: Brother Romy Valle, or Pastor Romy, nagbigay ka ng napakagandang patutuo about your life and the effect of your life through your songs, your compositions, at saka sa mga testimony mo rin. Maraming salamat, Brother Romy.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Walang anuman.
0: It's a pleasure.
1: Yes. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ito po si Ate Maru Cepeda Javier at kasama ko si...
2: Gay Marcelo po na nagpapasalamat ng maraming kay Pastor Romy Valle sa kanyang pagbabahagi ng kanyang buhay,
1: yes,
2: ng kanyang talento, ng kanyang kasaysayan at ng kanyang magandang patutuo sa atin. Maraming salamat din sa ating Kuya John Philip Lagtapon at sa buong staff ng 702 DZAS. At patuloy niyo ipanalangin ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat po at tandaan ninyo, tulad ni Pastor Romy, tulad ng Ate Maru, tulad ni Brother John, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kakayanin natin yan. Hindi tayo paluluping, hindi tayo patatalo. Sapagkat tulad ng sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sa pagwawakas natin, ibig natin magwakas on a very positive note. Mga kaibigan, mga manonood, mga tagapakinig, ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, magkaroon ng pag-asa. Nasa Panginoon kayo, kakayanin nyo yan sapagkat sa tulong ng Panginoon. Pastor Romy at Timaru, sabay-sabay tayo. Ito ang ating pinakahuli sinasabi. Pagkasama natin ng Panginoon sa ating buhay, ano man ang sitwasyon, We can do it.
1: Wow. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for your grace that is sufficient in our weakness. Well, kami po ay magpapaalam na, pero babalik kami next week sa mga bagong guests naman natin. Ano? Tell your friends about the program. So ito po, pansamantalang magpapaalam. We'll see you again next week. Bye-bye and God bless us all. Thank you, Pastor. Yeah.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. May mga awiting isang linya pa lang, kilala mo na.
4: Come on, come on, come on, Diyos, kapangyarihan mong taglay.
3: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
4: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
3: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita Kits!
5: Ki Huang Tai lo, Gao Tiong Xiu Zou a. Kina li bo hua lang ki gao hui a.
6: What problem lo? De lao di chu lai hiu xiu.
5: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法通出门啊。
6: 无出门，阿相款可以敬拜聚会。DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
7: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpila.
8: 702
7: DZAS. Agapay ng sambayanan.
9: Agapayan, kagapay mo sa paglagong spiritual.
10: Kumusta ka na kagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang awiting ito, Huminga ng Malalim from Papuri 25.

0: Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan, tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Yobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na Victory Over Weaknesses. May kilala ka bang mga tao na masyadong mataas ang kanilang palagay sa kanilang sarili? Kapag nakarinig o nakabalita sila tungkol sa ibang tao na nahuli sa isang pagkakamali o pagkakasala, ang kanilang madalas at dagling sasabihin ay, mabuti na lang, hindi ako ganyan. Kaagapay, ang mga taong ganyan ay mayroong ugali na kung tawagin sa English ay holier than thou attitude. Sa Tagalog, damdaming mas banal ako kaysa iyo. Kadalasan ang mga taong may ganitong damdamin ay mga edukado o relihiyosong tao. Hindi lamang sila mapangmata, sila ay mapanghatol din sa iba. Ngunit mag-iingat tayo kaagapay sapagkat kapag itinuturo natin ang ating daliri o daliri natin laban sa iba, tandaan natin na mas maraming daliri ang nakaturo pabalik sa ating sarili. When you point a finger against anyone, remember, more fingers are pointing back at you. Ito ang paksa ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2. Tulad ng ating napag-aaralan doon sa Romans chapter 1, verses 18 to 32 ay inilarawan ni Pablo ang karumaldumal na kalagayan ng mga makasalanan sa mga bansang Hentil. At habang inilalantad ni Pablo ang napakadilim na larawang ito, para bang may naririnig siya sa bandang likuran na nagmamayabang at ang sinasabi ay, basta ako, hindi ako katulad ng ganyang mga makasalanan. Sa totoo lang, namumuhi ako sa ganyang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit sinimulan ni Pablo ang kabanatang ito sa pamamagitan ng ganitong pangungusap. Kaya't wala kang maidadahilan o tao, maging sino ka man na humahatol sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong mga bagay. Roma, Kabanatang 2, Talatang 1. Ang ugaling mapanghatol sa iba ay ugali ng mga relihiyosong tao na nagpapalagay sa kanilang sarili na sila'y mas mabuti at mas mabait kaysa iba. Ang mga relihiyosong tao ang matatagpuan sa iba't ibang lahi ng bansa sa daigdig. Subalit ang mga Hudyo marahil ang pinakasukdulang halimbawa ng relihiyosong tao. At dito sa Romans chapter 2, ang mga Hudyo bilang kinatawan ng lahat ng relihiyosong tao ang pinagtuunan ng pansin ni Pablo. Upang masukol ang mga Hudyo at ipakita sa kanila na ang pagkarelihiyoso ay hindi sapat na pantakip sa kanilang kasalanan. Ipinaliwanag ni Pablo ang apat na batayan ng paghatol ng Diyos. At sa pamamagitan ng mga batayang ito, ang mga Hudyo at mga relihiyosong tao ay mapatutunayang sila'y mga makasalanan din tulad ng mga Hintil. Unang batayan, ayon sa katotohanan. Tama ka agapay, ang unang batayan ng paghatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Ang sabi sa mga taga-Roma, Kabanatang 2, Talatang 2, subalit nalalaman natin na ang hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay ay ayon sa katotohanan. Oo kaagapay, ayon sa katotohanan, hindi ayon sa panlabas na kaanyuan. Kilala natin ang uri ng taong ito. Siya ay relihiyoso at lahat ng mga panlabas na palatandaan ng relihiyon ay makikita natin sa kanya. Subalit sa paghuhukom, lahat ng panlabas na kaanyuan at porma ay pawang tatanggalin lahat na parang damit na uhubarin upang malantad ang tunay na pagkatao sa loob. Sabi ng Panginoon sa Lumang Tipan, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Jeremias 17, talatang 10. Ganyan din ang wika ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. At malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat na mga pag-iisip at na mga puso, at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Pahayag kabanatang 2, talatang 23. Kagapay walang makaiiwas sa paghatol ng Diyos. Kala ng relihiyosong tao dahil siya ay maraming nalalaman tungkol sa relihiyon at tungkol sa mga katuroan ng Diyos, at dahil marunong siyang humatol sa iba, siya ay ligtas na sa paghatol ng Diyos. Ngunit ano ang sabi ni Pablo? Roma kabanatang 2, talatang 3, at inaakala mo ba ito o tao na humahatol sa mga gumagawa ng mga gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo, na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? Kagapay hindi lang Hudyo ang nalilinlang sa mga bagay na ito. Tayo rin ngayon ay nalalagay sa parehong panganib. Tayo na maraming nalalaman sa Biblia ay baka magkaroon ng akala na ang pagkakaroon ng kaalaman sa Biblia ay sapat na upang tayo'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Subalit dito, nililiwanag ni Apostol Pablo na ang pagsunod, hindi ang kaalaman, ang tinatanggap ng Diyos. Sa katunayan, mas maraming kaalaman, mas malaking parusa. Ito ang sabi ng Panginoon sa Lucas kabanatang 12, talatang 47 hanggang 48. At ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito, ay papaluin ng marami. Subalit, ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga plano ay papaluin ng kaunti. Dagdag pa sa panganib ng kaalaman na walang pagsunod, mayroon pang isang klase ng panganib na dapat nating iwasan, ang pagbabaliwala sa mga kabutihan ng Diyos sa atin. Basahin natin ang Roma kabanatang 2 sa mga talatang 4-5. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Madalas, nasasabi natin, naiisip lang natin ang Diyos kapag dumating sa atin ang mga problema. Totoo yan para sa karamihan. Ngunit ayon sa Roma kabanatang 2 sa mga talatang 4-5, ang Diyos ay dapat isipin natin kapag walang problema. Kapag tayo ay nagtatamasa ng mga biyaya at pagpapala, kapag ang buhay natin ay parang mapayapa at puno ng kaligayahan, dapat lalo tayong maging malapit sa Diyos sa mga sandaling ang buhay natin ay maunlad, mapayapa at matagumpay. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay dapat mag-akay sa atin sa pagsisisi at pagbabagong buhay. May kasabihan tayo, kung ayaw mo sa santong dasalan, kukunin ka sa santong paspasan. Kaagapay, ang kabutihan ng Diyos ay para bang inaamo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng santong dasalan. Subalit kung patuloy nating binabaliwala ang kabutihan ng Diyos, darating ang araw na gagamitan na tayo ng santong paspasan. Babala ng Roma kabanatang 2, talatang 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Pangalawang batayan, ayon sa mga gawa. Ang ikalawang batayan ng paghatol ng Diyos ay makikita natin sa Roma Kabanatang 2, talatang 6. Kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ayon sa Roma Kabanatang 2 sa mga talatang 7 hanggang 10, sa huling paghukom ay bubuksan ng Diyos ang mga aklat. Ang sabi sa aklat ng pahayag Kabanatang 20 sa mga talatang 11 at 12, at nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kaagapay, sa ating panahon, maraming mga kriminal ang nakakalusot sa batas. Ito'y dahil na rin sa kakulangan ng mga saksi na nakakita sa kanilang ginawang krimen. Dahil dito, sa mga mauunlad na bansa tulad ng Amerika at England, naglalagay sila ng napakaraming security camera sa mga maseselang lugar, tulad ng mga airport, at maraming mga terrorist ang nahuli na sa tulong ng mga camera. Ngunit walang sino mang makakapagtago sa mata ng Diyos na nakatingin sa lahat ng dako. Nakapangangilabot na isipin ito, lahat ng ating mga gawa ay kitang-kita at isinusulat ng Diyos sa kanyang aklat. At sa araw ng paghuhukom ay bubuksan ang aklat at walang sino man sa atin ang makakatanggi sa ating mga ginawa sapagkat pawang nakarecord lahat. May mga guro ng Biblia na nagsasabi na parang video na i-replay ng Diyos ang buong buhay natin. Nakakatakot at nakakahiyang isipin kung lahat ng ating mga kasalanang ginawa sa dilim ay ibubunyag, hayagan para mapanood ng buong sangkatauhan. Subalit salamat sa Diyos, siya na rin ang gumawa ng paraan upang mapatawad at mabura ang ating mga kasalanan mula sa mga aklat niya. Kaagapay, kung sasampalataya ka at tatanggap kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang pangako niya, patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. Pangatlong batayan, walang pagtatangi. Mababasa natin ang tungkol sa pangatlong batayan sa paghatol sa Roma Kabanatang 2, talatang 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaagapay kadalasan ay inilalarawan ng hustisya na parang isang babae na nakapiring ang mga mata at nakahawak sa isang timbangan. Ang ibig sabihin ay walang itinatangi o kinikilingan ng hustisya. Mahirap ka man o mayaman, tanyag ka man o walang pangalan. Malungkot nga lang na dapat nating sabihin na maraming beses dito sa ating bansa, ang hustisya ay walang piring ang mata. Manapay dilat ang mata at mas kinikilingan ang mga may kaya at mga tanyag na tao. Ang isang kamay ay nakahawak sa timbangan samantalang ang kabilang kamay ay bukas palad na nakaladlad sa harap ng mayaman upang tanggapin ang perang suhol. Subalit sa harap ng Diyos, lahat ng tao ay pantay-pantay at hindi na kailangang magtakip pa ng mata ang Diyos sapagkat ang kanyang mga mata ay tumatagos hanggang sa kaloob-loobang puso ng bawat tao at nakikita niya ang tunay na motibo o saloobin ng bawat isa. Kaagapay, ang walang pagtatangi ng Diyos ay may kaugnayan sa pagtutol or objection ng marami na nagsasabi ng ganito, ano ang magiging kahatulan sa mga tao na hindi nakaalam ng mga utos ng Diyos o hindi nakarinig tungkol kay Kristo? Pag-usapan muna natin ang paghatol sa mga nakaalam. Ang mga ito'y katulad ng mga Hudyo na binigyan ng Diyos ng kanyang mga salita, mga batas na napapaloob, halimbawa sa 10 utos, ang mga taong nakaalam ng batas ng Diyos ay ahatulan batay sa batas na kanilang nalalaman. Roma Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13. Sapagkat ang nagkasalang walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan, at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan nahatulan, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan nang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Kagapay sa huling paghuhukom, ito ang tatanungin ng Diyos sa mga Hudyo at sa lahat ng mga taong katulad nila na nakaalam ng tungkol sa salita ng Diyos. Ginawa at sinunod mo ba ang lahat ng mabuti na ipinag-uutos o ipinag-utos ng salita ng Diyos? Iniwasan mo ba ang lahat ng masasamang bagay na ipinagbabawal ng salita ng Diyos? At ano magiging sagot ng lahat ng mga Hudyo at lahat ng mga nakaalam ng salita ng Diyos? Ang magiging sagot nila ay, hindi ko nagawa ang lahat ng mabuting ipinag-utos sa akin, hindi ko naiwasan ang lahat ng masamang ipinagbawal sa akin. Sapagkat walang perpektong tao, kahit sa mga Hudyo at kahit sa mga nakaalam ng salita ng Diyos. Ngayon, ang mga Hintil o mga paganong bansa na hindi nakaalam ng tungkol sa salita ng Diyos sa Biblia, sila ay hahatulan batay sa kanilang nalalaman ayon sa kanilang katutubong bait at konsensya o tinatawag nating budhi. Roma Kabanatang 2 sa mga talatang 14 at 15. Sapagkat kung ang mga Hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito'y bagaman walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Kagapay, halimbawa, sa araw na paghuhukom, haharap sa Diyos ang isang taong bundok o nakatira mula sa pinakaliblib na bahagi ng isang bundok sa Pilipinas. Ngayon, dahil siya hindi dinatnan ng sibilisasyon o edukasyon, ay talagang wala siyang kamuang-muang tungkol sa utos ng Diyos o tungkol sa Biblia o tungkol kay Kristo. Sa araw ng paghuhukom, ay hindi tatanungin ng Diyos ang taong bundok ng ganito. Sumunod ka ba sa 10 utos? Sumampalataya ka ba kay Kristo? Hindi, dahil kasi wala siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. Ano kung gayon? Ano ang tatanungin ng Diyos sa taong bundok? Ito lamang ang tatanungin ng Diyos. Ginawa at sinunod mo ba ang lahat ng mabuti na sinabi ng budhi mo? Iniwasan mo ba ang lahat ng masama na ipinagbabawal ng iyong budhi? At ano magiging sagot ng taong bundok at lahat ng katulad niya na hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Hindi ko nagawa ang lahat nang mabuti na ipinag-uutos ng aking budhi. Hindi ko naiwasan ng lahat ng masama na ipinagbawal ng aking budhi. Dahil walang perpektong tao kahit sa mga Hintil at pagano. Pareho ang magiging hatol ng Diyos sa lahat, Hudyo man o Hintil, nakaalam man o hindi nakaalam ng batas ng Diyos. Guilty, makasalanan, dapat parusahan. Ngayon, pumunta tayo sa pang-apat na batayan ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaagapay, ang huling batayan ng paghatol ay mababasa natin sa Roma Kabanatang 2, talatang 16. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking Ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Si Kristo ang inilagay ng Diyos na hukom ng lahat. Maliwanag na ipinahayag ito sa sumusunod na talata, 1 Kabanatang 5, talatang 22. Ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Gawa kabanatang 17 talatang 31, sapagkat itinakda ng Diyos ang isang araw kung kailan niya hatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Pangalawang Korinto kabanatang 5 talatang 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Filipos kabanatang 2 sa mga talatang 9-11, kaya siya, si Kristo, naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ang bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito ang hamon sa atin, kaagapay. Napag-aralan na natin ang tungkol sa apat na batayan ng paghatol ng Diyos. Ayon sa katotohanan, ayon sa gawa, walang pagtatangi at ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Subalit ang pinakabuod na katotohanan na dapat nating tandaan ay ito. Tayong lahat ay tiyak na haharap sa hukuman ni Kristo. Maraming mga tao ngayon ang umiiwas kay Kristo. Ang dahilan nila, tulad ng sinasabi natin kanina, ay ganito ang kanilang karaniwang tanong. Pero papaano ang mga taong hindi nakarinig ng tungkol kay Kristo? Ang sagot dyan ay simple lamang. Kagapay, bahala si Kristo sa ibang mga tao na hindi pa nakarinig sa Kanya. Ang dapat mong isipin ay ito, ikaw ay nakarinig na ngayon ng tungkol kay Kristo. Ano ang iyong pasya? Tatanggapin mo ba siya o tatanggihan? Meron tayong kasabihan. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Oo, pwede mong ipagpaliban ang pagpasya tungkol kay Kristo. Pwede mo siyang iwasan ngayon. Ngunit tandaan mo, pagdating ng araw, pagharap mo sa hukuman, si Kristo pa rin ang iyong haharapin na judge o hukom na hahatol sa iyo. Sa araw na ito, si Kristo ay nananawagan sa iyo bilang mapagmahal na tagapagligtas. Sa huling araw, si Kristo ay siyang hahatol sa iyo bilang hukom. Alin ang mas gusto mo? Tatanggapin si Kristo ngayon bilang tagapagligtas o mas gusto mo bang humarap kay Kristo bilang hukom na maghahagis sa iyo sa impyerno? Kaagapay, tanggapin si Kristo ngayon. Baka bukas ay huli na ang lahat. At dyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa paksang may pamagat na Victory Over Weaknesses. Muli inaanyayahan kita sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Yobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: talagang malalalim na problema na na-overwhelm ka at the same time, kailangan mo magpastor. You need to pray for people. You need to minister. So, paano mo yan ginawa?
1: At Brother Benji, hindi lang yun. Kailangan niya maging asawa, maging provider. Sabay-sabay.
0: Yes.
1: Nakakaloka,
0: oh.
1: Sabi nga nila. So,
0: yes.
1: Po, paano niyo po yun? Ano nangyari?
2: Yeah, opo. Yeah, that's really, ano, actually, i-add ko lang pala, no, yung isa naging concern din kasi yung we have a cancer scare dun sa wife ko, akala namin meron siyang breast cancer, pero false alarm po pala, buti na lang po. And it's really at God's grace. Kasi talaga yung binubuksan namin yung result, umiiyak kaming dalawa eh. We were in, ano. So, to answer your question, no, part of my parang tried to fight it off. Number one, during the pandemic, the Lord led me to ano to study biblical counseling. Nag-take up ako ng Master of Arts in Biblical Counseling. This is online under the Master's University sa United States po. And so, ang dami ko pong na-learn doon about biblical counseling. Although sa Asian Theological Seminary, ang course ko is pastoral studies, tapos mga electives ko po under pastoral counseling. But for biblical counseling, mas ang focus nila is more of word-centered, God-centered, renewing of mind, memorizing scriptures, relying on the Holy Spirit, tapos repentance, and then putting on, putting off. So basically, that's the framework, no? And malaki po yung tulong na yon kasi it helped me to center on God's word, to meditate, to focus not on the problem, but to focus on the Lord. But as I progress, I think there are areas po na merong na-touch, pero pang hindi na kailangan. Kumbaga, siguro po yung isang hindi ko na-attend yung woundedness, yung minsan parang may malalim na sugat sa heart na hindi ko ma-identify kung saan nanggagaling or ano yung pinanghuhugutan nun dahil nga po busy. Sa words po ng isang pastor, sabi parang I'm over-functioning. So kung hindi po ako ano, hindi po ako nagpa-pastor, syempre instead na papahinga, nag-iisip ako paano ako mag-a-add ng additional income or investment para sa family. That's one. Second is kailangan ko tapusin yung assignment ko. So technically parang nawalan po ako ng Sabbath, ng rest. So yung it was really challenging po na walang pahinga, tapos stress ganyan. Tapos hanggang sa naging busy, no? You know, I just want to share, no, sa Chinese kasi ang word na busy kasi is a Chinese character that's composed of two characters na heart and yung isa is death. It's a combine. So parang
0: hindi ko yun alam. Ay, you're a Philippine Chinese.
2: Yeah. Opa, Philippine. So actually na-learn ko to sa ano eh sa senior pastor ko. Parang oh, nga no, ang galing.
0: That's very telling na kung ano yung priority value sa isang Chinese family, no?
2: Opo. Kapag ka busy po pala, yung heart mo it's dying. Pag lagi kang busy, yun, hindi ka maka-attend sa yung desire, hindi ka maka-attend sa ano yung nagko-connect sa'yo sa Panginoon or nagko-connect sa'yo sa mga tao. So yun po, very significant. Actually, ngayon ko lang siya naalala habang nagko-converse po tayo.
0: Okay, at ngayon ko lang ito nalaman.
1: Same. Very,
0: no, ano, I digress a little bit. Kasi kahapon lang, in my prayer, pinakita sa akin talaga ni God ng enemy, ng intimacy ko sa Kanya is not sin, but my business.
2: Opo, totoo yun.
1: At Brother Benji,
0: heart and death, no?
2: Yeah. Opo.
0: Kasi mamamatay yung heart mo with activism and so activities, no?
1: Yeah, tsaka pwede kang maging busy nang wala kang ginagawa. Pero may tumatakbo yung utak mo kasi nga marami ka pong ano yun, yung mga concerns in life. Lalo na paglalaki talaga. So, grabe pa, grabe, ang gandang revelation po. No? Lagay natin dito no, yung picture na yun sa China.
2: Oo. Hanapin ko mamaya. I-share ko pa kay Kuya Benji. Opo, sa
0: kasi kami mga Pino, wala naman kaming character sa alphabet.
1: Alphabet.
0: Talaga, picture talaga. Kita mo kung ano yung effect. Sige, Genesis, continue.
2: Opo. So, siguro yung coping, isang coping ko, no, parang yun nga, business, I tried to, ano, kasi sabi ko, baka kailangan ko lang ng additional learning, so kaya po nag-aral ako ng biblical counseling. Pero nakatulong po yun in many aspects, even sa preaching, na-improve po yun sa teaching, sa perspective ko po sa ministry. It's really a blessing. Pero nga po, yung isa is, kumbaga, hindi ko siya maintindihan.

0: Yan. Pero ito yung napansin ko, Kuya Benji and Miss E. Kapag nagpre-pray ako, mas pinagpre-pray ko, Lord. Hindi ko tinatawag na Abba, Father. Alam ko may hint na yun eh. Na parang sabi ko, bakit ganun ako? Parang hindi ko siya matawag na tatay or father, di ba? Parang tawagin siya father, pero intellectually, parang hindi ako makakonect na anak niya ako, ganyan. So sabi ko, parang siguro at the back of my mind, ay, ayun, parang God is a slave driver, something like that. Ano
1: Controlling.
0: na, controlling, mas ganun eh.
1: Boss.
0: Parang, opo, mas ano, ang hindi ko nakita yung sarili ko, mas slave more than a son. I'm something na parang I just have to do it, but I'm not a child of God. Parang ganun. Yeah, intellectually, alam ko I'm a son, child of God through Christ. I know that in my mind. But in my heart, parang hindi po siya, hindi ko na isa sa buhay yung katotohanan na yun. So yun po yung isang clue na yun. So my identity in the Lord.
2: Imagine as a pastor, you are teaching in the pulpit, the unconditional love of the Father.
0: Yes.
2: Pero ikaw, hindi mo nararamdaman and you are acting as a slave, as you said. No?
0: Yes, ganun po yung ano,
2: so
0: yung
2: may
0: mindset.
2: Disconnect yun.
0: Yes, may disconnect, opo. Kaya, siguro po, yung so how to cope talaga dito sa ano, siguro nag-shutdown na lang po. Parang hindi ko rin alam eh. Parang, syempre, there's, if I stop, what would happen?
2: Yeah.
0: Ganun po. So, eventually, hanggang sa dumating na para na, naalala ko to, Kuya Benji, di ba nag-meet po tayo? I think that was July 4, 2023. Or, ganun po. Yung pumunta po ako sa inyo. During that time, I was supposed to teach in a women's fellowship sa church po namin. Kaya lang hindi po ako makaisip. Wala talaga akong maano. Wala akong message na maibigay. And ironically, ang topic ko po doon is ano, healing in redemption.
2: Wow.
0: So parang sabi ko, paano ako magti-teach sa isang healing? Parang dumudugo nga yung ano ko, yung heart ko, something like that. Parang hindi ko siya ma-express or something. But then, praise God, of course, siyempre yung it's our senior pastor who helped me. Siya po yung nag-emergency na nag-teach po. No? So pinuntahan ko po kayo, naalala niyo po kami niya.
2: Yes, oo.
0: Kasi during that time, at the height of my depression, talaga may suicidal intention ako, ideation, intention, ganyan. Tapos, what helped me, Kuya Benji, isa po kayo dun sa help me journey doon po sa dark valley na yon. Yung nag-confess po ako sa inyo, sabi ko, Kuya Benji, ito po yung ginawa ko. Di ba, sinubukan ko ng ganitong gawin.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, o sinabi mo, una pinag-pray niyo po ako and naalala ko yung listening prayer and parang ang naging discussion natin doon, Kuya Benji, parang mayroong parang hallway na madilim pero parang may switch ng lights sa dulo, something like that. And our Lord Jesus Christ was there. That was a picture na lumabas po. Tapos po, yung syempre nag-pray kami sa bahay, yung mga item na trinay kong gamitin in the process, so syempre dispose po namin yon. Ganun po. Pero hindi po kaagad na wala yung ano, nagtuloy-tuloy pa rin po yon. But having that experience po through Living Waters kay Kuya Benji, that it's one thing that God used. And adding also the other pastors, other church members that God sent my way.
2: Oh, na-mention mo na nakabot ka doon sa suicide ideation. Ano yung pinaka-serious mo na talagang nagplano ka na? Kasi I remember nung nag-prayer tayo, may nabanggit ka na talaga. Hindi lang basta mo inisip meron ka ng pinlano o inattempt.
0: Opo. Opo. Nanonood ako ng video actually kasi syempre engineer ako eh. Sabi ko, kapag ano ba, matutulog ba ako sa kotse o on ko yung gas, carbon monoxide ba yan? O sisilaban ko yung kotse? May mga nanonood ako ng video tapos basta nag or sa mag ano ba ako, parang maglalaslas ba ako, tatalong ba ako sa building? May mga ganun. Kaya sabi ko, pag tumalon ako sa building, masakit eh. Parang ganun. Ang sa akin po, parang gusto kong mawala pero ayokong masaktan. Parang I want to end everything but I don't want to suffer. Ganun po. Sabi ko, ano mangyayari sa akin? No? O siguro, kung tatalon ako dito sa building na to, sandali lang, tapos na. Parang ganun po lagi yung ano. It's really dark and talagang yun po yung ano, yung talagang, I believe even the enemy took advantage of that vulnerability and weakness.
2: So, paano ka nasa gitna ng tumuloy magtapos ng buhay?
0: I think no, talagang prayers po, may mga tao po talaga nang pray sa akin. Kahit na hindi ko po alam, basta nagsasabi sila, Pastor Genevieve din, I'm praying for you. Ayoko na po mag-reply kasi pag nag-reply ako, una, parang siyempre, I feel pastor ako, tapos parang I feel guilty, I feel ashamed na if you ask me for help, I'm not in a good condition to help you. So I feel guilty about that. Tapos po yung prayer ko, parang sabi nga ng counselor ko, stop ko muna mag-church kasi natitrigger ka ko maraming tao, tapos may nagtatanong sa'yo, kamusta, or papatulong ngayon. Online na lang muna. Kasi po, very negative yung aking yung mind eh. Sabi ko, nasa series kami ng Book of Mark. Tapos syempre, nandun yung story ni Peter, ni Judas, kung minitray si Jesus. Sabi ko, hindi ako si Apostle Peter na dininay niya si Lord tapos na binalik niya, na-restore ni God. Hindi ako yun eh. Malamang ako si Judas. Sabi ko, ang pangalan ko Genesis, ibig sabihin beginning. Sabi ko, perhaps I'll be the first pastor in our church who will end up tragically like Judas. So, lahat po ng negative, yung po yung instead na hope yung naririnig ko sa sa preaching, talagang negative.
1: Grabe.
0: And what helped me, siguro nagpray po ako, two prayers, yung isa, during those 2 years, nagpray po ako, Lord, help me, Lord, save me. It's the prayer of Peter when he was drowning, when he walked on water, tapos nung lumulubog na po siya, Lord, help me, save me. I prayed that prayer 2 times. Pero meron pa pong isang prayer na pinag-pray ko once lang. Sabi ko, Lord, resurrect me like Lazarus. Yun po. Yun po yung naging prayer ko lang during that time, those almost 2 years. And I believe even those people and friends and loved ones and my fellow pastors and co-workers, they prayed for me.
2: Doon sa pinukwento ni Genesis, nakita ko na yung mind talagang siguro part doon, flash natin, pero another is may mga tinatanim na talaga yung kalaban na puro negative, di ba? Na, ganito, talagang Judas ka, hindi ka Peter, or hindi ka marerestore, or ikaw kauna-una.
1: Brother Benji, yung mga false accusations.
0: Yes. Yeah.
1: Tapos, parang eventually kasi yung mag-overthink kasi nabobombard ka na ng mga andaming mga thoughts na totoo yung iba, hindi totoo, mas maraming hindi totoo talaga. Kaya po, may sinabi po kayo kanina, Pastor Genesis, to be honest, na nung nag-aral po kayo ng biblical counseling, talagang mas focus siya in meditating the word, memorizing the scripture. Ang laki po talaga ng tulong ng mga bagay na yon. Pero siguro po yung na-curious ako, no, Brother Benji, tatanong ko na lang din po to. Kasi ang dali kasing sabihin na, uy, pastor ka, kristyano ka, bakit ka na-de-depress? Di ba nagpapasa ka ng Bible? Kasi na-ano ko yan eh, na-encounter ko yan, na parang, di ba may relasyon ka kay Lord, di ba nagpe-pray ka, bakit na-de-depress ka? Tapos doon na magkakaroon ng false accusation na siguro hindi sinasadya ng mga tao sa paligid natin, parang hindi lang talaga sila careful, pero may mga masasabi sila na matitrigger ka palalo. And how was it for you po na nung time na yun, na you were already doing counseling, pero nararanasan nyo to? Did you question the Lord? Ano po ba, meron po ba, ano po yung tumatakbo within?
0: Siguro po yung yung challenge po kasi doon talaga, during my depression, hindi ako nagbabasa ng Bible. Parang Lord ayoko. Ayoko maligo. Ayokong lumabas, natatakot ako, parang ganun. Actually, sabi nga ng mga nieces ko, sabi niya, Daddy, bakit yung damit mo parang 5 piraso? 5 piraso yun. Naglalaba, di ba? Naglo-laundry, so nagtitiklop kami ng damit. Bakit yung damit mo 5 piraso lang in yung ang dami ng laundry? So yung damit ko, parang wala akong gana na maligo, maglinis, ganyan. Naliligo lang ako sa gabi para matulog, ganun. Tapos, pagising ko ng umaga, lagi akong lagi akong feeling na nanginginig or natatakot. And inisip ko, it's another day to be wasted. Nag-doom-scroll ako sa Facebook. Tapos, nung tinanggal ng wife ko yung Facebook, nag-online chess naman ang nilalaro ko, ganun. Tapos, mahaba, matagal talaga. Tapos, average ko, ilang oras, 6 hours, 8 hours, ganun. Nagtatago pa ako sa CR. Kunyari, masi-CR ako, dadaling ko sa cellphone ko, ganyan. So, yun po yung naging part ng coping. Kasi dati, nung una, bago ako nag-medication, talagang tulala, ganyan, mas parang ayaw mag-isip. Pero nung nagkaroon ng medication, syempre kahit pa paano nakatuloy, nag-start na makapag-isip, gano'n na. So, doon naman napunta, instead of, ano, na iniisip ko yung frustration, yung sadness, yung guilt, yung mga hindi ko nagagawa, so, doom scrolling na lang, online playing na lang, gano'n po yung naging coping mechanism.
2: Alam mo, mayroon dalawang bagay na umangat sa akin sa kwento ngayon lang ni Gen 6. Una, yung malungkot ka na nga, tapos may expectation sa iyo yung church o yung kasamahan mo na dapat hindi ka malungkot.
1: Yes.
2: So yun, mas nakakabigat yun eh, na I am not supposed to feel like this. And yet, I feel this. Diba? So, I imagine, especially as a pastor, napakahirap nun. At ang lalong tinutulak nun ay to perform more. Which brings me to my second point, na katulad ng kwento mo, ang busy mo, full 7 days a week, walang Sabbath. We are busier than God. No? Na talagang wala tayong pahinga, and which I'm afraid is a recipe for depression.
1: True. Yung
2: wala tayong...
1: And death, ano, Brother Benji, kasi pag di ka nagpapahinga, hindi ka natutulog, ano talaga, eventually mamamatay ka.
2: Oo.
1: Kasi hindi nagre-recover yung katawan mo eh. Yung utak mo lalo. Yun po talaga, grabe.
2: Eh, ako, economics graduate ako, merong concept kami natutunan na law of diminishing return. Ibig sabihin, darating yung point na kahit anong trabaho mo, wala nang productivity yung trabaho na yun. Kasi pagod ka na, yung mind mo hindi na creative, yung health of emotions mo ay sunk. No? So, hindi porke wala kang pahinga, marami tayong nagagawa.
1: Totoo. At hindi rin naman ibig sabihin na puro pahinga ka, eh, okay din. Kasi iba rin po talaga yung rest eh, na yes. Yung totoong rest na kasama mo si Lord at yung rest na, kasi pwede kang nakahiga po pero nag-doomscroll ka nga kung ano ginagawa mo. Kaya ako yung nakita ko po doon, nung sinabi niya po na nung mga panahong yun, hindi kayo nagbabasa ng scripture. Parang sabi ko, nako, isa na yun sa mga indicator. Hindi naman po sa ano, no, inaangat ko, pero kasi lahat naman po tayo may pinagdadaanan po sa buhay. Pero alam niyo po, ano, Pastor Genesis and Brother Benji, one thing that I've really realized, especially po in this season of my life, na I have all the reason to be discouraged. I have all the reason to give up. Kasi nakaka-discourage talaga yung mga nangyayari sa buhay ko. And for sure, baka may nakikinig ngayon. Yun din nararamdaman, wala nang kwenta yung buhay ko, wala na akong pag-asa, kung ano-ano na. One after another, may problema ako. Pero po, iba po yung nagiging response natin kapag nagbabasa po tayo ng Bible. Hindi po ako Bible scholar, hindi rin ako mahilig magbasa. Pero I see to it po talaga na nagbabasa ako kahit isang chapter lang per day. Tsaka siguro nakatulong din, mahigpit-higpit yung leader ko. Nag-check siya. And as a competitive person, kailangan masubmit ko yung devotion ko. Although, tinatanggal ko naman po yung performance na, yung pressure to perform. Pero ang laki po ng tulong na ini-immerse ko yung sarili ko sa scripture. Kasi hindi ko po napapansin, nag-iiba na pala yung takbo ng isip ko. Yun talaga. Pero so, mahirap kasi siya gawin. Promise.
2: So gusto kong malaman kay Genesis, now na dinaanan niya to yung phase na to na depression, no? Yung kultura natin sa simbahan na lalo na yung, I would say, faulty theology na dapat hindi tayo nadidepress. No? At kapag tayo ay depressed, ayaw nating sabihin kasi nga we're not supposed to feel that. Ano, can you say something about that? Now, dumaan ka doon, tapos yun yung kultura natin sa karamihan ng evangelical churches.
0: Ayun, actually, ano nga po, yung sa church naman po namin, of course, it's a Filipino-Chinese, culturally, it's challenging. Pero po siguro, mas ma-explain po natin later kapag we have a longer segment. So I'll bring back to Miss E muna for that.
1: Naging co-host na siya.
2: Nabasa niya. Pagbabalik din natin kasi huling segment natin, dito ako most excited is the Jesus moment.
1: Yes. Paano na-turn around ang lahat? At ano yung, sabi nga po ni Pastor Genesis kanina, he was supposed to teach a healing and redemption lesson dun sa grupo nila. Pero malalaman natin ngayon, paano yung naging healing and redemption ni God in his life sa pagbabalik po ng ating episode.
3: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
2: Peaceful Pieces.

Kaibigan, isang magandang gabi. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Ikaw ay nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ako ang inyong host at kaibigan at napapakinggan tuwing ganitong oras sa gabi tuwing Sabado. Ito po si Paul Pascua. Muli tayo magkakasama hanggang 11:30. At meron din tayong mga musika na tutulong sa iyo habang ikaw ay nagpapahinga. Musika na dala-dala ay kapahingahan. Musika na tutulong sa iyo habang ikaw ay nagbubulay-bulay. Musika ng perfect peace. Kaya tumutok dito. Maya-maya meron din tayong short devotion. Kaya tumutok po. At towards the end, meron tayong prayer time. Sasamahan ninyo ako sa pananalangin. Samantala, narito pa ang mga musika.

kaibigan, nagbabalik si Paul Pasco at ito ang Perfect Peace. Kayo po ay nakikinig sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio, ang gapay ng Sambayanan. Kami po ay kasabi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ito po ay sumasayang papawid mula po rito sa Ortigas Center, Pasig City. KBK sa Ortigas Center, Pasig City. KBKan.

0: ng ating nabili na 50 kilowatt transmitter. And hopefully, ito po ay maikabit ng kagad. Ipanalangin niyo po ang mga gagawa, ipanalangin niyo rin po ang pagdating ng ating bagong 50 kilowatt transmitter at awa maging maayos po ang mga papeles at wala na po maging aberya. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagdinig sa dalangin. At kaibigan, patuloy na tumutok dito sa 702 DZAS.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, ito na po ang aking binabanggit na short devotion natin. Ito po ay mula sa devotional material ng Scripture Union at sila po ang ating katuwang sa ministeryong ito ng Perfect Peace. Kung gusto niyo po makipag-ugnayan sa Scripture Union, maaari pong magbigay ng mensahe sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. Ulitin ko po, ang kanilang email address ay scriptureu.phil@yahoo.com. Ito na po ang ating short devotion. Hayaan niyo pong basahin ko muna ang sinasabi sa ikalawang kronika, kapitulo 31, talatang 1-21. Pakinggan niyo po. Ikalawang kronika, kapitulo 31, talatang 1-21. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay nagpunta sa lahat ng lungsod ng Juda. Pinutol ang mga sagradong haligi at dinurog ang mga larawan ni Asyera. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana sa Burol. Gayon din ang ginawa nila sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manases. Pinagpangkat-pangkat na muli ni Ezekias ang mga saserdote at levita at binigyan ng kanya-kanyang gawain. May sahandog na susunugin, may sahandog na pasasalamat, at iba'y tutulong sa pagdaraos ng pagsamba, at iba'y tagaawit ng pagpupuri at pasalamat, at ang iba'y nangangasiwa sa mga pintuang pasukan ng bahay ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga at gabi, sa mga araw ng pamamahinga, bagong buwan, at mga takdang panahon ay kaloob ng hari, ayon sa itinakda ng kautusan. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga saserdote at levita ang ukol sa mga ito upang ang buong panahon nila ay may ukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Pagkatanggap ng utos, ang mga tao'y malugod na nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa unang ani nilang trigo, alak, langis at pulot at iba pang buhat sa kanilang bukid. Nagbigay din sila ng ikapo ng lahat nilang kinikita. Ang mga taga-Huda at mga Israelitang naninirahan sa mga lungsod ng Huda ay nagbigay rin ng ikapo ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Ang mga handog na ito ay itinilaga kay Yahweh, ay ibinuntun na nila dahil sa karamihan. Nagsimula ang pagdating ng mga kaloob noong ikatlong buwan at nagpatuloy hanggang sa ikapito nang makita ni Ezekias at ng kanyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob. Nagpuri sila kay Yahweh at binasbasan ang buong bayan. Tinanong ni Ezekias ang mga saserdote at levita tungkol dito. Ganito ang sagot ni Azarias, punong saserdote buhat sa angkan ni Sadok. Mula nang magdala ng handog sa bahay ni Yahweh, ang mga tao, saganang sagana kami sa pagkain at marami pang nalalabi. Ito ay nangyari dahil sa pagpapala ni Yahweh. Iniutos ni Ezekias na maghanda ng mga bodega sa bahay ni Yahweh at ganoon nga ang kanilang ginawa.

0: ang mga tao'y naging tapat sa pagdadala ng kanilang mga kaloob, mga ikapu, at mga bagay na kanilang itinalaga. Si Conan Nayas na isang Levita ang ginawa nilang katiwala ng lahat ng ito. Katulong niya ang kanyang kapatid na si Simei at ang iba pang mga katulong nila ay sina Jehiel, Azazias, Nahat, Asael, Jerimoth, Hosabad, Eliel, Ismakias, Mahat at Benaya. Sila'y pinili ng Haring Ezekias at ni Azarias ang namamahala sa bahay ni Yahweh. Si Kore naman na Levitang bantay sa pintuan sa gawing silangan ang pinamahala sa mga kusang loob na handog. Siya ang nagbibigay sa mga saserdote ng bahagi ng handog ng pasasalamat na itinalaga kay Yahweh at ng bahagi ng handog para sa kasalanan na kakanin ng mga saserdote sa banal na lugar. Ang katulong naman niya sa mga lunsod ng mga saserdote ay sina Eden, Minyamin, Jesua, Semaya, Amarias at Zekanias. Sila ang namamahagi sa mga kapatid matanda o bata. Ayon sa kanya-kanyang pangkat, bawat isa ay tumatanggap ng nauukol sa sarili. Lahat ng lalaki mula sa gulang ng na 3 taon na pumapasok sa templo ni Yahweh upang gampanan ang kanilang tungkulin. Ang mga saserdote ay pangkat-pangkat ayon sa sambahayan at ang mga levita namang mula sa 20 taon pataas ay ayon sa kanilang tungkulin. Itinalang kasama ng mga saserdote ang kanilang sambahayan sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng tungkulin. Ang mga saserdote namang naninirahan sa mga bukiring bigay sa kanila sa iba't ibang lungsod ay nilagyan din ng hari ng mga tagapamahagi ng ukol sa bawat lalaking nakatala na kasama ng mga levita. Iyan ang ginawa ni Ezekias sa buong Huda, pawang mabuti, matuwid at tapat sa paningin ni Yahweh sa kanyang Diyos o na kanyang Diyos. Hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ni Yahweh. Buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Ang pamagat po ng ating short devotion ay umaapaw na handog sa Diyos. Sabi po sa Unang Kronika 29, talatang siyam, masayang masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Sa Unang Kronika 29, talatang anim, tinutukoy ang handog ng mga Israelita para sa pagtatayo ng templo sa pamamahala ni Solomon. Naging maayos ang mga panahong iyon at ang paghahari ni Solomon ay nasa ilalim ng kabutihan ng Diyos. Sinasabi ni na si Ezekias ay ikalawang Solomon sapagkat naging mabuti siyang hari at hangad niya ang pagkakaisa ng kaharian sa pagsamba kay Yahweh tulad noong panahon ni David. Humingi siya ng tulong para sa mga saserdote at levita na buong puso namang tinugon ng mga tao. Ang buong pusong panunumbalik sa Diyos ay sinundan ng masaganang pagbibigay bilang tulong sa mga manggagawa sa templo. Ang mga handog ay labis-labis kaya't kinailangan itong ilagay sa bodega at mag-atas ng taong mamamahala sa pangangalaga at pamamahagi sa mga saserdote at kanilang mga pamilya. Ang gawain ito ay masaganang paghahandog ay nadala hanggang sa bagong tipan. Kahit ngayon, tinutulungan natin ang mga manggagawa sa iglesia upang makapagbigay pansin sila sa kanilang pangangaral, pagtuturo at pananalangin. bilang pasasalamat sa katapatan ng Diyos at bilang mga tapat na lingkod. Nagbigay tayo para sa kanyang mga gawain. Dapat ang mamamahala sa pangangalap ay mapagkakatiwalaan at tapat at tinitiyak na ang pera ay nagagamit sa tama. Panginoon, sa aking paghahandog, maalala ko po nawa na ang lahat ay galing sa iyo at ibinabalik ko lamang po ito sa iyo. At yan po ang ating short devotion dito po sa Perfect Peace. Patuloy na tumutok dito.
1: Peaceful Pieces.

0: plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating prayer time. Samahan mo ko at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kamangha-mangha sa lahat ng kanyang ginagawa. Kayo po ay matalino, walang katulad, nag-iisa. Inaangat namin ang iyong pangalan, itinataas ka at dakilang Ama. Kayo ay karapat-dapat ng pagkilala, pagtatanghal at pagsamba. Kayo aming Diyos ay hindi nagkukulang, tapat, hindi nagbabago. Mapagmahal, mapag-aruga, maasahan. At nagkakaloob ng aming mga pangailangan. Salamat po na kayo ay Diyos na buhay, Diyos na dumidinig ng dalangin at ipinagkakaloob sa iyong mga anak ang mga kinakailangan. Purihin ang iyong pangalan. Patuloy kaming magtitiwala sa inyo. Patuloy kaming aasa sa inyo, mananampalataya at magpapasakop. Salamat po sa inyong mga ginagawa sa aming buhay, sa aming iglesia at sa aming bansa. Salamat po sa inyong walang sawang pag-uunawa at walang sawang pagbibigay ng aming pangailangan. Kayo, O Diyos, ay makapangyarihan at matalino. Alam ninyo ang inyong ginagawa. Kayo ay sovereign. Kayo ay in control. Purihin ang iyong pangalan. Sa pagkakataong ito, inilalapit ko ang kaibigan na nakikinig ngayon. Hindi ko po alam ang kanyang suliranin. Kayo po ang tumulong sa kanya, pumatnubay at magbigay sa kanya ng masarap ng kapahingahan ngayon. Makatulog at ihanda sa araw ng bukas, sa araw ng pagsamba, na handa ang puso't isipan sa pagtanggap ng iyong mga mensahe at paalaala. Palakasin niyo po siya, patatagin sa kanyang pananampalataya, patuloy kayong kumilos sa buhay niya habang hinahanap niya ang kalooban ninyo para sa kanya. Ito po ang aking hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, dito na nagwawakas ang ating programa. Ito ang Perfect Peace. Kasama si Paul Pascua, nag-aanyaya muli sa susunod na Sabado. Ganun pa rin oras, alas 11 hanggang alas 11:30. At dito pa rin, sa impilang 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay, ng Sambayanan. Hanggang sa muli, magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Diyos.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Hi, this is David Wolin, the host of Haven Today. Our regular program will begin in just a moment, but today we're beginning with a special announcement about what's coming up next week. So we've all heard, probably read some of the news about what's happening in Cuba, the oil blockade that's been in place for most of this year. But with a war in the Middle East now, Cuba has fallen off the radar for most folks. And yet, because we have boots on the ground in Cuba, through Haven's Spanish language ministry called El Faro de Redención, we've kept in contact with hundreds of pastors. And in a way that the secular news media cannot do, we've kept our finger on the pulse of what's really happening there in terms of physical suffering and hardship. And the news is not good. But the Lord is also doing something incredible right now in Cuba through this crisis, and we are going to share all about this. We'll tell you also how you can make a difference. All of this coming up next week on a new Haven Today series called The Untold Stories of Cuba. What happens when people sing together, when they combine their voices as one? You might say it unites their hearts together, at least metaphorically. But now, science is weighing in, and it turns out there is more truth to that than anyone thought.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

A blessed Saturday, kaagapay. Binabati kita ng isang pinagpala at puno ng pag-asang umaga mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami isumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live, sa YouTube ng DZAS at ganun din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pananalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, patuloy ka naming sinasamba at pinupuri. Dinadakila, Panginoon, at niluluwalhati ang iyong pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, humihingi ng iyong paglilinis, Panginoon, humihingi ng iyong kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan at pagkukulang sa inyo. Paging dapatin niyo po kami sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapaglilingkod sa inyong ubasan at makalalapit, Panginoon, anumang oras na aming gustuhin. Salamat po sa inyong biyaya, sa inyong magandang kalooban sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, aming inilalapit ang bawat isang kaagapay namin, anuman ang pinagdadaanan, lalo na po ng bawat pamilya. Kayo po, O Diyos, ang maging sentro, maging kalakasan ng bawat tahanan at ang bawat mananampalataya, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang aming mga kaagapay sa inyo. Yung iba po ay nasa biyahe, yung iba ay nasa trabaho, yung iba naman ay papasok sa eskwela. Patuloy na kayo po ang maging kalakasan at gumabay sa aming lahat, Panginoon, sa maghapong ito na aming paggawa. Ingatan niyo po ang bawat kaagapay namin, Panginoon, saan man sila paparoon, saan man sila nandoon sa panig ng aming bansa, Panginoon, at yung mga kaagapay namin sa ibang bansa. Patuloy na ang pagpapala ninyo ay maranasan ng lahat. Ito pong aming dalangin na mayroong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. At upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga kahilingan sa Diyos sa ibaba sa ating comment section at gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalangin maya-maya. At kung hindi man mabasa lahat kaagapay ang mga ipinapadala ninyong prayer request, umasa po kayo na ang ating pong pananalangin sa ating mga personal prayer and devotion ay maisasama pa rin namin yan. At idudulog natin sa Panginoon. At ayon sa kalooban ng Panginoon, ito'y kanyang tutugunin sa kanyang kapanahunan. Maraming maraming salamat po. At sa oras na ito, tayo naman ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At hayaan mo kaagapay na makuha natin at matanggap natin ang mabiyayang salita ng Panginoon. Ito pong ating pag-aaralan ngayon, kaagapay, ay napakahalaga, no, sa atin pong buhay paglilingkod. Una, ipinapakita dito na tayo ay iba sa mga taong mayroong maruming kalooban. Siyempre, malayo tayo doon sa ganoong klasing pamumuhay. Pangalawa, tayo ay iba sa mga taong mayroong masuwaying puso. Ikatlo, tayo ay iba sa mga taong mayroong salungat na kalooban. Ikaapat, makagagawa tayo ng kaibahan dahil sa mga taong ating nakakasalamuha.
Ang sabi sa Efeso kabanatang 5 sa mga talatang 8 hanggang 11, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kagapay, dapat kapag kausap mo yung taong nasa kadiliman, sila dapat ang naliliwanagan mo. Hindi yung ikaw ang napupundian ng ilaw o kaya nadidiliman nila. Ang problema minsan at nakalulungkot, pagkatapos natin silang makausap, parang nahahawaan tayo. Na dapat sila yung nahahawaan tayo. Na dapat

na pangyayari. Pagkatapos mo silang makausap, nagiging baluktot ka na rin at may mga daladala ka na rin sumbat. Di man naririnig na lumalabas sa bibig mo, subalit nandyan naman sa puso mo. Pagkausap mo yung mga taong mapangusga o judgmental, dapat nagiging God's mental sila. Pagkausap mo yung mga taong emotional and worldly, dapat nagiging strong at nagiging spiritual sila. Hindi yung ikaw ang nahahawaan nila. Pagkausap mo yung mga taong may rebellious heart, dapat nababago ang kanilang pananaw at nagkakaroon sila ng malawak na pangunawa at pagmamahal. Hindi tayo yung nahahawaan ng pagiging rebelde. Dapat kapag nakakausap mo tong mga ito, mas nakikita mo ang kaibahan mo. Ikaw na binago ng Diyos, ikaw na nilikha niya, nakawangis niya. Mas nakikita mo at nararanasan mo dapat ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ikalima, makagagawa tayo ng kaibahan dahil sa mga taong ating pinangungunahan. Sino itong mga to, kaagapay? Ito yung mga tao kung saan accountable tayo o may pananagutan tayo. Ito yung pamilya natin, kaibigan, barkada, yung mga kamag-anak natin, yung cell members natin o disciples natin. Dapat bago natin sila iwin o dalhin sa Panginoon, nakikitaan na tayo dapat ng kaibahan. Paano tayo makakawin kung ang nakikita nila sa atin ay yung dati pa rin, walang pagbabago? Minsan kasi nagbago lang ang itsura natin, subalit yung style at ugali natin ay ganun pa rin. Kaya mahirap tayo mag-win. Why? Wala tayong kaibahan sa iba. Hirap din mag-disciple. Bakit? Eh baka tayo mismo mahirap din i-disciple. Remember this, disciple is the root word of discipline. Tingnan mo, anong ginagawa mo nung dini-disciple o dini-discipline ka? Minsan marami nagtatampo o naghahanap ka ng sympathy mula sa mga malalapit sa'yo at nagiging kakampi mo. Wala kang kaibahan na ipapakita. Kagapay, ipakita mo sa kanila na iba kang kumilos, iba kang manalita, iba kang gumawa at higit sa lahat, iba kang maglingkod sa Diyos. Alam mo, kaagapay, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya talaga ang bumago din sa akin. Marami sa akin mga kakilala noon ay hindi makapaniwalang ako ay nabago at naging pastor. Sapagkat noong araw, bilang testimony na rin sa aking sarili, noong araw ay masyado akong baluktot din mga tuwiran, pilosopo at minsan walang modo. Kaya kapag nakikita at nakakausap ko sila, sinasabihan akong malaki daw ang aking ipinagbago. Halos hindi na sila makapaniwala. Sa bagay, ako rin mismo ay namangha sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Sa Diyos ang papuri. Siya ang bumabago talaga ng tao. Walang imposible sa Diyos. Amen. Ngayon kaagapay, dumako na tayo sa huling puntos sa ating pinag-uusapan. Ang panghuli, tayo ay iba dahil dala natin ang Panginoong Hesus sa ating puso at buhay. Hindi dahil sa ating titulo, hindi dahil sa ating posisyon, seniority, na naabot sa buhay, at hindi dahil kung ano ang kalagayan ngayon ng buhay natin. Kakaiba tayo dahil si Hesus ang Panginoon natin. Amen? This is the virtue of our Master. This is the virtue of our Lord making a difference. After this difference in our lives, next is our purpose. Hindi mo pala malalaman ang purpose mo hanggang walang kaibahan na nangyayari sa buhay Kristiyano mo. Kaagapay, kung magtatanong ka ngayon sa Diyos, Panginoon, ano kaya ang plano niyo sa buhay ko? Ano kaya ang pagkatawag niyo sa akin? Ano kaya ang magiging ministeryo ko? The Lord will answer you, anak, maging iba ka muna. Show an intensified difference. Pero maaari mong sabihin, Lord, ganito talaga ako eh. Tama ka naman. Walang kumukontra sa iyo. Subalit huwag mong kalilimutan, kaagapay, na anak ka na ng Diyos.

Dios. Now, what is our purpose? A purpose in Christ Himself. Ephesians chapter 3 verse 11, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Ang sabi sa Unang Timoteo, Kabanatang 6, mga talatang 11 hanggang 12. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sa Diyos ang paborito.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ito po si John Singua ng Lord Heal Our Land Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang banal na dakila sa lahat, isa pong papurit pa sa salamat ang pagkakaroon ng mga tapat na partners and listeners ng FEBC. Sa pamamagitan nila ay lalong napapalawak ang gawain at marami pang tao ang naabot upang ang mensahe ninyo ay maiparating. Dalangin po namin aming Panginoon ang mas malalim na kagalakan sa patuloy nilang pakikibahagi sa FEBC. Ang kanila pong buhay ay patuloy niyo pong pagpalain sa kanilang kalusugan, sa kanilang kaisipan, at sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Sila po ay maging mabunga at makaranas nawa ng tulad ng napakagandang plano ninyo sa kanilang buhay. Aming Panginoon, sa kanilang mga plano at naisin sa bawat araw, ay patuloy na pagtagumpayin ayon po sa inyong perpektong panahon at kalooban. Dalangin din po namin ang maayos na relasyon sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, kung saan ang pag-ibig ninyo ang dumadaloy sa bawat isa. Makahanap nawa ng maayos at magandang trabaho ang mga nangangailangan upang maiprovide sa bawat tahanan. Maranasan nawa ng bawat may negosyo ang araw-araw na paglago at karagdagang kita sa kabila po ng iba't ibang gastusin. O Panginoon, sa kanya na humaharap sa mabigat na decision making, makabuo nawa siya ng matalinong desisyon dahil sa pagsunod sa inyong kalooban. At sa lahat ng ito, aming Ama, dalangin ko na sa bawat partners and listeners na patuloy na maranasan ng bawat isa ang kapayapaan sa puso't isipan, ang kagalakang sa inyo lamang tunay na makakamtan, at ang kalaguang espiritual na dahilan ng tunay na katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa inyong katugunan. Ito po ang aming dalangin ng may papurit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming itinataas, dinadakila, at pinapupurihan sa aming mga buhay. Kalakip nito ang aming pagdulog sa inyo ng may pagpapakumbaba. Alam namin, Panginoon, na kami ay may limitasyon at maraming pagkukulang. Subalit sa oras na ito, kami po ay dumudulog at humihingi sa inyo ng paglilinis, Panginoon. Paging dapatin niyo po kami at idinudulog namin ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Lord, sa oras na ito, amin pong idinudulog sa inyo ang panalangin ng aming kaagapay na si Divina Kitaleg Corales, Lord. Ang aming panalangin ay gumaling na po ang pananakit ng kanyang tiyan. Sa pangalan ni Jesus, igawad niyo po ang kagalingan sa aming kapatid na ito. Ganon din po kay Imar Ignacio de la Cruz, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay safety and protection para sa kanyang pamilya sa lahat ng pagkakataon. Pinagpipray din namin si Miraflor Dacanay, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay para sa kanyang family, protection and financial provision. Ganon din ang magandang kalusugan para sa kanyang buong pamilya. Amin din pong idinadalangin si Darivit De Lezo, Panginoon, yung kanyang mga kamanggagawa, kanyang katrabaho, si Gian Palma, para po sa kanyang problema sa mata, Panginoon, kung ano man ito, patuloy na ikaw po, Diyos, ang magpagaling sa kanya na ang aming kapatid na ito ay makaranas ng mabilisang kagalingan sa lalong madaling panahon according to your will, Lord. Maraming salamat po at inilalapit din namin sa inyo si Joseph Estacio. Healing para sa kanyang anak na si Joseph Jr. Ganon din po kay Arthur Ocampo, Panginoon, para sa kanyang nanay na si Sister Julieta Ocampo, patuloy na kagalingan para sa kanya. Pinagpe-pray din namin, O Diyos, si Sister Marilyn Bona. Lord, ang aming dalangin ay ang kanyang buong family, Panginoon, na sila po ay makahanap na ng trabaho, lalo kay Joey, Panginoon, at protection po sa kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Lizelle Rubia, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang operation ng gallbladder, Lord, na maklear lahat ng anumang pangangailangan, Lord, lalo na po sa kanilang financial needs. Igawad niyo po, Panginoon, ang kanilang pagpapala, Panginoon, para sa kanyang buong pamilya. Lord, pinagpe-pray din namin si Portia Jose, Lord. Aming dalangin ay kagalingan mula sa karamdaman at provision po, Panginoon, sa araw-araw na pangangailangan nila, at magkakasama po nawa ang kanyang buong pamilya sa kanilang simbahan, Panginoon. Lord, ganun din si Gloria Di Mayuga, Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay kagalingan dun sa kanyang back pain, at protection din para sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito ang aming mga kamanggagawa na nasa mission trip po dyan po sa Indonesia, sa kanilang pagdalo ng mission about discipling people into Christ-like people. Ito po ay ginaganap sa Indonesia sa mga oras po ito. Pagpalain nyo ang aking mga kagapay na nasa mission ngayon, si Reverend John De Assis, si Reverend Bernie Fajemos, at Pastora Melly Fajemos, Panginoon. Ingatan nyo po sila at i-provide din ang kanilang mga pangangailangan. Lord, patuloy kong itinataas sa iyo ang aking mga kaagapay, ang buong Virata family, si Pastor Edwin Virata and Sister Rose Virata, Panginoon, kamakailan lang ay pumanaw ang kanilang anak na si Jaren. Lord, umuwi na po sa inyong feeling. Lord, ang aming dalangin ay bigyan nyo sila lagi ng comfort, Panginoon, sa mga oras na ito na sila'y nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang anak, Panginoon. Lord, maraming salamat din sa buhay paglilingkod ni Brother Jaren, Lord, nung siya po ay nasa aming piling pa. Ang kalakasan ng buong Virata family ay aming panalangin para sa kanila. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na Sister Mila Pascua. Pagpalain niyo po ang buong Pascua family, at alam namin, Panginoon, na kayo ang magiging kalakasan nila sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na sila po ay patuloy niyong samahan. Ganun din, Panginoon, akin pong ipinagpe-pray sa oras na ito si Brother Jing Cervantes, ang buong Cervantes family dyan po sa San Pedro, Laguna. Patuloy nyo sila ingatan, pagpalain, yung kanilang mga business, Panginoon, ay patuloy nyo i-bless, Panginoon, at ang mga customers, mga clients nila, Panginoon, patuloy nyo reabutin ng iyong pagpapala, Panginoon. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito si Sir Nonito and Sister Marilyn Miranda, Panginoon, dyan po sa Silang, Cavite. Pagpalain nyo po ang buong Miranda family, ang kanilang mga business, ang kanilang mga ginagawang mga plano, Panginoon, at patuloy nyo silang gamitin as a source of blessing para sa iba. Amin din dalangin na pagpalain nyo po si Nanay Nene De Leon Junicio, Panginoon. Pagpalain nyo po ang aming nanay na ito, at patuloy silang ingatan sa lahat ng pagkakataon kasama po ng kanyang pamilya. Ganon din kay Sister Alona Dionisio dyan po sa First Church of God, Aliaga Nueva Ecija. Patuloy niyong pagpalain ng buong First Church of God, Aliaga, at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po kay Sister Alona Dionisio sa kanyang buhay paglilingkod. Patuloy din namin tinataas sa inyo, Panginoon, si Nanay Arsenia Calion, ang buong Calion family. Ang aming nanay na ito ay bigyan niyo patuloy ng kalakasan physically at sa lahat ng pagkakataon. Ingatan niyo rin po ang kanyang buong pamilya, ang buong pamilya ni Nanay Arsenia Calion. Ganon din po kay Sister Abby Dailo, kay Tita Abby, Panginoon, na patuloy na ginagamit ninyo para sa ibang tao, to support them, Lord, spiritually, materially, at ang kanyang buong pamilya ay patuloy niyo pong pagpalain. Maraming salamat dahil kayo po, O Diyos, ang gumagabay at nagbibigay kalakasan sa aming mga kaagapay. Amin din ipinagpapasalamat ang buhay ni Brother Epifanio Salvador at pagpalain niyo po ang buong Salvador family sa kanilang patuloy na paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa inyong kapurihan. Ganon din akin pong ipinagpipray sa oras na ito, Panginoon, ang aking panganay na anak na si Hazel sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pagpalain niyo po si Hazel Llobrera Jimenegildo, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, anuman ang kanilang mga plano, kayo po, O Diyos, ang manguna. Kayo ang maging foundation ng kanyang buhay at ng kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay at ang kanyang mga anak, Panginoon. Mapapurihan kayo sa buhay ng aking panganay na anak na si Hazel Llobrera Hermenegildo, Panginoon. Ganun din, aking pong ipinagpipray at ipinagpapasalamat na rin ang buhay ni Mami Auring Sumulong. Patuloy niyong ginagamit, O Diyos, para sa inyong kapurihan, para sa inyong ubasan, Panginoon. Pagpalain mo siya at ingatan mo lagi ang kanyang kalusugan. Lord, akin din idinadalangin ang gaganapin, Panginoon, na Women's Conference sa October 10, dyan po sa Guagua, Pampanga. Patuloy ko pong itinataas ang buhay ng mga coordinator nito sa pangunguna po ni Pastora Cecil Enriquez. Lord, dalagin namin na ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng kalakasan kay Pastora Cecilia at lahat ng kanyang gagawin ay maging pagpapala, Panginoon, sa kanya at sa kanyang pamilya, maging sa mga taong pinangungunahan niya. Pagpalain niyo po ang darating po na Women's Conference dyan po sa Guagua, Pampanga, this coming October 10. Maraming salamat po at itinataas ko rin, Panginoon, sa inyo ang buhay ng aking mga kapatid na si Pastor Pablo and Nanay Biring Marquez sa kanilang buhay paglilingkod. Mapapurihan kayo lagi, Panginoon, sa aming ginagawa. Kayo po, O Diyos, ang aming pinasasalamatan sa lahat ng ito. Ibinabalik namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na meaningful ang weekend na ito sa inyo. Dahil kung titingnan po ninyo inyong kalendaryo, ito na po ang last weekend ng month ng September. Tayo po ay papunta na sa last quarter ng taong 2026. At biyaya ng Panginoon, tayo po ay merong endurance. And of course, patuloy po na nagkakaroon ng sustenance sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. By the way, mag-iingat po tayo dahil ang panahon hindi pa tapos. No? Meron pong napipintong sama ng panahon, kaya magbantay po. Lalo na kung meron po kayong pinaplano mga outdoor activities o mga lakad. Dahil yan po ay mahalaga, hindi lang para ma-disrupt ang ating activity, para na rin sa ating kalusugan. Very obvious, tinamaan din ako. Pero sana po ay ang atin hong mga pangangatawa ng ating kalusugan ay maging maayos sa biyaya po at tulong ng Panginoon. Well, ang atin pa rin hong discussion ay may kinalaman sa hope. No? Tayo pinagsimula na tinalakay yung God of Hope. Pinag-usapan din natin yung connection between hope and strength. And of course, last weekend, atin hong binigyan ng pansin yung mga spiritual blessings coming from Ephesians chapter 1 na siya pong basihan ng mga pag-asa na pinanghahawakan ng mga mananampalataya, especially during the time of great difficulties in relation to faith and service. No? At yun nga, nakita natin ang dami pala mga blessings na pwedeng ibigay ang Panginoong Diyos na siya makakasustain sa atin para po magpatuloy sa buhay despite of the given difficulties, trials, and pain. Now, ngayon naman ho, pag-uusapan naman natin yung anchor of hope. Tama po ang inyong narinig. Actually, mas maganda siguro kung ating titingnan siya as hope, as anchor. Ano ba yung ibig sabihin nun? Well, ang idea ho kasi ay kailangan daw natin na ang ating mga buhay ay hindi madala ng kung tawagin natin mga puwersa. Well, kung tayo po ay bangka, may tinatawag na undertow. Yung mga undertow, hindi mo siya kita sa surface, pero baka nangyayari from within. At yun hong undertow na yun ay mga currents that can bring a specific vessel palayo doon sa kanyang dapat na istasyonan, di ba? Now, sa ating buhay, ganun din po. Baka yung ating isip, baka yung ating puso, yung inner workings. Meron pong turmoil. May mga bagay na hindi ayos. That would basically make us drift away from the center of God's will. So, napakahalaga, nandun tayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon at hindi ho tayo matangay palayo doon. May mga times naman, it may be yung strong winds and of course yung crashing waves. Yan naman yung external circumstances. May mga pagkakataon, malakas siya. At yun po ay nagiging daan para po tayo ay parang maitulak at mailayo, no, doon sa tamang zone. At once again, yung zone na yun is in the center of God's good, pleasing, and perfect will. Kasi yun yung area of blessing, being with the Lord, and of course, centered, no, sa kanyang kalooban. Well, pagka pinag-uusapan yung anchor, yung typical definition doon ng anchor, it is a heavy metal object, usually shaped like a cross with curved arms on a strong rope or chain. and that is dropped from a boat into the water to prevent the boat from moving away. Yan. So, ang pakinabang ng angkla ay para po manatili sa tamang pwesto yung bangka o yung barko. Yan po. Now, tinitingnan ko nga, paano ba ito magandang i-illustrate pagdating sa mga characters ng Bible? So, may ilan po akong insights na naaalala. The first one, balikan natin si Job, no? Kasi diniscuss natin siya a few months ago. Sabi nga natin, si Job ay nasubok ng husto. He was a faithful man of God. Kaya lang si Satan nga gustong patunayan sa Diyos na kaya lang tapat si Job ay dahil pinagpapala siya. So, ang challenge, alisin yung mga pagpapala sa buhay niya at mag-iba yung kanyang tono of sorts, no? Pero yun nga, nawala yung kanyang kayamanan. So, livestock niya, yung kanyang mga alipin, family niya, no? Naubos yung kanyang mga anak, sampo. At at the same time, siya din, yung health niya ay nawala dahil nagkaroon siya ng boils, no? From the head to the soles of his feet. So, talagang matindi yung kanyang inabot. And despite of all that, may kita natin na siya pa rin ay nagtapat sa Diyos, no? Kaya, yun nga, pag pinag-uusapan yung life ni Job, ito yung isang taong anchored on God na kahit ang bigat ng mga circumstances na pinagdaanan, both external and syempre internal, no? Kaya nga yung mga kasama niya, inclusive ng kanyang wife, no? Sinasabi sa kanya, curse God and die. Pero yun nga, hindi pa rin niya yung tinanggap at ang kanyang paniniwala, ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod. No? Ibang klase ko yung level ng faith ni Job as you look at scripture at titingnan yung kanyang response sa mga nangyari sa kanyang buhay. Hindi ho biro yung kanyang pinagdaanan, hindi rin biro yung kanyang tugon. No? Yun po ay pagpapatunay na nanatili siya sa kanyang pagtitiwala at pagtatapat sa Diyos. So, okay yan. No? May pangalawa. Alam din naman natin, halimbawa, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito naman, about conviction. Naalala nyo si Nebuchadnezzar, naggawa siya ng malaking image. At yun nga, sabi nga, full orchestra na yung lahat ng nasasakupan within the territory, a certain territory, pinatawag. So, most likely, it would number by the thousands. At sa hudyat, no, magyuyukuran sila lahat sa image na kanyang ginawa. Ang threat, pag hindi ka sumunod, ilalagay ka sa fiery furnace. So, grabe yun. No? Mga tindi ho yung takot na pwedeng idulot sa tao. Pero may tatlong hindi yumukod eh. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Sinumbong ng mga Chaldeans. At silang tatlo personally in front of King Nebuchadnezzar ay pinaluluhod. Pero sumagot sila. Tutulungan daw sila ng Diyos. At kung hindi man, hindi pa rin nila gagawin yung kagustuhan ng hari dahil ang Diyos lamang ang kanilang kinikilala. At hinagis nga sila doon sa pugon. At doon napansin, behind the flames, na hindi tatlo yung figures behind ng apoy, no? There were four. At yun daw ikaapat ay parang anak ng Diyos. No? So, dito mapapansin natin ano naging effect ng kanilang panindigan at testimony. Well, hindi lang naman yung hinagi sila. Yung hari mismo ay kinilala yung buhay na Diyos ng Biblia. So, yun, anchored sila. Hindi humadali yung pinagdaanan din. But they were able to stand their ground and yun nga, naging magandang patotoo pa sila. But then, meron din mga personalities na hindi properly anchored. Ang isang magandang modelo would be Samson. Samson being a strong man, ay mahina yung kanyang will. Bakit? Ano nga, pinagbibigyan niya madalas yung kanyang, anong tawag natin dito, mga worldly pleasures, yung kanyang whims and wants. Kaya ang ending, di ba, madali siyang nagupo. Yes, he served as a judge for 20 years, pero parang hindi masyadong siksik ng mga, kung tawagin natin, mga victories consistent with, yun nga, and a life of integrity. Bakit? Eh, puro reactive siya doon eh. At yung kanyang interaction ay bunga din ng kanyang mga compromises. Kaya nga ang ikinatalo ng pinakamalakas na taong recorded sa Bible ay ano? Well, simple lang. ang epekto ay may kinalaman sa kanyang pagkagapi dahil kay Delilah. At alam naman natin yung ending, no? Nagkaroon siya ng way to redeem himself, pero it took consequences. Nahuli siya, pinahirapan siya ng mga Philistines, at buti nga bumalik yung spirito ng Diyos, nabigyan siya uli ng lakas. That's the time he was able to collapse yung temple of Dagon, and then took with him about 3,000 Philistine royalties, no? So yun yung background niya. Pero dun nga sa kanyang life story, may kita mo na medyo mahina ang kanyang anchoring. Ayan. So, yun yung sinasabi natin. Mahalaga nandun ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kasi pwede nga undertow, these are hidden currents happening inside of you. Or it may be yung mga strong winds and crashing waves na dulot ng mga circumstances. At yan po ay mga, sabi nga natin, mga factors. So siguro yung tanong, saan ba natin may kita na may passage in relation to anchor and hope? Well, Hebrews chapter 6 verse 19. Yung siguro kabahagi nito ang sabi, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. And then of course, yung pinaka-center nung dahilan kung bakit strong yung anchor na yan, it refers to Jesus and what He has done. So, napakahalaga pala nung hope as an anchor. At kailangan yung iyong inaasahan is strong and stable. So, pag sinabi nating anchor at anchor for the soul, ito daw ang pwede nating makitang description. Hope serves as a secure anchor that stabilizes believers during the storms and trials of life. Kagaya na madalas natin nababanggit sa program na ito, isa sa mga ma-appreciate mo sa Bible, it engages us in reality. It's not a book of fantasy at hindi po ito fairy tales. No? At pinapakita ko dito yung difficulties, real life and actual challenges, at kung papaanong sa sitwasyon na yun, ang katwiran at gabay ng Panginoong Diyos ay talaga makatutulong para tayo ay magkaroon ng encouragement at magkaroon tayo ng ability to move forward. So, yun po ay essential. No? So, that's the reason why it's very important. Ngayon, may nakita ako from the internet. Ito ay galing kay, yung author is Debbie Ryan. Ang sabi niya, have an anchor so that life does not toss you around. At totoo nga, no? May mga times, nagre-reflect ako, tinitingnan ko, paano nga ba ang isang tao ay parang pinagbabayo-bayo lang ng mga alon o kaya ng mga hangin at hindi maka-stabilize, no? Well, may mga times, ito nga, in a sense, parang figure of speech, there are people spending so much time on earth getting lost. No? So, ibig sabihin, hindi nila makita yung dapat gawin, hindi nila matugunan yung dapat na dapat tugunan, mahalagang bagay sa buhay. Kaya ang ending, parang paikot-ikot, purposeless. And at the same time, yun nga, walang conviction. Kaya minsan ang words na ginagamit, medyo masakit ito, pero naririnig natin, parang spineless, no? Walang kakayahan na magkaroon ng lakas ng loob at ng tapang na gawin at harapin ng tama ang mga bagay-bagay sa buhay. So, yun po, no? Very essential pala yan sa ating buhay na talagang kailangan meron tayong anchor that keeps us stable so that we will have the strength to be able to somehow, yun nga, do what is necessary. Yan, pagiging responsible, you commit yourself to duties, di ba? Yung mga dapat mong tugunan sa buhay. Roles mo, kung ikaw ay isang ama, ikaw ay isang ina, kung ikaw ay isang professional, hindi ba yung trabaho mo? Kung ikaw isang community leader. Kaya may kita ninyo, pagkahalimbawa ang isang individual ay wala talagang malinaw na centering, ang kanyang value system, kumakalat din eh. Kino-compromise niya ang ethics niya, masyadong situational. Kung ano lang yung magbe-benefit sa kanya, yun na lang, at wala na kino-consider na kalagayan ng iba, and walang higher truths that are basically being protected. Kaya malungkot. Kaya nga, being tossed around. At may mga times, if a person does not know how to, sabi nga, stand his or her ground, nawawala yung kanyang tinatawag nating integridad. Kasi, tingnan ninyo, we basically highlight and magnify yung magagandang values ng mga tao who stood their ground to defend and protect. Halimbawa, Pilipinas, we have heroes, di ba? Mga bayani. Ito yung mga tao na despite the inconvenience and the detriment para sa kanila, anong ginawa nila? Nanindigan sila na hindi aapihin ng Pilipino at nanindigan sila na kung ano yung tama, yun ang dapat natugunan. No? Pero meron bang mga nagko-compromise? Meron din. Yun nga yung difference. Eh. Pag sinabi nating hero, they are willing to lay down themselves in order to serve the greater purpose. No? Yung purpose na ikabubuti ng bansa. Not only for their time, but even in relation to the future generations. No? So, yung bigger picture nakikita nila. So, somehow, yun nga, nag-elicit ito ng reaction sa mga tao to remember them. Kahit na sila ay yung iba, ilang taon na nating inaalala, meron ng 100 years or so. Pero yun nga, the reason why we would like to keep yung kanilang alaala, ang kanilang ginawa, is because of sacrifices, principles, convictions, and yung kanilang willingness to really live up to a certain admirable and noble standard. So yun, mahalaga, no? Pero yun nga, that's how you see a person who has a clear purpose. Malino din yung kanyang dapat gawin, yung manindigan. At alam niya kung saan siya kakatig para may ipaglaban siya. So, yun ay mahalagang elemento. In the same sense, in the faith, ganun din, di ba? Kaya nga pag tinignan mo yung mga ginagamit nating passages for the past 3 sessions in relation to hope, ang ating kinukot from the New Testament is in relation to how believers were being encouraged by the apostles. Kasi ito yung mga tao na talagang nagsuko ng mga buhay sa Panginoon. And for doing so, sila ay ino-oppress. Isipin mo, kuhanin ang mga ari-arian mo, tanggalan ka ng pagiging mamamayan, i-reject ka ng society, at nga, para silang hot potato. Minsan ba't ginagamit may expression na hot potato? Nakahawak na ba kayo ng patatas na bagong steam? Hindi mo hawakan na matagal eh. Parang gusto mong ipagbatuhan. I mean, bitawan. No? At parang ganyan yung kalagayan ng mga believers before. When they were being persecuted, walang taong gustong kumalinga sa kanila. So they just simply come together and they pray for one another. They make communities para magkaroon sila ng way to encourage and survive, no? Yung yan yung kanilang naging kaganapan before. Pero yun nga, kaya yung mga pananalita dito na binibigay ng mga apostol, if you cannot find hope in this world because it's imperfect, it's broken, and hindi nga nila gustong bigyan ng pagpapahalaga ang mga nananampalataya sa Panginoon. Pero ang point nga ng mga apostles, if we cannot find it and get it here, pero tiyak sa Panginoon, sa kabilang chapter ng ating buhay, dun sa sangkalangitan, we are bound to enjoy yung igagawad ng Panginoon as a reward for faithfulness, the inheritance we have for being believers. May mga times parang iniisip ng mga tao, parang dihado. Hindi ba pwedeng nag-enjoy din dito at may enjoyment doon? Well, sana, yun yung gusto natin. But it's not always going to happen that way. No? May mga pagkakataon, hindi okay dito. Pero ang assurance, okay na okay doon sa kabilang buhay, sa piling ng Panginoon. So, tandaan ninyo, yung mga early believers, they have lost everything. In a sense, literally everything. Pati buhay. Pero, yun nga, ang kanilang hope is in the Lord. No? Kaya sabi naman ni Peter, kagaya ng binanggit natin in the second session, it is a living hope we have in Christ. Kasi nga buhay siya. And the one who promised to save us, the one na siyang, yung salita niya, ang ating pinangahawakan, ay kayang magtupad, tumupad sa kanyang mga sinabi dahil yung nangako ay buhay. So, yun yung ating assurance. No? Yun yung bagay na ating pwedeng angkinin at panghawakan. So, talagang very important na yung level of yung faith, yung level ng iyong, di ba, commitment kay Jesus, yung level ng iyong pamumuhay sa katwiran ng Panginoon ay nagpapatunay kung ikaw nga ba ay properly anchored or not. At yun din po ang ating suri-suriin sa ating mga sarili. Bukas po araw ng Linggo, itutuloy natin itong talk na ito, yung hope as an anchor. At titingnan natin, how does this apply to us? At ano yung mga takeaways natin in relation to this last episode in connection to hope for the month of September. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos ay laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
4: La la la la la la la la la.
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
6: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
5: Ganun?
6: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakapaputi.
7: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
8: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay at mga kapitbahay. Ito po ang inyong masayang tahanan at pagsalu-saluhan natin ang kwentuhang nakabubusog sa puso, nakabubusog sa ating mga diwa. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Akalain ninyo ngayon ang huling Sabado ng buwan ng Setyembre. At talaga namang pabilis ng pabilis ang mga araw. Nakikita natin sa mga malls ngayon, ang dami ng mga Christmas decorations at laman na ng playlist ng marami ang mga Christmas songs. Pero bago ang pagpapasko, eto po at pag-usapan natin ang iba't ibang laban sa buhay na ating kinahaharap sa ating mga pamilya, sa ating mga eskwelahan, sa ating pong lipunan. Maya-maya ipakikilala ko sa inyo ang ating very special guest ngayon po sa Masayang Tahanan. But before that, eto at dalawin natin si inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay, para naman sa mga tips sa pagmamagulang.
9: Let's talk about that moment na nasa gitna kayo ng grocery at ang anak mo ay naglulupasay. Parang wala at ang parents ang hindi dumaan sa ganyang scenario, no? The full-blown, floor-kicking, face-turning, purple tantrum. Nakakahiya, nakaka-drain, and let's be honest, it makes us want to have a tantrum ourselves. Often, our first instinct is to shut it down with a shout or to just give in para tumahimik na sila. But here is the truth. A tantrum is not a subpoena for you to attend their trial. Hindi mo kailangang makisali sa gulo nila. A tantrum is often a brain hijack. Their big emotions have overwhelmed their small ability to cool. If you lose your cool, you're just two children screaming at each other. The Bible tells us in Proverbs chapter 15, verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Our job during a meltdown isn't just to stop the noise. It's to co-regulate. We stay calm so they can find their way back to calm through us. So how do we handle the heat without burning the house down? Here are your Bibong Inay moves. First, master the pause and pray. Bago ka mag-react, take a deep breath. Ask yourself, is this rebellion or is this exhaustion? Sometimes they're just hungry, tired, or overstimulated. Your calm presence is their anchor. If you are a non-anxious presence, the fire has no more fuel to burn. Second, use time in instead of time out. instead of banishing them to a corner where they feel abandoned in their big feelings, try staying close. Sabihin mo, anak, I can see you're having a hard time. I'm going to stay right here until you're ready for a hug. You are setting a boundary. Yelling won't get them what they want. But you are also showing them that your love is not conditional on their good behavior. And lastly, the post-game discussion. Never try to teach a lesson while the brain is in fight or flight mode. Walang papasok na logic pag umiiyak sila. Wait until the storm has passed and they are calm. Then talk about it. Anak, when you got angry, you hit. We don't hit. Next time, what can we do with those big feelings? This is where the real discipleship happens, teaching them to manage their spirits. Mga inay, remember, you are the thermostat, not the thermometer. Don't just reflect their heat, set the temperature of your home with your own peace. I'm your Bibang Inay. Keep your cool, stay the course, and I'll see you at the next one.
8: Maraming maraming salamat sa ating bibang nanay, Dorcas Liedo Brion, mompreneur at homeschool mom. Saludo talaga tayo sa mga parents who are very intentional in raising their children to be godly at ganun din marunong makipagkapwa, may pagmamahal para sa ating bansa. Meron pong kasabihan, we should learn to choose our battles. Araw-araw naman talagang meron tayong mga laban sa buhay, hindi ba? Pero hindi daw lahat ng laban dapat pinapasukan natin. Dahil kung bawat laban involved tayo, baka maubos at maupos tayo. Ngayong araw na ito, meron tayong makikilala, mandirigma. Meron po siyang laban na pinili niyang pasukin, pinili niyang makilahok kahit siya ay wala pa namang anak, wala pang sariling pamilya, pero nandun yung bigatin para ipaglaban ang mga kabataan, ipaglaban ang ating mga pamilya. Kasama po natin ngayong araw na ito si Pastora Jomi Sayaw. Hello, Jomi!
10: Hello po.
8: Kamusta ka ngayong araw na ito?
10: Okay naman po.
8: Alam mo, talagang looking forward ako na ikaw ay makilala in person. Unang-una sa lahat, nais kong pasalamatan ka sa iyong courage.
10: Yes, glory to God.
8: Dahil alam niyo po, si Pastora Jomi, sabi nga single siya, pero napakalaki ng puso para sa mga kabataan. Noon pong July, naging viral si Pastora Jomi.
10: Yes, yes po.
8: Dahil meron po siyang pinost na isang video, ang kanyang pagtutol sa paglahok ng mga kabataan sa Pride Month, Pride March, kasi meron siyang nakita sa isang eskwelahan. Ito po ay naging viral and she was sa iba't ibang mga reaksyon at iba't ibang mga feedback ang kanyang natanggap dahil pinili niya ang laban na ito. Pastora, pwede bang ikwento mo sa amin?
10: Okay.
8: Ano ba yung nangyari at bakit ka nag-post noong naging viral na video?
10: Sige po. So, yeah, thank you po sa opportunity na to. No? So, kaya po ako nag-post unang-una kasi yun nga po, mayroon kami nare-receive ng mga reports sa amin po personally, sa ministry namin. Mm-mm. Meron po mga kabataan na sinasabi nila na ganito po yung assignment na pinagagawa po sa amin.
8: Ano yung mga assignments?
10: Assignment like for example, yung topic ay yung pinagawa sa kanila is how to defend the LGBTQ, the alphabet community. Mm-hmm. So sila po, dahil nga may faith sila, they have their values. No, so alam nila na hindi tama yun. Yun. So ang ginawa daw po nila, hindi nila sinunod yun. Mm-hmm. Kasi alam nila na they don't affirm that kind of lifestyle. And another thing po, meron po isa sa amin, isang mother na may pride po sa elementary school to. Pride parade sa element po, pride celebration. And then sinabi niya yung anak niya hindi niya pina-attend. Yung anak niya syempre po dahil bata nga, so medyo makulit, no. Magtatanong siya, bakit hindi kami sasama sa Pride Month? Bakit sila kasama? So medyo yung nanay po na yon, Christian, may values sila. So nahirapan po siyang i-explain doon. And then another thing po, yung pagdaan ko sa amin, may nakita kong bright flag. And then dito po, malapit sa office.
8: Saan mo nakita yung pride flag?
10: Sa isang office po ng DepEd sa lugar po namin.
8: So it's a public office,
10: yeah,
8: ano?
10: Yeah, it's a public office.
8: Eskwelahan
10: siya. Yes, opo. So nakita ko yun, and then I was so burdened. Sabi ko, hindi to tama. There's something wrong in this, no? Kaya po ay nag-post ako. And actually, my intention was just to call the parents, to call the church, to call our leaders na, uy, ito yung nangyayari, pakinggan nyo kami. And ayun nga po, nag-viral na siya. Hindi ko rin unexpect na mag-viral siya. Pero mas nagulat ako nung nalaman ko yung mas deep pa pala. Mas marami pa palang kailangan marinig po yung government po natin.
8: So nagsimula sa isang bigatin.
10: Yes,
8: kasi
10: din.
8: Si
10: Apo.
8: Jomi ay pastora rin siya eh. So talagang nakikipag-usap siya sa mga parents, maraming mga kabataan doon sa inyong simbahan. So nakita mo talagang merong internal conflict na nangyayari. Dahil we are raising children to be God-fearing.
10: Yes.
8: At sundin kung ano yung itinuturo sa salita ng Panginoon, male and female, He created them. Pagkatapos, sa ating mga public schools, parang walang ibang alternatibo na ibinibigay. Kung di, i-defend mo ang ganitong ideology, papaano kung merong kang kaibigan, merong kang kaklase, na ganito ang pinipili na kasarian, hindi ba? So how did you handle, bukod dun sa nag-post ka, sa social media, paano mo naman in-equip at kinakausap ang congregation na in-entrust sa iyo ng Panginoon?
10: Sa amin po, we are really vocal on these kinds of topics. So we don't, we say it as it is. So God created you, male and female, that's your real identity. And then, ayun po, yung mga youth po namin, sobrang ano sila. Actually, natuwa nga sila. Natuwa sila na nag-viral, natuwa sila na, although some of them nagtanong sa akin kasi yung classmates daw nila, naabot na rin nung post na yon. So parang nagtatanong sila, na-stir up na sila. So kami po, talagang nung Sunday na nag-gather kami, and then I explain about it. In-explain ko talaga sa kanya, and they are all for it. They are also bold na hindi sila nahihiya na i-repost yung mga post ko, di ba? Kasi usually pag youth po, di ba, ang expectation na kung mahihiya kasi pagtutulungan sila, pag-usapan sila, pero baliktad po. So sa amin, talagang they share it, they're proud of it na wow, talagang maraming nakarinig, maraming nakaalam. So until now po, continuous pa rin po in sa discipleship namin, and naka-assist kami sa mga youth po. Every time na may tanong sa kanila, ang sabi ko sa kanila, ibato nyo sa akin. And then I'll give you the answer, you tell it to your, to your classmates. Ayun po.
8: Ang pwedeng maging epekto, halimbawa, meron tayong stand na tinake about a certain issue, ano? Pwedeng may mga sumuporta at magpasalamat at sabihing salamat, Jomi, kasi kung ano yung sa loobin namin, you verbalized it and you made it public, hindi ba? Yung iba lalakas ang loob at magpapasalamat. Pero alam natin, ito ay mitsa rin para mabash, para ma-criticize. Pwede bang malaman ano yung mga uri ng bashing na natanggap mo?
10: Oh my God. Siguro tingnan nyo na yung post. De joke po. Pero ang bashing post, of course, una po, I was shocked. Kasi hindi ako sanay. I'm a private person. Hindi ako sanay sa ganitong attention. Ganun po. So, mga bashing, usually, yung message request ko na tahimik, ngayon, 1,000 na. No po, and libo-libo, and yung iba na. No po, and libo-libo, and yung iba doon halo-halo.

0: So ayun, marami po, actually marami magulang nagulat. They don't know that their children are doing pride parade inside the ano po, the school. No, so ayun po, ang dami pong nagulat na ganun. And some of them sinasabi naman it's not a win kasi talaga namang hindi mandatory ang pride parade. But the pictures tells otherwise. Diba? Iba yung story sa mga picture ng mga bata na nakikita po namin sa Facebook.
1: Mm-mm.
0: Ayun po. So, napakaganda po na nangyari na yun.
1: Mm-mm. Ano naman yung inyong masasabi doon sa ilan na ang pananaw nila? Hindi eh, itinuturo yan para maging compassionate.
0: Mm-mm.
1: Ang mga bata. Itinuturo yan para hindi mangbully ng iba, na iba ang mga choices sa buhay. Bakit mahalaga sa inyo na sa ganitong edad ay hindi mo napapasukan ng ganitong klase ng mga katuruan ang mga kabataang Pilipino?
0: Yeah, ano po, yung edad nila, they're very innocent.
1: Mm-hmm.
0: Parang these are adult concept.
1: Mm-mm.
0: Pang matanda po ito. Mm-mm. And this is very confusing.
1: Mm-mm.
0: For the children na hindi pa naman nila abot, hindi pa maabot ng isip nila.
1: Mm-mm.
0: Yung ganitong klaseng ideology. And it's also unfair for the parents, di ba? Actually, kahit hindi naman sobrang religious na parent, ordinary Filipino parent, parang it's unfair na ito na hindi nila alam to.
1: Mm-mm.
0: Na nangyayari to sa mga anak po nila.
1: Mm-mm.
0: No, kasi meron silang parental rights, 'di ba? Isa pa po, yung school should be open to discuss it sa lahat ng member ng society.
1: Mm-mm.
0: Kasi this is a very sensitive topic,
1: mm-mm,
0: very personal, and it can destroy their life, their identity. Pwede sila ma-confuse sa buhay nila. So ayun po, the school is a place of education. It is not a place of indoctrination, especially on adult concept.
1: Mm-mm.
0: No, and hopefully I pray na yung school po natin mag-focus sa education talaga.
1: Mm-mm.
0: Kasi there will be our future leaders, there will be the future teachers, and ayun po, malaki yung magiging impact na to sa ano, sa society. So mm-mm, I think as Filipino people, total lahat naman tayo gusto nating magturo ng maganda. Pero I think we need to be open,
1: mm-mm,
0: on discussion, on these topics po.
1: Mm-mm. Ito yung mga usapin na hindi madalas pinag-uusapan sa loob ng tahanan at saka ng mga simbahan.
0: Yes, yes.
1: Pero ang grupo ninyo, sa church ninyo, and other concerned parents, ano, nagsama-sama kayo because it's high time na ang Christian voice ay marinig din sa usaping ito.
0: Yes.
1: Ano yung naging epekto sa iyo? This is the first time na ikaw ay nag-post ng isang bagay na hindi siya preaching, di ba? Hindi yung usual na pinopost ninyo sa simbahan.
0: Yes.
1: You were talking about a very specific social issue. At yan nga yung divide na nangyayari ngayon na yung iba pumapabor, dapat magkaroon ng mga pride celebrations.
0: Yeah.
1: Yung iba nagsasabi, hindi dapat. Bilang isang follower ni Jesus, bilang isang pastora, ano yung naging impact sa iyo that now you are carrying and speaking the Christian voice sa isang social issue?
0: Yeah. Sa amin po in our ministry, we are very, very, very vocal,
1: mm-mm,
0: on different things, no? Ngayon lang po talaga na naging bold kami sa ganitong issue. Very, very important. Kasi if we will not speak on this issue, TikTok will decide, will say things about this issue. TikTok will disciple them.
1: Mm-hmm.
0: The media will disciple them. So if we will be quiet on these things, wala na po silang ibang maririnig na boses. So kaya magtataka tayo, bakit nag-church pero ganun pa rin?
1: Mm-hmm.
0: Confused pa rin sila because we avoid the topic. Diba? Or some Christians, ang alam na nating pang-defense, yung nasa Bible lang.
1: Mm-hmm.
0: We don't know yung logika. We kulang po tayo sa ganun. No? Hindi na natin
1: meron palang
0: alam.
1: Meron mga batas.
0: Nag-aalaga
1: sa mga karapatan din natin.
0: May mga laws pala. Even ako po, sabi ko, ba may law pala tayo? So, let's use this law. Diba? And ano, sabihin po natin, kasi yun nga po, very alarming yung nangyayari ngayon. And if we will be silent on this, then magigising na lang tayo sa isang generation na hindi na nila alam ang identity nila.
1: Mm-mm.
0: So very urgent.
1: Ano naman yung masasabi mo doon sa pananaw na, nako, yung mga napaka-conservative at traditional naman ang views patungkol sa sexuality. Kumbaga, parang obsolete na, lumang-luma na yan.
0: Yan nga po yung sinasabi nila. Pero di ba nga, modern times, same sin, different label. Di ba? So, sinabi lang nila na, ano na tayo, minubasa ko mga comment, parang, 2026 na. Di ba? Dapat ganito na. Pero, alam nyo po, oh nga, 2026 na, same sin, thousands of years ago, different label lang. No? So, ayun po, kailangan po talaga, we need to speak on this. And kailangan nilang malaman yung truth eh. Di ba? Kahit pa sabihin nila, very traditional, very ano eh. But they still need to know. No? And may kita nila na bakit ganito yung design ng Lord. There's a beautiful design behind it.
1: Ayun. Yeah. Pag-usapan natin yung beautiful design ng Panginoon pagdating sa ating sexuality. Ano nga ba yung biblical sexuality? At bakit kinakailangan na ito ay sinisimulang pag-usapan sa loob ng tahanan.
0: Yes, yes.
1: At ang mga magulang, yung unang nagtuturo nito sa mga anak. Yan po ay patuloy nating pag-uusapan sa pagpapatuloy ng atin pong masayang tahanan. Kasama po si Pastora Jomi. Dito po sa inyong palatuntunan kung saan kahit mga difficult conversations, naglalakas loob tayo na ito ay talakayin. In the meantime, nandito ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, para naman sa Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat, Pastor Romel and Susan Guevara, ang ating mga kumare at kumpare na talaga namang nag-a-advocate. Umawit po tayo ng mga worship songs in our heart language sa wika na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sana sa loob ng ating mga tahanan, meron tayong time for worship, mayroon tayong oras para pag-aralan ng sama-sama ang salita ng Panginoon. Parents, tayo ang unang disciples ng ating mga anak, and discipleship should begin at home. By the way, habang tayo ay nagkukwentuhan dito sa Masayang Tahanan, ongoing po ang kauna-unahang Cross-Gen Family Summit sa GCF South Metro. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga naroroon. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga dumalo. Marami ang humahabol sana, pero wag po kayong mag-alala at magkakaroon pa tayo ng mga mini summits, Cross-Gen Family Summit, bringing families and generations together. Mga kapitbahay at mga kaagapay, kasama nga natin ngayon dito sa Masayang Tahanan si Pastor Jomie Sayaw. Siya po ay nag-viral a few months ago dahil sa kanyang naging post patungkol sa kanyang tindig sa kanyang stand against pride marches and pride celebrations sa ating mga public schools, at yung pag-expose sa mga napakabatang mga Pilipino sa mga adult concepts ano na maaring maghatid ng confusion sa kanilang mga batang kaisipan. Pastora Jomie, baka meron kang gustong batiin sa iyong mga churchmates at mga kaibigan.
1: Shout out, testifier. Shout out po sa inyo lahat. Sa nanay ko, nag-aalala, I'm safe, mother. I'm safe here.
0: Oo, pag-usapan natin si nanay. Kasi alam mo, sa loob ng mga pamilya, ano, sasabihin nila, huwag ka nang makisaw-saw
1: dyan. Ako, madami po.
0: Oo, baka mapahamak ka lamang. Tapos sila nag-aalala.
1: Yes,
0: hindi
1: yes,
0: ba?
1: Yes.
0: So, ano yung mga bilin sa'yo ni nanay?
1: Bukod sa buray nyo na yun po. Hindi po. So, totoo po yan. Marami po talagang nag-alala. Even yung nanay ko po, number one. Mm. Actually, sabi ko sa kanya, huwag siya magbasa.
0: Oo.
1: Or kaya, i-unfollow niya na, etcetera. Kasi, yun nga po. So, until now, talagang super kinukuyog talaga yun ng bashers. Mm. And, pero may mga encouragement naman po. So, yun. Nag-alala talaga siya sobra. Pero, sabi ko, hindi pwede. Ito na to eh. Parang in-explain ko na lang sa kanya na ito nga yung kailangan, hindi ko pwedeng i-delete to. Kasi, ano to ng Lord? Galaw to ng Panginoon. So the Lord gives, the Lord takes away. Mm-hmm. Naalala ko nga po, may isang post, yung nag-post nung parang sa Facebook ko yun. So sabi nila parang they reported my
0: your
1: profile. Ang dami nag-report na, pero praise God po kay Facebook kasi hindi na pala siya ganun ngayon. Mm-hmm. Yung hindi na ba sa madi-delete yung account mo dahil lang sa nag-disagree ka sa opinion ng iba, gano'n. So, marami nag-report, nag-ano, et cetera. At sabi ko sa nanay ko, yun nga, hindi pwedeng mawala. Kailangan ituloy natin to kasi naniniwala ko may gagawin ng Panginoon dito. Yun. Until now po, lagi niya ako nakumusta. Mm-hmm. Lagi niya asan ka, mag-ingat ka. Mm-hmm. Kasi akala niya nga, may mananakit sa akin. Et cetera. Sabi ko, don't worry kasi, protektado tayo ng Lord. Mm-hmm. Diba? And yun nga, kasama din kayo dito sa laban at ingatan tayo ng Panginoon.
0: So, importante may covering sa pananalangin.
1: Yes.
0: Importante na meron tayong strong support group or a community na talagang nagkakaisa kayo doon. Yes. Kasi nga, ang laban ay malalim at malawak, hindi ba? Mm. Bakit importante, Pastora Jomie, na sa loob ng mga tahanan natin na pag-uusapan ang mga topic patungkol sa sexuality at ideally, magulang sana ang nag-i-initiate ng ganitong uri ng mga conversations. Why is that important?
1: Super important. Kasi po, kung yun nga, if we will be silent sa mga ganito, hindi natin pag-uusapan yung mga topic na to. Mm-mm. Somebody else will tell it. Diba? Somebody else will tell them. Somebody else will confuse them. Mm-mm. And kung tayo po parents, lalo na po mga Christian, diba? Kung gusto talaga natin, diba, na sila lumaki na may takot sa Panginoon, diba, pinapanalangin natin na sana maglilingkod to sa Lord. Ngayon pa lang po, kumilos na po tayo. Kasi ang kaaway po, yun nga, this is not an ordinary fight. This is a spiritual battle. Mm-mm. No, so kailangan we teach our children, teach them what the Lord says. Mm-mm. No, iano po talaga natin, talagang sabihin natin sa kanila. Mm-hmm. No, and yung mga teachers po nila, pag may nag-report sa inyo anak, sabihin niyo po sa teachers, ipaalam mm-hmm. niyo po may karapatan po kayo mm-hmm. sa mga anak niyo. Mm-hmm. No, and talagang wag po tayong matakot na sabihin yung totoo sa kanila. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos mm-mm. sa kanila. Kailangan po nila yun. Mm-mm. Kailangan nila yun. Maging open po kayo sa kanila. Mm-mm. No, pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi yung iba sinasabi nila, hindi ako may sinasabi ng mundo, though the world says, na naku, pag naging ganyan ka, hindi ka tatanggapin ng magulang mo, etc. But that's not true for all. May mga magulang na hindi lang nila alam paano sila mag-respond pag sinabi ng anak nila na mapa, ganito ako. Mm-mm. No, so yun, very important po talaga. Mm-mm. May community na ano na magtuturo sa magulang paano mag-respond sa mga ganun. And also magulang maging mapagbantay. Mm-hmm. Opo, buklatin niyo po yung mga assignment. Bro, yes, kasi yung iba po, actually may nakausap ako, private school. Mm-hmm. Sabi niya, safe kami, walang ganyan sa private school. Mm-hmm. Aba, may na-receive ako. Mm-hmm. Na picture, hindi po kayo ligtas. Mm-hmm. Dahil pagtingin mo ng libro, puro soji, puro gender ano, puro gender confusion. And ito pa, Christian school. Mm. Christian school pa do. So, huwag po tayong makakampante mm-mm. na porkit Christian na tayo, nag-church na tayo, hindi tayo magabantay. Kailangan po natin magbantay.
0: Ayun. Opo. Maging vigilant.
1: Vigilant.
0: Maging opo. Involved sa buhay ng ating mga anak. Alam nyo ba kung ano ang laman ng kanilang mga textbooks? Yes. Hindi ba? Yes. Alam nyo ba kung ano ang itinuturo, mga pinapa-assignment? Meron nga yes. nakapagkwento. Mm-mm. Merong mga magulang mismo, hindi mm-mm. naiintindihan kung anong yeah. ibig sabihin ng mga flags. Akala nila rainbow. Yes. Diba? Yes. Akala nila rainbow.
1: Yeah, actually po, totoo po yan. Kasi, even ako, may mga tinakong parent. At sa tingin niyo po, okay lang ba ito? Oo, kasi about respect, about ano, ganun. Mm-hmm. But they don't know the real story behind it. Mm-hmm. No, it is a lifestyle that really contradict their faith values, their family values, mm-hmm. and it's affecting their children. Mm-hmm. No po? So kahit magulang, di rin, parang di rin, nagugulat din sila na, yan ba talaga yan? Yan ba yung ibig sabihin nun? Hindi namin alam. So, if lahat ng magulang po, malalaman nila, ito na yung nangyayari. Even, actually, this is not a Philippine problem. Mm-mm. It's a worldwide problem. Mm-mm. So, pag nakita nila yung mga nangyayari sa ibang bansa, maintindihan nila kung gaano ka-importante na makialam sila. Mm-mm. Kasi sa ibang bansa nga po, diba, mga hormones na tinuturo ang mga bata, nagta-transition ng hindi alam ng magulang. Ito, meron po mga bata, yung mga private parts nila, diba, yung kinakat ng, minsan sa ibang bansa, hindi required ang consent ng magulang. So parang nasusunod gobyerno.
0: At so, yung iba dyan, nais nilang ipatupad din dito sa ating bansa.
1: Yeah, opo. Nakakatakot po yun. Mm-hmm. Nakakatakot po yun. And ngayon po, ngayon pa lang po, we need to move. Mm-hmm. Kasi kung hindi, baka magaya po tayo sa ganun.
0: Yun. Kaya may mga grupo, gaya ng grupo nila, Pastor Jomi, very much involved, yes. Diba? Meron silang tindig, meron silang tayo para sa mga issue na kagaya nito. Mga magulang, siguro ang malaking tanong dito, who is discipling your children yeah. when mm-hmm. it comes to their understanding of sexuality?
1: Yes.
0: Yung paniniwala ba ng mga anak natin, ayon po ito doon sa itinuturo mm-hmm. ng salita ng Panginoon o unti-unti sila ay nagiging open at ine-embrace na rin nila ang ibang mga katuruan na malayong malayo pala doon sa values yes. natin bilang isang pamilya. How do we speak the truth in love? Kasi ang ibang mga grupo ang sinasabi, yes, yes. masyado kayong judgmental, hindi kayo loving, parang ano kayo, you're holier than us?
1: Ano ko po yung naririnig.
0: Diba? So how do we speak the truth in love, Pastora?
1: Ayun po. Talagang don't hold it back. Just say it as it is. Mm-hmm. But don't forget to share the gospel. Mm-hmm. Di ba po? Sabi nga nila, love is love. But love can be wrong. Mm-hmm. Di ba? Pwede ding maging wrong ang love. Mm-hmm. No. So, ayun nga po. Let's just say it as it is. Mm-hmm. Kumbaga, huwag na po tayong mag-sugarcoat. Huwag na tayong mag- ay, hindi, naiintindihan ka naman ni Lord. Mga ganun. Diba, the more you don't speak the truth, the more they will be confused. Mm-mm. Diba? At least, they must know ano sinasabi ng Bible, ano sinasabi ng church. Mm-hmm. Because some of them needs to hear the truth, or some of them are just waiting for somebody to tell the truth.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Parang, ah, kasi all this time, ito yung sinasabi sa akin ng media.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yun pala, ito yung plano sa akin ni Lord. Mm-hmm. Ito pala yung identity ko.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And ako po, may mga nagchat-chat sa akin. Hindi ko kaila. I don't know these people. There are people na bago pa lang sila sa faith, na dati silang nasa Alphabet community, nagchat sila sa akin. Sabi nila, thank you, Pastora. Thank you po for standing. Thank you for speaking. Di ba? Parang, oh, akala ko, ano, parang ganun kasi yung perception, di ba? When you say the truth, ang dami magagalit. But truth is offensive. Whatever, kahit ano pang way, minsan nga po, gentle na ako magsalita. Eh. Parang, ito lang male and female. Hindi, homophobic ka. Ganun pa rin yung reaction nila. It's not in the, ano eh, it's not on the tune of the voice.
0: Mm-hmm.
1: Kundi, anyway, nagagaling pa rin dito sa puso, yung conviction mo. And no matter what we do, truth is offensive.
0: Mm-hmm.
1: But it must be shared.
0: Mm-hmm.
1: Diba? With the gospel of God, with the gospel of Jesus Christ. Kasi sabi sa Bible, the truth will set them free.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So we really need to tell them as it is.
0: Mm-hmm.
1: And don't be afraid kung sabihin nila ganito, ganyan. Hayaan po natin ang Diyos ang kumila sa puso nila.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero iwasan din naman po natin yung masyado naman tayong talaga. Yung parang alam mo yung wala na tayo, ibang di, babae ka talaga. Kumbaga, kasi may tini-disciple po ako.
0: Mm-mm.
1: Na ano din siya, Alphabet community din siya. I don't, ano, hindi ako yung nag-initiate ng conversation. Uy, alam mo bang ano ka?
0: Uh-uh.
1: Ito ka I wait for him to ask the question. And then kapag nag-ask siya, I say as it is.
0: Mm-mm.
1: So hanggang ngayon, dini-disciple po namin, kasama po namin siya. So hindi naging issue sa amin yun,
0: mm-mm,
1: yung truth. Kasi alam nila, I'm standing for, ano, for mm-mm truth.
0: Meron din akong nakakwentuhan dati eh. Sa church nila, merong pumasok na isang transgender, ano, talagang lalaki, nakasuot pang babae, ang haba ng buhok. Pagkatapos sabi ko, so paano ninyo siya win-welcome?
1: Yeah.
0: Win-welcome namin.
1: Yeah, just welcome them.
0: Hinayaan mm-hmm lamang namin na sumama ng yeah sumama sa amin. So for several months, ano, ganun yung itsura.
1: Yes.
0: Until ang Panginoon mismo right ang siyang kumausap mm-hmm doon sa tao, ikaw ay lalaki, ganito mm-hmm ang magandang pananamit, yes, hindi ba?
1: Yes. So, na mismo
0: nagkusa. Mm-hmm. Ang sabi nga, ito yung hindi ko makakalimutan na linya sa sinabi niya eh. It is not our work
1: mm-hmm yeah
0: to change people. It
1: yes
0: is God's work.
1: Yes.
0: Our duty, our work is to welcome them.
1: Yes.
0: And to express.
1: And don't force them to change
0: uh-oh
1: fast.
0: Uh-oh.
1: Yeah.
0: Kasi journey eh.
1: Yes, it's a journey.
0: So it's really journeying with them. Truth mm-hmm will hurt.
1: Yeah.
0: Kasi nga, truth eh.
1: Yes.
0: It can be offensive to some, lalo na kung iba yung paniniwala.
1: Yeah.
0: Pero the love of God will be able to soothe the
1: yes
0: pain.
1: Yes.
0: Hindi ba? At yun yung ating responsibility.
1: Yeah. And that's our calling.
0: Mm-mm.
1: Share
0: mm-mm
1: the truth, share the gospel.
0: Oo. And yun yung totoong love
1: yes
0: na talagang a love that transforms,
1: yes,
0: a love that will really set people free.
1: Yes.
0: Hindi ba? Mm-hmm. Doon sa mga parents na, naku, nakita nila, aba, yung pinag-uusapan ngayon sa masayang tahanan, yan yung nakita ko sa textbook ng anak ko. Ah. Ano yung mga hakbang, mm-hmm, practical steps that they can take para mm-hmm naman yung mga bosses nila ay mapakinggan din?
1: Yeah, the very best is tell it to the teacher,
0: mm-hmm,
1: and then tell it to the principal, mm-hmm, and then tell it to the higher office. Kung talagang hindi po kayo mabigyan, hindi kayo mabigyan ng attention sa mismong school, bigyan niyo po ng letter lahat. Mag-email
0: yung,
1: po kayo.
0: Paano yung mga natatakot na magulang? Kasi grade conscious. Paano yung natatakot na, naku, baka naman tirahin yung anak ko, baka naman balikan kami.
1: They are already under attack
0: mm-mm
1: of what? Of this ideology.
0: Mm-mm.
1: So no matter whether you stay silent or not, they are already being attacked
0: mm-mm
1: right now.
0: Mm-mm.
1: So these children needs the parent talaga
0: mm-mm
1: to be present.
0: Mm-mm.
1: And don't be afraid. It's your child. Come on. Anak nyo yan eh. May karapatan po kayo. Ipaglaban sila. Ingatan po sila ng Panginoon. Hindi po sila mababano.
0: At saka ang magandang balita dito, hindi kayo nag-iisa.
1: Yes, yes.
0: Meron ng mga grupo. It's really good to organize
1: yes
0: sa loob ng eskwelahan ninyo. I'm sure mm-hmm merong mga parents who have similar concerns, ano? Yeah. So pwede kayong mag-organize
1: and the PTAs.
0: Oo, yeah. Yung PTA pwedeng magsalita. Mm-hmm. Pagkatapos, meron ding mga grupo gaya ng National Coalition, yes, for the Family and, yes, the Constitution, mm-hmm, who will teach you, oh, ganito yung mga pwede ninyong isulat, ganito yung inyong pwedeng, yeah, sabihin, eto yung mga batas that can support you dyan sa inyong advocacy.
1: Yes. Mm-mm. Kailangan po yun. Kailangan po yung mga, if you are a PTA officer, that's better.
0: Mm-mm.
1: Kasi you can actually gather the parents and really mag-invite po kayo ng somebody,
0: mm-mm,
1: from the National Coalition, pwede, mm-mm, that will really tell what's really happening. Mm-mm. Kasi this is something na nasa batas po natin. Kailangan, mm-mm, po may open conversation,
0: mm-hmm,
1: lalo po sa mga ganito. And if kayo po ay parent, you want to be actively involved, na gusto nyo marami pa makaalam nito, you run for PTA officer.
0: Mm-hmm.
1: No, kayo po, tumakbo ko kayo. Nang mag-president kayo, diba? Mag-secretary kayo, mm-hmm, para talagang mas marami pong ma-inform na magulang.
0: Mm-mm. At saka magbigay ng mga alternatives.
1: Yes.
0: Kung halimbawa may mga grupo, ang pinupush nila ay ang Pride Parade, yeah, Pride Celebration, pwedeng ang ipush ninyo bilang PTA, bilang mga magulang at simbahan, o dapat merong Family Month.
1: Yes,
0: diba?
1: Actually.
0: Yung ganyang mga uri ng alternative solutions para, mm-hmm, hindi naman ang dating natin, palagi na lamang tayong reklamo ng reklamo.
1: Yes. Yes,
0: asan,
1: yes,
0: yung solution?
1: Yes, we need,
0: hindi ba?
1: And we need action.
0: Oo, yes, we need action. Ano yung nakikita mo na role ng simbahan dito bilang isang young pastor?
1: Sa akin po bilang isang young pastor, sobrang importante po sa church to initiate this kind of actions. Lalo na po yung mga, kawawa po yung ating mga member, yung mga magulang po, at kawawa po yung kabataan.
0: Mm-mm.
1: Diba na hindi nila maririnig yung mga ganitong, sa atin yung mga ganitong topic.
0: Mm-mm.
1: They are literally destroying themselves physically, emotionally, and spiritually. No, so it's high time for us, no, at i-gather po natin yung mga magulang, ipaalam po natin sa kanila, wag po tayong matakot.
0: Mm-mm.
1: Diba, yung iba kasi, yung iba natatakot sila, baka mawala sila ng member, baka mawalan sila ng hayaan po natin si Lord. Hayaan po natin si Lord na kumilos sa mga puso nila.
0: Mm-mm.
1: No, kailangan po talagang kumilos po tayo sa ganito. So ayun po, I pray na lahat po ng mga leaders, kumilos po tayo. Kailangan po kayo ng mga magulang at kabataan.
0: Oo. So makikita natin dito the attack on our children and on our families. Yeah. Talagang it's very real at nagiging mas intense, yes, pa nga eh. Kaya kailangan na tayo ay magsama-sama sa panalangin,
1: yeah,
0: magsama-sama so that our position on this will be made very, very clear. We speak the truth in love and we continue to journey with people who might be experiencing confusion when it, yeah, comes to their sexuality, hindi ba? Meron kang mga kaibigan, I'm sure,
1: yes,
0: who are in that community.
1: Mm-hmm.
0: Meron kang mga kabataan who might be at the crossroads of their lives. Mm-hmm. At hinahanap nila yung kanilang identity.
1: Mm-mm.
0: How do you journey with them? Ano yung mga practical steps na pwede nating iwan sa ating mga kapitbahay ngayon?
1: Sa akin po, just be available for them. Just tell them, if you want to tell me something, I'm willing to listen.
0: Mm-mm.
1: Kasi yun po yung isa sa mga
0: iyak nila.
1: Yung makikinig. Some of them, they're just confused in their identity kasi they don't have anybody who will listen to them. Just be available, listen to them, and just share them the gospel. Preach the gospel and let the Lord move in their hearts.
0: Mm.
1: No, pag kailangan po nila ng counseling, be there. Kausapin mo sila. Ipag-pray nyo po sila.
0: Mm-mm.
1: No, so, and then hayaan nyo po si Lord. Siya na mismo yung kikilos sa puso nila.
0: Mm-mm.
1: Then, by the time na nagtanong na sila ng ganito, ganyan, kasalanan po ba to? Answer it just as it is. Kung ano po sinabi ng Bible.
0: Mm-mm.
1: Kung di nila tanggapin yun, sana tanggapin. Pero kung hindi nila po tanggapin, wala pa tayong mga gawa.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi ibig sabihin nun, natitigil tayo,
0: mm-mm,
1: sa pag-reach out sa kanila.
0: Mm-hmm. Meron ka bang mga relationships na naputol na dahil hindi kayo, mm-mm, nagkasundo,
1: mm-mm,
0: you don't see things eye to eye?
1: Mm-mm.
0: Ano yung ginawa mo?
1: Relationship. Diba? So far naman po, siguro yung mga, actually, parang baliktad eh. Kasi yung mga friendship po dati na casual lang, parang hindi kami close, ganun. Nung nag-viral siya, kinontak nila ako and they cheer me up. Ganun po. Siguro bilang or parang wala pa ako naging case na in-unfriend. Ay, in-unfriend. Yung as in relationship na naputol because of that. Siguro merong mga unfollow. Yung mga ganun lang po. Uh-oh. Pero yung mga friendship na so far wala naman. Kasi all of us are really ano one in nakakasundo kami sa ganito.
0: Parang mas lumaki pa nga yata parang, opo, eh, parang ang mas, pamilya ano, mo, di ba?
1: Parang mas dumami nga, nagulat nga ako. Actually, yung sinabi niyo po, that's my expectation. Nako, sabi ko, naku po, hindi na kami ano nito, mawala kami ng relationship, et cetera. But the opposite. Siguro yung mga unfollow, unfriend. Yun pa lang.
0: Sa mga parents natin, mga kapitbahay at mga kaagapay na nanonood at nakikinig ngayon, maaring kayo ay nababurden sa issue na ito. At meron kayong gustong gawin pero hindi nyo alam kung saan magsisimula. Pwede kayong makipag-ugnayan. Yes. Ayan, dadami na naman ang mga susulat sa iyo, Pastora. How can they contact you? At ano pa yung mga paanyaya na gusto mong i-extend sa kanila?
1: Number one, you can reach me on my Facebook account.
0: Mm-hmm.
1: No, so hindi ko po din disable yung ano.
0: Jomi Sayaw.
1: Yes, my Facebook yung nakaping. So you can message me on that. Mm-hmm. And then let's see po kung ano yung kaya kong gawin to help you. But ultimately, it is you. Mm-mm. No, kayo po talaga yung kikilos. But I'm here to help.
0: At ang good news din, ang National Coalition for the Family and the Constitution at saka ang PCEC Family Commission, magkakaroon tayo ng ilang mga workshops ano, para sa mga magulang. It's really high time na maintindihan natin ano yung karapatan natin bilang mga magulang, ano yung mga tools na pwede nating gamitin para ang ating mga bosses ay mapansin. Kasi kung paisa-isa tayo, baka nga hindi makarating sa kinauukulan. But there is strength in numbers, yes, lalong-lalo na kung organized tayo at alam natin kung ano yung ating nais na ipaglaban. Hindi ito imposible dahil nakita na natin ang grupo nila Pastora Jomi, may mga victories nga eh.
1: Yes.
0: Pinag-usapan
1: slowly,
0: nga, di ba?
1: Nag-viral,
0: pinag-usapan sa Kongreso, mayroong panibagong sulat na inilabas ang Department of Education. Ultimately, ano yung gusto mong makita? Mm-hmm. Ano ang ipinapanalangin mo at pinapangarap mo? Yeah. Hindi lang sa educational system, ano, kundi sa bansa natin.
1: Unang-una, syempre po, no, na ang Pilipinas ay mag-iisang bansa na may pagkakilala sa tunay na Diyos na buhay. No, na syempre, mawala na po yung mga corruption natin and all. Diba? Kasi alam po, ang yaman ng Pilipinas, ang ganda ng Pilipinas, ang dami pong matatalinong tao, and nasasayangan ako eh. Sayang, Lord. Pero if we will just move, alam nyo po, unahin natin to, yung youth na to, they will be the future. Mm-hmm. Di po? And ang gusto po natin, ang pangalan, yung generation na hindi confused. Mm-hmm. No, the best leader are the generation who are not confused in their identity and who have a deep faith in Jesus Christ. No, so I believe po mababago ang Pilipinas, no, ng mga kabataang may pagkatakot sa Diyos at hindi lito sa kanilang mga identity.
0: Pastora Jomi, maraming salamat ha sa advocacy mo.
1: Thank you po. Thank you din.
0: Na
1: po.
0: Nakakatuwa to meet very young professionals like you, young pastors like you na merong napakalinaw na pangunawa sa ganitong uri ng mga issue. Maraming salamat sa laban mo. May the Lord continue to be with you, empower you, and give you the courage to make a firm stand for Him.
1: Yes.
0: Maraming salamat. Tayo po ay manalangin, ipag-pray natin ang ating mga pamilya, ipag-pray natin ang mga advocates na kagaya ni Pastora Jomi, na yung boses nila, yung kakayahan nila ay gagamitin ng Diyos para tumindig at isulong ang kung ano ang tama ayon sa katotohanan ng Diyos. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you Lord God, dahil Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa amin. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa aming mga pamilya at para sa aming mga kabataan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, because You are bringing together like-minded individuals, kagaya ni Pastora Jomi, ng kanyang grupo, Panginoon. Ipinauunawa ninyo ang mga bagay na dati ayaw naming pakialaman because it is uncomfortable. It will move us out of our comfort zones and safe places. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ay kumikilos at may ginagawa kayo para ingatan ang aming mga pamilya at ingatan ang aming mga bansa. Lord, panalangin po namin na kayo ang patuloy na mag-equip sa body of Christ dito po sa aming bansa so that we will be able to speak the truth in love when it comes to gender and sexuality issues that is bringing confusion to a lot of young people. Ang panalangin po namin, O Diyos, that biblical sexuality will be discussed in our homes. Ito po ay pag-uusapan sa aming mga simbahan. At dalangin namin na ang mga kabataan na hinahanap pa ang kanilang mga sarili, Panginoon, unang-una masumpungan kanila at makilala kanila. Makilala nila ang kanilang mga sarili ayon sa pagkakalikha mo sa kanila. Heavenly Father, give us compassionate, loving, understanding hearts, O Lord God, so that we will be able to journey with the younger generation who are yet seeking for the real identity that you have given them. Panginoon, maraming salamat po. Kayo ang mag-ingat sa aming mga pamilya, higit na patatagin at palapitin pa po ninyo ang bawat isa sa amin, sa inyo at sa isa't isa. We pray, O Father, that you will bring restoration in the families represented by the different viewers and listeners today. Kayo ang nakaalam ng kanilang sitwasyon. Kayo ang nakaalam ng kanilang mga laban. Panginoon, buuin po ninyo at higit na patatagin ang mga tahanan na naririto. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastora Jomi, maraming salamat.
1: Thank you so much.
0: You are a blessing. At ang ating mga kaagapay at mga kapitbahay ay talaga namang pagpapala sa masayang tahanan. Maraming salamat kay Ara. Maraming salamat kay Angge at kay Benjo. Pati na rin sa ating future mommy precious na editor ng Masayang Tahanan. Maraming salamat sa inyo. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kung gusto ninyo ng tahanang masaya, si Jesus ang ating iuna. God bless you, God bless your family.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ayon sa Department of Health, ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang uri ng virus na umaatake sa immune system ng tao, lalo na sa mga CD4 cells o T cells na tumutulong sa katawan para labanan ang infeksyon at sakit. Kumbaga, kinokontra nito yung resistensya ng ating katawan, yung natural na resistance ng ating body. At kapag hindi ito naagapan o nagamot, unti-unting humihina nga ang ating katawan, ang resistensya ng katawan, at maaaring mauwi naman sa acquired immunodeficiency syndrome o AIDS na siyang pinaka-advanced na yugto ng HIV infection. At para po sa inyong kaalaman, ang HIV ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa taong meron nito na HIV. At gumagamit din ng kontaminadong karayom o syringe o kaya naman mula sa nanay na merong HIV patungo sa sanggol habang siya ay pinagbubuntis ng anak o nagpapasuso kung walang tamang gamutan. Hindi naman na ipapasa ang HIV, ha? Kaagapay sa simpleng pagyakap, pakikipagkamay, paggamit ng parehas na kubyertos o toilet, paglangoy sa iisang swimming pool, yan, hindi naman dyan na ipapasa o kagat ng damok. Dito po sa atin, sa pinakahuling tala ng Department of Health, March 2026, over 4,600 ang bagong cases ng HIV. At katumbas po nito ng 51 na bagong cases every day. At karamihan sa mga bagong kaso ay mga kalalakihan, 95% po ng HIV virus or infection ay nasa mga kalalakihan, habang 5% naman po ay sa mga kababaihan. At pinakamarami sa mga bagong naitalang kaso ay yung mga age na 25 to 34 years old, na sinundan ng mga edad na nasa 15 hanggang 24 years old, at pinakamataas po dito sa National Capital Region. Kaya po naman, magandang bigyang daan din po ng ating himpilan sa pamamagitan ng programang Ehemplo, ang isang organisasyon na meron pong advocacy patungkol sa pangangalaga sa mga ganitong kaso. At feature po natin ngayon isang foster parent. Meron po siyang magandang kwento na sumusuporta sa kabataang merong HIV. At yan po ang kanyang misyon sa buhay. Magandang araw po. Welcome sa Ehemplo. Tuloy po kayo sa ating tahanan dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin ngayon si Ma'am Pamela Magdaluyo. Siya po ang lead coordinator ng Duyan Program under Project Red Ribbon Care Management Foundation Incorporated. Magandang araw, Ma'am Pamela.
1: Magandang araw po sa inyo lahat sa DZAS.
0: Meron po kayong mga babatiin?
1: Gusto ko pong batiin ang ating mga Duyan na nanay, guardians sa buong Pilipinas po, and especially din po sa ating mga Duyan kids. Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan sa ngayong araw po.
0: Ano nga po ba ang advocacy ng Duyan program po?
1: Duyan program is an initiative po ng Project Red Ribbon, na kung saan po ay naka-focus po kami sa mga batang na ipanganak po na namumuhay na may HIV. Meaning po, na ipanganak sila ng kanilang nanay na may HIV po, at naipasa po yung ang virus po sa mga bata. Ano lang po siya, exclusive for the children through vertical transmission.
0: Vertical meaning mga ipinanganak.
1: Yes.
0: Okay. Ang atin pong kasama ngayon si Ma'am Pamela Magdaluyo ay kinilala bilang Love Gala Awardee, at nakatanggap po siya ng Most Triple of Inspiration Award at People's Choice Award bilang pagkilala sa kanyang inspirasyong na ibibigay sa maraming tao at sa kanyang walang sawang paglilingkod sa community. And gusto rin namin ikaw kilalanin, Ma'am Pamela. Bago po kayo na-involve sa advocacy po na ito ng Duyan program, Ano po ang inyong mga pinagkaabalahan?
1: Before po ako naging lead ng Duyan, ako po ay isang foster mother po ng isang batang, ng isang baby po na way back 2015 po ay isang batang na uzila po na infected po ng HIV. Na kung saan yung mga pinagdaanan po niya ay talagang sobrang napakahirap dahil po 20 admission po siya since nung na-diagnose po siya at napaka-helpless ng bata. Hindi
0: paano
1: naman
0: pong
1: niya.
0: 20 admission? Dalawang 20 times sa
1: yes,
0: hospital?
1: Yes po. 20 admission siya since nung na-diagnose po siya. So, pabalik-balik po kami sa hospital po.
0: Okay.
1: Minsan po, nasa 2 months kami. One and a half month po sa hospital. And nag-hospital hopping din po kami kasi nga po, sobrang mahirap yung that time. Hindi pa siya masyadong ano ang mga children. Lalo na wala pong talagang gamot na naka-design for pediatrics.
0: Mm-mm.
1: So, mahirap po yung pinagdaanan niya. Akala ng karamihan ng mga taong malapit sa akin, ng mga even sa hospital, yung mga nurses and doctors, alam nila mawawala yung bata. Pero hindi po.
0: Wow, that was 2015.
1: Yes po.
0: Okay. Pero bago po yon, paano po kayo nag-decide na maging foster parents? Ano po ang nagtulak po sa inyo?
1: Yung kasing sitwasyon ng pagiging foster parent, hindi ko pa po alam yun eh. Basta ang akin nun, ang nasa isip ko nun, kailangan kong maging nanay dun sa bata.
0: Paano nag-connect yung dot? Paano kayo nagkita ng bata?
1: Ano po siya? Anak po siya ng kapitbahay namin na namatay na po.
0: Pero kilala niya yung kapitbahay?
1: Yes po, kababata.
0: Personal
1: po
0: friend. Po. Kababata. Ano po ang nangyari sa inyong kapitbahay?
1: Namatay po siya. Namatay po yung nanay. Pero bago po kasi namatay yung nanay, ay nailapit niya na sa amin yung bata. Dinadala niya talaga sa bahay namin yung bata. Kaya nung time na namatay yung nanay, ang initial reaction ng lahat sa pamilya ay tignan ko yung bata. Kung ano yung, syempre naawa sila sa bata, na ulila. Tignan
0: yung
1: ko yung bata.
0: Yung tatay ng bata?
1: Wala pong tatay yung bata.
0: So, sila lang mag-ina?
1: Meron po siyang mga relatives po kasama sa bahay. Pero, parang ang naging, ang ano ko nun is...
0: Yung bata?
1: Yung bata ang tignan ko.
0: So, parang hinihiram-hiram niyo yung bata?
1: Opo. Pero nung namatay yung nanay, talagang inano ko na, alagaan ko yung bata kasi mahilig po ako sa bata. Alagaan ko yung bata.
0: Ilan po ba anak niyo?
1: 3 po yung anak ko.
0: 3? Hindi pa kayo natuwa sa 3?
1: Kasi malalaki na that time yung anak ko eh. Parang maano ako sa bata. Tsaka,
0: malapit yung puso niyo.
1: Oo, tsaka yung mukha kasi niya parang laging mata niya nangungusap. Madali kang magiging malapit yung puso mo lalo sa kanya.
0: Yung husband niyo, ganun din po?
1: Yes po. Yes po.
0: I see. So, nung namatay yung inyong kaibigan, ay nag-decide kayo na alagaan
1: ano, kasi may sakit yung bata nung time na namatay yung nanay habang nakaburol. Kaya,
0: after... Sakit po?
1: Maano siya, may rasya siya, nilalagnat. Opo, tsaka meron na siyang, yung ubo niya, grabe, parang kala mo malalaglag yung baga niya.
0: Ilang
1: grabe
0: taon
1: ang
0: siya?
1: Cackles. 5 months old
0: ay,
1: po.
0: Ay, baby ba?
1: So, nung after na ilibing yung nanay, pina-check up ko kagad yung bata. Siyempre, yun naman yung bilang ina, yun yung una mong gagawin eh, ipatingnan yung bata.
0: Pero naipagpaalam niya po sa kamag-anak?
1: Opo. Ano naman sila? Kasi close naman yung family nila sa amin mula nung bata pa ako. So parang entrusted naman nila na sige, kung ano yung gusto mong gawin sa bata. And since wala rin naman talagang nagpo-focus dun sa bata sa side nila, kasi mga kapatid, may kapatid siyang isa, 4 ang anak, na maliliit pa. Tapos yung isa naman dalaga, nag-aaral that time. So parang ano, sige, Ate Pam, kung ano yung gusto mo, gawin mo. Parang
0: okay. Mabuti ganun yung pagtanggap. Ilang taon yung nanay yan nung namatay?
1: ano lang po siya, 29 years old.
0: Oh, batang-bata pa. Pero alam niyo po yung situation?
1: Ay, wala po. Oh, hindi ko po alam.
0: So, noong dinala niyo po sa hospital yung baby?
1: Noong dinala ko siya sa harap ng PJs, sa pedia doctor. Ano lang, medyo, nung sinabi ko na, nung tinignan niya yung bata, sabi niya, binigyan niya ako ng request for laboratory. Tapos sinabi ko kasi dun sa doktor, nakamamatay lang ng mother nito, ilang araw lang, kalilibing lang. Mm. Kasi nung pagkalibing right that time, pinadala ko na siya, pina-check up ko na yun.
0: Grabe yung burden.
1: Oo, sabi nga nun, kumatok yung doktor sa table niya. Sabi niya, pagka nagawa na itong mga test na to, tapos na inom niya itong mga antibiotics, dalhin mo siya sa San Lazaro. Baka may gawin sa kanya, pero wag naman sana. Tapos kumatok siya. Pero ako, hindi ko naman, wala sa akin yung
0: ginawa.
1: Kasi wala naman akong, ano yung ganun. Tapos, sinunod ko yung sinabi niya. After a week na natapos namin yung antibiotic, dinala ko siya sa San Lazaro, pero sa ER ko siya dinala. In X-ray lang. Mm-hmm. So, umuwi na kami. Nung after namin umuwi that day, naka-schedule pala siya sa health center. Pero sa amin na siya natutulog, mm-hmm. Doon na yung baby. Oh. Tapos, pumunta sa akin yung tita, sabi niya, ate,

0: talaga ng mga bata. Well, baby day. Nung pagpasok, pagdala ko nung card, nakita ko pa yung Doktora Rosana Trinidad. Ay, sabi ko, ano ko pa, kaapelido ko pa nung pagkadalaga. O, tas yung pagkabigay ko nung sabi sa akin, nagulat ako, tinawag agad kami. Which is, hindi ko yun na-expect dahil late kaming dumating eh. Then, nung nandun na ako sa loob ng clinic, sabi ng doktor sa akin, kamusta na po yung test ni baby? Sabi ko naman, ano pong test? Sabi niya, sino ka ba? Sabi niya, napakilala po akong third cousin ng nanay. Pero kasi talagang malapit naman talagang kaibigan. Tapos sabi niya, kasi matagal na naming pinapadala yan sa Manila Social Hygiene.
1: Ah, so kilala na nila si baby kasi nga may record na siya.
0: Tapos nilabas sa akin yung record ng nanay. Doon po nakita na May 28, hindi ko siya pwedeng makalimutan eh, na May 28, 2014, nag-reactive siya sa HIV, yung nanay. So, nung
1: mabuti
0: nakita ko yun,
1: sa inyo yung record.
0: Oo, binigay sa akin yung record. Nung nakita ko yun, kahit hindi ako masyado pang knowledgeable about HIV, parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig, na umiiyak na ako. Tapos So, syempre, iniisip ko, alam ko na yung,
1: sasapitin ng bata.
0: Yung sasapitin ng bata. Tapos sabi niya, yun nga, hindi daw matanggap ng nanay kung ano yung sitwasyon niya. Hanggang sa parang hindi na daw. Last daw na nagpakita, November daw, nung pagkapanganak, na very helpless daw yung nanay. Tapos, yun, parang doon ako, nagulat ako. Tapos, binigyan nila agad ako ng referral para ipatest ko si baby. Kasi nga, hindi siya pwedeng bigyan ng any kind of vaccine. Kasi nga hanggat po, hanggat wala siyang, wala pang result yung test niya. Kasi kailangan nilang makita kung hindi ba naipasa yung virus dun sa bata. Kasi even, hindi siya pwedeng anuhan ng mga live vaccine po. Dahil magkakaroon ng kontra po yun. Dahil may virus siya sa katawan. Tapos nalagyan siya ng baka magkaroon ng problema. So, hindi talaga
1: na-isip ng, ng health center, gano'n, no? In-insist nila na pagpa-check si baby sa...
0: Yes, that time, dinala ko po agad siya sa Manila Social Hygiene. Kasama ko yung anak ko, bunso, tsaka yung tita ko. Noong araw din po na yun, lumabas yung resulta. HIV reactive yung bata. Nung kinausap ako ni Doc Dennis Almonte ng Manila Social Hygiene that time. Pero before niya ako kinausap, nagkaroon na kami ng counseling with the mga HIV counselors doon. Pinaliwanag nila na hindi naman nakakahawa yung bata, kung ano yung mga... Talaga as in yung counseling na kung paano ba na ipapasa yung virus. Ganun.
1: Pero ma'am, balik po tayo doon sa center na sinabi po sa inyo, nalaman nyo na ito yung case nung nanay ni baby. Siyempre, uwi kayo sa bahay, nasabi niya sa husband niyo. Ano yung umikot sa inyong discussion?
0: Yung sa family ko, hindi muna. Wala muna akong sinabi.
1: Kasi pati sa husband niya.
0: Yes, ang una ko munang ginawa, pumunta muna ako ng Manila Social Hygiene.
1: Ah, dimiretso kayo family?
0: Yes, nung doon muna yung ginawa ko. Hindi ko muna inano yung sa family ko. Pero
1: kasama niyo po yung anak niyo?
0: Pero nung lumabas na yung result, nag-message na ako kasi that time yung anak ko nagtuturo, yung anak ko namang pangalawang doktor na ngayon, nasa UP siya that time, UPLB. Tapos, sinabi ko na sa kanila through text na nag-reactive si baby. Tapos, yung panganay ko, yung totoo niyan, nung una natakot siya. Sabi niya, ma, baka pwedeng ibalik mo na lang siya sa mga kamag-anak. Tapos, tayo na lang magbibigay ng suporta para sa gata.
1: Which is good.
0: So, yun yung sabi niya. Kasi baka mamaya, maikompromiso natin yung family natin, yung health natin.
1: Ano po tumatakbo sa isip niyo nun?
0: Hindi. Ang lumaban ng ganong salita, yung bunso ko. Sabi ng bunso ko, hindi kuya. hindi siya makakahawa at hindi niya dapat natin

0: siya iwan. Yung bunso niya at that time, ilang taon siya?
1: Ano lang po siya that time, 17 years old.
0: Ah, galing. Tapos, alam, kasama siya sa counseling?
1: Yes po. Tapos yung anak ko namang BS Bio sa LB, hindi ko alam na nakipag-usap na siya sa mga prof niyang virologist, nanghingi na siya ng mga payo. Tapos ang sabi niya sa akin, Mama, don't give up the baby. Kailangan kanya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Yun yung naging sense of, yung words of, ano niya.
0: Eh, how about your husband?
1: Si husband, hindi niya ano kasi, ano, tanggap niya kasi yung husband ko po ay lumaki rin siyang walang tatay. Mm-hmm. Kaya pakiramdam, alam niya yung pakiramdam na walang magulang. Kaya tinanggap niya po yung baby.
0: Ang galing. So, si baby ngayon ay ilang taon na?
1: Magta-12 years old
0: na
1: siya.
0: Wow, magta-12 years old na. And dito nagsimula yung journey ninyo.
1: Yes, doon. Nung after na lumabas yung resulta niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ni Dr. Dennis Almonte. Siya yung doktor sa Manila Social Hygiene. Sabi niya, Mami, gaano po kayong kaseryoso na alagaan yung bata? Kasi para ipaliwanag ko sa inyo, para siyang isang diamante. Ganun niya dinescribe yung bata. Para po siya isang diamante na marami po siyang pagdadaanan. Ang naging sagot ko po, umiyak ako noon, sabi ko, Dok, kung nung hindi ko pa alam na may ganito siyang sitwasyon ay willing akong alagaan siya, mas ngayon po, hindi ko po siya pwedeng bitawan po. Tapos niyakap ako ni Dok Denny, sabi niya, Mami, ano, huwag kang mag-alala, nasamahan ka namin.
0: Wow. Ito yung mga journey na others would not want to go to. Kasi napakabigat eh. Nasabi niyo nga po, 20 admissions, nag-hospital yes. Hopping po kayo. Para lang po.
1: Para kailaban ang buhay niya. Kasi po talagang kung hindi mo ilalaban yung buhay niya, kahit sa hospital, makikita mo sila give up na eh. Pero ako nilalaban ko talaga.
0: Ano ba yung situation niya nun?
1: Kasi po, may dumarating sa punto na bagsak na yung hemoglobin niya, may pneumonia na siya, pero ayaw pa kaming admit sa hospital kasi walang isolation room. Kinagawa ko po, nakikipag-away ako, sinasabi ko, kahit po sa ang room dito, basta salinan niyo siya ng dugo at itreat niyo yung pneumonia niya kasi hindi ko pwedeng tignan tong bata na lupay-pay na at nandito lang kami sa bahay. Ganun po yung ginagawa ko. Talagang naghahanap po ako ng hospital. Humihingi ako ng tulong sa community kung paano nila ako tutulungan. Kasi po, ako lang po yung makakatulong sa bata. Kasi yung bata, hindi naman siya makakapagsalita kung ano yung nararamdaman niya. Hindi niya masasabi kung ano yung pinagdadaanan niya. Ako po yung nakakakita ng pinagdadaanan ng bata.
0: Grabe. Mm-hmm. Biglang na iba yung inog ng mundo ninyo, no?
1: Yes para po. And never in my life na naisip ko din na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon, sa ganung sitwasyon. So kung ano yung binigay ng Diyos, tinanggap ko po ng buong puso. Mm-hmm. At sabi ko naman, kung para sa amin yung buhay niya, ibigay niya.
0: Mm-hmm.
1: Which is binigay niya naman po talaga.
0: And the Lord has led you to this kind of very, very difficult ministry, you know? Talagang it will take siguro mas malaking puso ng nanay kasi hindi sa'yo lumabas vertically, di ba? Pero tinanggap mo ng buong-buo at minahal na unconditional, I would say. Tapos po, na-involve na kayo sa Duyan Project.
1: Yes, kasi nga po, that time, nung medyo lumalaki na si baby, nakita ko na yung mga, kala ko, kami lang yung, siya lang yung kawawang bata.
0: Aha.
1: Nakita ko, madami pala silang bata na nangangailangan ng tulong. So, kung ano yung ginawa ko noon kay baby, tinuro ko dun sa mga, for example, kung orphan na, tinuro ko dun sa nag-aalaga, sa mother na nag-aalaga, tinuro ko sa kanila, tinulungan ko sila. Kung ano yung, kasi syempre, ano eh, alam ko kung gano'ng kahirap eh, yung pinagdadaanan ng mga bata. So, tinulungan ko sila hanggang sa nakita ni Project Red Ribbon na dumadami yung mga batang nangangailangan ng tulong kasi nire-refer ko. Doon po create ang Project Duyan.
0: At yung Project, yung Duyan program ay nagkikater sa mga bata na merong HIV condition na since birth, ano?
1: Vertically transmitted.
0: O yung ipinanganak na may ganoon.
1: Yes po.
0: Mga ilang taon po yun?
1: From birth po.
0: Hanggang may...
1: 18 years old
0: po. 18 years old. Ito po ba ay parang bahay po siya? Ano pong ginawa?
1: Actually, wala po kami that time na ano pa, center.
0: Okay.
1: So, yung help namin ay through... ano po, yung referrals, pag kailangan ng dugo, kailangan ng gamot, kailangan ng nutritional needs na Pediasure. Ganun lang po yung ginagawa ni Duyan program. Hanggang sa nung napagkalooban kami ng Duyan Center ng year 2020. Kasi before po, ano lang eh, mag-handover lang ako, punta ako sa bahay nung isang bata.
0: Ano
1: kasi more than social work
0: yung,
1: eh. Ang ginagawa ko, pag may referral sa amin, nyari, may na-diagnose from Nueva Ecija, ni-refer po ng treatment hub doon. Nag-email po sa Project Red Ribbon, tapos siya ano sa akin, iko-connect po ako dun sa, for example, kung guardian or parent ng bata. Tapos, ipapaliwanag ko kung ano ba si Duyan.
0: Para ka pala talagang social worker.
1: Yes po. Then, pupuntahan ko po yun. Lalo na kung naka-admit yung bata sa ospital, kailangan ko pumuntahan agad yung bata kasi ang main goal mo nun ay isave mo yung buhay ng bata. So, kung ano yung needs ng bata sa hospital, definitely, bibigay ni Project Red Ribbon.
0: Yung sabi niyo po na binibigay ni Project Red Ribbon, tuloy pa rin naman po ang gobyerno sa pagsuporta sa mga merong HIV na nagbibigay ng libreng gamot. Tama po ba?
1: Yung gamot po natin, yes po, ay free po. Provided po siya ng Department of Health kapag ka po na-diagnose ka. Pero yun nga po yung sinasabi ko, wala po talagang gamot na naka-design for pediatrics.
0: Pambata.
1: Ang gamot po ng mga bata po ay pinipaper tab po.
0: Ano po
1: so,
0: ibig sabihin?
1: So, pang batanda po na gamot yun.
0: Ina-adjust parang ganun?
1: Ginagamit yung mga gamot na pang matanda para sa mga bata, para lang may mainom yung mga bata.
0: Paano po yun? Kasi di ba yung gamot is dependent sa...
1: Pinipaper tab po. Pinudurog po. Tapos, dinidepende kung ano yung...
0: Yung sa timbang din.
1: Yung timbang, yung age ng bata, and kung ano yung... may trial din po. For example, itatrial siya for 2 weeks kung mag-e-effect sa katawan niya, kung walang mga adverse reaction tong gamot na to, kung mag-okay ba yung viral load niya, yung CD4 niya. So, yun na yung magiging gamot niya.
0: So, laging may test?
1: Yes po. Mayroon baseline po para makita kung nag-improve ba yung yung gamot nitong bata.
0: So in a way, sinusuportahan po ninyo talaga yung mga bata na wala namang kamalay-malay.
1: Yes
0: wala
1: po.
0: Sila
1: yes
0: ay
1: po.
0: Mga inosente sa buhay.
1: Yes
0: pero
1: po.
0: Kumbaga namana nila yung maling desisyon ng kanilang mga
1: yes
0: magulang.
1: Po.
0: And ito pong inyong baby, lalaki po.
1: Yes po.
0: Nagpa-accredit na po kayo as foster parent para sa kanya?
1: Matagal na po akong accredited na foster.
0: Even before him? Or dun sa time na inalagaan po ni Lucy Baby?
1: After na po, kasi po ni-refer na ako ni Community Base. Community Base po, isa siya yung mga at from DSWD na tumutulong po para sa mga people living with HIV. Pagunbawa, may kailangang gamot every 3 months, which is di naman talaga siya ano, dahil yung 5,000 is wala po sa ano ng needs ng mga taong namumuhay na may HIV.
0: Kahit po may walang HIV, maliit pa rin po yun.
1: Opo, so yun nga po, ni-refer niya ako. At saka kasi po, kaya niya ako ni-refer as maging licensed foster parent. Kasi po, for example, sa hospital, pag na-admit, kailangan po kasi yung na
0: guardian.
1: Ikaw talaga ay guardian po.
0: Oh.
1: So, mako-question po yung aking ano ba talaga ako. So, inano ko ni Ma'am Remy Aripol ng Combase ng NCR na maging foster parent po, licensed foster parent, which is dati under, ano pa siya, DSWD po.
0: Mm. Yung foster. So, yung anak po ninyo, yung baby po ninyo, na ngayon ay 12 years old na, ano, may plans po kayo to adopt him?
1: Yes po.
0: And hindi lang isa yung inyong inalagaan.
1: Yes po, dalawa na po sila.
0: O, paano po naman
1: yung isa naman isa? Pong girl ay, before po namatay yung nanay niya, naging member din sila ng Buyan, yung nanay. Mm. 21 years old lang yung nanay nung namatay.
0: Mm.
1: So, taga Sugod Leyte sila. Mm. Which is, ni-rescue namin siya dito sa Manila. Kasi, may nagsabi sa akin na may isang babae daw na na mamalimos. May nakalagay sa signage sa katawan niya na tulungan niyo kami, may HIV kami. So, pinuntahan ko yun. Tapos, dinala ko siya sa shelter po ng PAFP.
0: Mm.
1: Kasi wala pang shelter ang Buyan nun. Nakiusap ako na dalhin yung magnanay doon. Tinulungan namin kami. Si Project Rodrigo nang nagpo-provide po ng mga pagkain. Mm. Lahat po. Hanggang sa nung before mag-pandemic, umuwi sila uli ng Leyte. Mm. Kasi gusto niya daw, parang doon niya gustong mamatay. Dala niya si baby.
0: Mm.
1: Si baby that time ay 4 years old.
0: Ang laki na.
1: Yes po. So, ibig sabihin, alam na siya.
0: Teenager siya nung nabunto siya.
1: Yes po. Yung anak niya ay 4 years old nung namatay.
0: Ano po ba siya? Dati siyang sex worker?
1: Hindi po ako aware kung sex worker po eh.
0: Anyway, so, paano po napunta sa inyo yung bata?
1: Bago namatay yung nanay, kasi nagpapadala pa kami ng tulong sa Leyte, nagme-message na siya, tumatawag siya na, Ate Pam, gusto ko po, sa'yo ko po iwan si baby. Sana po, huwag ka pong tumanggi kasi po, ikaw lang. Pero may parents po siya sa Pangasinan.
0: Mm-hmm.
1: May mga kamag-anak siya. So, siguro kahit naman sino pong nanay na nagbibilin sa'yo, parang hindi mo rin kayang tanggihan yung ganun sitwasyon po.
0: Depende po.
1: pero hinihingi ko pa rin yung consultation ng family ko.
0: Sabi husband niyo.
1: Yes po. Sabi mo na, sabi nila, ikaw ba dyan mahihirapan? Kasi nag-aasikaso ka na sa Duyan. Mm-hmm. Tapos, magiging dalawa pa yung batang aasikasuhin mo sa bahay. Baka mahirapan ka na. Eh, sabi ko, bahala na. Ano, basta, ito yung ano.
0: Anong year po ito naman?
1: 2020 po. Pandemic po. Namatay
0: yung malaki namin. Na din si baby.
1: Opo. Medyo, iba kasi yung sitwasyon ni baby. Itong baby two. Girl eh.
0: Oo.
1: Kasi po, meron talaga siyang iba yung naranasan niyang mamalimos sa kalye. Naranasan nilang magnanay naglalakad po from sa kanila papunta sa City Hall kasi minsan humingi ng tulong ng nanay niya sa mayor, hindi sila pinapasakay ng mga kuliglig kasi daw sinasabihan daw sila na makakahawa sila ng HIV dahil tatalon daw yung virus.
0: So, kumusta yung bata?
1: That
0: si
1: time,
0: baby girl.
1: Sobrang payat niya, malnourished talaga siya, ang pangit ng balat niya. That time, nung nasa akin na siya. Pero ngayon po, sobrang healthy.
0: Sabi niyo po iba, paano po siyang naging iba?
1: Iba po, kasi kala ko noon, madali mo lang mapasunod kasi babae. Di ba madali mo? Pero nung nasa bahay na, grabe yung challenge po. Kasi, iba pala yung meron na siyang nakalakihan. Na,
0: kasi 4 years old na.
1: Opo, magpo-5 na siya nung that time. Iba, halos pinaiiyak ako kasi kung kumain po 5 oras, yung gatas po tinatapon, papainumin mo tinatapon niya.
0: Tinatapon.
1: Medyo na magaling magsinungaling. Yung mga ganun po, naiiyak ako, sabi ko, akala ko, madali lang. So, yun naman sinasabi ko.
0: Panibagong challenge
1: ba? Opo, may iba yung challenge ko. So, minsan talaga, naiiyak ako, sabi ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero, kailangan talaga yung pasensya. Tiyaga. Opo, tiyaga. Mm-hmm. So far, ngayon po, napaka-responsabling bata.
0: Mm-hmm.
1: Napaka-independent.
0: Mm-hmm.
1: Iba po yung ano niya at saka talagang iba talaga pag yung napaano mo po yung tamang values formation, mababago naman pala po.
0: Mm-mm. Na-mention niyo po kanina yung inyong baby boy doon po sa center kasi kailangan malaman kung siya ay reactive or non-reactive. Nung nalaman po na siya ay reactive, kumusta po yung bakuna niya?
1: Wala na pong ginawa.
0: Hindi
1: na rin ako bumalik ng health center kasi po medyo ang ano ko noon, may kakulangan din ng health center. Kasi since alam nila na yung nanay ay reactive sa HIV, dapat tinutupan nila yung nanay. Na hindi na nagpa-breastfeed, na hindi na nanganak ng sa bahay. Kasi dapat po nun ang isi-save nila yung bata eh.
0: Pag ganun po ba, ay pwede siyang CS para hindi?
1: Yes po. Malaki po yung chance kasi na hindi naman kahit na HIV positive ang nanay. Malaki po, na very advanced na po ang technology natin ngayon.
0: Mm.
1: So, pag nag-start na ng treatment ang nanay during pregnancy, malaki po yung chance na hindi po niya mahawa yung baby niya.
0: Dahil siguro din kulang sa resources si mommy?
1: Kulang sa resources at siguro hindi naging ganun kabigat yung ginawang counseling.
0: Mm.
1: Kasi na kailangan po yung counseling talaga. Nandun yung way po niya ni eh, para maano natin yung isang people living with HIV na mag-start ng treatment and kailangan natin, lalo na buntis siya, kailangan natin may paunawa sa kanya kung ano yung magiging consequences ng magiging decision niya kung hindi siya mag-treatment. Mm.
0: Very informative po itong ating usapan. Kung ikaw kaagapay ay alam mo na meron kang HIV or sa kalagitnaan ng iyong pagbubuntis na laman mo na may HIV ka, at pwedeng ituloy ano ang pagbubuntis at merong medical intervention, pwedeng maingatan ng iyong pagbubuntis at pwede rin na hindi mahawa sa pamamagitan ng cesarean
1: na panganganak. Cesarean po, and section. Kailangan po na hindi rin mag-breastfeed. And mayroon din siyang iinumin yung bata na prophylaxis po for 2 months.
0: Reactive po many years ago ang inyong baby boy. Ngayon po,
1: ganun pa rin. Pero napatulog na po yung virus.
0: Ano pong ibig sabihin?
1: Ibig siya po ay undetectable na. Undetectable is equal to untransmissible. So pag undetectable na, hindi na maipapasa yung virus po.
0: So, ibig sabihin kapag siya ay naging tatay in the future, hindi niya maipapasa. Mm-hmm. Salamat sa Diyos. Pero ano po yung reactive pa rin?
1: Reactive po is, halimbawa, yung newly diagnosed and nakitang reactive siya and hindi siya nag-treatment, reactive po. Yun yung result, reactive.
0: Uh-huh.
1: Pero nagiging undetectable po yung kanyang sitwasyon kapag ka po yung umiinom na siya ng ARVs
0: ay mga gamot
1: and po may compliance and adherence po sa pagtake ng ARV, undetectable na po siya. So lifetime na po yung treatment. So hindi na siya pwedeng, hindi na mawawala si virus sa katawan, pero napatulog na siya ng antiretroviral medicine. Mm.
0: Ganon din si baby girl?
1: Yes po, ganon din po.
0: Ano yung iniinom nila? Gano'ng karami?
1: Yung iniinom po ni, before po, iniinom, last year po, iniinom po ni boy ay 3 gamot sa umaga, 3 gamot sa gabi.
0: Ito yung didudurog?
1: Yes.
0: Ganon din si baby girl?
1: Yes po.
0: Alam nila yung sitwasyon.
1: Hindi po, si baby boy po, ever since na-diagnose siya, ay second liner po siya.
0: What do you mean?
1: Naging resistant po siya sa first line.
0: Ano po ibig sabihin nun?
1: Ibig po sabihin nun, ayaw pong epekto sa kanya yung mga first line na gamot. Dalawa po kasi ang klase ng gamot sa Pilipinas, isang first line po and second line.
0: Mm-hmm.
1: So, first line, maganda pa yung very responsive pa yung katawan mo sa first line.
0: Mm-hmm.
1: Maganda kasi maraming klase ng gamot na first line.
0: Mm-hmm.
1: Pag nag-second line po at naging resistant ka na, wala na tayong third line.
0: Oh, mabuti na.
1: Kaya inalagaan ko po talaga yung
0: sa second line.
1: Yun na po talaga yung gamot niya. And talagang inalagaan ko po na huwag siyang maging resistant sa second line. Kasi po wala na tayong gamot na third line. Hindi na po siya included sa guidelines ng DOH. Bibilhin na po yun ng kung sino po yung bibilhin niyo na po yun sa ibang bansa.
0: Alam po ng mga bata yung sitwasyon nila?
1: Wala po silang alam. Ang alam lang po nila, namatay yung mga mama nila, pareha silang ulila na sa nanay, magkaiba yung nanay nila. Alam nila na matay yung nanay nila dahil hindi uminom ng gamot. Alam nila, part sila ng duyan, masaya sila sa duyan, may mga kapatid sila sa duyan. Ganun po.
0: Okay. At hopefully, no, in the near future, pag may maunawaan na nila ang sitwasyon, ay maipaliwanag rin sa
1: Yes po. Darating naman po yung oras po na yun.
0: And sa kasalukuyan po, ang mga naging challenges po ninyo sa Duyan program?
1: Sa amin, yung challenges po namin sa Duyan, dahil nga po wala po tayong support from the government, lalo na yung mga bata, dumadami po yung cases ng mga bata, yung nutrition needs ng mga bata, lalo na yung mga late diagnosed na kailangan mabigyan sila ng tamang nutrition. Wala po tayong support po galing sa gobyerno. And wala rin pong marami yung mga children natin across the country na hindi sila maka-access ng help through LGU kasi natatakot sila na ma-compromise yung status ng mga bata and even kung buhay pa yung parents. Because of stigma and discrimination, nakatago pa sila sa isang box. Diba? Na mahirap na
0: alam nilang musdahan sila. Nakaka-break ng heart na marinig na itong mga bata na to may dumadaan sa discrimination samantalang wala naman silang ginalaman
1: po
0: sa kanilang situation. And na-mention niyo po kanina yung late intervention sa bata. Gaano ka-late po yun? Like yung baby girl po niya na 4 years old, late po yun?
1: Late po yung
0: na-intervene yung kanina.
1: Yes po.
0: So nag-double time kayo sa inyong baby girl. Pero ano naman po yung mga affirmation po na natatanggap po ninyo mula sa Diyos, mula sa inyong mga anak at mula sa inyong family, na kasama kayo sa isang ganitong klase ng advocacy na ang tingin ng nakararami ay hindi katanggap-tanggap.
1: As a family ko, very supportive sila ever since. Kasi kahit nung may sakit pa si baby, kung ikaw isa kang nanay ng tatlong anak mo, syempre dapat ang priority mo, alagaan mo, magluto mo yung mga anak mo, diba? Pero dun pa lang po, napaka-supportive nila. Pag nasa hospital po ako, may kanya-kanya silang task. And even yung anak ko sa LB noon, pag umuwi siya, diretso siya sa hospital para alagaan po si baby, tulungan akong magbantay. Nandun po talaga, siguro dun din nakita ng Diyos yung genuine na pagmamahal ng family. Kaya binigay niya sa amin yung buhay na, ngayon ko nakikita na, ano ba yung buhay ni baby para lang, kasi kung wala siya, hindi rin magkakaroon nitong, wala ko sa Duyan. Hindi ko rin matutulungan tong iba pang mga bata na nasa Duyan. Na isa po sa mga very fulfilling sa part ko na kahit hindi sa akin galing yung mga tulong na ibinibigay sa mga bata. Pero naka-improve kami ng quality of life ng mga batang namin. Yung talagang dying na, pero na ngayon ay very healthy na. No. Yun po yung mga success story ng Duyan na hindi mo pwedeng tawaran na talagang pag binigay mo yung pagmamahal at totoong pagmamahal sa akin, ibibigay naman ng Diyos yung buhay na yun.

0: Kasama po natin ngayon sa programang Ehemplo si Ma'am Pamela Magdaluyo. Siya po ang lead convener, lead coordinator ng Duyan Program under Project Red Ribbon Care Management Foundation Incorporated. And napakaganda po ng kanyang testimony na isinasabuhay po niya yung mandato ni Kristo na love your neighbors as you have loved yourself, no? Yung panong, and how the Lord have loved her, ay ganun din po yung pagtanggap niya sa mga bata na halos sa talikuran po ng mundo. And ngayon po ay making an impact sa buhay din ng iba pang mga bata na mayroong HIV. Sa inyo pong case, Ma'am Pam, yung pong mga bata na under ng Duyan program, meron po bang parang estimation ng age na malalaman na nila yung kanilang situation?
1: Yes po, pag kasi yung iba naming mga pre-adolescent, alam na nila yung kanilang sitwasyon.
0: Pre-adolescent, like 12?
1: 12, yes.
0: E di si baby number one yung
1: ID. Siya ngayon, hindi pa siya nagre-research eh. Pero yung iba namin, nung mga 11 pa lang, nagre-research sila. Kasi pag dinadala sila sa treatment hub, naririnig nila na may counseling doon, nakikita nila yung mga word na HIV, mm-hmm. Nagre-research sila.
0: Pag natanggap so, nila yung ganong
1: nagtatanong sila sa
0: info,
1: sa ano nila, ano po bang sakit ko?
0: Oo.
1: Kasi,
0: at saka laging may gamot, di ba?
1: Opo, yun nga. Pero very empower ang aming mga Duyan na pre-adolescent. Kasi tanggap nila and sabi nga nila, ano kung meron akong HIV, meron naman, may nagmamahal naman sa aming family and meron kaming sariling community na tanggap namin yung safe space para tanggapin yung bawat isa. So ito yung kaibahan ng Duyan program kasi wala ka sigurong makikita ang isang organization na yung mga bata talagang very, para lang silang magkakapatid. Mm-hmm. Tapos yung mga parents, guardians, nandun talaga yung support system. Mm-hmm. Kasi kung titignan mo, even sa family, may rejection yung sariling kamag-anak. Eh. Pero sa Duyan kasi, lahat tanggap ang bawat isa.
0: Mm-hmm.
1: So lahat nagtutulungan, lahat nagdadamayan.
0: Hmm. Grabe, no? And napaka mabigat yung gawain na to, pero ang laki ng reward sa puso. Yung magkaroon ka lang ng opportunity to have an impact sa buhay ng bata, matanggap ng bata kung sino siya, at malaman ng bata na siya ay tanggap, siya ay mahal. Isang malaking bagay po na tulong po ninyo para sa isang mamamayang Pilipino na in the future magiging tatay siya, magiging leader siya ng bansa, and that person will also create an impact, lasting impact sa buhay ng ating mga kababayan. And Ma'am Pamela, ano po ang pangarap pa po ninyo sa Duyan po?
1: Pangarap ko po na sana po in the future matanggap na po ng community na ang mga taong namumuhay ng HIV ay hindi dapat katakutan, na sila po dapat ay tanggapin, lalo na yung mga bata po. Kasi hindi naman po nila ginusto at hindi naman nila gugustuhin na magkaroon sila ng HIV, lalo na yung mga bata. Na sana po in the future ay magkaroon na kami ng sarili naming center na binigay sa amin ng mga taong may mabuting puso po, na hindi na kami magre-rent ng Duyan Center. At sana po magkaroon din kami, yung parang katulad, and sana po yung mga orphanage po sa Pilipinas, tanggapin din nila yung mga batang namumuhay na may HIV. Kasi po wala pong tumatanggap ng orphanage sa mga bata. Sa mga ulila naming bata, hindi po sila tinatanggap ng mga orphanage.
0: Kaya po dito na lang sila sa Duyan.
1: Kaya po, naghahanap na lang kami ng mga foster parent, yung nire-refer namin kay LECC, para sila yung mag-alaga po sa mga batang orphan na po.
0: Specialized, no?
1: Kasi marami po kami mga orphan na pong batang HIV. Sila po yung, mas maswerte pa nga po yung mga may magulang pang bata eh. Kasi maaalagaan sila ng totoo nilang magulang. Pero itong mga ulilang bata, mas masakit po na makita silang iba po yung pagmamahal siyempre talaga ng magulang. May ganito na silang kondisyon. Tapos, wala pa silang magulang. Mahirap po.
0: Kaya nga po, saludo po kami sa inyo. Dalawa sa inyong mga anak ay tinanggap po ninyo ng buong buo sa kabila ng kanilang kondisyon, sa buong Magdaluyo family at sa lahat pa po ng mga pamilya na nagre-represent ng mga foster parent na tumatanggap sa mga bata na ano, halos tinalikuran na ng ilang mga tahanan. And para po sa inyo, Ma'am Pam, paano nga po ba maging isang mabuting ehemplo?
1: Sa akin, yung pagiging isang, marami kasi nasabi natin, mababait na tao.
0: Mm.
1: Pero yung kabutihan kasi mahirap ma-impose eh, di ba, mahirap gawin. Pero yung kabutihan naman pag galing sa yung wisdom ng Diyos at galing sa puso natin, kaya po nating magawa yung bagay niyo.
0: Mm-mm. And ano rin po ang message of encouragement niyo naman sa mga magulang na mayroong HIV, sa magulang na may anak na may HIV, at sa mga agapay po natin, kababayan natin na living with HIV?
1: Una po, sa mga taong namumuhay na may HIV, lalo na sa mga alam natin na meron tayong pagkukulang sa sarili natin kung bakit tayo naging HIV positive,
0: mm-hmm.
1: Lumaban po tayo kasi po ito nga pong mga bata na hindi nila ginusto ay lumalaban sila para sa kanilang sarili.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa po, sa mga magulang ng mga taong namumuhay na may HIV, tayo po ang dapat unang umunawa, tumanggap at kumalinga sa ating mga anak na may HIV kasi mahirap po yung kanilang pinagdadaanan. Meron pong buhay after HIV. Kailangan po nating iparamdam na yung pagmamahal at suporta at huwag natin silang katakutan.
0: Mm-mm. Kung ibabalik po yung nakaraan, pipiliin niyo pa rin po ba na alagaan itong dalawang mga bata o mag-iiba kayo ng daan?
1: Hindi po. Kahit po bumalik ako sa kung magkaroon ako ng second life, gugustuhin ko pa rin tong advokasya na to na binigay sa akin ng Diyos.
0: Mm. May the Lord bless you po, ang inyong pamilya at ang inyong dalawang babies. And hopefully, no, ay maging official na sila, nakabahagi ng inyong pamilya. And regards din sa buong Magdaluyo family, lalong-lalo na sa inyong mga anak na parang nahawaan ninyo ng malaking puso na sila ay tanggapin at mahalin. Sarap sigurong pakinggan, no, pag sinabi, ano bang tawag sa inyo?
1: Mama po. Mama,
0: kapag sinabi, I love you, Mama, ano,
1: yes,
0: talagang sarap sa puso. Ayan. At ito po ang ating ehemplo, si Ma'am Tamela Magdaluyo. Siya po ay isang licensed foster parent at meron po siyang mga anak na living with HIV at lead convener ng Duyan Foundation. Meron ka bang kakilala ang isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi niyo po sa amin. Mari po kayo mag-message sa amin sa Facebook page, sa 702DCAS, FEBC Radio TV. At salamat sa ating programming team, si Brian De La Cruz. Salamat kay Angelica Kalaya, kay Benji Mosura. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat din sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter Site. Nagpapaala lang saan man, kailan man, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi, mami, ang dami ko na pong sins.
3: Eh, bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mami.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: O sa panibagong edisyon ng Sa Panahon ng Paghilom, kung saan pinapakinggan at dinadama ang inyong nararamdaman. Dito lamang sa 702DZAS-FEBC, ang kaagapay ng sambayanan. At ngayon pong gabi ay pag-uusapan natin ang, sigurado ako, lahat tayo, kasama na ako doon, kahit pa pastor, pare, minister, regular na miyembro, layman sa church, lahat po tayo dumating dito. Yung lungkot, matinding lumbay, at kung tawagin natin ay depression. Yan po ang pag-uusapan natin, lalo na sa the times that we live in. Kapansin-pansin na yan po ay on the rise. But introduce ko muna kayo sa aking co-host na si Miss E. Welcome, E. It's been a long while.
3: Yes, magandang araw po sa ating lahat. And of course, sa aking co-host for today, si Brother Benji. Thank you po for having me, for remembering me. It's such a joy to be here doing this episode with you. And excited po ako sa ating topic. Nako, talagang relevant po ito sa ating lahat.
2: Yes. Ikaw, itanungin kita. Ano ba yung mga times na nakadama ka ng depression? Tumoy, if you note, my question is, did you get depressed? Kung hindi, kailan? Kasi talagang lahat naman tayo dumaan dyan.
3: Opo, pero bago ko po sagutin yan, no, ano, Brother Benji, actually po, yung depression kasi na salita, it's very loosely used nowadays, lalo na nung nag-start po yung pandemic kasi lahat naman talaga tayo tinamaan. Pero ang depression po kasi may dalawa pong klase. Meron pong clinical depression and meron po yung depressed ka lang kasi nalulungkot ka lang talaga. Well, dun sa nalulungkot lang talaga ako, yes, nararanasan ko po yun madalas, lalo na kapag naka-heartbreak tayo noon, ganyan. Ngayon hindi na po kasi unti-unti na tayong pinapagaling talaga ni Lord at nag-overcome na po tayo ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Pero if yung tinutukoy po natin is yung clinical depression, actually po noong pandemic, Brother Benji, ako po ay na-diagnose ng mild depression.
2: Yung may nagpa-diagnose ka talaga?
3: Yes, kasi po ano parang ang tagal na. Sabi po kasi sa mga libro na ang totoong parang depression daw po talaga. Ito daw po yung, it's more than just a feeling or an emotion na malungkot ka. Ito po ay tumatagal ng more than 2 weeks. Eh yung sa akin po parang buwan na ata yun. Tapos wala po akong gana. Although yung nangyari po sa akin, yung depression ko po, hindi po siya yung parang super down ako. May mga ganun po akong episodes. Ang sa akin naman po, yung kabaliktaran, talagang magpe-perform po ako, masayahin ako. Pero dalawang klase daw po kasi ang adaptation ng depression. Meron yung parang nakahigh ka, nag-overperform ka. Yung isa naman po yung down na down ka. Nandun po ako sa kabilang side.
2: Wow. So highly functional ka kahit depressed ka.
3: I try to. Kasi personality ko po talaga ay kailangan may ginagawa ako lagi.
2: The show must go on. Alam mo, it's interesting you mentioned the word clinical kasi sa totoo lang, kasakatulad ko at marami kami, million kami na lumaking mahirap, hindi nag-exist yung word na clinical.
3: No? True!
2: Malungkot lang, depressed. At pagka-depressed or malungkot, tumatawag sa kaibigan, di kami pupunta sa doktor kasi di wala nga kaming pambili ng kakainin sa next meal eh. Yung pa kayang pangkonsulta sa doktor sa lungkot, no? So, hindi talaga, up to now, kahit naging nagkaroon ako ng mahabang period din na depressed, hindi ako yung nagpa-diagnose. Siguro baka nga clinical na yon in today's definition, but I think I am one of the many, lalo na yung mga kasama natin sa probinsya na hindi talaga nagpapadiagnose. Siguro, ano, konti lang kayo, Miss E, na talagang mga incapacity to have diagnosed.
3: Hindi na rin po akong capacity masyado. I'm just well connected.
2: Okay. Praise so in God. After mo magpa-diagnose, ano bang pakiramdam mo noon? Nung panahon na mahaba na lumampas na ng 2 months, what it was like?
3: Actually po, ang nangyari po sa akin noon, nung una, sabi ko, ano ba to, heartbroken lang ba ako, malungkot lang ba ako, ganun po. Tapos, parang nagiging repeated na po kasi siya na pakiramdam na maski ako, namamalian na po ako na parang, bakit wala akong gana, hindi po ako makatulog, tapos demotivated po ako. Even my relationship with the Lord at that time, hindi rin po talaga maayos. Tapos, parang lagi po ako naghahanap ng kausap. Tapos, no matter who I talk to, hindi po sapat yung mga sinasabi nila sa akin. Meron po akong parang hinahanap na hindi ko rin po maintindihan. At yun na nga po, nagkataon lang po na yung church po kung saan po ako gumagalo noong mga panahong yon, we're really advocating for mental health. Tapos meron po kaming mga counselor available. So, dinaan ko na lang sa charisma. Nagtanong ako, sabi ko, ano po ba itong nararamdaman ko? Parang hindi na po siya tama, parang excessive na po yung lungkot ko. And then we did some tests po. We did a lot of sessions po, online po noon eh. And then, base po doon po talaga na-diagnose, ay, iha, may mild depression ka na. Tapos yun po, after that actually po, Brother Benji, ang ginawa pa nga sa akin, ni-require po ako na huwag ako mag-isa, magkaroon po ako ng mga pets for companion. Kaya kasi I don't live with my family po kasi. So yun, nakadagdag pa yun na mag-isa lang po ako sa bahay, saka sa buhay, mga ganyan. Ang hirap po kasi may mga time din ako na parang nakatitig na lang ako sa kisame, sa pader, mga ganun po. Ayoko siyang balikan. So very careful po. Kaya the minute po na meron po ako mga nararamdaman, tumatakbo po talaga ako sa counselor ko, naghumingi po ako ng saklolo.
2: So yung pagkakaroon ng mga kasama ang nakatulong sa iyo?
3: Opo, kasama. Kasi hindi naman po sa minimize ko ang power ni Lord. Talaga namang powerful si God. Pero minsan kailangan mo rin po talaga po ng medical and professional help. Ako po, na-experience ko po kasi dati sa church, parang hindi, di mo kailangan ng mga tulong, mga counseling na yan. Ang kailangan mo lang ay yung power ni God, okay na yon. Hindi pala ganun siya, Brother Benji. Hindi siya ganun.
2: Alam mo, ako naman, ang marami akong mga naging depression ng mga bandang high school ko, tapos lalo na ng college, and then professional life, lalo na sa aking struggle with homosexuality, na alam kong bawal kasi I'm a church guy, tapos may stigma yung struggle na yun, especially living in the 80s, ngayon kasi celebrated na siya, no? But during the time, I was full of shame, and that shame was fueling my depression. No?
3: Okay.
2: Nakaka-depress pala yung double life ka. So sa akin, yun yung nagre-reinforce. Hindi lang nakatulong, what to me was a turning point was really noong maka-encounter ko si God not as a religious figure, but as one who's a personal friend, one who is, pinaramdam niya sa akin, is fighting for me, na hindi ko kailangang magtago kasi tanggap niya ako. So yung paglabas ko ng so-called closet, not to do the homosexual life, but to really be honest with what I'm going through and accept kung ano yung aking bandage, kung ano yung weakness ko, at binigyan ako ni God ng freedom mula doon. Yun yung, in a nutshell, wala tayong time for me to discuss my story. It's not about my story. Ang nakatulong sa akin to get out of depression.
3: Nako, grabe, Brother Benji, no? I can just imagine po kung ano po yung pinagdadaanan nyo. Kasi iba-iba tayo ng generation, pero grabe yung,
2: yes,
3: yung higpit nung panahon nyo. Sa amin kasi medyo loose na po eh. Pero ang hirap po talaga. Pero po, I've heard Brother Benji's testimony nung mga nandun po ako sa mga Living Waters po na program. Ako nabe-bless talaga ako kung paano po talaga gumalaw si Lord sa buhay nyo. Kaya po excited po ako kung ano po yung victory na pwede nating maranasan kasama ang Panginoon dito sa aspeto na to na ng depression.
2: Yeah. Kaya tayo pareho tayong gumraduate sa Living Waters na isang inner healing ministry at ako talaga yung kinukwento ko nangyari yon sa ministeryo ng Living Waters, no? At itong ating panauhin ay isa sa mga graduates ng Living Waters, umatensya Living Waters Leadership Training. At siya ay isang ordained na pastor. Nandoon ako, one of those really had the privilege of being invited to witness ang kanyang ordination rites, no, sa CBCP. Welcome natin, no? Really a good friend, and I must say, he is one of those pastors na namit ko na very authentic, genuine, na talagang kahit siya ay a spiritual leader, his heart is on the ground with the people. Welcome po natin ang pastor ng CBCP, pero tatawagin lang po natin siyang Genesis sa ating pag-uusap. Yeah, si Genesis Tan.
3: Ooh, hello po. Good day.
4: Hello. Hello po. Good day, Miss E, Kuya Benji, sa ating mga tagapakinig. Good morning, good afternoon, good evening. So, God bless po sa ating lahat, and I'm so privileged and grateful to be here.
2: Yan. At Genesis, huwag kang mape-pressure kasi 10 million lang naman yung nakikinig sa atin worldwide, lalo na ang ating mga OFWs. Radio namin yan dito. Yan. Pastor Jess, ang gusto kong unang to request you to share is, ilang taong ka ng pastor at ano ba yung, if you can share to us, paano mo narinig si God na you are called to be a pastor? But anong nag-decision sa'yo magpastor ka?
4: Well, I came from, ang church ko po is Christian Bible Church of the Philippines. We are based in Quezon City. Ano po kami, Filipino-Chinese po yung community namin. Nag-aral po ako sa Rizal Elementary, binangon ng Rizal. I studied in Catholic school. Pagdating po ng high school, our family transferred to Quezon City para mag-aral po kami ng Chinese. And so, yung bahay po namin sa may Araneta, Quezon Ave, malapit sa may Sanctuarium area. So, yung church po namin malapit doon. So, doon po ako napunta. I was there since 13 years old ako. So, that was 1994. I graduated engineering sa UST, electrical engineering. After po noon, nag-work po ako for total of almost mga 8 plus years, no. First 4 years sa Ayala Property Management Corporation. So ang handle ko po noon is Glorieta One Building. So basically I'm a building engineer for that 4 years. Tapos I transferred to Manila Water for another 4 years, which was transferred to Manila Water for another 4 years.

0: personal fears, ganun po. And perhaps siguro, may tendency po kasi ako, I want to pursue excellence, pero may tendency ako maging perfectionist. So, ganun po. So, yun yung ano. And talagang, siguro add to it, may nararamdaman ako sa physically, akala ko heart concern or anything. Yung pala, I found out it was sleep apnea na hindi ko pa po alam at that time. Kasi po, nahihilo ako.
1: Ano ang sleep apnea? Ano?
0: Ay, oo, ang sleep apnea. Ibig sabihin nito, yung natutulog ako kahit matagal, pero yung oxygen, hindi pumapasok sa brain ko.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, hindi ako nakaka-rest mabuti. Yes. Yung brain ko, hindi nakakapahinga, so pagod. Kahit natulog ako ng halimbawa 8 hours to 10 hours, pagising ko, hinihingal, hindi rested. Ganun po yung ano. And ang na-found out nila, severe yung aking sleep apnea.
1: Ano daw po ang cause nito?
0: Ang cause nito, usually, kapag number one is yun, as we age, nagkakaroon ng sleep apnea talaga. Tapos, yung iba naman kasi, kunyari, malaki yung tonsil. So, yung tonsil humaharang sa airway ng throat. Yung iba naman, syempre, kapag natutulog, nakahiga, nare-relax. So, yung dila, bumabalik sa ano, yun, sa back ng mouth. So, nahaharangan yung airway. So, yun po yung isang ano, major cause po nun. Tapos, syempre, kapag ka may stress, that adds to that, ano, to the tension dun sa body.
2: So, itong pinakahuli mo na depression, paano siya nag-manifest? Ano ang mga nararamdaman mo?
0: Siguro po yung extreme sadness, parang ang daming regrets or disappointments, or ano kaya, parang siguro yung walang joy na para saan itong ginagawa ko, even yung eating, or parang laging pagod, walang pahinga, my mind is always racing. Tapos dati nag-enjoy ako magbasa ng libro, pero pag nagbabasa ako ng libro, instead na ma-enjoy ko, parang ang naisip ko yung mga hindi ko nagagawa, yung what I failed to do. When I read about leadership books, instead of learning, sasabihin ko parang I'm not a good leader, parang ang dami kong kailangan i-catch up. When I'm reading about parenting, ganun din. So mas ano, parang ang daming, parang self-imposed ba na expectations?
2: Para nagiging critical ka sa sarili mo.
0: Yes, opo. Opo. Tsaka balikan ko lang, Kuya Benji, no? Yung time na naalala ko sa during the pandemic, sabi ko sa wife ko, you know, honey, wife ko, pangalan niya Michelle. You know, hon, kahit hindi ako magising bukas, sa tingin ko, okay lang. Nasabi ko sa kanya yon. Tapos bigla siyang tumingin sa akin, no? Tapos bigla siyang napaiyak. Tapos doon ako natauhan. Sabi ko, oh, what did I say? Pero actually, nag-bounce back ako noon. Yun talaga, nag-exercise ako. Parang I tried to fight it, ganun. And even the challenges. And praise God, nakabounce back ako noon. Pero nung time na itong pandemic, itong depression ko, 2 years ago, kakaiba talaga po, Kuya Benji at Miss E. Kasi talagang, kahit yung wife ko, umiiyak na parang wala akong nararamdaman. Numb, as in, parang wala akong pakialam na, ganyan. Natatakot ako. Pag nagigising ako, parang ayokong lumabas. Sobrang may fear, may deep sense of shame and guilt. And regret. Ganun po.
2: Parang, alam mo eh, yung sinabi ni Genesis na sana wala, okay na ako pag hindi ako nagising bukas. Ang tunog nun parang, at peace ka lang, okay lang sa'yo. Pero sa totoo lang, may spirit of death, may resignation.
1: Parang meron ka ng ano, parang you're losing hope already po eh. Parang minamask lang siya na, hindi, you're at peace. But that's not true peace talaga eh. Because I don't think the Lord will allow us to really declare na, okay na, mamatay na ako bukas. I don't think it's from the Lord.
0: Tama po, tama po.
2: Death pronouncement, no? And yet, yes. Kaya ka lang na nagulantang when your wife cried. Kasi ibig sabihin, in the spirit, pati dating sa wife mo is, that's not something positive. Yeah. Ibig sabihin, nawawalan ka na ng gana sa buhay.
0: Yes, opo. Para, tama po yung sinabi ni Miss E. It's parang walang hope. No hope.
2: Mm-hmm.
1: Ano ang wala ng hope?
2: The fuel sa'yo, no? Sabi nila, kapag ka daw midlife, ay mararamdaman yun.
1: Anong trigger? Okay. Yung trigger?
2: Anong trigger?
0: Oo nga, yes, that's a good question. No? Actually, yun rin yung nire-reflect ko tsaka ng wife ko. Ano ba talaga nag-cause nito? Of course, yung depression that happened to me 2 years ago, parang hindi siya in an instant nangyari. I think it built up for the longest time, no? Kasi It's a combination of many things. Number one, yun nga, my sleep apnea, I was diagnosed around May 2023. Pero bago yun, I think 3 to 4 years before that, may nararamdaman na ako eh. Hindi ko lang siya ma-identify. Ang akala ko heart problem kasi yung father ko passed away through cardiac arrest. Yung mother ko naman, may hypertension. So parang may history ng health niyo sa family yung sa heart, no? So yun yung pinapacheck ko. But eventually, yung nga na-found out, may sleep apnea. Yeah, so that's physical. Second is emotional. Yung mga concerns sa... Siyempre, may mga biglang concerns sa bahay, may mga kailangang gastusin. Yun po. Tapos siyempre, as a father, dun sa aming mga dalawang inaalagaan kong pamangkin, and dun sa wife ko, I want to provide well for the family. So nagpo-pursue ako ng, ng financial investments, how to augment the income. And so, the financial concern. And kaya, sadly, nagkaroon ako ng bad financial decision. So, hindi nawala yung investment, tapos nagkautang pa ako.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, yung landlady namin, na nakatira kami sa May Kamuning area, sabi niya, by the end of this year or soon, basta kailangan nyo nang humanap ng titirhan. So parang ang dami, parang sabi nga ng parang si Job, no, sunod-sunod, no, one after another. It's really a culmination of the perfect storm: physical, emotional, mental, financial, and even spiritual fatigue. Yun nga sinasabi kong term noon, soul fatigue, parang pagod yung hindi body, hindi lang mind, but the soul is tired and longing for something na hindi ko maintindihan kung ano.
2: Wow, so lahat ng ito parang may piling up effect, no?
0: Yes, tama po.
2: Nakikita kong picture yung parang na nalulunod ka sa kumunoyo sa tubig, tapos gagalp ka na ng air, and yet,
0: tama po.
2: Oo, gasping, no?
0: Yeah.
2: So,
1: sabi, grabe po, Pastor Benji, ang mga narinig natin. And I can attest na totoo po talaga yung mga ganun, yung ganung mixture ng emotions, ng thought process, and so many more na hindi mo na maipaliwanag.
2: Correct. At meron akong tanong na ibibitin natin hanggang sa pagbalik natin.
1: True.
2: Kasi while this was all going on, na parang being hit from all sides, ay, kailangan niyang maging pastor, kailangan niyang mag-sermon, kailangan niyang mag-minister. Can you imagine a place na you need to impart hope when you are feeling hopeless yourself?
1: Yeah.
2: So, Janice, paano mo ginawa? Paano ka nag-cope? Or mas lalo pang nakadagdag yon sa depression? Yan po ay sasagutin ni Janice sa muling pagbabalik ng Sa Panahon ng Paghihina.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Ito ang 702 DZAM.
5: 702 DZAM.
4: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Ito ang Panahon ng Paghilom.
1: Ayan! Hello, hello po mga tagapakinig! So ngayong oras na to, kami po ay nagbabalik. Kasama ko po ang aking co-host na si Brother Benji, at patuloy po kayong nakikinig sa Panahon ng Paghilom, kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DZAS FEBC Radio. At sa araw na to, pinag-uusapan po natin ang isang hindi naman controversial, pero talagang relatable issue or topic ngayon, hindi lang sa generation namin, kundi para po sa ating lahat. Pero bago tayo magpatuloy, mga tagapakinig, meron pong announcement si Brother Benji para po sa ating lahat. Brother Benji, ano ba yung announcement na yan?
2: Yan, ang Living Waters po ay nagdiriwang ng kanyang 25th anibersaryo. And part of our celebration is magkakaroon po kami ng isang public relational and sexual healing conference.
1: Wow.
2: Gaganapin po sa November 7 from 8 a.m. to 7 p.m. Ito pong conference ito ay para sa babae at lalaking adult na minararamdaman tulad ng dinidiscuss natin, lungkot, depression, at feeling isolated, nag-iisa siya, o kaya naman dinadaanan niya, whether he's aware of it or not, ng effects ng abuse, ng mga traumatic memories nung bata siya, and still catching up with him or her, or kaya naman nanggaling sa background ng abandonment o ng rejection, yung mga emotional hurts. At kung paano sa lungkot natin tayo pumupunta sa mga maling relasyon or sa social media with inordinate amount of time, nagdo-doom scrolling, nagti-TikTok, looking at sexy pictures, or nagpo-porn. Ako, ang lakas po niyan sa Pilipinas. Isa po tayo sa top 3. And so, ito pong conference na to ay ina-address itong emotional hurts, ang sexual healing, and how we encounter Jesus not in our spiritual activities but here sa ating mga vulnerabilities at sugat. Yan. So yan po yung conference. At ito rin po ay para sa mga pastors na gustong buksan yung pintuan ng kanilang mga simbahan para sa mga nasusugatan at nasasaktan, at kasama rin po dyan yung mga may confusion sa kanilang identity, sa kanilang gender, o yung mga anak. Para din to sa mga magulang na pinalaki yung mga anak nila sa Sunday school, church services, tapos lumapit sa kala, sinabing, "Ma, I think I'm gay. Dad, I believe in the cause of transgenderism kasi masyado na natin silang dinidiscriminate. And I don't agree with our faith tradition." Yung masasyak yung parents. Ano ba ibig sabihin ng mahalin ang mga anak nila na nasa ganitong sitwasyon without compromising biblical convictions?
1: Wow. Napakahalaga niyan. Brother OG, nako, a-attend ako diyan. So paano po ba, halimbawa po may mga nakikinig ngayon, gusto nilang mag-attend, ano po bang kailangan nilang gawin?
2: Yan, mag-register na po kayo. Ito po sa ibaba, ikunin nyo po yung link na yan at yung QR code, screenshot nyo lang at makaka-register na kayo. Yan. Pero kung gusto nyo pong mag-register manually, ay email nyo lang kami sa info@livingwatersphilippines.org or tawagan kami. Ito po ang phone number sa ilalim.
1: Ayan. Okay.
2: At ito po ay... Pastor Jed, gusto ko palang i-announce na lahat po ng pastor, lead senior pastor, ay libre po sa conference na ito.
1: Wow.
2: 750 ang fee, but totally wala na pong babayaran ng ating mga pastor. At kung we encourage you to come as a church, because this is equipping the church to, dahil lang sa celebrate po tayo ng ating 25 years, pag 25 po kayo nag-register, yung 5 po doon ay libre na.
1: Wow! Ang galing naman po. Alam nyo, this is an event that we should not miss out kasi talagang maliban dun sa mga nabanggit na issues ni Brother Benji, ay meron pa pong mga ibang tatalakayan dito for sure. Mga emotional, relational, and sexual brokenness. Diba? Na talaga namang ano, usong-uso po sa generation na to at sa mga panahong ito. Kaya kung ako po sa inyo, huwag na po kayo mag-isip. Talagang go by the Lord's leading. Hindi accidente na naririnig mo to ngayon. Mag-register ka na at isama mo na yung mga kaibigan mo, family mo, and even your churchmates talaga.
2: Okay. Very good. Thank you. Yes. So, Ang balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Hindi po masaya yung topic na ito, ang issue ng depression. At ang guest po natin na I bless his courageous heart to share his story. No? At ito po si Genesis. Yan. Hi,
1: welcome back po.
2: Yeah. Hello. Yung kanina, bago tayo nag-break, yung nakabitin na tanong ay yung nagkasunod-sunod yung mga naging attack sa iyo or mga talagang malalalim na problema na na-overwhelm ka, at the same time, kailangan mo magpastor. You need to pray for people. You need to minister. So, paano mo yan ginawa?
1: At Brother Benji, hindi lang yun. Kailangan niya maging asawa, maging provider. Sabay-sabay. Yes. Nakakaloka, oh. Sabi nga nila. So, yes. Paano niyo po yun? Ano nangyari?
0: Yeah, opo. Yeah, that's really ano. Actually, i-add ko lang pala, no? Yung isa naging concern din kasi yung we have a cancer scare dun sa wife ko. Akala namin meron siyang breast cancer. Pero false alarm po pala. Buti na lang po. And it's really at God's grace. Kasi talaga yung binubuksan namin yung result, umiiyak kaming dalawa eh. We were in ano. So, sir, to answer your question, no? Part of my parang tried to fight it off. Number one, during the pandemic, the Lord led me to ano to study biblical counseling. Nag-take up ako ng Master of Arts in Biblical Counseling. This is online under the Master's University sa United States po. And so, ang dami ko pong na-learn doon about biblical counseling. Although sa Asian Theological Seminary, ang course ko is pastoral studies, tapos mga electives ko po under pastoral counseling. But for biblical counseling, mas ang focus nila is more of word-centered, God-centered, renewing of mind, memorizing scriptures, relying on the Holy Spirit, tapos repentance, and then putting on, putting off. So basically, that's the framework, no? And malaki po yung tulong na yon kasi it helped me to center on God's word, to meditate, to focus not on the problem, but to focus on the Lord. But as I progress, I think there are areas po na merong na-touch, merong, pero pang hindi na kailangan. Kumbaga, siguro po yung isang hindi ko na-attend yung woundedness, yung minsan parang may malalim na sugat sa heart na hindi ko ma-identify kung saan nanggagaling or ano yung pinanghuhugutan nun dahil nga po busy. Sa words po ng isang pastor, sabi parang I'm over-functioning. So kung hindi po ako ano, hindi po ako nagpa-pastor, syempre instead na papahinga, nag-iisip ako paano ako mag-a-add ng additional income or investment para sa family. That's one. Second is kailangan ko tapusin yung assignment ko. So technically parang nawalan po ako ng Sabbath, ng rest. So yung it was really challenging po na walang pahinga, tapos stress ganyan. Tapos hanggang sa naging busy, no? You know, I just want to share, no, sa Chinese kasi ang word na busy kasi is a Chinese character that's composed of two characters na heart and yung isa is death. Parang it's a combine. So parang
2: hindi ko yun alam. Ay, kayo na Filipino-Chinese.
0: Opa, Filipino. So actually, na-learn ko to sa ano eh, sa senior pastor ko. Parang, oh nga, no, ang galing.
2: That's very telling na kung ano yung priority value sa isang Chinese family. No?
0: Opo. Kapag ka busy po pala, yung heart mo, it's dying. Pag lagi kang busy, yun, hindi ka maka-attend sa yung desire, hindi ka maka-attend sa ano yung nagko-connect sa'yo sa Panginoon or nagko-connect sa'yo sa mga tao. So yun po, very significant. Actually, ngayon ko lang siya naalala habang nagko-converse po tayo.
2: Okay, at ngayon ko lang ito nalaman. Eh, no, ano, I digress a little bit. Kasi kahapon lang, in my prayer, pinakita sa akin talaga ni God ng enemy, ng intimacy ko sa Kanya is not sin, but my business.
0: Opo, totoo yun.
1: At Brother Benji,
2: heart and death, no?
0: Yeah. Opo.
2: Kasi mamamatay yung heart mo with activism and so activities, no?
1: Mm-hmm. Yeah, tsaka pwede kang maging busy nang wala kang ginagawa. Pero may tumatakbo yung utak mo kasi nga marami ka pong ano yun, yung mga concerns in life. Mm-mm. Lalo na paglalaki talaga. So, grabe pa, grabe, ang gandang revelation po. No? Lagay natin dito no, yung picture na yun sa China.
0: Oo, hanapin ko mamaya. I-share ko pa kay Kuya Benji. Opo, sa
2: kasi kami mga Pino, wala naman kaming character sa alphabet.
1: Alphabet.
2: Talagang very, picture talaga, kita mo kung ano yung effect. Sige, Genesis, continue.
0: Opo. So, siguro yung coping, siguro yung isang coping ko, no, parang yun nga, business, I tried to, ano, kasi sabi ko, baka kailangan ko lang ng additional learning, so kaya po nag-aral ako ng biblical counseling. Pero nakatulong po yun in many aspects, even sa preaching, na-improve po yun sa teaching, sa perspective ko po sa ministry. It's really a blessing. Pero nga po, yung isa is, kumbaga, hindi ko siya maintindihan. Pero ito yung napansin ko, Kuya Benji and Miss E. Kapag nagpre-pray ako, mas pinagpre-pray ko, Lord. Hindi ko tinatawag na Abba, Father. Alam ko may hint na yun eh. Parang sabi ko, bakit ganun ako? Parang hindi ko siya matawag na tatay or father, di ba? Parang tawagin siya father, pero intellectually, parang hindi ako makapanek na anak niya ako, ganyan. So sabi ko, parang siguro at the back of my mind, parang God is a slave driver, something like that.
1: Controlling.
0: Mas ganun eh.
1: Boss. Parang,
0: opo, mas ano, ang hindi ko nakita yung sarili ko, mas slave more than a son. I'm something na parang I just have to do it, but I'm not a child of God. Parang ganun. Yeah, intellectually, alam ko I'm a child of God through Christ. I know that in my mind. But in my heart, parang hindi po siya, hindi ko na isa sa buhay yung katotohanan na yun. So yun po yung isang clue na yun. So my identity in the Lord.
2: Imagine as a pastor, you are teaching in the pulpit, the unconditional love of the Father. Yes. Pero ikaw, hindi mo nararamdaman and you are acting as a slave, as you said. No?
0: Yes, ganun po yung ano, so yung
2: may
0: mindset.
2: Disconnect yun.
0: Yes, may disconnect, opo. Kaya siguro po, how to cope talaga dito sa ano, siguro nag-shutdown na lang po. Parang hindi ko rin alam eh. Parang, syempre, if I stop, what would happen?
2: Yeah.
0: Ganun po. So, eventually, hanggang sa dumating na para na, naalala ko to, Kuya Benji, di ba nag-meet po tayo? I think that was July 4, 2023. Ganun po. Yung pumunta po ako sa inyo. During that time, I was supposed to teach in a women's fellowship sa church po namin. Kaya lang hindi po ako makaisip. Wala talaga akong wala akong message na maibigay. And ironically, ang topic ko po doon is healing in redemption. Wow. So parang sabi ko, paano ako magti-teach sa isang healing? Parang dumudugo nga yung yung heart ko, something like that. Parang hindi ko siya ma-express or something. But then, praise God, of course, siyempre yung it's our senior pastor who helped me. Siya po yung emergency na nag-teach po. No? So pinuntahan ko po kayo, naalala niyo po kami niya.
2: Yes, oo.
0: Kasi during that time, at the height of my depression, talaga may suicidal intention ako, ideation, intention, ganyan. Tapos, what helped me, Kuya Benji, isa po kayo dun sa help me journey, dun po sa dark valley na yon. Yung nag-confess po ako sa inyo, sabi ko, Kuya Benji, ito po yung ginawa ko. Diba, sinubukan ko ng ganitong gawin. Mm-hmm. Tapos, sinabi mo, una pinag-pray niyo po ako and naalala ko yung listening prayer and parang ang naging discussion natin doon, Kuya Benji, parang parang hallway na madilim pero parang may switch ng light sa dulo, something like that. Mm-hmm. And our Lord Jesus Christ was there. That was a picture na lumabas po. Tapos po, yung syempre nag-pray kami sa bahay, yung mga item na trinay kong gamitin in the process, so syempre dispose po namin yon. Ganun po. Pero hindi po kaagad na wala yung nagtuloy-tuloy pa rin po yun. But having that experience po through Living Waters kay Kuya Benji, that it's one thing that God used. And adding also the other pastors, other church members that God sent my way.
2: Oh, na-mention mo na nakabot ka doon sa suicide ideation. Ano yung pinaka-serious mo na talagang nagplano ka na? Kasi I remember nung nag-prayer tayo, may nabanggit ka na talaga. Hindi lang, basta mo inisip, meron ka ng pinlano o in-attempt.
0: Opo. Opo. Nanonood ako ng video actually, kasi syempre engineer ako eh. Sabi ko, kapag matutulog ba ako sa kotse, o on ko yung gas, carbon monoxide ba yan? O sisilaban ko yung kotse. May mga nanonood ako ng video tapos basta maglalaslas ba ako, tatalong ba ako sa building, may mga ganun. Kaya sabi ko, pag tumalong ako sa building, masakit eh. Parang ganun. Ang sa akin po, parang gusto kong mawala pero ayokong masaktan. Parang I want to end everything but I don't want to suffer. Ganun po. Sabi ko, anong mangyayari sa akin? O siguro, kung tatalon ako dito sa building na to, sandali lang, tapos na. Parang ganun po lagi yung it's really dark and talagang yung po yung ano yung talagang I believe even the enemy took advantage of that vulnerability and weakness.
2: So paano ka nasa gitna kang tumuloy magtapos ng buhay?
0: I think no talagang prayers po, may mga tao po talaga na pray sa akin. Kahit na hindi ko po alam, basta nagsasabi sila, Pastor General, I'm praying for you. Ayoko na po mag-reply kasi pag nag-reply ako, una, parang syempre I feel pastor ako, tapos parang I feel guilty, I feel ashamed na if you ask me for help, I'm not in a good condition to help you. So I feel guilty about that. Tapos po yung prayer ko, parang sabi nga ng counselor ko, stop ko muna mag-church kasi natitrigger ka kung maraming tao, tapos may nagtatanong sa'yo, kamusta, or papatulong ngayon. Online na lang muna. Kasi po, very negative yung aking yung mind eh. Sabi ko, nasa series kami ng Book of Mark, tapos syempre nandun yung story ni Peter, ni Judas, yung minitray si Jesus. Sabi ko, hindi ako si Apostle Peter na dininay niya si Lord tapos na binalik niya, na-restore ni God. Hindi ako yun eh. Malamang ako si Judas. Sabi ko, ang pangalan ko Genesis, ibig sabihin beginning. Sabi ko, perhaps I'll be the first pastor in our church who will end up tragically like Judas. Lahat po ng negative, yung po yung instead na hope yung naririnig ko sa preaching, talagang negative. Grabe. And what helped me, siguro na-pray po ako, two prayers, yung isa, during those 2 years, nag-pray po ako, Lord, help me, Lord, save me. It's the prayer of Peter when he was drowning, when he walked on water, tapos nung lumulubog na po siya, Lord, help me, save me. I prayed that prayer 2 times. Pero mayroon pa pong isang prayer na pinag-pray ko once lang. Sabi ko, Lord, resurrect me like Lazarus. Yun po. Yun po yung naging prayer ko lang during that time, those almost 2 years. And I believe even those people and friends and loved ones and my fellow pastors and co-workers, they prayed for me.
2: Doon sa pinukwento ni Genesis, nakita ko na yung mind talagang siguro part doon, flash natin, pero another is may mga tinatanim na talaga yung kalaban na puro negative, di ba? Ganito, talagang Judas ka, hindi ka Peter, or hindi ka marerestore, or ikaw kauna-una.
1: Yung ano po, Brother Benji, yung mga false accusations.
0: Yes. Yeah.
1: Tapos, parang eventually kasi yung mag-overthink kasi nabobombard ka na ng mga andaming mga thoughts na totoo, yung iba hindi totoo, mas maraming hindi totoo talaga. Kaya po, may sinabi po kayo kanina, Pastor Genesis, to be honest, na nung nag-aral po kayo ng biblical counseling, talagang mas focus siya in meditating the word, memorizing the scripture. Ang laki po talaga ng tulong ng mga bagay na yon. Pero siguro po yung na-curious ako, no, Brother Benji, tatanong ko na lang din po to. Kasi ang dali kasing sabihin na, uy, pastor ka, kristyano ka, bakit ka na-de-depress? Di ba nagpapasa ka ng Bible? Kasi na-encounter ko yan, na parang, di ba may relasyon ka kay Lord? Di ba nagpe-pray ka? Bakit na-de-depress ka? Tapos doon na magkakaroon ng false accusation na siguro hindi sinasadya ng mga tao sa paligid natin. Parang hindi lang talaga sila careful, pero may mga masasabi sila na matitrigger ka palalo. And how was it for you po na nung time na yun? Na you were already doing counseling, pero nararanasan nyo to, did you question the Lord? Ano po ba, meron po ba, ano po yung tumatakbo within?
0: Siguro po yung yung challenge po kasi doon, talaga during my depression, hindi ako nagbabasa ng Bible. Parang Lord ayoko. Ayoko maligo. Ayokong lumabas, natatakot ako, parang ganun. Actually, sabi nga ng mga nieces ko, sabi niya, Daddy, bakit yung damit mo parang 5 piraso? 5 piraso yun. Naglalaba, di ba? Naglo-laundry, so nagtitiklop kami ng damit. Bakit yung damit mo 5 piraso lang ang dami ng laundry? So yung damit ko, parang wala akong gana na maligo, maglinis, ganyan. Naliligo lang ako sa gabi para matulog. Ganun. Tapos, pagising ko ng umaga, lagi akong lagi akong feeling na nanginginig or natatakot. Parang, and inisip ko, it's another day to be wasted. Nag-scroll ako sa Facebook. Tapos, nung tinanggal ng wife ko yung Facebook, nag-online chess naman ang nilalaro ko. Ganun. Tapos mahaba, matagal talaga. Tapos ano yan, hindi, ano, average ko, ilang oras? 6 hours, 8 hours, ganun.
2: Ah, oh,
0: Nagtatago,
2: nagtatagal, no?
0: opo, nagtatago pa ako sa CR. Kunyari, may CR ako, dadaling ko sa cellphone ko, ganyan. So, yun po yung naging part nung coping. Kasi dati, nung una naman, kasi nung una, bago ko nag-medication, talagang tulala, ganyan, mas, ano, mas parang ayaw mag-isip. Pero nung nagkaroon ng medication, syempre, kahit pa paano, nakatuloy, nag-start na makapag-isip, gano'n na. So, doon naman napunta, instead of, ano, na iniisip ko yung frustration, yung sadness, yung guilt, yung mga hindi ko nagagawa. So, doom scrolling na lang, online playing na lang, ganun po yung naging coping mechanism.
2: Alam mo, meron dalawang bagay na umangat sa akin sa kwento ngayon lang ni Gen 6. Una, yung malungkot ka na nga, tapos may expectation sa iyo yung church o yung kasamahan mo na dapat hindi ka malungkot.
1: Yes.
2: So, yun, mas nakakabigat yun eh, na I am not supposed to feel like this. And yet, I feel this. Diba? So, I imagine, especially as a pastor, napakahirap nun. At ang lalong tinutulak nun ay to perform more. Which brings me to my second point, na katulad ng kwento mo, ang busy mo, full 7 days a week, walang Sabbat. We are busier than God. No? Na talagang wala tayong pahinga, and which I'm afraid is a recipe for depression.
1: True. Yung
2: wala tayong...
1: And death, ano, Brother Benji, kasi pag di ka nagpapahinga, hindi ka natutulog, ano talaga, eventually mamamatay ka.
2: Oo.
1: Kasi hindi nagre-recover yung katawan mo eh. Yung utak mo lalo. Yun po talaga, grabe.
2: Eh, ako, economics graduate ako, merong concept kami natutunan na law of diminishing return. Na ibig sabihin, darating yung point na kahit anong trabaho mo, wala nang productivity yung trabaho na yun. Kasi pagod ka na, yung mind mo hindi na creative, yung health of emotions mo ay sunk, no? So, hindi porke wala kang pahinga, marami tayong nagagawa.
1: Totoo. At hindi rin naman ibig sabihin na puro pahinga ka, eh, okay din. Kasi iba rin po talaga yung rest eh, na
2: yes,
1: yung totoong rest na kasama mo si Lord at yung rest na, kasi pwede kang nakahiga po pero nag-doomscroll ka nga kung ano yung ginagawa mo. Kaya ako yung nakita ko po doon, nung sinabi niya po na nung mga panahong yun, hindi kayo nagbabasa ng scripture, parang sabi ko, nako, isa na yun sa mga indicator. Hindi naman po sa ano, no, inaangat ko, pero kasi lahat naman po tayo may pinagdadaanan po sa buhay. Pero alam niyo po, ano, Pastor Genesis and Brother Benji, one thing that I've really realized, especially po in this season of my life, na I have all the reason to be discouraged. I have all the reason to give up. Kasi nakaka-discourage talaga yung mga nangyayari sa buhay ko. And for sure, baka may nakikinig ngayon. Yun din nararamdaman, wala nang kwenta yung buhay ko, wala na akong pag-asa, kung ano-ano na, one after another, may problema ako. Pero po, iba po yung nagiging response natin kapag nagbabasa po tayo ng Bible. Hindi po ako Bible scholar, hindi rin ako mahilig magbasa. Pero I see to it po talaga na nagbabasa ako kahit isang chapter lang per day. Tsaka siguro nakatulong din, mahigpit-higpit yung leader ko. Nag-check siya. And as a competitive person, kailangan masubmit ko yung devotion ko. Although, tinatanggal ko naman po yung performance na, yung pressure to perform. Pero ang laki po ng tulong na ini-immerse ko yung sarili ko sa scripture. Kasi hindi ko po napapansin, nag-iiba na pala yung takbo ng isip ko.
2: Mm-hmm.
1: Yun talaga. Pero so, mahirap kasi siya gawin. Promise.
2: Mm-hmm. So gusto kong malaman kay Genesis, now na dinaanan niya to yung phase na to na depression, no? Yung kultura natin sa simbahan na lalo na yung, I would say, faulty theology na dapat hindi tayo nadidepress, no? At kapag tayo ay depressed, ayaw nating sabihin kasi nga we're not supposed to feel that. Ano, can you say something about that? Now, nagdumaan ka doon, tapos yun yung kultura natin sa karamihan ng evangelical churches.
0: Ayun, actually, ano nga po, yung sa church naman po namin, of course, it's a Filipino-Chinese, culturally, it's challenging. Pero po siguro mas ma-explain po natin later kapag we have a yung longer segment. So I'll bring back to Miss E muna for that.
1: Naging co-host na siya.
2: Nabasa niya. pagbabalik din natin kasi huling segment natin, dito ako most excited is the Jesus moment.
1: Yes. Paano na-turn around ang lahat? At ano yung, sabi nga po ni Pastor Genesis kanina, he was supposed to teach a healing and redemption lesson dun sa grupo nila. Pero malalaman natin ngayon, paano yung naging healing and redemption ni God in his life sa pagbabalik po ng ating episode.
7: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 27 ng Setyembre, Zacarias, chapter 12 to 14.
3: Ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak upang ang sinumang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin sa buong Huda. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem. Ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Huda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Huda na ang lakas ng Jerusalem ay buhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos. Sa araw na iyon, ang Huda ay gagawin kong parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulu na susunog sa ginapas na palay. Lilipulin niya ang mga karatig bansa at ang Jerusalem naman ay muling titirhan ng mga tao. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga sambahayan ng Huda upang ang karangalan ng angkan ni David at ng mga taga-Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Huda. Sa araw na iyon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang pati ang mga mahihina ay magiging sinlakas ni David. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihang tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. At sa araw na iyon, mawawasak ang alinmang bansang mangangahas sumakop sa Jerusalem. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad Rimon sa kapatagan ng Megiddo. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Nathan, pati ang sambahayan doon, ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Simei, pati ang kababaihan doon, at ang iba pang lahi, pati ang kanilang kababaihan. Sinabi pa ni Yahweh, sa panahong iyon, lilitaw ang isang bukal at lilinisin ito ang kasalanan at karumihan ng sambahayan ni David at ng mga taga-Jerusalem. Aalisin ko sa lupain ang lahat ng Diyos-Diyosan at mapapawi sila sa alaala habang panahon. Aalisin ko na rin ang mga bulaang propeta at masasamang espiritu. Sakali mang may lumitaw na bulaang propeta, sasabihin ng kanyang mga magulang na hindi siya dapat mabuhay pagkat ginagamit pa niya sa kasinungalingan ang pangalan ni Yahweh. At ang mga magulang niya mismo ang papatay sa kanya sa sandaling siya'y magpahayag. Sa araw ngang iyon, wala nang magmamalaking siya ay propeta. Wala nang magdadamit propeta ni magkukunwaring propeta. Sa halip, sasabihin nilang sila'y hindi propeta kundi mga hamak na magbubukid lamang mula sa kanilang kabataan. Kung may magtanong sa kanya tungkol sa mga pilat niya sa dibdib, sasabihin niyang iyon ay likha ng mga nagmamahal sa kanya. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tabak, kumilos ka laban sa takapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking lingkod. Patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Lilipulin ko naman pati ang maliliit. Malilipol ang 23 bahagi ng naninirahan sa lupain. 3 bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. Darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem. At lahat ng masasamsam ay paghahati-hatian sa harapan ninyo. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusubin nila ito, hahalughugin ang lahat ng bahay at gagahasain ang mga babae. Ipapatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwanan ang kalahati. Ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. Sa libis kayo daraan sa inyong pagtakas tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno ng lumindol sa Huda noong panahon ni Haring Uzias. At si Yahweh ay darating nakasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, wala nang taglamig at hindi na didilim, mananatiling maliwanag kahit sa gabi. Si Yahweh lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon, patungo sa dagat na patay ang kalahati at sa dagat Mediteraneo naman ang kalahati. Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Geba hanggang Rimon sa timog ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pintuan ng Benjamin sa lugar ng dating pintuan hanggang sa pintuan sa sulok mula sa bantayan ni Hananel hanggang sa pisaan ng ubas sa hardin ng palasyo. Mapupuno ito ng mga mamamayan at hindi na ito isusumpa pang muli. Ito ay paghaharian na ng kapayapaan. Ang mga lulusob sa Jerusalem ay padadalhan ni Yahweh ng kakilakilabot na sakit. Buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman, mata at dila. Paghaharian sila ng malaking kaguluhan at sila'y maglalaban. Lulusubin sila ng mga taga-Huda upang ipagtanggol ang Jerusalem at sasamsamin ang maiiwanan nilang kayamanang ginto, pilak at mga kasuotan. Padadalhan din niya ng salot ang kanilang mga kabayo, mola, kamelyo, asno at iba pang mga hayop. Kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem taon-taon upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang dakilang hari at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. At alinmang bansang hindi sumasamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Kapag ang mga Ehipsyo ay di pumunta sa Jerusalem, padadalhan din sila ng salot tulad ng ipinadala sa mga bansang hindi nakiisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Iyan ang ipaparusa sa Ehipto at sa mga bansang hindi makikisa sa pagdiriwang ng nasabing pista. Sa araw na iyon, ang mga kampanilyang palamuti sa mga kabayong pandigma ay susulatan ng ganito, "Itinalaga kay Yahweh, magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo tulad ng mga palanggana sa harap ng altar. Lahat ng lutuan sa Jerusalem at Juda ay magiging sagrado para kay Yahweh upang maggamit sa lahat ng paghahandog, at mawawala na ang mga mangangalakal sa templo ni Yahweh."
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

sa iba't ibang karanasan sa buhay, sa iba't ibang kalagayan at sa panahon na maginhawa o kaya naman ay nagigipit. Ang Panginoon ay tapat at tayo ay sinasamahan, kaya naman patuloy po tayong manalig sa Kanya at maging mapagpasalamat. Let us celebrate His faithfulness and His goodness. Dahil dyan, life is beautiful. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito po sa Sydney, Australia. Kasama nyo sa ating Global Cast. At sa atin pong mga awitin, patuloy tayong magbulay-bulay sa mga mensahe ng Panginoong Diyos. At syempre, sa ating mga insights at mga paalaala, tayo po ay mag-fellowship sa kanyang mga

Dito po sa Luke chapter 12, verse 32 and the following, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Huwag kayong matakot, maliit kong grupo, kasi natutuwa ang Tatay niyo na ibigay sa inyo ang kaharian. Ibenta niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Gumawa kayo ng mga wallet na di nasisira at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang di nauubos, kasi walang magnanakaw na nakakapasok doon at walang insektong naninira. Dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Kayamanan mo

kinikip-kip o kaya naman ay chine-check sa likod kung nandun nga nadala natin. Well, ngayon meron na ring digital wallet. Kapag meron kang device na yung tawag ay smart device, ano, nandiyan ang credit card mo, nandiyan ang iyong online banking, kaya naman dyan mo na rin nakikita kung magkano ang iyong savings, kung meron man o wala, kung may dumating na remittance, o kaya naman kung ikaw ay magbabayad, itatapat mo lang ang iyong mobile device doon sa machine na nagde-debit automatically sa iyong account, sa iyong wallet. Ang paalaala, kung nasaan ang ating pera, kung nasaan ang ating mga kinita, o kung nasaan ang ating savings o kayamanan, nandun daw ang puso natin. So sabi ng Panginoong Jesus, mahalaga na nag-iimpok tayo ng kayamanang hindi nasisira, at yun ang ating sinusundan-sundan at palaging iniisip. Ang kayamanang hindi nasisira, walang iba kung hindi ang ating personal relationship sa Panginoong Diyos. Ang ating personal relationship sa Panginoong Jesus. Kaya po ito ang pinakamahalaga na ating palaging iniisip-isip at laging pinapalago ang ating personal relationship sa Panginoong Jesus. Hindi naman literal na pera ang dapat nating ipinapadala sa langit, kung hindi pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya, paglilingkod, pagmamahal sa Kanya. Alam po natin, yung pera, hindi na natin kailangan sa langit, sa Kanyang presensya. Ang kailangan po doon ay mga bagay na nagpayaman sa ating pananampalataya sa lupa na siya naman natin pong ginagamit din sa pakikitungo sa Diyos. Pananalig, pananampalataya, pagmamahal na nagdudulot ng pagsamba o ng worship, at hindi po pera. Pinapaalalahanan naman, yung mga mayayaman o yung maraming properties, ibenta niyo ang mga properties niyo. Oh, usong-uso ngayon yan. May mga pinauupahan, mga ipapamana, mga investment properties. Sabi, ibenta niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Kapag binabasa natin ang verse na ito, minsan na itatanong natin sa ating mga sarili, sino ba ang mas mainam? Yung nagbebenta ng properties o yung mga mahihirap na pagbibigyan? Ulitin ko, sino nga ba ang mas mainam na maging yung nagbebenta ng properties para tumulong sa mahihirap, o yung mga mahihirap na tatanggap ng pinagbentahan ng properties? Siguro kahit na sino tayo sa dalawang ito, ang mahalaga ay yung prinsipyo ng pag-iimpok ng kayamanang di nauubos. Kasi nga po, alam naman natin na ang tinutukoy dito na dapat pahalagahan ay mga bagay na hindi material, bagaman bahagi sa blessing ng buhay natin ay mga bagay na material, at yung ipinabebenta ng Panginoong Jesus na mga properties at ipinapabigay na kinita sa mapapagbentahan, pinapabigay niya sa mga mahihirap, yan ay material things, ano. Mahirap din naman na ma-imagine kung hindi ka naging mayaman, kung paano maging mayaman. At mahirap ding ma-imagine kung paano maging mahirap kung hindi ka naging mahirap. Pero sa Pilipinas, ang official poverty rate ay halos 15.5%, or roughly mga mahigit 17 milyong Pilipino ay maituturing na mahirap kasi ang kanilang monthly income ay nasa 15,000 pababa. Kaya naman po, mas maraming nakaka-identify sa Pilipinas sa ganitong mga talata sa Biblia na ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Lahat tayo, malinaw po ang principle sa Bible. Lahat tayo ay may pagkakataon na i-prioritize ang mga bagay na pangwalang hanggan, anuman ang ating economic status.

At ikaw lang ang makakaalam kung priority mo ang mga bagay na may pangwalang hanggang kabuluhan o ang iyong priority ay mga bagay na may hangganan ang kabuluhan. Ang kayamanang di nauubos, hindi pwedeng manakaw, at hindi pwedeng masira ng insektong naninira ay kayamanang nasa ating mga puso na ipinagkakatiwala natin sa Panginoong Diyos sa pananampalataya. At dahil dito, tayo ay lalong naglilingkod sa Kanya, sumasamba sa Kanya, dito man sa mundong ito o sa mundong darating.

harian. Madali pa nga ang isang kamelyong pumasok sa butas ng karayom. Marahil mahirap itong isipin, ngunit sinabi niya ito sa atin.

0: Maraming salamat sa ating mga musicians. Talagang mas gumaganda ang buhay dahil sa music, dahil sa mga magagandang lyrics, at syempre sa pag-aareglo ng mga arrangers. Maraming salamat syempre sa ating mga technicians na tumutulong para mapakinggan natin ang ating global cast ng Life is Beautiful. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang sandali.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Thank you mga kaibigan sa inyong patuloy na prayers, encouragement at support sa ating mga content creators dito sa FEBC Philippines, na ang mga ministry naman po ay nasa Mindanao, nasa Visayas at nasa Luzon, at sa pamamagitan din po ng ating technology ngayon, social media, ay pwede rin namang ma-access anywhere in the world. Kaya maraming salamat sa mga nage-encourage at nananalangin para magpatuloy ang ministry ng FEBC Philippines. Maraming salamat sa ating mga technical directors, mga engineers, si Nat, si Benjo, si Reggie, at si Jonathan Benaya.

Alam natin ang kwento ng isang lalaking mayaman na lumapit sa Panginoong Jesus at sabi niya, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Jesus, ibenta mo ang iyong mga properties, ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Itong lalaking mayaman na to, apparently, ay ginagawa na niya ang lahat ng mga utos na alam niyang mabuti mula kay Moses, ano, mga kautusan, mga commandments. Kaya sabi niya, ginagawa ko na po ang lahat ng iyon, pero ano po ang dapat ko pang gawin? Sabi nga ng Panginoong Jesus, ibenta mo ang lahat ng properties mo at ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Saka ka bumalik at sumunod ka sa akin. Nang marinig yun ng lalaki, sobrang nalungkot ito kasi napakayaman niya. Ang tanong tuloy, talagang mahirap ba sa mga mayayaman na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya at ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Jesus, talagang napakahirap. Mas madali pang makadaan sa butas ng karayumang isang camel kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. E paano yung mga mayayaman sa ating mga church? Paano yung mga church na napakaraming mayaman? Huh? Well, hindi natin alam kung paano ito inia-apply sa buhay nung talagang mga nababasa nating bilyonaryo, trilyonaryo sa buong mundo. At kung may mga mananampalataya sa Panginoong Jesus na naka-level doon. Pero ang ipinapanalangin natin ay patuloy na ma-discover ng mga tao, mayaman man o mahirap, ang buhay na ganap at kasiyasiya sa Panginoong Jesus. I guess, kahit na ikaw ay ubod ng yaman o kahit na ikaw ay nandun sa tinutukoy natin na namumuhay below poverty level at napakaliit ng kinikita ng inyong pamilya kada buwan, kung ang ating buhay ay nakaugnay doon sa pinagmumulan ng kayamanang walang hanggan ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, mararanasan natin ang kagalakan at ang mga pangako ng Diyos na para sa atin na mga nananampalataya sa Kanya. Kung ang isang tao na nananampalataya sa Panginoong Jesus ay ganap na mayaman, alam naman natin, kinakausap ng Holy Spirit ang bawat isang mananampalataya at mapamayaman man o mapamahirap, kung sumusunod tayo sa mga udyok ng Holy Spirit, alam natin yon, kung sumusunod nga tayo o hindi, ay hindi naman tayo bibiguin ng Panginoong Diyos para maranasan ang kapuspusan ng kayamanan sa langit at ang katuparan nito habang nasa buhay na ito pa tayo sa lupa. Mga kaibigan, magbulay-bulay po tayo sa ating mga priorities. Lalo na ngayon, ang mga panahon ay very uncertain. Ano ba talaga ang ating mga pinahahalagahan? Bagaman meron tayong mga obligasyon, bagaman meron tayong mga priorities sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pangarap sa buhay, sa ating mga ginagampanan sa lipunan. Pero tandaan po natin na ang pinakamahalaga ay kung paano tayo tumatayo at namumuhay sa harap ng Diyos na nagpahiram sa atin ng ating mga buhay at sa atin ay lumikha.

Prayer time sa Life is Beautiful. Maraming salamat Panginoong Diyos sapagkat binibigyan ninyo kami ng pagkakataon na mag-ipon ng kayamanan na hindi nasisira. At alam po namin Panginoon, kagaya ng inyong sinabi kung nasaan ang aming savings, kung nasaan ang aming properties, kung nasaan ang aming investment, kung nasaan ang aming kayamanan, nandun din ang aming puso. Tulungan po ninyo kami na maging malinaw sa amin, O Diyos, na kayo ang aming investment. Kayo, Panginoong Diyos, ang aming kayamanan. At nawa, Panginoong Diyos, dahil kayo ang aming kayamanan, pagyamanin namin, O Diyos, ang aming relationship sa inyo sa pamamagitan ng mga katuruan ng aming Panginoong Jesus na aming patuloy na pinagbubulay-bulay at ini-a-apply sa araw-araw. Maraming salamat Panginoong Diyos sapagkat kasama namin kayo sa gitna ng mga uncertain times. Kayo po ang matibay na masasandigan namin. Purihin po kayo Panginoon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsaklolo. Maraming salamat O Diyos sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Huwag kalilimutan na patuloy na magpasalamat sa Panginoong Diyos. Count your blessings. And alam natin, ang Panginoong Diyos, patuloy tayong ibinebless in so many different ways. Ito ang global cast ng Life is Beautiful mula dito sa Sydney, Australia. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lamang sa ating YouTube channel, The Grape City Media. Ganun din sa ating Facebook page na Maging Ubas. Maraming salamat sa ating mga engineers sa Bukawe Transmitter Site. At syempre, maraming salamat sa iyo kasi hindi ka lang nakikinig at isineshare mo pa sa iba itong ating global cast. Surely goodness and mercy shall follow you and me all the days of our lives. Once again, maraming salamat po. I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.

Isang pinagpalang linggo sa iyo, kaagapay. Napakabilis ng araw, purihin ang Panginoon sapagkat nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming mga challenges na dumadaan sa ating mga buhay. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating mga churches ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa ating pananalangin. Ako po si Pastor Ronald Gabrera para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo at sa ibang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes sa pangunguna naman ng ating mga kamanggagawang hardinero dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din kaagapay sa ating 702 DZAS app. Kaagapay, nawa ang araw na ito ay maging pagpapala sa iyo. At simulan natin ang programa sa isang pananalangin. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Diyos na buhay, patuloy ka naming pinasasalamatan, dinadakila at pinupuri sa aming buhay. Kahanga-hanga ang inyong biyaya at mga gawa sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, kami ay lalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Naway masumpungan ninyo ang aming mga puso na patuloy na umaamin sa aming mga pagkukulang at kasalanan, at linisin nyo kami, Panginoon, sa mga kakulangan namin, sa mga kasalanan namin, Panginoon, maging sa karumihan ng bawat isa sa amin. Paging dapatin nyo kami sa araw na ito, lalo na inihahanda namin ang aming sarili para sa aming paglilingkod mamaya sa aming mga simbahan. Pagpalain nyo po ang bawat isa, kayo po, Diyos, ang mahayag sa aming mga buhay. At aming dalangin, Panginoon, sa oras na ito, pangunahan nyo kami sa lahat ng aming gagawin, ng aming mga kaagapay. Panginoon, ay tulungan ninyo, lalo na po yung mga kaagapay namin na may mga pinagdadaanan na mga challenges sa kanilang buhay. Alam namin na kayo ang magiging kalakasan ng bawat isa sa amin. Panginoon, pinupuri namin kayo at dinadakila, pinasasalamatan, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Gabrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin upang ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At sakali naman, kaagapay, na tinugon na ni Lord ang iyong mga prayer request mula last time, i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, kaagapay, samahan mo ako, buksan natin ang ating mga puso at isipan para sa salita ng Diyos. Ang paksang ating tatalakay ngayong araw ay pinamagatan nating ang kahanga-hangang lingkod at paglilingkod. Kaagapay, papaano mo ba bigyang kahulugan ang paglilingkod? Para sa iyong sariling pananaw, ano ang paglilingkod sa Diyos? Ang ibig bang sabihin nito ay pagiging pastor, ministro o misyonero? Kaagapay, napakalawak ng ibig sabihin ng paglilingkod. At sa tingin ko, lahat tayo ay naglilingkod, iba't ibang aspetong paglilingkod nga lang ang ating mga ginagawa. Basahin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Roma kabanatang 12 sa mga talatang 1 at 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip,
hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ngayon kaagapay talakayin natin ang mga mahalagang bagay tungkol sa ating paglilingkod sa Diyos. Una, tayo ay maglingkod na mayroong tunay na pagbabago sa ating isip. Yung detalye ng mga talatang binasa natin ay nandito sa mga sumusunod na mga talata. Ipinaliwanag mabuti ni Apostol Pablo kung ano itong serving the Lord with a transformed mind. Ang unang nakapaloob dito ay ang paglilingkod na may kababaang loob. Sabi sa Roma, Kabanatang 12, talatang 3, "Dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo." Remember this, the pattern of this world is pride. Yabang, laging itinataas ang sarili. Diba madalas tinitignan ng tao ang kanyang kapwa sa kanyang mga kamalian? That's actually pride. Ito ay ang mga katagang, mali ang ginagawa niya. Ano ba yan? Nakaka-offend naman siya. Diba nakikita mo agad ang mga mali ng kapwa mo? Madalas tignan natin ang sarili natin na mas mahusay tayo sa iba. Minsan na nakalulungkot kahit sa loob ng simbahan nagpapagalingan. So dito palang maaaring bagsak na tayo. Parang wala pa kasi akong naririnig na ganito. Kapatid, mas bagay sa iyo ang ministry na to. Mas kaya mo to kaysa sa akin. Bihira na po ako na nakakarinig ng papuri na galing sa iyo na para sa iba. Ang madalas na naririnig natin at nababasa natin ay ganito, "Panginoon, salamat. Ang galing mo sa buhay ko. Lord, ang dami na pagpapala sa buhay ko." Amen. Tama naman yon kaagapay. Subalit siya sa atin natin ang ating sarili. Sana tama ang puso natin. Parang yung panalangin nung isa sa dalawang taong pumasok sa templo. "Panginoon, buti pa ako mabuting tao. Lord, buti pa ako maayos ang aking buhay. Hindi katulad ng aking katabi." Yan. Ang pinagtatakahan ko lang, si Lord ang kausap at pinasasalamatan. Pero madalas, sa Facebook mo lang pinupost. Di po ba? Ano yung para malaman nila na mayroon ka mga accomplishments at hangaan at papurihan ka ng mga tao? I'm not against of what you are doing on your social life. Tandaan mo to, hindi mahalaga ang papuri ng tao. Ang mahalaga ay yung gantimpala ng Panginoon. The Bible said, "But rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you." Kaagapay, ang humility pala is in accordance with faith God has given us. Ang pagpapakumbaba pala ay isang sign ng pananampalatayang galing sa Diyos. Kaagapay, mahalaga itong sasabihin ko sa iyo ngayon. The most attractive people are the humble. Pansinin mo ito kaagapay. Kapag mayabang ka o mayabang ang isang tao, nilalayuan siya. Walang makasundo. Subalit, kapag ikaw ay mapagpakumbaba, hindi ka lang nilalapitan, dinidikitan at pinagmamalaki ka pa sa iba. And of course, di mo pwedeng baguhin ang prinsipyo ng Biblia. Agapay, may mga talata sa Biblia na aking babasahin upang mabigyan diin ang ating tinatalakay ngayon. The Lord says in Matthew chapter 23 verse 12, "For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Ganun din, ang sabi sa James chapter 4 verse 6, "But He gives us more grace." That is why scripture says, "God opposes the proud but shows favor to the humble." James chapter 4 verse 10, "Humble yourselves before the Lord and He will lift you up."
1 Peter chapter 5 verses 6 and 7, "Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you." And in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and will heal their land." Kagapay, pakinggan mo to. Hindi imposibleng ito ang mangyari. If you will not humble yourself, God will humble you. Marami nang nangyaring ganyan. Ipinamukha ng Diyos sa kanila ang kanilang kayabangan. Kahit gaano sila kagaling, wala silang nagiging accomplishments. At kung meron man, mabilis na bumabagsak sapagkat ayaw ng Diyos ng mayabang o mapagmataas. Dahil ang kayabangan, kaagapay o pagmamataas, yan ang pattern ng sanlibutan, pagalingan at payabangan. Naalala ko pa yung birong binitawan sa akin dati ng aking lolo. Sabi niya, "Apo, maraming tao ang nakapagtapos sa BS degree." Sabi ko, "Lolo, ano yung BS degree?" Pabiro niyang sinabi, "Believe sa sarili degree." Kaya ang paalaala sa atin ni Apostol Pablo, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Sa Diyos ang papuri.

0: sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan.
1: Ako nga po pala si Pastor Joseph Gador Mirin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos at mapagpalang Ama, maraming maraming salamat po. Sapagkat lalo pang nagiging maliwanag ang sinasabi ng inyo pong banal na kasulatan sa mga pangyayari na gaganap sa buong mundo. Kaya ang akin pong dalangin, Ama, na nawa kami pong mga manggagawa, mga miyembro ng mga kaiglesyahanan sa iba't ibang dako ng mundo ay lalo pang magkaisa na manalangin, na humingi ng iyong tulong na magpadala kayo ng marami pang mga misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo para ipalaganap, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Napakarami pa pong mga nangangailangan ng kaligtasan. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, na lalo pang maging mainit ang aming pong mga puso sa gawain po ng misyon. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng mga manggagawa ninyo, lahat ng mga miyembro na talagang kalakip kasama sa gawain ito. Kung meron pa pong iba na hanggang ngayon ay hindi pa po nagiging bahagi, ipuin niyo po ang kanilang puso't kaisipan upang sa ganun ay masunod namin ang inyo pong ipinag-uutos sa amin. Panginoon, ito pong lahat ay akin pong hiniling at dinadalangin sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at Amen.
2: Sa oras na ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Tayo ay manalangin. Patuloy ka namin tinataas at dinadakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa oras na ito, muli kami ay dumudulog sa inyo.

para sa kanyang buong pamilya. At ang isa pang dalangin niya ay maligtas o makakilala ang buong Rubio family, Panginoon. Amin din pinagpipray si Sister Aurora Samson, Panginoon. Patuloy niyo pong pagalingin ang kanyang mga mahal sa buhay, healing for her parents, Panginoon, anuman ang kanilang karamdaman, at protection na rin sa kanyang buong pamilya. Pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras na ito, si Desiree Domingo, Panginoon. Anuman yung mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, lalo na po yung mga karamdaman na dumadaan sa kanyang pamilya, sa kanyang apo, Panginoon, ay patuloy na ang kagalingan ay nanggagaling sa inyo. Kaya naman ang aming pagtitiwala ay sa inyo lamang, Panginoon. Lord, ipinagpipray din namin si Alan Uy, Lord. Continued healing para kay Alona from doon sa kanyang sakit na UTI and her medication, Panginoon, ay maging effective po sa karamdaman na ito. Ganon din po kay Adet Pareha, Lord, ang aming panalangin ay patuloy na kagalingan at kalakasan. Magtuloy-tuloy po yung kalakasan ng kanyang asawa na si Brother Manny Pareha, Lord. At pinagpipray din namin Sister Leonila Espiritu, Panginoon. Yung kanilang mga ALS patient, Lord, na patuloy pong pinagkatiwala sa inyo, kagalingan at kalakasan, at biyaya nyo, Panginoon, ang maranasan ng aming mga kapatid na ito. Ganon din kay Emerita Faustino, Panginoon, ang aming panalangin ay tuloy-tuloy na yung kalakasan ng kanyang apo, Panginoon, na si Moses, Lord. Maraming salamat po. Pinagpipray din namin si Sister Ninette Palencia, Panginoon, aming panalangin ay bigyan niyo siya lagi ng proteksyon at magandang kalusugan. Ganon din sa kanyang kapatid na si Rubenel Nabal, Panginoon. At mayroon pong diabetes at UTI atong kapatid na ito, kaya naman ang aming dalangin ay patuloy na kagalingan para sa kanya. Pinagpipray din namin si Maricel Sapungan, Panginoon. Lord, maging maayos na po yung kanyang kalusugan, anuman yung mga medication na kanyang pinagdadaanan, Lord, ay makatulong ito para sa kanyang mabilis na kagalingan. Ang aming dalangin po para po sa family, Lord, ni OG Vicente, Panginoon, ay comfort, peace, calmness of mind and heart, steadfast faith and good health, guidance and provision para sa kanyang buong sambayan. Ganon din kay Sister Leonida Rubio, Panginoon, ang kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray din namin si Portia Jose, Lord, healing and daily provisions. At ganon din, i-provide nyo po, lalo na po yung mga pangangailangan nila araw-araw, yung obligations nila, Panginoon, ay mabigyan ng katugunan. Pinagpipray din namin si Jimmy Perez, Lord. Ang aming dalangin ay kagalingan, kalakasan, kapayapaan, maging ng protection at kaligtasan, Panginoon, ng kanyang buong pamilya. Pinagpipray din namin sa oras na ito, Panginoon, ang finances and family ng aming mga kaagapay na sina Alcor AGF, Lord, lalo na po yung kanilang property, Panginoon. At alam namin na kayo, Diyos, ang hanap, Panginoon, ng mga tao na mapagkakatiwalaan para sa mga transaction na ito. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Inilalapit din namin sa inyo si Ana Victoria Bederio, Lord. Safety, protection, and good health for Ati Henelda Johnson na nasa UK, Panginoon. At approval of her house application, permission to retrieve all belongings from her former residence without leaving important items behind. Yan po ang aming panalangin sa aming kapatid na ito. Maraming salamat po at patuloy ko rin itinataas sa iyo si Brother Epifanio Salvador. Panginoon, patuloy niyo siyang pagpalain, ingatan sa lahat ng pagkakataon
ng kanyang buhay. At idinadalangin ko, Diyos, na kayo rin ang mag-guide, mag-protect, Lord, sa mission trip to

Indonesia ng aming mga kaagapay na sina Reverend John De Assis, Reverend Bernie Pahemos, and Pastora Meli Pahemos, Panginoon, na gumaganap ng iyong kalooban through mission dyan po sa Indonesia. Lord, maraming salamat po. Akin din pong idinadalangin si Brother Jing Cervantes at ang buong Cervantes family. I-bless niyo po ang buong pamilyang ito. Kayo po ang maging kalakasan nila. Ganon din po kay Sir Nonito and Sister Marilyn Miranda. Pagpalain niyo po ang buong Miranda family. Si Nanay Arsenia Calion, i-bless niyo po ang kanyang buhay paglilingkod at ang kanyang buong pamilya. Ganon din kay Tita Abby Dailo, Panginoon. Pagpalain niyo si Tita Abby at ang kanyang kalusugan ay manatiling maayos sa lahat ng pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Pinagpe-pray ko rin, Panginoon, ang aking mga kaagapay dyan sa First Church of God of Aliaga, Nueva Ecija, si Sister Alona Dionisio, Panginoon. Pagpalain niyo po ang Dionisio family, ganun din kay Nanay Nene De Leon Dionisio. Pagpalain niyo po sila at ingatan sa kanilang buhay paglilingkod. Lord, sa oras na ito, dinadalangin ko po ang araw na ito para sa aming paglilingkod, pagsamba, Panginoon, sa aming gagawin, Panginoon, ng mga programa sa loob ng simbahan ngayong linggo. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang madakila lamang sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat manggagawa, yung aming praise and worship team, ushering team, aming Sunday school teachers and students, Lord, i-bless niyo po sila. Ganun din ang preaching ng Word of God, Lord, lahat ng pastors na gagamitin ninyo to preach the gospel, lakipan ninyo ng iyong kapangyarihan at biyaya ang inyong salita na mapapakinggan ng bawat kaagapay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Sineselebrate namin lagi ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambayan na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
5: Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church, bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, nais ko munang batiin ng belated happy birthday si Pastor Jeff Deogracias, isa sa mga pastor ng Christian Solidarity Fellowship. Gayun din ang isa naming kaibigan, si Dr. Mahala Mateo

maborang, maligayang kaarawan sa inyong dalawa. Happy listening din sa kapatiran sa Puno Fancy Bulacan sa pangunguna ni Pastor Ador Crisostomo at ng kanilang masisipag na laiko sina Kuya Ed at Ate Eva Lauriano. Ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang kalooban at kautusan. Paano ba masusukat ang pagsunod na tunay? Paano natin malalaman na totoo ang pagsunod? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa isang parabola ng ating Panginoong Hesus na nasusulat sa Mateo 21, 28 hanggang 32. Mateo 21, 28 hanggang 32. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo." Ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit, tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya." Pag-usapan muna natin ang ibig sabihin ng obedience o pagsunod. Nabanggit ko kanina na ang pagsunod ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya sa Diyos. Ganito ang sinasabi sa unang Samuel 15:22. Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa." Dito ay malinaw na higit na nalulugod ang Diyos doon sa ating pagsunod kaysa ating paghahandog. Ang nais ng Diyos, tayo'y maging masunurin sa Kanyang salita sa araw-araw kaysa maging relihiyoso na sumusunod sa mga nakaugaliang tradisyon ng panahon. Sa Bible, ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagdinig sa tinig o panawagan ng naguutos at ang pagpapasailalim sa kapangyarihan ng naguutos na humahantong sa kongkretong paggawa. Kailangang maging malinaw din kung ano ang ipinag-uutos. Sa parabolang ating pinagbubulay-bulay, ang nag-utos sa dalawang anak na lalaki ay ang kanilang ama, na sa kultura at tradisyong Hudyo ay may ganap na kapangyarihan na mag-utos sa mga anak. Tiyak at matatag ang utos, pero may pagmamahal sapagkat pinangunahan niya ang pag-uutos sa salitang anak. Ganito ang utos ng ama sa kanyang panganay na anak o dun sa nakatatandang anak. Sabi niya, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." Ang utos ay magtrabaho sa ubasan noon din, hindi bukas o sa makalawa, kundi noon din.
Gayun din ang iniuutos at paraan ng pag-uutos ng ama sa kanyang ikalawang anak. Sa makatuwid, iisa lang ang nag-uutos at pareho ang iniuutos at paraan ng pag-uutos sa dalawang anak. Kaya lang, magkaiba ang naging tugo ng magkapatid sa magkatulad na utos. Ganito ang tugon noong nakatatanda. Ayoko po. Tiyak ang tugon. Pero walang pakundangan. Walang paggalang. Hindi man lamang sinabing susubukan ko po. Sa halip, malutong na ayoko po ang tugon. Mapapansin na hindi naman nagalit ang ama sa tahasang pagsuway ng anak. Napaka-cool ng amang ito. Ganito naman ang tugon noong nakababata sa katulad na utos. Opo, tiyak din ang tugon at mayroon pang paggalang at walang pasubali. Pero ano ang nangyari? Yung nakatatandang anak na nagsabing ayoko po ay nagbago ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Yung nakababatang anak na nagsabing opo ay hindi naman nagpunta sa ubasan. Sa makatuwid, maganda ang pananalita noong nakababata pero pangit ang gawa. Sa kabilang dako, pangit ang pananalita noong nakatatanda pero maganda ang gawa. Yung nakababata ay nagpasyang susunod, pero hindi naman pala seryoso ang kanyang pagpapasya, kung kaya't sa huli, hindi sumunod. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Tanong ni Jesus sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan na nakinig sa kanyang parabola. Ang nakatatanda po, tugon ng mga ito. Tama ang sagot ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Pero dahil ito'y parabola, hindi nila namalayan ang parabola ay patama sa kanila. Sila ang kumakatawan sa nakababatang anak na sumusunod lang sa salita, pero hindi ipinakikita sa gawa. Mabuti lang sa salita, pero masama sa gawa. Dahil hindi sila naniniwala na sila'y makasalanan, wala silang pagsisisi. At dahil walang pagsisisi, wala ring pagbabago. Sa kabilang banda, ang mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae na kinamumuhian ng mga tao ng panahong iyon ang siyang totoong sumusunod. Masama sa salita, pero mabuti sa gawa. Dahil aminado sila na sila'y makasalanan, sila'y nagsisi. At dahil sila'y nagsisi, nabago ang kanilang pag-iisip. At sapagkat nabago ang kanilang pag-iisip, nabago ang kanilang buhay. Ang tunay na pagbabago ay ang pagbabago ng isip na humahangtong sa paggawa ng mabuti na siyang tunay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Binigyan din ito sa Roma 12:2 na ganito ang sabi, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos." Mariing binatikos ni Jesus ang pagbabalat kayo at katigasan ng puso ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Wika niya sa verse 31, "Tandaan ninyo, ang mga maniningin ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan
at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos.

at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningin ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Pangarap ng bawat Hudyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa kanilang paniwala, mangyayari ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nakaugaliang tradisyon. Hindi nila sinunod ang pangaral ni Juan Bautista at nakailangan silang magsisi, talikuran ng kanilang kasalanan at sumunod kay Jesus. Ang gumawa ng lahat ng ito'y ang mga makasalanan na tulad ng mga maniningin ng buwis at mga bayarang babae na nauna pang makapasok sa kaharian ng Diyos. Isang katuparan sa sinabi ni Jesus sa Mateo 20:16, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Batay sa kasulatan, ang hinihingi ng Diyos ay ang palagian tuloy-tuloy na pagsunod sa kanyang kalooban bilang paraan ng pamumuhay at hindi panapanahong pagsunod lamang. Ang manakanakang pagpapakita ng mga panlabas na anyo ng kabanalan ay hindi maaaring pumalit sa panloob na pagbabago ng puso't isip na humahantong sa paggawa ng mabuti. Ganito ang sinabi ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng Jeremias 7:22-24. Nang ilabas ko sa Ehipto ang inyong mga magulang, hindi ko iniuto sa kanila ang tungkol sa mga handog na susunugin o iba pang handog. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila sumunod. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Kung tayo'y susunod sa kalooban at kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa, magiging maayos ang ating buhay. Ang Jeremias 7:22-24 ay tila patungkol sa Pilipinas. Katulad ng mga Israelita, kulang din tayo sa tunay na pagsunod para tawaging bayan ng Diyos. Sa ating pera ay nakasulat pa naman ang ganito. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Nakikita ba sa ating mga gawa na ang Diyos ang Panginoon ng Pilipinas? O naririnig lamang ito sa salita na tulad ng nakababatang anak na nagsabing siya'y susunod, ngunit hindi naman sumunod. Ang modelo ng tunay na pagsunod ay walang iba kundi si Jesus, na sumunod na may pagtitiis at pagpapakumbaba. Wika sa Hebreo 5:8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Kapag tayo'y sumunod na katulad ni Jesus, magagawa nating maglingkod nang hindi iginigiit ang ating mga karapatan. Sa halip, ang laging isinasaalang-alang ay ang mga pananagutan. Kapag tayo'y sumunod na katulad ni Jesus, susunod tayo ng may pagpapakumbaba hanggang kamatayan. Ganito ang wika sa Filipos 2:8. Nagpakumbaba siya at naging

0: masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang naging misyon ni Jesus, ito ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa tuwing umaga. Ang inaalmusal niya, pinapananghalian at hinahapunan ay ang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Wika ni Jesus sa Juan 4:34, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin." Ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang ginawa ni Jesus araw-araw, hindi lamang sa isang araw. Hinahamon tayo ng ating aralin na sumunod at maglingkod ayon sa perspektibong Kristiyano. Una, gumawa ayon sa pamantayan ng banal na Diyos. Wika sa 1 Pedro 1:15, "Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa." Gumagawa tayo ng kabutihan, hindi para umani ng papuri ng tao, kundi para bigyan ng kasiyahan ng banal na Diyos na tumawag sa atin. Tandaan, ang binibigyan natin ng kasiyahan sa ating paggawa't paglilingkod ay ang Diyos at hindi ang sinumang tao. Dahil dito, ang pamantayan ng Diyos ang sinusunod natin at hindi ang pamantayan ng tao. Nagsisimula ang banal na pagkilos sa banal na pag-iisip. Bago natin magawa ang isang bagay, nabubuo muna ito sa ating pag-iisip. Kapag nag-isip tayo ng masama, gagawa tayo ng masama. Kapag nag-isip tayo ng mabuti, gagawa tayo ng mabuti. Magandang gabay ang sinabi ni Pablo sa Filipos 4:8. "Mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid at malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang." Ikalawa, gumawa ng may pagmamahal at pagpapakumbaba, katulad ng halimbawa ni Jesus. Sa halip na magpahugas ng kanyang mga paa sa kanyang mga alagad, si Jesus na Panginoon at Guru ang naghugas sa mga paa ng kanyang mga alagad. Pagkatapos gawin ito, ibinili niya sa kanyang mga alagad ang ganito, ayon sa Juan 13:14, "Kung ako ngang Panginoon at Guru ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan." Bilang pagtulad sa halimbawa ni Jesus, magagawa nating maglingkod ng buong pagpapakumbaba na hindi isinasaalang-alang ang ating status o pinag-aralan, ang ating positions o possessions. Bilang pagtulad kay Jesus, nakahanda tayong maging nasa huli kaysa nasa una. Nakahanda tayong maging nasa ibaba kaysa nasa itaas. Sa Panginoon, walang maliit at mababang paglilingkod. Sa Panginoon, lahat ng paglilingkod ay malaki at dakila. Ikatlo, gumawa alinsunod sa biyaya at habag ng Diyos. Gumagawa tayo't sumusunod, hindi sang-ayon sa dikta ng ating sariling kalooban at sa bigat ng sarili nating kakayahan. Ang ating kalooban ay pabago-bago. Ang ating kakayahan ay laging kulang at kapos. Ang palagian at hindi nababago ay ang biyaya't habag ng Diyos. Ang laging puno at sapat ay ang biyaya't habag ng Diyos. Ganito ang wika sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nung lumang tipan, ang inihahandog ng mga tao sa Diyos ay mga hayop na walang kapintasan sa paniniwalang makapagbibigay ito ng kasiyahan sa Diyos. Ngayon, nalalaman natin na ang handog na makapagbibigay kasiyahan sa Diyos ay ang ating mismong mga sarili. Ngunit kailangan itong maging handog na buhay. Ibig sabihin ay patuloy na gumagawa. Kailangan maging handog na banal. Ibig sabihin ang sinusunod ay ang pamantayan ng Diyos at hindi ng tao. Kailangan maging handog na kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin ay ang kalooban niya ang nasusunod at hindi ang sa atin. Ang buhay na may ganitong katangian ng paggawa at pagsunod, ang siyang tunay na pagsamba sa Diyos. Ang ganitong uri ng buhay, ang pinakamalakas na sermon, ang ganitong uri ng buhay, ang pinakamaalab na panalangin, ang ganitong uri ng buhay, ang pinakamatamis na musika. Tayo'y manalangin. Maraming marami pong salamat, banal namin Diyos, sa paalala nang sinusukat mo sa amin ay ang aming mga gawa na bunga ng aming pananampalataya at pagsunod. Tulungan niyo po kami na maging katulad ng iyong anak na si Jesus, ng pagsunod sa iyo ang siyang misyon ng buhay. At nawa, gamitin mo kaming maging instrumento para sa iba upang sumunod din. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa inyo, mahal kayo ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: 702 BZAS FEBC Radyo TV.
4: Radyo TV.
3: Ang gabay ng sambayanan.
4: Konektado.
3: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo.
4: Konektado.
5: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, dahil po araw ng linggo ngayon, tayo po ay nagnanais magpaalala ng ating mga Sunday announcements. Mga reminders po natin pagkaho araw ng linggo. Whether you're going to worship online or on-site, be there on time. At pag tayo po ay nagsaserve, we have to give God our best. At paalala rin ang working principle ng ating pananampalataya as you grow in the faith. Meron po yung impact sa iyong character and conduct. And syempre yan po ay magkakaroon ng magandang epekto sa ating relationships. So yan po ang ating mga paalala. And of course, meron hong sinasabing namumuong sama ng panahon, makikibalita po kayo. Dahil baka mamaya yung inyong mga lakad, lalong-lalo na po ang inyong pong mga activities ay maapektuhan. Kaya kinakailangan din po medyo nakakaalam ng mga detalye. At at the same time, pangalagaan din ang ating mga physical na pangangatawan. Marami ho ang mga hindi magandang pakiramdam. Obviously, ako rin po ay parang merong ganyan. Pero yun na nga po, ang ating panalangin, ang kalusugan at ang pananumbalik kalusugan na nagmumula po sa Panginoon ay sumaatin. Ayan. Well, ang atin din hong announcement ngayong araw na ito, makakasama po natin ang Zion Christian Fellowship dito po sa lugar ng Malolos, Bulacan. Happy 18th anniversary po sa kanila. At yan po ang amin hong magiging tema mamaya, Kingdom Culture. So yan po ay mga 9:30 ng umaga dyan po sa Cinema 3 Vista Mall, Malolos. So yan po, mga taga Zion Christian Fellowship ng Malolos, happy 18th year anniversary. So ngayon po ay patuloy natin pinag-uusapan yun hong tema ng hope. At ang sabi nga natin, itong last weekend ng September, ang atin hong pinaka-lesson ay hope as an anchor. So review po natin yung mga previous weekends natin, ng mga topic. Diniscuss po natin yung God, our hope. Yan. So pinag-usapan din natin yung connection between hope and strength. And then syempre, hindi yung makakaligtaan, yung pinaka-basis na ating hope would be God's spiritual blessings. Ngayon naman po, hope as an anchor. No? So yesterday, pinasadahan po natin yung halaga na ang pananampalataya po natin may angkla. Ang dahilan sapagkat kailangan pumosisyon ng mananampalataya sa sentro ng kalooban ng Diyos. So may sinasabi tayong mga undertow or undercurrents. Pwedeng yan po ay mga bagay na nagaganap sa ating pagkatao inside. Maybe ito ay mga conditions of the heart. Maybe it has something to do with the thinking patterns of the mind. Pero ang kinakailangan talaga, magkaroon po ito ng strong basis sa katotohanan ng Panginoon at paninindigan ng puso. Dahil nga po pagka hindi, baka tayo po ay magdrift. Ang masaklap po ay mapalayo na tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos at ito ay pwedeng dulot na rin ang ating pagsang-ayon sa mga bagay na hindi okay from our inner workings. Pero meron din pong mga external factors, no? Pwede yan ay, di ba, parang mga barko at bangka, pinaghahampasan ng alon at ng malalakas na hangin. So kailangan po, magkaroon din tayo ng tibay ng, sabi nga natin, panghahawakan para hindi po tayo ilayo sa kalooban ng Panginoon. Nabanggit natin yesterday at these three personalities from the Bible, konting review, na dalawa, yung napatunayan po natin na naging stable in the midst of yun nga, yung critical moments ng mga challenges. Isa po doon ay si Job. Pinagdaanan niya yung mabibigat na pagsubok, ng kawalan ng kayamanan, pamilya, kalusugan. Pero nanatiling centered sa Panginoon. At sa huli, siya po ay isang tao na masasabi nating nanaig at hindi po lumihis sa kalooban ng Diyos. At napag-usapan din natin, of course, yung tatlong kalalakihan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, na kahit sa harap ng isang threatening powerful figure na si Nebuchadnezzar, the king of Babylon noon, ay pinapipilit na sila sumamba sa imahe na kanyang ginawa. At ang threat ay hahagi sila sa horno, no? Yung fiery furnace. Pero hindi po nagtagumpay si Nebuchadnezzar dahil kahit po anong mangyari, yung tatlo ay nanindigan. Sila ay sa Panginoon lamang sasamba. Kaya nga ho, yung kanilang survival dun sa fiery furnace ay naging daan din para si Nebuchadnezzar ay kilalanin yung buhay na Diyos ng Biblia. So yan po, mga nanatili sa sentro ng kalooban ng Diyos. They were well anchored at hindi po sila nag-drift away. Pero meron din pong personality na ating tinalakay, katulad ni Samson, no? Dahil nga yung kanya, mabilis siyang masasabi nating natalo in a way, no? Kasi you're expecting, medyo may hirapan na talunin or gupuin si Samson dulot ng kanyang physical strength na binigay ng Panginoon bilang gift sa kanya at magagamit niya for leadership and protection ng mga Israelites na kanya pong community pinangangasiwa na si Judge. Pero yun nga, ang kanyang downfall ay si Delilah at yun nga yung stubbornness niya at yung maraming mga bagay na kanya pong kinokompromiso in the course of his lifetime ang siguro naging daan para he was easily defeated. So sa halip na siksik yun, 20-year record niya as a judge ng Israel, medyo merong mga, sabi nga natin eh, hindi mga gandang parts dahil yun na nga, hindi siya masyado anchored. Ayan, pinagbabayuhan siya ng kanyang impulsivity, stubbornness, kaya ho nagli-lead sa kanyang disobedience and defeat. Buti na lang, may redeeming grace ang Panginoon and he was able to somehow sa end point ng kanyang buhay ay magkaroon pa ng isang victory over the Philistines, yung kanilang enemy during that time. So why do we need an anchor? Ano ba ang definition daw na anchor? It is a heavy metal object, usually shaped like a cross with curved arms, on a strong rope or chain that is dropped from a boat into the water to prevent the boat from moving away. So tayo nga po ang dahilan kung bakit natin binabanggit yung need for us to have yung hope as an anchor. Hindi po ito binuo nating konsepto lang, ha? Ito po ay nanggaling mismo sa Bible, no? Probably to the surprise of many. Yung Hebrews chapter 6 verse 19, na ang sabi ho dun sa first part, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure, no? And it refers to Jesus and what he has done. So ibig sabihin, meron ho tayong matibay na sasandigan ng ating pag-asa. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at yung pong tagumpay niya sa pagtubos sa atin, no? Kaya nga ang tawag din ni Peter sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, or referring to Jesus, our living hope. Kaya anything na pinangako ng Panginoon, like forgiveness, salvation, protection, provision, pwede niyang tugunan. Ang dahilan, sapagkat yung nangako ay buhay. Napakahirap pang hawakan ng pangako ng isang taong wala na dyan, di ba? Pero si Jesus, he was able to overcome and he has risen from the grave. He is seated at the right hand of the Father, and based doon sa mga bagay na yun, being a God who is alive, tayo po ay kaya niyang tugunan sa kanya pong mga promises. Yan po ay napakahalaga. Now, an anchor for the soul, no? Yun po yung gusto nating bigyan ng pansin. Ang sabi daw dito, hope serves as a secure anchor that stabilizes believers during the storms and trials of life. So, personally, no? Kayo ba ay dumadaan sa mga pagsubok? Pwedeng yan ay maliit na bagay, pwedeng malaki. It can come in different forms. Pwedeng nasa situation of health, no? May challenge sa kalusugan, ikaw o pamilya mo. It may be in the area of relationships, di ba? Or probably finances. At of course, yung mga nangyayari sa atin. Ako nga medyo nanonood ng international news. Sabi nga, overwhelm yung mga nangyayari ngayon. Of course, may dagdag problema tayo pagdating sa supply ng langis. At of course, meron din yung karamdaman na nandyan sa may Africa na pwede maging international or global threat. At of course, yung usapin ng AI. Kung ano po yung mga yun, kaya mag-research na lang ho kayo kasi baka mamaya, pag ako ang nagbanggit, medyo mamali ng detalye, ma-misinform ko pa kayo. Or, baka mamaya, ang ganda-ganda ng umaga ninyo, medyo, ano ba nangyari, pasto, parang lalo kaming natakot. But, kailangan din nating malaman ang goings on, no, sa atin hong mundo. Sapagkat, yan nga, mga realities din to. And of course, locally, daming kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas. And we're praying na sana ay magkaroon na tayo ng payapa at maayos na pag-deal na sa mga issues na atin hong kalagayan bilang isang bansa. Kasi mukhang ang dami ng dahilan para magkaroon ng polarized na, sabi nga, interaction ng mga tao. Ang dami ng mga awayan. And I think it's becoming toxic na, no? Sa atin hong daily existence. Yung ibang ayaw ng manood ng balita locally. At yun na nga, naapektuhan tayo ngayon. But of course, you also have your own personal na mga challenges. At yan pong mga pinagdadaanan natin ay pwedeng pumasok dito sa tinatawag na storms and trials of life. Pero napakahalaga, meron ho tayong kakapitan at yun po yung magiging source ng ating katatagan para tayo ay makapagpatuloy sa takbo ng buhay at maganap pa yung nilalayo ng Panginoon para sa atin. Ang quotation natin na pinagkatapusan ng episode yesterday is from Debbie Ryan. Anong sabi niya? Have an anchor so that life does not toss you around. So ano yung mga bagay na makukuha natin from this simple quote? Una, yung reality, no? Wala talagang immune sa difficulties kahit mananampalataya ka pa. Ang difference is meron tayong kakapitan o panghahawakan that is very stable. Hindi lang sa needs natin temporarily dito sa lupa. Kasi nga, di ba, nakalagay naman sa Bible from 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him because He cares for you. So, ang ibig sabihin, meron tayong pwedeng maging sandigan. Meron ho tayong pwedeng asahan at walang iba kundi ang Panginoon. Dahil hindi lamang siya meron hong pagmamahal at sabi nga magandang layunin para sa atin, nandyan ho yung kanyang pagtulong. Napakahalaga po nun, yung tutuwangan niya tayo sa hamon ng buhay. But of course, meron ding second level yon na ang tulong ng Panginoon sa atin is in relation also to our heavenly inheritance. Kung dito sa lupa, we are not able to somehow secure yung mga material wealth at yung iba pang mga bagay, ang binabanggit naman sa banal na kasulatan, yan naman ay mga temporary things. But in relation to eternity, in the next chapter of life, we will be able to enjoy yung sabi nga eternity with the Lord in His heavenly abode, and we will be able to truly worship the Lamb on the throne. At yan daw ay mga privileges that are accorded by God to those who will believe and receive in Him and become part of His family. You know, so ayun po, no? Naging, sabi nga natin last week, naging source of assurance ng mga taga-Ephesus, yung believers na dumaan din sa mga turmoils of living with the difficulty of being Christians in a time na unpopular or hindi po majority ang mga believers, and they were somehow rejected and persecuted. At hindi lang yun, no? Yung kanilang service sa Panginoon, they would like to truly do it. Pero talagang daming hindrances, but the assurances, the promises of God talagang nagbigay din sa kanila ng sabi nga natin, upliftment. At yun din, siguro sa ating kalagayang pangbuhay ngayon, we also need that. No? Now, continuing on with this particular lesson about hope as an anchor. Now, why does the Bible emphasize hope? Tatlo po ang dahilan. The first one is to sustain us through suffering. Kasi talagang may mga dadaanan tayo na nagpapasakit ng kalooban. At of course, yung karanasan natin, nagiging mabigat yung atin hong pagharap sa buhay. So scripture acknowledges that life involves hardship. Yan po yung reality. Sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng Biblia sapagkat hindi na tayo niloloko, pinanlilinlangan pa na wala lang yan. Ay, nandyan eh. And then, pinapakita sa atin kung nandyan man, ano yung mga pwede nating panghawakan. Yan. Kaya, despite of the hardships, but the Bible teaches that endurance can also build character. No? So, sa pagtingin ng mga mananampalataya, lalo na yung mga Bible authors, no, from the New Testament especially, pinapakita nila na, okay, so ito'y pinagdadaanan natin ngayon. But looking at the bright side of it, pwede dito nahuhubog yung ating faith at yung ating character. We learn endurance. We learn, yun nga, yung stability and strength even during times of hardship. Ang dami, no? Daming mga bagay na natututunan tayo, and even the strengthening and the maturity of our faith. Kasi nga ito yung mga panahon that we really need to truly trust in the Lord. Wala ka na ibang mapanghawakan. But the Lord is a secure foundation for us. And also, yung mga pangako, mga principles ng Panginoon becomes, it keeps us from discouragement. No? So, nape-prevent na malugmok tayo. Ito yung isa sa mga pangako. This one coming from the Old Testament, Isaiah 41:10. I think marami sa inyo ang familiar sa passage na ito. Ang sabi dito, "Do not be afraid, for I am with you. Do not worry, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand." So, yun, no? Binabanggit ng Panginoon, kung ikaw ay may pinagdadaanan, natatakot ka, you feel insecure, may pinagdadaanan,

sa mga taong dumadanas ng mga pagsubok. So the Lord sustains us through suffering. Yung second, in order to provide us a future. Alam niyo, minsan pag tinitingnan mo yung condition mo ngayon, no, medyo negative. Parang iniisip mo, may dahilan pa bang harapin ang bukas? Bubuti pa ba ito? These are basically questions we ask, di ba? Lalo na kung medyo mabigat ang iyong life experience today. And that causes a lot of people to feel down. May anxiety, no, na babalisa tayo. But remember, the Bible reminds us, the readers of Scripture, that God holds purposeful plans for our welfare and future. Minsan may nakausap ako. Ang dinidiscuss niya ay, inaalaw ba ng Panginoon ang difficulties? And can we discover our purpose in the midst of difficulties? Medyo challenging yung tanong na yun. Bakit? Ang gusto natin, pag inaalaw ng Panginoon yung blessing o yung good experiences, wala tayong kontra doon eh. At yun nga, ina-identify natin. Kamay ng Diyos yan para ipakita sa akin yung bukas ko. No? May dahilan pa, may layunin. Pero paano kung negative? Ito yung sabi sa Esther 4:14. Ito nga, di ba? Kilala natin si Esther at si Mordecai, yung magtito na nag-stay sa Persia kahit ang atas mag-uwi na sa Israel. Specifically sa Jerusalem, yung mga Israelites, no? Na pinapalaya na ng mga Persians from Babylonian captivity. Ang choice ng iba was to stay in Persia. Ang dahilan sapagkat gusto nila na nandun yung provision, nandun yung protection. And they were hiding themselves sa iba-ibang identities. Nang sabi nga si Esther and Mordecai were presenting themselves to be Babylonians, not Israelites. No? Pero yun nga, si Esther ang napiling reyna, kapalit ni Queen Vashti, no? Na sumuway sa hari kaya pinalitan tuloy at humahanap ng panibagong reyna. Siya yung napili among the many. Pero ito yung time na talagang nagipit na sila. Ipipurge sila. Talagang literally, gagawan sila ng kasamaan because of Haman. No? Na sila sa loob ng Persia, ng mga Israelites ay pupuksain. Yun ang goal eh. Pero nag-intervene ang Panginoon. At si Esther ang ginamit na instrument. Noong una, nag-hesitate siya kasi ang hirap. Paano ka mamamagitan o lalagay sa gitna? How can you stand in the gap? May hari na pwedeng magalit pagka nalaman niya, Israelite ka pala, tinago mo yun. No? So baka maging negative yun for her. At baka siya ang maging unang biktima. No? Ibig sabihin, syempre mapapahamak siya ng kanyang pag-amin, ng kanyang identity na tinago niya. At hindi madali, no? Na ikaw ay magtatanggol sa mga kababayan mo. Pero ito yung sabi ni Mordecai sa kanya in Esther 4:14. Perhaps this is the moment for which you have been created. No? Sabi ko, grabe. Balikan natin yung kanina binabanggit natin. Posible kaya na during a negative situation, doon mo makita yung purpose ni God para sa'yo. At yun nga po ang ating nakita kay Esther. In a time of difficulty, she was able to, di ba, stand in the gap. And then when we read the book of Esther, dito natin may kita na ang naging purpose para sa kanya was to protect her people in Persia during the time ng intended na parang, sabi nga natin eh, pag-uusig sa kanila ni Haman. No? And they indeed succeeded. At kaya mayroon silang Feast of Purim. The Lord has protected them and they celebrate that particular turnabout ng circumstances. So, yan yung pangalawa. And then yung third is to help keep our eyes on Jesus. No? Kaya nagtuturo ang Panginoon ng hope is because, yun nga, kailangan sa kaguluhan na nangyayari sa ating paligid, meron tayong tinutuunan ng ating attention. Dahil yun yung tatahakin mong direction and that will bring you out of the turmoil or difficulty. Ang sabi dito, to help prevent our souls from wavering. Minsan kasi nauuga tayo sa paninindigan o panghawakan sa Panginoon and wandering. No? Lilito tayo. Hindi lang tayo nauuga. Parang minsan lumiliban tayo. Yun na nga. When there are pressures and turmoils. No? So, kailangan meron tayong pagtutuunan. Alam niyo, kayo ba merong motion sickness o nakaranas na kayo ng pagkahilo? Ako po noon,

0: Ilang taon na rin tong kwento na ito. At tinutuklas, bakit nga ako nagkakaroon ng pagkahilo madalas sa biyahe? E minsan kahit nakaupo lang ako, biglang may napanood ako na nag-trigger. Talagang nahihilo ako. So, yung isang doctor friend natin dito sa hospital sa may Blooming Treat, dinala tayo sa isang kaibigan niya na EENT. So ang nasabi, ididiskubrihin kung saan nagmumula yung aking pagkahilo. All the while, I thought sa aking matay. Tenga ko pala, yung isang ear ko, yung right ear ko, yung source ng imbalance ko at mabilis akong mahilo. May ginawa akong technique, pinihit yung ulo ko pag umiikot lahat, no? And then, yung tendency mo pag nahihilo, and this has been my habit and practice for the longest time, pumikit, humiga, at patay, papatay yung ilaw. Pero yun nga, it takes sometimes mga hours and there are times days bago mawala yun. No? Ang hirap na struggle pagka umiikot lahat. Then sabi ng doktor, wag kang humiga dito sa bed. Kasi request ko, pakipatay po yung ilaw, hindi ko na ho kaya. Hindi, nasa clinic clinic niya ako. So, tuloy ang ilaw, umupo ka. Eh oo, kasi talagang umiikot. Ang sakit na nung ulo ko dahil nga, ayun nga, iba na yung pakiramdam. Dilat mo yung mata mo, which was not my habit. Dati pinipikit ko yung mata ko eh. Sabi niya, dilat yung mata. Tumingin ka ng yung eye level. Tingnan mo yung doorknob ng aking office. Fix ka lang ng mata mo dyan. In less than 5 minutes, magbabago yung condition mo. Totoo nga oh. After a few minutes, nawala yung ikot. Eh, pero hindi kasi yun yung nakasanayan kong pamamaraan eh. May sarili akong way of dealing with my dizziness. Pero nung tinuro niyang technique, may mga pagkakataon, tinatamaan ulit ako ng pagkahilo, inuulit ko lang, very effective. Yung ginagawa ko, kontra pala doon sa aking problema. Tinuruan niya ako ng tama. Tumuto ka sa isang object, umupo ka ng straight, tingin ka ng diretso, fix mo lang yung mata mo dyan, at mawawala yung pag-ikot. So, iniisip ko, parang ganun din siguro itong sa Hebrews 12:2. Bakit? Ang gugulo na yung palibot mo, hindi ba? Yung mga nangyayari, circumstances, hindi mo na out of control, yun yung term. Pero tingnan ninyo yung recommendation ng author to the Hebrews. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. No? Galing. So, ibig sabihin, kay Jesus tayo magtuo ng ating pansin. It will provide us direction and stability. At higit sa lahat, may pattern tayo. Kasi siya mismo, dumaan din sa pagsubok, nakapanaig at binigyan ng kaluwalhatian. So, binibigay sa atin yung comfort and encouragement that He is trustworthy. At yun nga, yung pagtitiwala natin sa Kanya will give us security. No? Galing. Ang ganda nung pagkaka-point out. No? So let's conclude. Ito pong ating lesson on hope. Yeah, in using this particular quotation from yung slide ng Serenity in Suffering. Sabi dito, life's roughest storms prove the strength of your anchor. Ulitin po natin. Life's roughest storms prove the strength of your anchor. Minsan, ang bigat-bigat ng iyong pinagdadaanan. Sobrang parang hindi mo nakakayanin. Nagtiwala ka sa Diyos at naka-overcome. Yun ay pagpapatunay na matibay talaga yung angkla na iyong kinakapitan o iyong pinananganan mo. No? So, I do hope sa inyo po ay naging encouragement dito. So, paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas

ng signal, mas malayo ang maaabot at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Come on, come on,
0: hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita kits!
2: Ki hwang tai lo, gao tiong xiu zo a. Kina li bo hwa lang ki gao hui a.
3: Wo po bin lo, de lao di chu lai hiu xiu.
2: Kina li di jiao gu chu lai lang o, bo hwa lang chut meng a.
3: Bo chut meng a xiang kuang ke yi gim bai zu hui. DZAS 702, mui jiu li tiong ngo 12 dian buan. 为你播放闽南话空中崇拜节目，无论你人伫倒路，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。信邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午十二点半，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
4: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan. Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
6: So magandang araw sa inyo mga suki at giliw natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo ng mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan, kumusta po kayong lahat dyan? Itong mga nakaraang dalawang linggo marami tayong naranas ang napakalakas sa pag-ulan, talagang marami sa ating mga lugar ang binhaan. No? Pero praise God dahil sumikat na ang haring araw at nakikita na natin, nararamdaman na natin yung pagkatuyo ng ating mga daan. No? So yan, marami tayong mga naapekto mga kababayan. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang Pasko. Sabi nga, tuloy pa rin ang Pasko. Ilang araw na lang, nagsimula na ng countdown ng 100 days nung isang araw. So ngayon yata nasa 96 na lang. No? 96 days before Christmas o 92 days before Christmas, pero malapit na po yan. So naramdam na rin natin, although may mga karanasan tayong hindi magaganda itong nakaraang linggo dahil nga sa mga bagyo, sa pag-ulan, pagbaha, pero yung pakiramdam na ayan na ang Pasko, talagang eto na naman, nagiging busy na naman tayong lahat. So masarap din ang pakiramdam na yun. So wag natin kalilimutan yung experience natin sa pagdating ng Pasko na masaya, very festive, at marami tayong mga inaabangan ng mga gagandang bagay na makakapag-angat sa ating mga damdamin, yung pagkikipagkita natin sa mga kaibigan natin, yung pagkikipagkita natin sa mga kamag-anak natin na tuwing Pasko ay talaga namang nagtitipon-tipon tayo. Malapit na yan, kaya huwag natin kalimutan yung pakiramdam na yan. Pero ganun pa man, huwag din natin kalimutan na araw-araw dapat tayong kumain ng salita ng Diyos, dahil hindi po ba yun ang sinasabi ng ating Panginoon, that we must consume the Word of God every day, na kahit ano pa yung karanasan natin, kahit ano pa yung nararamdaman natin, kahit ano pa yung mga pinagdadaanan natin, mga challenges that we are facing every day, dapat nakatuon pa rin tayo at nakatutok pa rin tayo sa sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Paano natin malalaman yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, doon natin nararamdaman, nakikita at nalalaman ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin. So huwag po nating kalilimutan yan. Yan. At itong buwan ng Setyembre ay diniklara nating Family Month, no? Kaya maraming mga selebrasyon na nagaganap patungkol sa pamilya. May mga family camp, may mga family summits, may mga family affairs na nagaganap sa kung saan saan mga churches natin. At dahil dyan, no, kahapon lang, September 26 ay ginanap ang first ever PCEC Cross-Gen Family Summit na napaka successful, no? Bakit natin sinabi successful? Kasi napakaraming mga dumalo para pakinggan kung ano bang disenyo ng ating Panginoon patungkol sa pamilya. May mga believers tayong nandoon, may mga non-believers tayong mga dumalo rin mula sa kung saan saan mga lugar dito lang. Hindi lang Metro Manila, kasi kahit mga probinsya talagang nagdagsaan sila para sa first ever PCEC Cross-Gen Family Summit. Yan, congratulations PCEC Family Summit kay Sister Maloy sa Lumbidas na nanguna sa atin, no? At yung mga kaibigan natin, si Bishop Noel Pantoa na nagsalita rin sa atin, no? At maraming salamat sa GCF, ang GCF South Metro, sila yung nag-go sa atin, sila nag-accommodate sa atin for the venue para ganapin ang first ever Family Summit. Yan. At ang itong linggo na to, itong buong week na to ay diniklara ng mga Family Week, no? Ito ay naka under Presidential Proclamation 60, kung saan dinideklara ang huling linggo ng Setyembre bilang Family Week. At itong huling linggo, huling Monday naman ay tinagurian naman nating pamilyang hapagkainang mahalaga. Parang ganon. Ang hirap banggitin, basta pamilyang kainan o hapagkainan kahalagahan o mahalaga. Parang ganoon eh. Ang hirap talaga yung wording na 'yon. Pero 'yun ang idiniklara etong Monday, kaya wala yatang pasok ang gobyerno. Yan, etong Lunes na 'to, no, because of that. Pero hindi ako sure, no. So kung kayo yung nagtatrabaho sa gobyerno, don't take my word on that, no. Baka hindi kayo magsipasok, sabihin niyo. Sabi ni Pastor, walang pasok, kaya hindi ko po sigurado 'yon. Pero ang sigurado ako, etong Lunes, last Monday ng September, ay diniklarang kainang pampamilya ay mahalaga na araw. Yan. Kaya importante po ang pamilya sa atin. Yan. Bati naman tayo. Binabati natin ang mga nakikinig sa atin mula sa mga churches natin dyan sa, of course, si Pastor Alex Ong, ang ating kaibigan na naging guest natin itong nakaraang mga linggo. Binabati natin si Pastor Alex Ong, Pastor Rafael De Jesus, no, mga taga Valenzuela yan, mga kaibigan natin yan. At si Pastor Dennis Martinez, taga Crisis the Answer sa Bulacan. At ako po yung magiging guest speaker nila itong susunod na linggo, no. So abangan po natin at communicate din tayo sa mga kapastoran natin, dahil sila yung mga nag-aalaga sa atin, no? So huwag natin kalimutan na sila yung tinalaga ng ating Diyos sa atin. So binabati natin lahat ng pastor na nakikinig sa atin at lahat ng manggagawa ng kaharian ng Diyos. Yan. Ngayon naman, dumako tayo sa salita ng Panginoon. Sabi ko nga, itong linggo na to ay diniklarang Family Week, at itong month ng September ay diniklara namang Family Month. Kaya ngayong araw na ito, ang tatalakayin natin ay patungkol sa pamilya. Ano ba sinasabi ng Diyos? Ano ba sinasabi ng Biblia patungkol sa pamilya? So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan natin, ang title natin dito, From Generation to Generation.

the faith that we cannot afford to lose. Dalawang teksto po ang ating babasahin dito. Unang-una, reading from Psalm 145 verse 4, ang sabi rito, "Our generation commends your works to another. They tell of your mighty acts." At ang pangalawang verse na babasahin natin, pag-aaral naman natin, ay isa pang nanggaling naman sa Judges chapter 2 verse 10. Ang sabi naman dito, "After that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel." Yan, maganda to. Dalawang contrasting passages ang binasa natin. Yung isa ang sinabi dito, isang henerasyon daw ay ang nag-commend o ang nagsabi o ang nangalaga o ano ba yung comment sa Tagalog? Ipinasa o isinabi ang kanyang magawain sa susunod na henerasyon. "They tell of your mighty acts." Ibig sabihin, ang henerasyon na ito ay ipinasa sa susunod nilang henerasyon yung mga ginawa ng Panginoon sa kanila. At ito namang pangalawang verse na binasa natin, isang henerasyon daw ang nawala, at pagkatapos nito, ang susunod na henerasyon hindi naman daw nakakilala sa ating Panginoon. So two contrasting verses o passages ang ating binasa ngayong araw na ito. So paano ba natin maabot ang mga bata at kabataan? How do we reach children and the young people? Diba? How do we introduce them to God's Word? Paano natin tutulungan ang mga churches para ma-disciple natin ang mga kabataan? Paano natin masisiguro that the next generation knows not only about Jesus, but knows Jesus personally or in a very personal way? Di ba? May marami tayong mga question. Yan ang mga tanong natin sa sarili natin, di ba? Pero habang tinatanong ko ito sa sarili ko, na-realize ko, meron pang isang tanong. There is one question that must come before all those questions. Ano yun? Hindi ba? Dapat bago ko tanungin sa sarili ko, how do we disciple the next generation? Dapat ang tanungin ko muna ay, am I discipling the generation that God has placed in my own home? Dinidisciple ko ba yung henerasyon na inilagay ng Panginoon sa sarili kong tahanan? Kaya sabi nga natin, pampamilya itong ating pag-aaralan ngayon, di ba? Kasi bago po tayo naging manggagawa sa kaharian ng Diyos, tayo po ay mga ama. Diba? Tayo may mga ina, tayo yung mga asawa, diba? At ang una natin mga disipulo ay hindi lang yung mga tao na nakaupo sa simbahan o hindi lang yung mga tao na nasa labas ng simbahan. Sometimes, yung mga kailangan nating i-disciple o kailangan nating abutin ay yung mga nakaupo lang sa dinner table natin, mga kaanak natin, because they are watching us more closely, diba? Than the people sitting outside or in our congregation, diba? Ang disenyo po kasi ng Panginoon ay ang isang henerasyon maipasa sa susunod na henerasyon ang mga ginawa ng Panginoon sa kanila, di ba? Sabi nga sa Psalm 145, "Our generation commends your works to another. They tell of your mighty acts." Gustong-gusto ko itong verse na ito eh, kasi may movement dito, ang sabi dito, one generation to another generation. One generation experiences the faithfulness of God. They tell the next generation. They tell the stories. They remember His goodness, di ba? Pinag-usapan nila about answered prayers. Pinag-usapan nila yung provision ng ating Panginoon. They talk about the times that God carried them through difficulty. And eventually, yung mga anak nila, naintindihan na yung Diyos na naging tapat sa aking mga magulang ay tapat din sa akin. Diba? Kasi one generation to another generation, yan ang design ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay ginawa para maipasa. Hindi ba? Ang pananampalataya hindi lang dapat nag-i-stay sa isang lugar, kundi ito ay dapat na ipapasa sa susunod na henerasyon. And that is God's design. From one generation to another generation. And one of the primary places that God designed for that to happen ay hindi sa church building, kundi ito'y sa ating tahanan. Hindi ba? Bakit? Kasi ang tahanan natin ang lugar kung saan nakikita ang ating pananampalataya. The home is where faith becomes visible. Diba? Hindi lang tayo narinig ng anak natin na pag-usapan ang Diyos sa lunes, sa linggo, kundi nakikita nila rin tayo kung paano tayo magtiwala sa Diyos sa lunes. So hindi lang panglinggo ang pinag-uusapan natin, hindi lang panglinggo ang ating pananampalataya, kundi ito'y pang-araw-araw, Sunday, Monday, Tuesday, and every day of the week. Diba? Bakit? Kasi nakikita tayo ng ating mga anak kapag kapos tayo. Ano ba yung naging reaksyon natin?
They see us when somebody hurt us. Pag tayo nasasaktan ng ibang tao, nakikita nila tayo pag tayo'y pagod. Ano ba yung reaction natin pag pagod tayo? Nakikita tayo ng mga anak natin when plans do not go according to our ways, di ba? Nakikita nila tayo paano nag-uusap ang tatay at nanay sa loob ng tahanan. Nakikita nila tayo kung tayo ba'y nagpapatawad. Nakikita nila tayo whether we pray or not. Diba? At nakikita nila tayo kung ang Biblia ba na sinasabi natin, na dala-dala natin pag Sunday, ay saring salita ng Diyos na pinamumuhay natin sa pang-araw-araw. Kasi yung kongregasyon, nakikita nila yung best natin. Diba? Kaya nga tayo may tinatawag na Sunday's best. Diba? Kasi what? Because it is what people see publicly. Kaya lang, yung pamilya natin, sila yung nakakakita ng unedited version natin. They get to see our unedited version. Ito yung nakikita ng mga anak natin sa pang-araw-araw. Diba? Nakikita ng anak natin kung ako bilang pastor, nakikita ng mga anak ko kung yung sermon ko ba about patience, nai-apply ko kapag ma-traffic pag nasa traffic kami, di ba? Kasi kadalasan ganun, pag tayo nasa traffic, nawawala yung pasensya natin. Nakikita ng mga anak ko yan. They see Christianity up close. And whether we realize it or not, araw-araw, tinuturuan natin ng mga anak natin kung paano sumunod kay Jesucristo. Kaya lang may warning eh. Ito yung sa Judges chapter 2 na binasa natin. So nakita natin, yung Psalm 145 verse 4, sabi dito, from one generation to another, they tell of your mighty acts, of your mighty deeds. Pero ito sa Judges chapter 2, ang sabi dito, ito yung medyo nakakagulat eh. Sabi sa Judges chapter 2 verse 10, another generation grew up who neither know the Lord nor what He had done for Israel. Meron daw isang henerasyon, di ba, na hindi nakakilala sa Diyos. At hindi niya nalalaman kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa bayan ng Israel. Pag-isipan natin yan, isang henerasyon na lumitaw na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Pero pag tinignan mo yung henerasyon bago sila, yun yung generation ni Joshua. That was Joshua's generation. Alam nila yung istorya ng Egypt. Alam nila kung paanong nahati ang dagat, di ba? Alam nila kung paano sila nag-cross sa Jordan. Alam nila kung nakita nila kung paano at narinig nila kung paano bumagsak ang Wall of Jericho. Nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon na they experience His faithfulness. Kilala na Joshua ang Panginoon eh. Ang Diyos kilala ni Joshua. Kilala ni Joshua at ng henerasyon niya kung sino ang Panginoon at kung ano ang kanyang ginawa. Kaya lang, another generation, ang sinabi dito, arose that did not know the Lord. Yung kasunod na henerasyon mismo ni Joshua, hindi nakakilala sa Panginoon. Paano nangyari yun? How does that happen? How do you go from, we have seen the glory of the Lord, sa papunta sa, hindi namin kilala ang Panginoon. Di ba? So somewhere between that generation and the next, merong pumalpak, may sumabit, may hindi nag-transfer. Diba? Uso sa atin pag-transfer sa online banking. Mag-transfer ka nga sa GCash ko, 'di ba? Dito may hindi nag-transfer. Hindi na i-transfer yung faith, 'di ba? Na mana nila yung lupa. Pero somehow hindi nila na mana yung pananampalataya nung henerasyon ni Joshua. They enjoyed the blessings that came through the faithfulness of the previous generation, yung generation ni Joshua. Pero hindi nila kilala ang Panginoon. They did not know the God who had given those blessings. And kaya lang, at pag tinan natin, eto maaari yung pinakaseryosong warning na binibigyan ng scripture sa ating lahat, sa ating mananampalataya at sa ating mga ministry leader. Kasi ang ibig sabihin nito, we can be successful in our generation and still lose the next generation. Diba? We can build great churches, we can organize successful ministries. Meron tayong mga children's programs sa church natin, meron tayong mga youth conferences, meron tayong mga Bible studies, marami tayong Christian activities, diba? Pero tinatanong pa rin natin, do our children actually know the Lord? Diba? Hindi ang tanong natin, hindi kilala ba nila, alam ba nila ang Bible stories, alam ba nila ang mga Christian songs, alam ba nila kung paano mag-behave sa church? Hindi, di ba? Pero ang tanong natin sa kanila, do they know Jesus? Bakit? Kasi ang faith, mga kapatid, hindi yan automatically na namamana, ipinapasa yan. Our children cannot live forever on our faith. There comes a moment when the God of their parents must become their God.
Diba? Tayo kasi bilang mga magulang, gusto natin yung the best para sa ating mga anak, diba? We think about their education, we think about their health, we think about their future, their opportunities, yung career nila. Nagsasakripisyo tayong mga magulang para ano, so that we can give them a better life. And those are good things. Walang masama po doon. Kaya lang may danger doon eh. Diba? We can become

0: so busy providing for our children that we forget to disciple our children. Ulitin ko po yun. We can become so busy providing for our children that we forget to disciple our children. Diba, pwede natin silang bigyan ng magandang education, pero we fail to give them the biblical foundation. Pwede natin silang ihanda sa isang successful career, pero hindi natin silang maihanda para sumunod kay Kristo. Diba? We can teach them how to make a living or paano mabuhay, pero hindi natin ituturo sa kanila kung ano ba ang halaga ng buhay. Hindi po ba? Pwede natin sila bigyan ng bawat oportunidad sa buhay, pero namimiss pa rin nila ang pinakamahalagang bagay. Ano yon? Ito yung pananampalataya na dapat nilang dalhin sa kanilang buhay pang-araw-araw. Kasi isang araw, aalis yung mga anak natin sa ating mga bahay, di ba? Kaya nga tayo, kami ng asawa ko, almost empty nester na kami, isa na lang nasa bahay namin. At pag dumating yung pagkakataon na yon, na umalis sila sa ating mga tahanan, wala na tayo sa kanilang buhay, hindi ba? We will not be there for every decision that they will make. They will face their own temptation. They will face their own disappointments. Magkakaroon sila ng mga sarili lang tanong sa kanilang buhay, mga krisis nila sa kanilang buhay. Makaka-encounter sila ng mga boses na nagsasabi sa kanila, alam mo, ito ang dapat mong paniwalaan. Ito ang dapat mong maging relasyon. Ito ang ibig sabihin ng success. Marami na mga boses na ganyan ang papasok. And eventually, they must answer this question for themselves, di ba? Yung pananampalataya ba ng mga magulang ko, totoo ba ito para maging pananampalataya ko rin? Kapag hindi nila nakita ito sa atin, hindi nila susundan ito. Di ba? Ito ang kailangan nating maintindihan eh. Kasi whether we intentionally disciple our children or not, may mga nagdi-disciple na sa kanila. Sino-sino yon? Yung mga friends nila, yung mga kaibigan nila, dinidisciple sila. Yung social media is discipling them. Entertainment industry is discipling them. Yung YouTube, yung TikTok, Instagram, di ba? Lahat yan dinidisciple ang ating mga anak, ating mga kabataan. Yung kultura, yung culture natin is constantly teaching our children. Every day, sinasabi ng culture sa kanila, ito ka, ito ang totoo mong buhay, ito ang totoo mong katauhan, ito ang mga mas mahalaga sa'yo. Di ba? Ito ang ibig sabihin ng pagmamahal, ito ang ibig sabihin ng success. Lahat yan, papasok sa kanilang buhay, di ba? So hindi na ang tanong natin, nadi-disciple ba ang mga anak ko? Hindi na yun ang tanong natin. Bakit? Kasi nadi-disciple talaga sila. Ang tanong is, sino ang nagdi-disciple sa kanila? Di ba? Kaya nga, yung spiritual formation ng ating mga anak, hindi natin dapat iasa lamang sa mga simbahan. Di ba? Walang problema sa simbahan. Mahal natin ang ating simbahan. Mahal natin ang ating mga pastor. We believe in the children's ministry. We believe in youth ministry. Di ba? Kaya lang, ang simbahan po ay hindi ito inilaan para palitan ang isang pamilya. The church was never meant to replace family. Di ba? Yung church, it comes alongside the family. Kasama yan ang pamilya. The church equips the family. The church strengthens the family. Pero ang discipleship, dapat ito yung manggagaling sa sarili nating bahay. Hindi po ba? So ano po ba ang ibig sabihin ng intentional family discipleship? Kasi minsan iniisip natin, komplikado ito eh. Di ba? Narinig natin mga magulang, family discipleship, ang immediately naisip natin kaagad, program na naman yan, another curriculum na naman yan, isa na naman bagay na ilalagay ko sa schedule ko. Pero ang sinabi sa Deuteronomy 6, di ba? Sabi doon, we need to talk about God's word when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. In other words, dapat maging parte ng buhay natin o ng normal rhythm ng family natin, ang Panginoon o ang Diyos, di ba? Dapat maging practical ito sa atin. Let's talk about God. Let's tell them our God stories, di ba? Sabihin natin sa kanila yung mga answered prayers natin, kung anong mga panalangin natin, kung anong mga sinagot ng Panginoon sa atin. Let's pray together. Hindi naman kailangan mahaba, di ba? Magbasa tayo ng Biblia together. Let's serve together. Bakit? Kasi hindi natin pwedeng ipasa sa ating mga anak yung ating pananampalataya nang hindi natin ipinamuhay. Kailangan maipamuhay natin nang makita nila anong klaseng pananampalataya ang kailangan din nilang ipamuhay. So, meron tayong isang tanong na kailangan iwanan. Binigyan tayo ng scripture ng dalawang verses, dalawang pictures, dalawang possible futures. Psalm 145 verse 4 sabi, one generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. And Judges chapter 2 verse 10, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done. Yung isa, dinidescribe nito yung faith na naipasa. Yung isa namang verse, dinidescribe nito yung faith na na-interrupt o naputol, di ba? At na gitna ng dalawang henerasyon na yun ay yung henerasyon natin. Tayo po ang mga ama, tayo po ang mga ina, tayo ang mga pasto, tayo ang mga lolo, tayo ang mga ministry leaders, tayo ang mga guro, di ba? Tayo yung mga adults na in-entrust ng ating Panginoon sa atin, yung ating henerasyon. So ang tanong sa atin, anong verse ba ang nagde-describe sa generation na susunod sa atin? Ito by Judges chapter 2:10 na sinasabing, another generation arose that do not know God? Or ito ba yung Psalm 145 verse 4? Our generation commends your work to another. Hindi natin kontrolado yung magiging desisyon ng ating mga anak. Hindi rin natin magagarantiyahan ano ba yung path that they will eventually choose. But we can make sure that they know what God means to us. Pwede natin sabihin sa kanila yung mga istorya ng buhay natin. We can open God's word. We can pray with them. Di ba? We can point them to Jesus again and again. Bakit? Kasi mga kapatid, 20 or 30 years from now, maaaring makalimutan ng mga anak natin yung mga binigay natin sa kanila eh. Makakalimutan nila yung mga laruan, yung mga gadgets, yung mga family vacations. Pwede nga makalimutan nila yung mga advice na binigay sa atin, natin sa kanila. Pero naway, wag nilang makalimutan kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating pamilya. Sana'y maintindihan nila at wag nalang makalimutan na ang Panginoon Diyos ang naging Diyos sa ating pamilya. Na pinag-uusapan natin ang kanyang pangalan around our tables. Sana'y maalala nila na tayo nananalangin ng sabay-sabay. Sana'y maalala nila na tayo nagbabasa ng Biblia ng sabay-sabay. Sana'y maalala nila ang grasya ng Panginoon. Sana'y maalala nila at hindi nila malimutan ang kapatawaran na natanggap natin mula sa Panginoon. At sana tayong lahat bilang mga magulang maipasa natin ang pananampalataya sa ating mga anak at sabihin natin sa kanila, this is what the Lord has done. Sana'y masabi natin sa kanila at masabing ang ating pananampalataya at in turn sa kanilang susunod na henerasyon, masabi nila na kilala nila ang Diyos, minahal nila ang Diyos, sumunod sila sa Diyos at sasabihin nila ito sa susunod na henerasyon. Tayong lahat manalangin. Panginoon, we thank you. Papasalamat kami dahil binuo mo ang aming pamilya at ito'y dinisenyo mo para hindi lamang maglingkod sa iyo, kundi para purihin ka at ma-enjoy din namin ang isa't isa. Lord, nawa sa aming pamilya maging sentro ka ng aming usapan. Sana ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay maipasa namin sa susunod na henerasyon. Nang sa gayon, hindi dumating ang pagkakataon ng araw ng susunod na henerasyon ay hindi makakilala sa iyo. Naway maging daluyan kami ng iyong pagpapala sa susunod na henerasyon. Maging daluyan kami ng iyong katapatan sa susunod na henerasyon. At hindi magkaroon ng pagkakataon na hindi kanila makilala dahil nagkulang kami sa aming responsibilidad sa kanila. Tulungan mo kami, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, naway maibigay namin sa iyo ng may papuri at may pasasalamat dahil ikaw ang Diyos na ang pinaglilingkuran. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa'yo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa'yo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, Mami, wag na po. Nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
4: Eh bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, Mami.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.